0: ining shooting incident na nagluntad. I assume nga ang target sila gid. I assume nga sila gid ang ginpunterya sang riding in tandem ni sa mga katropa. One thing sa riding in tandem sa istorya bala sang mga kaso diri sa Negros Occidental. Once magambal ta nga riding in tandem daw nada na. Seldom nga nagaka balan kung sino ang nagasakay sa motorsiklo kag nagapamatay. And if you try to go back, trace back kita sa panahon sa mga killings nga nagkalatabo diri sa Negros Occidental, Bacolod, Katropa, most probably ang riding in tandem na mudamo nga hindi masulbar mga katropa tungod sa kulang sa mga ebidensya para sa pag-sulbar ng kaso. And that's why ang pag-perpetrate sa mga krimen ginahimo man through riding in tandem. So what we are supposed to say is that challenge nato na aton otoridad. Wala no kon police visibility, there's checkpoints, there's police out there in corners, mga katropa, ma-mitigate ang ining mga kriminal nga maghimo sa ilang mga ginahimo nga krimen, no? So amo man lang na, no? Pero ti amo na ginahambal sa mga otoridad ta. Kulang man kami, hindi man kami amo nakadamo, may mga operations man kami iban pa. So kinahanglan ma-utilize sa mga aton nga mga personnel para sa nagkalain-lain nga mga trabaho sa pulista. So kon amo na ang pinaka mga sitwasyon mga katropa, it will become a template sa aton sa mga krimen ang riding in tandem gani, no? Bacolod City, riding in tandem. Na dito sa southern part sa Negros Occidental, riding in tandem. Wala nagaka abudlay, no? I-determine kung sino sino na. Kalabanan sa mga riding in tandem, gun for hire, no? Nga ginabayaran ba na para magpatay sa tao, no? Many occasion, in many events, katropa, sa pagpatay sa mga kaso sa pinatsyanay sa Negros Occidental, unsolved niya. So, diri kita lantaw mga katropa sa kapasidad sa atong otoridad to investigate, no, sa mga kaso kag once and for all, masulbar ang ini mga kaso mga katropa para mahambal tabla nga ang peace and order sa Negros Occidental ara pada Japan on the very top of the situation kay makahambal kita nga okay ni bako diya. Wala kulba sa Negros Occidental, wala kulba sa atun sudad sa Bacolod mga katropa. O galing ka marabla with the presence of lawless elements mga katropa, mga kriminal nga kalabanan yambo lang ni sila because nga may ara presensa sa mga binarigyanay sa droga, personal or insurgency for that matter mga katropa, ang ini mga insidente na galuntan. No? So ginahulat-hulat na ito rin mga katropa, mga latest developments. I hope ma-determine kung sino, no? Kaya sa mga kaso sa Piratianized Negros Occidental, diri sa Negros ya pagwa man yung statement ng NPA mo, no? Sa mga kaso nga sa mga pagpatay nga ginahimo nila, no? Kay ti may ara man sila kuno sa korte, may ara sa korte nga nag-decider sa mga katulad sa mga katropa. So, we will wait and see anong pinaka mga development na so, daw mga katropa. I was just reminded sa natabo to sa Silay, bla. Nagligad to sa mga kabataan, no? May SITJ man to nga ginhimo mga katropa. I hope until now makakuha ta to sa mga development, no? Ang pulis makahatag sang development sa mga katropa as to filing sang kaso sa mga suspect kay para mabananta, ha? Kung anong ang status man to, no? Kung na-file na gid man to, kumusta ang status sa mga kabataan? Anong bullying intervention ginhimo sa ato DSWD para balaan mo traumatic to nga experience siya, no? Makon mo ginlampusan kamo isang bato, ginsulod kamo sa mga tao to. Tapos ginpatay pa ang isa ka utod yung mga katropa. Amo na bla. So ini gapile up nga mga kaso sa Negros Occidental, gapile up nga mga kaso nga kun lang taon mo mga katropa, kun ikaw makasagap sini sa mga balita, balan mo ang aton nga mga kauturan, ang ilang paglantaw sa peace and security before sila magkanto sa isa karuga katropa. Research na nay kanto to nay sa aton social media, kumusta ang peace and order da, no? Kung okay peace and order ta mga katropa, diin ang destinasyon naton. Kung diin ang destinasyon, ano ka safe ini mga lugar katropa nga katuan, no? So that's where tourism comes in, no? So kung linong ang lugar, the more nga mga may mga bisita ta. Diri sa aton nga lugar katropa, no? Oras naton 8:07 sa pagpakalagad naton morning. Liwatong ko lang sa mga katropa naton, ha. Ma'am Shirley Arevalo, mang aga, Raymel Mamilya, Ma'am Revic, paano ba sa honi sa ma'am? Jorge Castin, mang aga sa inyo, sa Barangay Felisa. Ma'am Chloe Fijedero, morning. Ma'am Chapter sa Felisa. Thank you, ha. Sa kay Raymel Mamilya, may aga, Gabantay Changi, sabay kapi-kapi, diri sa suba sa overflow sa Makagahay. May aga, oo, kumusta ng kapi na? Native din ang kapi ginabanats ni. Pero mayo sir, kung testingan nyo pag inangaton niya Santon Plus Gold, no, kay para healthy kapita, no, dira sa inyo. Especially na mga katropata nga medyo may edad na, may ara na sang mga pre-existing condition, immunocompromised na mga katropa, mas mayo nga ang ginabutang ta, ginabutang, ginainom ta, sa rawas ta, healthy nga mga kape, healthy nga mga paghaon katropa. Not sometimes, mag-abot kita 50, we have to adjust sa aton nga foods eh, no? Kay amo man yung culprit kung kisa, kung nga nagalain ang aton pamatsyag kaga nagagwa ang mga masakit ta. Oh, okay. Sir Remel Mamilya, may aga dira sa Barangay Makagahay, Moises Padilla, sa mga nagakapi-kapi da. Kag sa aton pira ka mga kuturan. Good morning sa inyo. Higad Highway kami ya. Sige lang sir, makakagto kami da, bisitahan naman da. Pabadong ka naman namon. Sir Kenneth Yongko, good morning. Salamat kid, may aga. Salamat kid sa pag-upod ng Sir Kenneth, ha. Sa pila ka mga kuturan, tamay mga topiko ta karong istoryahan. Palihog man, ang inyo ka mga komento, importante mo na, no? Ano mga concerns na tundaris makulod ka naman man, no? Ang basura to, last time, nadakpan gito, ang isa ka truck, nga naghaboy sa basura, dira sa reclamation area, ho. Nakita to, tag na panawag to sa aton nga, sa aton syudad. Pagkatapos gin fine to. Pero katropa, ang inigma attitudes naton ba na? Nga kung kis gapin na gusto mo lang tahaboy sa basura ta, baguhon ta na, no? Ang basura nga dapat ginabutang naton sa insakto nga mga lugar, kay ti ang aton nga koreksyon sa basura, raman na mo, no? Unless kung wala nas koreksyon. Unless kung pigaw koreksyon ta sa basura, katropa. Pero sa sungunan sa IPM, ginahambal, pigaw ang ilang ginagawa damo reklamo, ti sumong damo man reklamo. I hope mapasan nyo pag itsak iSwim ang ilang nga mga koleksyon. Amo malang niya ang aton mantra nga pila ka mga kuturan ta, demand nila, please, ha? Nasigdasigan nyo, koleksyon basura nyo until nga base bla mag bas naman kamundi pagkatapos paisla naman kamuda. Di ba? Ang aton interes mga katorpas, pumuruyo lang gid why tasang kurano pa, no? Para sigon tang aton nga servisyos tao, para hindi magreklamo tao. Parang gaon pa kamo sang tao, no? 8:10 mga katropa, ari ho antes ko mag-commercial, may ara sang statement pagwa ang KBP, ha? Angot sa prisa, mga katropa, nga mga activities di hindi unfair kag hindi fair square ang pag-treat kuno ang opport ang mga collaterals information nga makuha sa media. Sa prisa ang mga katropa, gintistingan taman ka toto sa mga billeting stations katropa, ay tuod. Hindi ta kasulod. paghambal media. Oy! Hindi pagpasulod ang media. XFM News. Doon ginakulbaan sa media, ang buta kung anong ginakulbaan nila. Pero ako yaman, I have a separate view sa duhak nga ni. Sa issue sang KBP, kag sa prisa ang mga katropa, I think minor man lang siya. Pwede may istoryahan. Pwede maplastar. Pwede ma-plancha, no? Pero since the beginning tani, ginplastar nyo na. Sa mga press conference na itong blabang katropa, I hope mayo tani makita tanga ang mga press conference na dira sa mga schools na ito. May reklamo sa mga buka ng mga basin, higko ng mga basin, sa mga billeting areas naton nga nagtulod sa mga ano naton, sa mga delegates naton katropa for this sports event para magkwa sa mga ano nag-arkila sa mga balay kwarto sa mga subdivisions because nga ti hindi amuna daw kanami ang aton nga mga billeting areas mga katropa. Take note, these are private schools ha nga mga activities no, and naga-expect man sila nga nami ang accommodation ta. O galing paano ta ibalita, paano ta mabalaan kay mismo ang presa A nga I don't know committee or whatsoever katropa, wala access ang media eh, no? Wala akwa, hindi kasulod media to, no? Hindi man ta ka pamangkot. Why man kamugin designate ng mga focal person so nga para ikakautan ta? Kita nyo? Ang mga, di ba? Ang mga sports events, no? Nga makita ta. Butan nyo lang sa Facebook. Kung pamangkot ay, anong natabo da? Sinong nagdaog? Anong pangabuhi niya? Anong iyang, iya kabudlayan para magdaog para sa mga sports event nyo? Amo na bing ginalaot sa media, mga katropa, sa sining mga sports events, no? And this should be open to everybody, no? Hindi lang exclusive. Well, we go with that idea. Nga dapat abri ni siya. Dapat na pasapubliko ni siyang mga detalye. Rather than nga iatag nyo sa isa, bika outlet, no? Isa lang ka media outlet, mga katropa, o social media, nga daw mahangla lang ta sa iatag nyo mga impormasyon. No? Dira kita. Pero, on the other hand, mga katropa, if we talk about some makukontrata, kita, media part, why did I labot yun? Kung kisa, ang aton nga posisyon, ang aton grupo, nagareklamo malanta kay ti, why ta naka, why ta da sa insakto nga mga pinirmahan mo? Kung kulang-kulang, dahil ta reklamo. Pero kung sobra-sobra gani, puro inyo. XFM News. Kung may ara gani sa mga gulo grasya-grasya, sinudahaw, ang iban din nga mga radio stations, nga wala mo nagdaga participar sa una, papirmahon nyo, sino na ka benepisyo? XFM News. Pinang nahot mo lang da. XFM News. Dumdaman ko pa mga maskara-maskara sa una. Sa una, libre. Drulats ta. Pero sa may bayad na, gisulong na. XFM News!
1: Ari na sila! Larga na!
0: Oy. Sugira nyo pa. Kung kisa ginagamit naman ang organisasyon tabla para sa personal ta, para sa interes ng mga lagko nga mga... Ay, Jesus. May patawara sila. XFM News! 8:15 mga kotor, pa commercial ta. Balik ta pagkatapos ni standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gaino ko sang ordaryo nga kape. Dato kang pagkadedoso ko. Ipatid na ako sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
5: sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit.

0: mga MBI, wala man sang police or mga army or marines nga nga gin-deploy dito to arrest sa kay Bato de la Rosa. Now, sa bahin sang gobyerno, mga katropa, medyo nabatsagantang sitwasyon to sa Senado. We have now, we have Councillor Wilson Bangamboa sa aton nga linya, mga katropa. Let's talk about this a little bit. Councillor, good morning.
1: May nagawa.
0: Councillor, may nagtabo sa Senado. Ano ang take mo, sir? Is it incident about sa impeachment? Ano ang, is it the arrest? Is it a drama lantaw? What do you take, sir?
1: Sir, hindi tanang-tanang dalawa na nagkatabo sa Kongreso, sa Senado. This is all a race. Preparasyon inuwi for the 2020 presidential election. They're setting out the ground, the ground works already. Na siguraduhan nila na ang ilang kandidato ang magdaog in the forthcoming presidential election. So and then and that is the one, that is the main goal. And all the rest of the others, mga senador, mga congressman, mga politiko, hindi tanan-tanan niya posisyonin man yung talawas nila for the fourth time ng presidential election. Okay, so amubid na yan sa ito. Ngayon, gabon na yung pampamulitika. So, yeah, it is a natural thing dito sa Pungso Pilipinas. And so, therefore, ang masilin ko, mabantay na lang ta, kasi hulatan na lang natin ang outcome sa sining rigodon.
0: Anong ginalantaw mo in the next few days, sir? Because there's the pending warrant of arrest for Bato de la Rosa, impeachment, some says nga, mga effort na lang ni para hindi madayon ang impeachment, para hindi madayon ang arrest ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senado.
1: What do I say? A shift. Another shift of leadership in favor of the in favor again of the minority. Taking the new majority. So don't know. They're only ahead by one vote. So what the makakas na nila si Bato de la Rosa, balik naman kita liwat sa majority isang grupo ni BBM.
0: Sir, I will take a little of your time. Let's historyhan ta. One is that ang arrest. Second is impeachment. What do you think the Senate is providing a protective custody sa kay Bato, Senator Bato de la Rosa, where may ara sang pending warrant of arrest from ICC. Is it appropriate? Is it okay lang? Natural ni nga power sa atong Senado.
1: Regardless, they will enforce the the power of the president is clothed with immense power. Okay? All the armed forces ng Pilipinas is ara sa iya. Himoon ka din mo, o naging na several rin ang pagpadakot kay Bato. Okay, so wala ako sa may makita na hindi na nila kami mo. They're just buying time. But maybe the last final report will be the TRO request of Bato. So once ganito na ginali na siya, o inyok competent court na mag-excuse ang warrant of arrest, dakpon ka dakpon din na sila daya. Kasi wala na dahil may maghimo ang Senado. Okay? So all the emperorsat, ang executive branch, tumuon na nila nila tanan-tanan para lang madakot na nila kasi may force nila ang warrant of arrest.
0: So, sir, ang key point di, once kamayara na sang desisyon ang Supreme Court, parte sa TRO, which kagabi hambal to gindeny naman ang issue sa TRO, kagin pangayuan sang comments ang mga ang executive branch dire para sa sining petition. But what if ever kung wala na may matabo da, most matabo is that possible ng arrest kag ining protective custody kinatag sa Senado, madula na.
1: Yes.

0: they will just simply, under the rules, they will just simply turn over Bato to the enforcing agency.
1: So,
0: wala na.
1: May epekto sa credibility sang ano yan, sa Senado, ang protective custody, because kada mo sang nangabal, sige, they're harboring sang sining ano sang suspect kag sang wanted person from ICC. Pero ti hambal sa Senado, sige ti amo man yung trabaho namon, ari kami nagatrabaho kami as sovereign amon trabaho bilang mga legislators, and they have to give us the space to work for work. Kay ti hindi mo pwede mapunggan ang mga senators mo, elected senators ko, no, nga nagatrabaho dito. So amo na abi,
0: pero depending na kung whose camp you are siding at or you are siding with. Kung upod kayo sa Duterte, at of course, nasiling ikaw nga saktong dinobras ang Senado. But ang point din nato na at least ang gobyerno follow the rule of law. No, gin-exhaust ano yung tanantayan ng mga legal remedies ni Bato antes ino nila dakpon. So, it must not subside mo lang na dahil sa hindi, no? Tapo ang kita Pilipino ya kung malang na spectators malang ka, so the don't want to trouble ourselves anymore sa kanyang problema din na to bangka kay na dagot daw, we can only become spectators at the ulatan na lang natin ang outcome sa sinin na rigodon. But the fact remains na gin-exhaust ang tanan-tanan na legal remedies ni gintagahan siya libwa, then at least somehow nalipay kita da.
1: Ang lain, if mag-issue ganyan TRO, this will change the whole story siguro, Counselor?
0: Yes. Kung may araw na bigay yung TRO, kabin deny, so ginatag naman tanan-tanan ng ligwa para kay Senator Bato. But whatever will be the outcome, something yung warang pabares, respetuhin na lang natin.
1: Sir, sa impeachment, what do you think? Kagabi na transmit na sa Senado ang article of impeachment, and anong ginalantaw mo, when sano ang appropriate nga time for the Senate to convene as impeachment court, and talakayo ng impeachment case against the Vice President, sir?
0: Siguro buhon man yung isang piyak na grupo o ganyan sa side sa mga BBM na they will get the majority. Okay, once they convene the impeachment court, na ang presiding officer, ang Senate President, is the presiding officer, inilaya. Na hindi niya pag-i-drill or ang hearing ako ng kaso. They will wait for it. Like once ganyan nga harapan na nagatong ko, ang major, ang new majority na iyan ni Sara Duterte, they will not proceed. Because it will not work in their favor. If they so, ako na anay nila nga makawa na nila balik ang majority sa Senado. Now, tila na malalagad at hindi ko kabuto ang pinalan nila to get the majority. So, we will expect that. Kung ipipunta ang ibandang ng mga senador, promisa malala sa mga kaso nila subong na binatubang.
1: Oh, ganit man.
0: You see? Do tayo malala nga siko sila na palaki sa mga kaso na binatubang nila, makiklok malala. So, that is how volatile. Ang politika din sa Pilipinas, because we are not a jolly debate to the party alliance chief as often as we change our clothes. Kung binaprotiran ang ilang interest. So then we will expect that the loyalty will shift as often as it can. Tungod sa mga personal interest ang kining mga senador.
1: So hindi dapat kung magdugay impeachment impeachment nga complaint, dapat lantaw nila and ma-convince as soon as possible. Ang epektos ni Abi sir, deras guwa sang Senate eh. Nagdamo ang mga protesters mo.
0: Tapos na nga kayo. Doon na ba mga protesters siya, bystanders na yung pagtanaw. Doon na lang na siguro nga mga galagula kung magkala-puan mo lang, magkala-anaw mo lang.
1: Okay?
0: It is not because I'm purely incidental sa bias, but ang kinakadako nga away na ang subject the majority of the Senate. Because kung mag-sili sila lang kayo ito, no fault with, ibagusto na kami ako sa lawyer na muna yung convene.
1: Oo. Amor gani?
0: You see, they are not in fact in trying to convene immediately the the impeachment court. Based on fault with na na definition.
1: Oo.
0: Daw dira? So, kung ara sa majority di will not convene immediately. Kung ara naman sa majority, makakuha mo sa majority, they will immediately convene the impeachment court. But we have to change leadership.
1: Okay. So, ang pagbasa ko, sir, kung hindi paplastado ni ang numbers sa new majority diri sa Senado, malapit sa malapit, madelay sa pag-convene para sa Senado.
0: Because ang purpose ang new majority is to delay. In fact, not to convene the impeachment proceedings. Diba? Okay. Na, muna ba ang plano man?
1: Ah, grabe, no?
0: So, kung, muna, da, hindi man nila gusto, you can win right away. Tapos, once, ganyan na makakuha naman itong piyak na grupo, then we will convene and then proceed with the one with the with the proceedings.
1: Oh. Well, we have impeachment nga ikaduwa na, and may mga impeachment cases before pa prior sang sining impeachment the vice president. Sir, ano ang mangin pananawa naton sa nadi? Ano kay importante ni siya dapat ma-resolve nga ma-resolve ni sa mga bagay sa aton nga panggobyerno.
0: Whether we like it or not, ara naman na. I cannot, hindi magamit ko kumakamba kung I am king favor or not on the impeachment. But since the impeachment is already there, there is no other because but to proceed with the impeachment proceedings. And we will expect, I will expect that Sarah will be impeached. Okay? Imo all the imo all na nila. We are the sitting, we are the people. We are now the people, aras ka sa buong day kon mo. Sila aras ka sa buong sitting in power sila mo. So they will impeach. And disqualify Sara Duterte to run for president. Rason kami hindi na triparan ng kumpiyak ng kampo na hindi advent na si Sara na Duterte will take his will take her her position kibaste ang binaplano nilang kadalaganan at Duterte. So amo din ang matabo ng tikata. And unless of course some intervening factor mga gasulot, which God forbid sa akin, kung nagsiling kitabing intervening factors na why tagi na yung Duterte, sa inyo ba, mga ko, mga drastic thinking government, which I hope na hindi matabo.
1: We hope nga ang ining nagkatabo may pagtuon nga mahatag sa tagsa ka tao bra parte sa liderato politika kay well some nagalantaw man nga medyo do away sa mga dagko ng mga partido sa bilog Pilipinas. Sir Councilor, thank you gid, salamat gid sir.
0: Yes, as far as I'm concerned, I don't see the light. Pumayo na lang na siling ko na this will not end. Hindi siya magalambot sa ginatawag natin na civil war or anarchia. Mayo na lang na siling ko, but again, that is correct. Ganun ang observation mo na this is a fight between two most powerful families, the Marcoses and the Dutertes. And all the rest of the others, kita yung mga Pilipino, mga pawns lang kita yan sa sining ilinaway sa duwa ka pamilya. Both are former son and daughter of so past presidents. May mga bulwarte ni sila nga duwa, may solid north, may solid south. Ang ginawayan din nila ang power, ang posisyon, at ang damhanan. So, we just hope and pray nga kung nangganiyan nga ginapangamuyo always na hindi lang maglambot sa piniruhay kag sa pinatunay. Ay, pwede mo siya nga, ginaway lang sa pernicious jutay sa eleksyon, etc. etc. For the hope, it will not with the full-grown civil war or anarchy diri sa atong tungsod.
1: Oho.
0: Salamat gid for him for my aga.
1: Thank you, sir. Salamat kid, sir.
2: XFM News. Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Inyo na ba niya mga katropa? Sikap Sir Wilson Jun Gambawa Jr. Ang nagakwa kita sa mga opinion sa mga public officials naton because ngiti, mga katropa, for me, may na-experience sa mga kita, may ara naman sa nasaksihan kita nga pagpulo-bailo-bailo sa lideratos kung sa may ara naman ta sa kaso nga nasaksihan about sa impeachment. May ara naman kita sa pag-aklas sa mga soldado the response sa Pilipinas. Sa mga istorya sa Pilipinas, yun mo? Hindi, basta-basta. Grabe ka mga talento. Talentadong, eh. Pinaka recent mga katropa, latest development, ang Senate or ang nagpahayag, they can confirm sa Southern Police District nga ang suspect na dakpa na kahapon, no? Atong responsable sa pagpanupok. Ang persona ginkilala sa kay Mel Aragon, 44 anyos, driver, kag empleyado, no, sang National Bureau of Investigation.
2: XFM News.
1: Okay? So ginahibalo pa karon sa atong otoridad ano ang motibo sang pagpanupok ng mga katropa. So duwani, no, ang isa ka driver kag isa ka katapo sang NBI. Kag ang media, isa man to ka media nga nagpakilala dito sa lugar. So subject subong sa pila ka mga ano ho? Pila ka mga investigations sa tumaragas ka pulis. Anong motibo nila, no? Karon na mga katrop, antes na mag-commercial na, ipabati naton sa inyo ang statement sa presidente. Angot siya ni mga katropa sa naglunta dito para makahatag kita sa pagpainuino sa naglunta ng insidente dito sa Senado kagab e mga katropa diri sa aton para tutunan subong no, sa Bullseye.
3: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John B. Cremulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir.
1: Oh.
3: Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandoon talaga sa Senado. Tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay na yung nakikita din yung honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano. At nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Alamin po natin. Kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Amoy ito mga katropa, ang papayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Naangot sa insidente na nagluntad itong mga katropa sa Senado kagabi. Nakibota, taranta, nakatutok sa social media dito sa lugar kung anong posibleng matabo. No? Amo itong mga sitwasyon daw, hindi sa ka-welcoming ba na? Sa aton nga pila ka mga ahensya sa gobyerno nga nagluntad. Well, may tuwa na kapersona no? Nga ginabutang sa ano, gin custody para imbestigahan. Oras naton, aras 9:40 mga kutropa, makomersyal ko na eh. Balik kayo ito pagkatapos ni standby.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Ice Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ice ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buti ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further, yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Franka, kagderetso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Sana biling nga mga irutlo ng mga katropa sa aton nga palatuntunan. Thank you sa mga katropa na aton nga nagupod sa aton palatuntunan. Thank you. Kung kis, nagpaminsan na malanta. Ang away ni, why matay labot di, no? Away man is political nila mo. Di naman ay gusto, no? Well, we ask the government mga katropa. We expect na ang aton nga presidente will do much he can to clean sa katun nga pungso. Ang mga buaya to, ang mga baboy to, nga nagbaboy sa mga sa kwarta kag sa proyektos gobyerno. Ara pa Japon gala yaw daw. Gagwa man sa Japon. Ha? I hope mabalik-balikan tani mga tropa ko. Permit ni kina balik sa aton nga mga kauturan because nga somehow ang nimi event gakalimtan ta. Nagaka-entertain ta sa nagakaltabo mo, no, sa national, pero gakalimtan ta ang demanda sa tao. Di na to mga tao, to mga nag-benepisyo to sa kwarta man, tao sa gobyerno sa mungo. Ha? Kaya kung lang taon ta mga insidente ni, resulta lang niya mga katropa sa nagaluntad sa nga corruption, ha? Kag-agaway sang gahom sa aton nga gobyerno, sa aton pungsod katropa. And hindi naman igar, kabalo man kita subong, no? Nga palapit ng eleksyon, palapit na ang pinili ay gaprepara ng mga kandidato subong sa mga posisyon gusto nila, kwao nila, no? Nga padaganan nila. And hindi na ito manipod the responsibility Pilipinas, mga katropa, ang aton nga politika, ginapadlagan sa dlagko ng mga personalidad, gamhanan sa pwesto. No? Amo na bali na black no? Ang power, absolute power corrupts absolutely. That's why may demokrasya. That's why may ara kita mga katropa ginambal. Nga balanse nga gahom no stawo sa pag parabot sa mga grievance niya against the government, against the system nga hindi paborable sa iya. Ang tao nag-demanda man sa accountability para sa mga public officials natin. Even the person that we demand accountability from these people. No? How soon nga mahatag ang hustisya para sa tao? Ang politika ni kag-impeachment ni mga katropa, ang beneficios niya, mga dlagko, ang mga politiko. Ha? I hope na ni mapabagong sistema. Pero at this point of time, wala eh. No? Bisa na, nugapungko nga presidente da, sinugapungko na mga officials gobyerno, among Japon. Gakalatabo mga katropa, pungko na sila. We arat ng handom natin, arat ng suporta natin. Pero as times goes on, ha, nagayambo man gahom nila. And eventually, these people, nga nagapungko sa pwesto, hampangan naman ang gahom nila. No? Gamito ng gahom. No? Para ma-retain ang gahom, ma-retain ang power, kag makahimo, kag paggusto sa himo nila. No? Paggusto sila sa ilang mikos-mikos na kung ano pa. Ang tao, amo man Japon. Naghahando man sa Japon kung sino nga mga tao, sino nga mga politiko, mapungko da to change the system. To change ang, at sa mga practice na nga na kaugalian na bala sa mga ano ta, sa mga public officials ta. ang ganitanay, ang porsentuhanay, ang mga proyekto nga para sa tao, ang mga programa tani nga ginpunduhan para mag-alibantar sa kapigaduhong responsod. No, why Japan eh? Hindi sa amuna eh. Wala ga katabo na mga katropa. Until sa sining panahon nga nagluntad na ang ginaguwaldra. I hope mga katropa, ang aton nga pumuruyo will have that realization that politician may come and go. No? But ang aton nga quest for justice, no, para sa pumuruyo nga ang aton nga ginakontribuer nga mga taxes, mahatagan man sustisya, mahatagan man sang insakto nga pagtamod sang atong gobyerno nga makambal ta nga okay ah, nami igli nga gina-deduct sa akon kay makita ko man ang serbisyo di mabatsagan ko man serbisyo. Anyway, ti amuna, no, buwas naman ta mga katropa, 9:40, 9:50 pagpakalagad ta, buwas naman kita mga para talakay sa pila ka mga update, mga balita dari sa aton para tuntunan. Thank you, salamat gid sa pag-upod sa pila ka mga kultura naton. Bantay ka mo sa pila ka mga public affairs program because nga ti ang ining issue parte sa prisa abla, mga katropa, we'll check on that, no. Hatag naton pila kami information sa naga. Because ti may ara na to sang nagpagwaman statement ng KBP to about sa access ng mga information. Mas maayo gani dapat may ara sa mga focal person bala ng may istorya ta, update din mga katropa. It's not about kung ano nga mga kontrata pang ginambal nyo ba mga katropa. Ang importante na sumong ang update man sa sitwasyon sa mga billeting centers na to dali, no, hindi ka-access sa media to eh. Hindi makakuha kita sa may informasyon to eh, no. May ara sa mga reports mga katropa ginkawatan ng mga delegasyon, no? Delegado sa aton nga prisa, ah. But we hear no answer at this point of time. So hulatan ta, no? Karon na aras 9:50 na pag panganagad ta, ito oras, thank you ah. Buwas naman mga katropa. Sa ngalan sa aton technical partner, kaupod na aton si katropang Jody Rivrigano, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton naman CEO President Dr. Green Elito Oy, ako naman si katropang Winselina, sa nagpaalam, tutu buwas, God bless.
7: XFM 90.3.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga experts.

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps,

0: 10 minuto, di mo kailangang magtiis. Mag-Sentum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desminuria. No more! Sentum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sentum Plus Herbal Oil. Sister
1: Pain. Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Exciting!
5: Exciting!
2: Cellphone Plus Gold!
6: Mga palasig, may nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Cellphone Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Cellphone Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Cellphone Plus Gold!
7: Kapi mo, kapi ko rin! Healthy ka at ako! Yan ang Cellphone Coffee Mix! Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Cellphone Coffee Mix! Lasang lasa ang pagiging healthy! Cellphone Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Bilang isang post-sever agent na naka-mentorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: kusugan, isa ka professional boxer sa agad ng training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan, galing bago ka maglala ang palaki na gating kung mula isa Sister Pain para garo-garo ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
2: Sadang bulan, kag nagapalanin to kang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akong? Baboy nga nagabakya!

0: Hello?
1: Ako ni Gino. Si Mr. Lauron.
0: Mr. Lauron?
1: Oo. Nagalakat ang inatlaw. Kag nagadugang man ang interest ang utang mo sa akon.
0: Ako matuod.
1: Nagsiling ka nga hulaton ko lang ang pagbalik mo halin sa probinsya.
0: Apang kinanglan ko ano yung bulig mo.
1: Ano nga bulig? Ang ginasukot ko, among dako mo nga utang sa akon. Kag dako na kayong kinanglan ko nga kwarta. Kag mapilitan ako nga magpasaka sa imusang kaso nga estapa. Kon madugayan pa ini.
0: Indabag na ini, Mr. Lauron. Apang buligyan ay ako nga makubrang insurance sa akon pamilya.
1: Apang nakahibalo kagid na hindi mo makuha ina. Mientras buhay pa sila.
0: Nakahibalo ako sina. Pero maghulat-hulat ka lang anay isang pilakaadlaw.

0: Opa, nag-ring naman ang cellphone ko. Si Mama? Sabdan ko. Hello?
1: Gino, anak! Ay, oh, Diyos ko!
0: Ma? Nga nga nag-ibig ka? May natabo bala?
1: Gino, anak! Hindi ako makahibalo kung saan ko iniisugid sa imo. Si Lani, si Boy, kag si Victor, patay na!
0: Ano? Patay na? Nagalahog ka bala, ma?
1: Wala ako nagalahog. Patay na sila. Patay na ang mga utod mo. Kag hindi lang ina. Pati si Arnel, ginahilanat naman subong. Kagamo man ang imo amay.
0: Ma?
1: Ay, po, Diyos ko. Kinakulbaan ako, anak. Kung mahimo, magpauli ka, anay. Kinahadlok ako. Kinahanglan ko ang bulig mo.
0: Okay, anong silisang, doktor? Anong ilabalatian, ma?
1: Kulira.
0: Kulira? Saan ang matabuhin na?
1: Base ko nung may virus ka nagtapik sa pagkaon sa mag-birthday sila ni. Kagsubong, ginausisa ang nag-cater sang aton pagkaon.
0: Kag anong resulta, ma?
1: Wala man kuno sang tao nga nabiktima sang ila pagkaon. Gino, anak! Hindi ko ginmamaton kung may malaing nga matabo sa imo, amay. Kag amo man sa mga utod mo. Hindi ko ginmamaton.
0: Maabot ako dira, ma. Maabot ako dira, boss.

0: Nag-ring naman ang cellphone ko. Si Mama naman ini. E di gani, si Papa. Kaya may malain naman ng ibalita. Sabton ko. Hello?
1: Bes, si Tuto Gino bala ini? Ako ini, si Injang. Ang inyo bala kabulig?
0: Ah, oo, kilala ko ikaw. Nga, anong kinanglan mo?
1: Ay, abo, Diyos ko.
0: Anong natabo? Nga nga naghihibi ka?
1: Ginsugo ako ng Inay Emilia nga magpanawag siya imuto. Kagibalita nga nagalalain man siya. Nagasakit man ko nung iyan. Kagsang nagkanto siya kay Tuto Bitong sa ospital, naabtan na lang niya ko nung patay na ini.
0: Ano? Patay na si Papa?
1: Ay, oo to. Oo, kagto. Pila ka oras lang nga napatay ang imo amay. Nagsunod man dayo ng imo Iloy.
0: Ano?
1: Oo to. Kagkun magpauli ka diri, base kun ikaw naman ang malatnan. Ang iban gani nga kabulig diri eh. Naghali naman. Kinadok sila nga base kun malatnan man sila sang balatian nga kulera.
0: Maabot ako dira.
1: Eh, pero to, kun magpauli ka, base kun malatnan ka man to. Kay wala na gid sang nabilin sa inyo nga pamilya to. Wipe out na gid sila tanan.
0: Maabot ako dira. Bahala na. Bye.

Pero sa hindi ako makapati. Apang matuod ang yun sila isang kabulig. Wipe out sila tanan. Kag ako na lang nabilin. Kag bangod ako na lang ang buhi. Ako ang manubli sang tanan nga insurance. Oh, madamo na ako sang kwarta. Madamo na. Oh, madamo na ako sang kwarta. Madamo na.

0: Kung makuha ko ng insurance ng ako na may kagiloy, pati ng iyasang mga utod ko, bayaran ko ikaw sang tanan kong nautang sa imo, Mr. Lauron.
1: Pwede na! Apang kinahanglan, ihatag mong tanan nga papilis para masaylo sa imo ang ila insurance. Kinahanglan, makahatag ka sang ila death certificates. Nasa diin, nabutang ang kabangdanan sa ila kamatayon. Kag may pirma man sang doktor.
0: Okay, buhaton ko ina.

Dapat lang nag-untat na ako sa pagpamulong. Hindi na ako makasarang mag-uyat sa mga balatian nga tama ka Pilagroso. Hindi na ako pagtugtan sina sa Board of Physicians na kahibalo ka man sina. Nakahibalo ako sina, Doktor. Pero nakahibalo ka man nga makasarang ka pa magpamulong. Amo sining buhaton mo? Kung ano man ang matabo, padayunon mo lang ang pagbaton sa mga pasyente nga maluyag magpabulong sa imo. Halimbawa, inang mga pasyente nga may balatian nga hapo o kunidigani high blood. Kung amo lang sina ang bulungon mo, pasugdan ka sina sang board nga magpadayon sa pagpamulong. Hindi ka magpalibog, buligan ko ika.

0: inspirasyon para sa ikaayong lawas.
1: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: Lakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subungan adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Babatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tubo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Exciting! X FM 103.9.

0: begini. Sabtun ko. Hello?
1: Ako ini Gino. Si Maris.
0: Maris? Sino nga Maris?
1: Ah! Nalipat ka na sa akon? Wes, pahanon dumun ko ikaw. Ako ang babae, kaging pasalig mo nga ipakasal. Kagbangod, hindi ka pa handa. Ginpilit mo ako nga ipahulog anay ang ginabusong ko nga aton anak. Apang handa ka na, wala kaming gihapon nagpakita sa akon? Hindi ka na gani makakilala sa akon? Kagkaron, gusto ko nga bayaran mo ang kabuhis ang aton anak. Bayaran mong kahuyanan nga ginhatag mo sa akon. Bayaran mo ang tanan nga halit nga gintuga mo sa akon pagkatawo, tagkalag.
0: Bayaran ko ikaw bisan pila sa isa ka kondisyon.
1: Ano nga kondisyon?
0: Sunugod mo ang sulat nga ginpadala ko sa imo.
1: Ano? Sunugon ko? Sunugon ko ang sulat nga among pamatuod sang pagtunto mo sa akon? Bayari anay ang tanan nga sala mo sa akon. Kay sunugon ko ang sulat mo sa akon. Gino, madali na lang maubos ang akon pasensya. Ihatag ko na lang ang sulat sa piskal. Kay nagahulat ng akon abogado. Bye!
0: Hello? Hello? Ho, animal. Animal? Naisana ko sa babae ngayon eh. Ang laong ko, kung mahapos ko lang siya nga malutsan. Pero hindi gali. Sa madlason nga si Mana, maupod ako sa akong duha kaabyan. Mapusta kami sa palumbas ang kabayo. Kag nagapati ako na magadaog na kami. Kag kung mabayaran ko si Maris, makapahuway na ako sang iya pagsinabad sa akon. O, nagsala ako. Nagsala kita ko sa pagpadalas ang mga sulat sa iya. Kaya nga pala gagin buhat ko pa.

delikado pa lang buhaton ko. Agad mapunggan si Maris sa pag-akusar sa akong dayon. Kinahanglan na makakwarta ako. Agad mahatag ko ang ginapangayon niya nga kwarta sa akon. Blackmailer ang animal nga babae. Ah, gusto. Buwas, mapusta kami sa palumbas ang kabayo. Kagun magdawag si Henry o kung si Luis, makahulam ako sa kwarta nga ibayad kay Maris. Amo na lang inang paagi, agad mapahipos ko ang babaeng ini.

Dag Dawgs Henry. Dag Perdi Camino Luis. Oh, di malas. Apang makahulam ako sige sa kwarta kay Henry. Makahulam ako.

0: tiyan mo, sir?
1: Medyo madala ko pa man ang lawas ko. Pero nakainom naman ako sang bulong sa sakit siyang tiyan. Ah, sige. Mayayin lang ako. Napangkaroon sa gabi. Gusto ko nga, Ari Klantere. Ibasi kong may isugo ako sa imo.
0: Ati, oo, sir, ah. Pisliton mo lang ang buton ngayon, ho. Kay maabot ko dayon, ah.
1: Ate, sige, miss.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Exciting, bro!
2: Yes, to hell!
3: The secret of hell.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang malo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sa nga pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, mm-hmm. kaya dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Mm-hmm. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Supple Plus Gold. The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
6: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sini mga joints, posible mabalda. Ang iya sini nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sini nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may iso Flavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ninyo klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health. Sample Plus Gold.
5: Kusinaldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin. Katibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Parang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan.

0: XFM Time Alas 10:43 na mga katropa may kakasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinig ka man sa bukabain sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ng Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sa Webes, Mayo 14, tuig 2026. Kagsubong agang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News Sentro.
0: Kita naman mga katropa, mag-inop na ihumalin din alas 10:30 sa aga, tuto pa alas 12 sa ngunto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga tututukan, talakayan ka diskusyonan siningan law sa Webes.
1: Sentro.
0: Sa mga nagamonitor na dira subong sa aton, paagi sa ilang nga mga radyo, sa social media, o kon sa streaming app mga katropa, tamyawon to slablana, isang good morning, may aga.
1: Sentro.
0: Ote, mga katropa, di na kamo?
2: Di na kamo?
0: Matamat na.
1: Sentro.
0: Kaya kita na din mga katropa mag-tutok sa pila ka mga importante nga mga issues sa national, local, international, kag madamo pa mga katropa.
2: Ari na sila! Larga na!
1: Sentro.
0: Sa mga nagatutok na subong sa aton sa XFM Bacolod, aton nga radio frequency mga katropa, ara kita sa FM band, kag mabatian nyo kami sa radio frequency mga katropa nga 103.9 kag 96.7.
1: Sentro.
0: Sa Northern Negros, XFM, Sagay City naman, sa radio frequency mga katropa nga 87.5.
1: Sentro.
0: Kag sa Southern Negros, XFM, Cabancalan City, sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1.
1: Sentro.
0: Kag mga katropa, mayara magkita sa Negros Oriental, XFM, Canlaon City.
1: Sentro.
0: Mabatian nyo kami drama katropa sa radio frequency naman. Nga 98.5.
1: Sentro.
0: Niyaraman kita mga katropa sa social media sa Facebook ha. Ato nga Facebook fanpage siya muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mabatian nyo drama katropa ang tanan ng mga updated ng mga balita kag also ang mga programa na makatag sinyo sa kalingawan kag impormasyon. Kag mayaraman kita sa YouTube, no? Amuning XFM 90.3 Bacolod. Please subscribe for our YouTube channel, mga katropa. Kag mayaraman kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines. Maskin pahapos pagid sa inyo, mga katropa, ang pag-access sa ang tanan ng mga istasyon sa XFM Philippines. Bangod, mga katropa, mabatian dira ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Halin sa ano mga katropa no, Luzon, Visayas to Mindanao. Ma-download nyo na mga katropang streaming app ta sa Google Play Store app. Pangitan nyo lang XFM Radio Network. Mabatian dira ninyo mga katropa ang aton nga kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Subo nga, gano'n ba lang mga kaundan? Sa aton nga talakayan, aton diskusyonan, diri lang sa Sentro.
1: XFM News.
3: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro.
0: Tingo ang tadugay-dugay mga katropa, no? Makapakigangot kita with PDP Laban, Deputy General for Visayas, si Attorney J.V. Hinlo. Mga katropa, grabe ang natabo gabi sa Senado, no? Gabing kinagual, no? May mga naglinok panay pa. Sandig sa investigation, mga katropa, hindi magnubo sa 30. Kapin 40 kalupok ang nabatian sa sulod o kung sa ikaduha nga panalgan sang Senate building.
1: Sentro!
0: Di mga katropa, hindi tulog lawag yung lupok nga mag-amuna kadamuin. Lima kalupok, okay lang na. Bawang maglabot kapin 40 ang lupok, bawang kadelikado na na yan.
1: Sentro!
0: Di na siya mga katropa, lawag-lahog nga pagbayluhan na isang lutang muna kadamo. No? But the under investigation ni Karon, and also mga katropa, may update naman, nga which is, nahingadlan na, ang nasambit ng persona nga sa likod sa pagpalupok dito sa Senado. Ginaligan mga katropa kung si Rindrigin confirmed sa Southern Police District. Ang suspitsado na nakpan na kagti mga katropa ginatudlo may kang tanan sa pagpalupok sa armas lutang sa sulod sa Senado. Ini mismo gin-verify nga si Mel Oragon. Si Mel Oragon, 44 anyos mga katropa, isa ka-driver sa National Bureau of Investigation. Ginkumpirman sa mga otoridad mga katropang pagdakop sa suspect matapos ang shooting incident kinatabo kagabi kag nagluntad gid ini o ko nagcause sang kinagual
1: sentro
0: o naghinaplaag tong tanan nga mga sibilyas na media to no naghinaplaag to ti mga katropa ginakuha pa sa karon ang CCTV footage to review the such incident sa sulod sa Senate building mga katropa kaya nga ton diri subong nga ginalantaw. Sinugid bala ang nagahambal o kung nagasugid sang matuod? Oh? Kay una, nagahambal si Melvin Matibag, NBI chief mga katropa. No? Ambal ni Melvin Matibag, hindi ito yakong tawong nagpalupok. But, ari gumawa sa investigation mga katropa, nga mismo from NBI gijagali, no? Ang ginaligar, nagpalupok mga katropa, no? Sang armas lutang kagabi. Di, ang pahayag naman niya sang Armed Forces of the Philippines no ni General Chief of Staff Romeo Broner Jr. nga hindi Armed Forces of the Philippines ang nagpalupok no ti ginpanginwala ya no kalakip na diring mga Marines di pahayag diri ni Broner no una nga gipanindugan sang AFP nga kabahin sang routine deployment sa mga vital installations ang Marine Security and Escort Group oh. Pero ginpahayag ni Broner nga na istorya na kuno nilang commander kag hindi sila kuno nagpalupok bangod ara sila sa support so ang OSAA Office of the Sergeant at Arms ang nagpalupok kuno. So, ti ano ni? Nagbalos ang Office of the Sergeant at Arms sa NBI. Kabangdanan nga kapin 40 gidang na-record nga lupok sa sulod sang Senado. Di mo ni mapunggan ang reaksyon sa publiko, mga katropa, kay damo nagasiling. Kita mga Pilipino, kita man mismo nagapinatsyanay. Na international media na kahuluya kuno sa ato. Kita-kita lang gidman ang nagadumalas Pilipinas. Bansig kita-kita man lang kuno, nagaunay man.
1: Sentro!
0: Tsakta. Tiyan mo nang ambal sa iban nga mga eksperto, nga which is nagpabutsyag sa ilang pagkadismaya oh, sa online, sa social media. Tito, mo na mga katropa, sino man nabi karoon ng hindi na mag-hambal sila? Oh, sino man nabi? Oh, ipokrito ka na hindi mo yan, nga i-deny mo na yan. Nga kita lang gid mga Pilipino, kita man mismo nag-aunayay, nag-pinatsyanay. Kay bangod lang ginang mga katropa sa kanya-kanya nga mga pananawan, may mga kanya-kanya nga mga ang aton nga perspective, no? And aton nga ideology mga katropa, just like the situation sa karon sa insurgency, blah. Tayo mo na yung masubo mga katropa, kita-kita na malang na day, at the end of the day, kita malang yapon na rin maginang panay, magdinang panay sa ulihima.
1: Sentro!
0: Ba? Kuwanta na karon reaksyon si Attorney JV Hinlo mga katropa. Kag may isyo ni o ang sa prisaan eh. At kuwanta na karon reaksyon si ano, ang focal person mga katropa sa nga prisaa, no? Nagapaday nga prisaa. Nga si Jake Lawrence Mercado, no, focal person for events ang prisaa mga katropa. Angot sa nagpagwa ang kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP, angot ni sa ilang pagkadismaya no? Sa nasambit ng event, mga katropa, because there are some issues no, which is the kinanglan man dapat talupang doon sa ano, mga katropa, no? Sa prisaa organizers. So, tikwanta na karon komento, anong pahayag diri sang focal person sang prisaa mga katropa?
1: Sentro.
0: Alas 10:53 na, kagiban pagigkaroon ng mga update sa syudad, da probinsya, kagiban pa. Ato man diri karong mga tropa tutukan kag talakayon diri lang sa sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 10:53 na, mga katropa, ipakilala ko blana sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santone Plus Gold, Santone Vitamin C kag Premium D3. Ang Santone Plus Gold, mga katropa, herbal capsule ini, no? Gintingob ang mangosteed, amargoso malunggay, ahos kag spirulina. Para makabulig ini, mga katropa, dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man na o kon malignan. Mataas yung mga blood pressure, imo sugar level. High blood ka kung diabetic ka. Mga katropa, kung ano pagiging mga balatian nga doon naghahatag na sinyo sa kabudlayan, do gahasol bala sa inyo sa tanan yung aktibidad na doadlaw, blaga, obra ka. No? Doon nagaperwisyo, simos nagsakadlaw. Ari blood, doadlawa, mga patubaras ng Santone Plus Gold, mga katropa. Let's make it a habit. No, para madula na ning ginabatsyag naton sa aton nga ikaayong lawas para mangin okay gid kita, no?
1: Sentro.
0: And also mga katropa, may Santone Vitamin C man kita. Ang Santone Vitamin C naman niya, mga katropa, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas nga manggaranon gid sa vitamin C. Gintingob naman ini, mga katropa, sa isa man ka kapsula. Agud nga makabulig ini sa aton, mga katropa. Malikaw sa kung ano nga mga balatian nga dalasang pagkambyo sa klima, kainiton, no? Ulan-init. Hindi na mga katropag at tuluhaw ang mga sipunobotrangkaso, kagilanat, kagbadamo pa ng mga balatian, no? And also may katatlo mga kitang members sa Ultimate Trio, ang Premium D3. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, mga katropa. Gitingo binis sa isa ka soft gel, agad nga makabulig ini pa healthy sa ating mga cells. Makapabakod sa itong mga katulanan, kag makalikaw pa sa itong mga katropa sa mga infections, nga cause ng bakterya, kag viruses. Mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Nganamtang tra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Don't forget ha, sa online, sa Shopee, mabakal man ninyo ina.
1: Sentro!
0: Alas 10:55 na. Padulungan tang PDMPD. Siningat yun, hibaloon na ito mga katropang lakat sang panahon. Siningat daw sang Webes.
1: Sentro.
0: Doon sang sano lang tanagpiyong, no? Pagbuklat na ito, bow, Webes na. Sano lang tanagsulod sa Lunes, subong Webes na, buwas, Biyernes na. No? Eh, amo na nang ginabantayan sang tanan, tsaktuman.
2: Sir, yes sir.
1: Sentro.
0: Oh, ginalong ang Friday. Kiti pagkabuhas sa ay, salamat, makapahuway-huway ta.
3: Wow, ka-perfect!
0: Pero galing ti mga katropa, ang aton nga, ano mga katropa, no? Relaxing tang nga adlaw, ti hibaloon ta kung maayong chimpo. No? Kiti siyempre mga katropa, basta weekend na niya, no? Like, pag ni-weekend, pero ginaano ta ng weekend. Muna ko nung mga adlaw, yung mga katropa, ginaano na siya, ginalong sa ibang sa atong. Siyempre may mga outside activities kita.

Masimayatag sa Tons ang Dugang na Development ang PDM, PD mga katropa. Sa subong nga panahon, no? Kay dito do may low pressure kita nga ginabantayan. Kay basi bila ang ato ning pagpahuway-huway bila. At yung basi mag-experience kita sa pagulan-ulan. Pero nagligad to do kadali lang mga katropa do. Pila lang to kadlaw ang sunod-sunod sa pagtupas ang ulan. Nga do yung pa-experience sa ato, no? Pero do, ano kita? Do nagpatayang pagkid sa Gapo mga katropa ang kainiton sa ang tiyempo. Ang ati amo ni subong ang naghahatag man sa kabalaka sa iban sa aton diri subong. Sige, oo. Dugaring lang. Okay, no problem. Karon na lang balikanta na lang na sila. Kasi kun alang-alang sila bla mga katropa.

0: And mga katropa, direk kita no sa ato ning first discussion kay aring makatropa, this is one of the hottest issue subo. Sentro. Ano ginibilang mga katropa ka seryoso, no? Kay ti yesterday may ano sila no, may session sila kahapon ang Senate, which is their plenary man no, ang pagtipon sang tanan ng mga senador, mga katropa sa Senate building. And they have their ano man no, session mga katropa. So, afternoon pa lang yung daan kahapon, sang hapon pa lang, may mga ano na, may mga do masiling bala naton nga may something ano na no, nga do hindi mo na blamambal nga ano na siya mga katropa nga oh, do hindi gid maayo ha. Kay because first place mga katropa, na remember ninyo si Senator Bato de la Rosa nag-file sa temporary restraining order sa Supreme Court. But the Supreme Court mga katropa, do wala ini gin ano sa Supreme Court no, I think not sure that about the term is denied mga katropa. Temporary restraining order for his arrest mga katropa, because the ICC or International Criminal Court confirmed no nga may pending warrant gid man siya. So mga katropa, sa malipot nga pulong, dalakpon na si Senator Bato de la Rosa. Sentro. Dalon dito sa Daheg, Netherlands. Upunto sila ni former President Rodrigo Roa Duterte. Oh. Kay sa kaso nga na dalahig di siya sa crimes against humanity. So ito yung mga katropa, kahapon, the session is ongoing, but nabalaan siguro ni Senator Bato de la Rosa kahapon nga ang iyang at gina-file ng TRO sa Supreme Court, doon na lang-alang. Ito nagwa siya sa during the plenary session. But he denies nga nag-leave siya kay ti. Amun ako no, gin-deny. But mga katropa, recess nila akong break. And then after, nagbalik siya. Oh. But we didn't expect, the public didn't expect kung ano ang madason ganatabo. To mga katropa, nga nagtililipo na tanan, no? Nagtililipo ng mga senador, naguluwas la tanan after the session, kay may impormasyon mga katropa kagabi o kung kahapon, nga dakpon at any time si Senator Bato de la Rosa after the plenary session sa Senate. Sentro. Tingnan mo to mga katropa, ano na, doon nagbinungkalas na, doon nagsinala na sila. No? May picture ka na? Palikot sa mga bisan video lang bala? Oo, nan. Oo. So ito yung mga katropa mo na to, no? Doon nagsala na sila. Ti after sine, mga katropa, no? Dito na naibaluan siguro ni Senator Bato de la Rosa, ang dalakpon siya. Well, ti ano na, no? Doon may mga pagpanindugan man ng iba ng mga senador, kay ti siyempre ang majority dira sa karon. The majority now is Duterte, pro-Duterte group ng the majority sa Senate. Ting minority, ha, nagbaliskad na sila na to ni Bam Aquino, Senator Rizong Tiveros. Oh, Rizong Tiveros will always be on minority side, gid man na siya. No? The majority black na sa karong mga tropa, ang Senate President is Senator Alan Peter Cayetano. Nga nanindugan mas si Senator Alan Peter Cayetano, during his leadership, wala sang may madakop or kwaon nga senador samtang siya mismo ang Senate President. Di, amo na mga katropang natabo, no? They are protecting Senator Bato for the possible arrest. Dalon si Bato sa ICC. Di mga katropa, kagabi to make the story short, nga naglabot sa punto nga may naglinok panay. Sentro. Ginaligar mga katropa, may mga katapo sa NBI ang nagatingwa nga magpenetrate sa sulod sa building by drilling sa isa kapartahan dito sa may GSIS building. No, ting pag sulod mo da do may ano lang man da no, hindi man sa siguro mga tropa maglayo gid. Posible nga lipoton toguro nila because amo na malang to ang pinaka-ideal nga lagyan para makasulod sila sa Senate building to arrest Senator Bato. Sentro. Ha? Huh? Pero galing ti do ito do nalang-alang ko, hindi ko successful ang plano nila. Tob-tob nga naglabot sa puntong nga may shots fired ng mga katropa. Sentro. As na-mention natin a while ago, kapin 40 ka mga lupok ang na-record kag nabatian sa sulod sang Senate building. Mga katropa, kuwaan ta ni reaksyon. Oh, ang sabayan sang PDP. Because Senator Bato, Senator Robin Padilla, and Senator Bongo are part of this political party, ang PDP laban. So check nato mga katropa si Attorney JV Hinlo. Ano ning iyang paglantaw mga katropa? Angot sa sininga ano no? Angot sa sininga hitabo kagabi. Sentro. Ano ning ilang mga paglantaw? This is a diversionary tactic gid man bala nga ginahimo sang subong administrasyon dira sa Senado sa pagpanguna or pag lead ni Senator Alan Peter Cayetano para si Senator Bato de la Rosa kuno mga katropa makapalagyo. Di subong may mga information na nga nagwa. Oh, based sa mga reports sang sang national media, no, nga si Senator Bato de la Rosa together with Senator Robin Hood Padilla ang nakapalagyo na ukod nakagwa na sa building sang Senado. Sentro. Mga ano oras? Based sa aton diring information nga na-receive mga katropa between 3 a.m. and 4 a.m. kaina, kagahon, no? So, we're not really sure mga katropa if this information nga nag-surface sa social media para mapalabot sa publiko mga katropa ang matuod. Sentro. No? So, this is another big question naman, no? Kay ti mga katropa, during the time sang pag-abot ni Senator Bato dira sa Senate, no? May mga presensya sang arang presensya sang NBI. Kabangdanan mga katropa, ginsulod man ini ni former Senator Antonio Trillanes the 4th mga katropa kay ti ipakita ya, no? Ang matutod nga kopya sang arrest warrant from the ICC mismo. Oh? Ti amo to gani ang dalaga ni Senator Bato, graming dalaga ni Senator Bato kag ginlaot to siya sang mga NBI agents. Perting dinalaga na ito, no? Grabing taripa ni Senator Bato sang dalagan niya. Pero ti mga katropa, nakasulod to siya sa Senate building and nakasulod gito siya mismo sa session hall kag dito ay makatropa ginpresentar nga ako ginlaot ginrisling ko sang mga NBI agents. Oh? Pero ti mga katropa ginlockdown to, ginsiradan to ang Senado. So ti amo ni subong mga katropa ang natabo, no, for how many days Senator Bato stayed inside the Senate building. Sentro. And then mga katropa, unexpected nga mga incidents for the following days mga katropa after Senator Bato arrived sa session hall last Monday mga katropa, no? And then amuna na yung naglinok panay na. So kwaon ko na lang si Attorney Joe Max Ortiz, no? Attorney Joe Max Ortiz na lang kita. Sentro. Kay mga katropa, this is one of the remarkable day. No? Ang kahapon o po ng kagabi. Sentro. Mga katropa. Kay ti, siyempre, sa akon nga pag ano ha, sa edad ko nga amune, gabantay man kita mga katropa sa mga updates during sa national, especially sa politika man. Why gig ko kabati nga may mga nagalinok pa na isulod sa Senado mo? Sentro. Doa mo na lang ito kagabi mo. Tima katropa, we're not really sure for the motive, no? Di ta kasigurado kung si Mel Oragon gani, even though nga he's an employee of National Bureau of Investigation and also a driver, will be part sa sining linok panay mga katropa. Di driver kasang NBI, no? Driver ka sang NBI, te, amo na ako nga palamang kutanon, dira. No? So, amo ni subong mga katropang aton nga dako nga pamangkot dire, no? Kun ano gid ni si Mel Oragon, 44 anyos. Oh. Matapos gin confirm sang Southern Police District nga siya ni ang suspek sa asod-asod nga pagpalupok mga katropa, oh, dito sa sulod sang Senado. Oh. Kuan ko na lang katropang Christing Uantabi si ano si Trite si Ma'am Franz Castro. Tinguan tabi, no? Si former representative Franz Castro. Kuanta ni siya sang reaction ano ni ang mahambalya mga katropa, oh. Tagalog na siya. No? Para ma tala kahit ani bilang mga katropa sang maayo, kahit siyempre kinanglan naton sang further discussion sa sining incident sa sulod sang Senate mga katropa, which is this is not a joke ha. No, hindi na siya mga katropa labutaw nga hitabo to. Nga naglabot sa punto nga may mga nagalinok panay. There are reactions and there are comments through social media based on the reactions of the sa publiko mga katropa nga tiyan mo na, no? Just for the suspected individual about sa krimen dipensahan sang amuni or whatsoever padarabing mga komento sang pumuluyo o kung sang publiko mga katropa angot sa sininga issue sa karon, ba? Ti ginaprotektahan ko no si Senator Bato and there is speculations man allegedly mga katropa no diversionary tactics para malikaw sa pag-aresto si Senator Bato mga katropa. Sentro. So makuha kita sang reaction sang ibang mga sang aton nga mga experts today mga katropa no. Ari makaupo nato sa payak linya si former representative sang ACT Party List si Congresswoman Franz Castro. Sentro. Kong magandang umaga po. Welcome dito sa XFM Bacolod. Kasama niyo ngayon si Katropang Andrew Kong. Good morning.
1: Hello, good morning Katropang Andrew.
0: Yes po.
1: At sa inyong mga taga. So bye-bye diyan sa
0: Bacolod. Bacolod. Yes po. Kong maraming salamat sa inyong time no. Kong yung nangyaring kagabi sa Senate is grabe talaga, no? Kung any comment po sa ganitong nangyari sa Senate kagabi, Kong?
1: Well, parang ako sa personal ko, no?
0: Yes, ma'am.
1: Mula pa noong May 11 na dumating si Bato sa Senado at nagpalitan ng liderato or nagpalit ng liderato sa Senado. Hanggang sa dumating yung NBI at nagpakita ng warrant of arrest. At ngayon lang ang balita ay ano no, nakatakas pa daw si Bato.
0: Yes, ma'am.
1: Pero hindi pa confirm.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung nangyaring kaguluhan, part yan noong tingin ko orchestrated. Na plano ng mga Duterte supporter senator. No, kaya nakita naman natin ang kanilang ano no, kanilang naging pagpilot, 'di ba? So talagang nakakagalit,
0: okay,
1: nakakahiya sa ibang mga at sa mga tao ng mga mamamayan ng Pilipino.
0: Yes,
1: itong ginawa ng liderato ng Senado.
0: Oo.
1: Kaya bago din ito ng pagde-delay, nakita natin yung pagde-delay ng impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi na-focus na yung tension ng tao dito sa kay Bato sa ginawa ng liderato ng Senado at hindi na doon sa impeachment. So, ang galing ng orchestration nila, no? Ang
0: yes,
1: galing
0: ma'am.
1: Ng drama
0: itong
1: mga DDS senator
0: okay.
1: At saka si Bato.
0: Mm-hmm.
1: Kaya talagang kung ako, titignan natin itong si Bato ay isang fugitive.
0: Okay.
1: Fugitive senators na tumakas.
0: Mm-hmm. Yes pa, ma'am.
1: Sa batas, no? Ng
0: okay.
1: International law.
0: Mm-hmm.
1: Tumakas siya. At kinanlong naman nitong si Cayetano at saka yung iba pang mga senator.
0: Mm-hmm.
1: No? Yung obstruction of justice.
0: Mm-hmm.
1: Kaya talaga ang laki ng kasalanan nitong mga senador na ito, si Bato, no, sa mamamayang Pilipino.
0: Okay. Kung kahapon, because may mga informations daw na si Senator Bato daw is nag-file ng TRO sa Supreme Court. Correct? For
1: no.
0: Oh, but
1: hindi naman
0: yes, ma'am. Oo. Oh, correct me if I'm wrong, denied po yung right term, di ba? Denied by the Supreme Court yun, ma'am.
1: Parang ang well, yes na di ang nasabi natin denied na yun.
0: Okay.
1: Pero nahinihingan ng mga statements or ng opposition,
0: mm-hmm.
1: yung iba't ibang concern agency including the executive.
0: Mm-hmm.
1: So tingin natin hindi naman to urgent, no? Urgent motion.
0: Okay.
1: Sa nangyari kagabi, the more na dapat ang Supreme Court mm-hmm. ay hindi niya, dapat bigyan ng TRO.
0: Okay, ma'am. Kung and then if we trace the incident before this shots fired na nangyari doon, narinig na putukan. Mm-hmm. Kung may information daw na receive yung kampo ni Senator Bato na may ano daw, no, talagang huhulihin na siya. Kong, no? So this might be triggered incident talaga ako kasi parang pinipilit ng NBI na makapasok doon sa Senate building and then ganun, nangyari yung putukan.
1: Well, wala ba tayong confirmed na information about
0: yes,
1: that?
0: Yes, ma'am.
1: No, na may nag-drilling daw na mga FBI.
0: Yes, po.
1: So, come to think of it, logically, mm-mm. paano gagawin niyo ng FBI sa mm-mm. property ng GSIS o okay. sa property ng Senate?
0: Yes, po.
1: Hindi ba? So, mm-mm. parang walang sense.
0: Okay.
1: Yung
0: okay.
1: ganon. So, ano ba, hindi nga nila matukoy, bakit nag-drilling eh? Tapos biglang sinasabi na lang, nagdi-drilling for what?
0: Mm-mm.
1: No, so hindi natin confirmed yung ganung ano no, yung ganung
0: yes po. Okay.
1: Balita.
0: Yes po. Kung ganitong nangyari, may mga ganitong pangyayari, may mga information din na na ano na online, lumalabas online na this is all about parang ano eh no, parang drama talaga eh. Just to mm-hmm. let Senator Bato daw escape. For his arrest, Kong.
1: Yes, kasi napatunayan niya na na valid yung arrest warrant galing talaga sa ICC.
0: Oo.
1: Kasi noon parang ano lang eh, parang chismis lang yung warrant
0: okay.
1: of arrest.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, dun sa ginawa nilang drama
0: mm-mm.
1: mula po ng Lunes, ay naipalabas talaga na talagang valid ang warrant of arrest. So anytime, kahit sinabi naman ng DOJ, anytime, pwede siyang i-arrest. Diba? Kaya
0: yes,
1: gumawa
0: yes.
1: sila ng ganong eksena. Nakita nyo, lahat halos ng mga Duterte senators ay nag-video, personal video para makita ng mamamayan na mukhang inaatake sila or ano. Pero yung pala, naghahanda na si Bato at saka si Robin no, na papukakaw. No, kaya yun, maghintay na lang tayo ng confirmation
0: yes, ma'am.
1: Mamaya kay ngayon, tinitignan ko nga yung minomonitor ko nga yung
0: yes,
1: balita.
0: Okay, ma'am.
1: Na nandiyan si Senator Cayetano
0: mm-hmm.
1: sa Senado
0: mm-hmm.
1: para ma-ano, ma-confirm.
0: Okay po. Kung dito ako mag, ano, balik ako ulit kung sa tanong ko na si Bato, posible na nandyan pa rin po ba sa Senate or there is a big chance na nakatakas na daw ko kasi may informations din na lumalabas na around between 3 a.m. and 4 a.m. daw tumakas or lumabas ng Senate building premises kasama si ano si Senator Robin Hood Padilla. Kong?
1: Yes, oo, may mga reliable source tayo.
0: May reliable. Okay.
1: May ganoon na nga. Mm-hmm. No, nakita pa si Robin.
0: Yes po.
1: Sa BIC ng Terminal 3. Na andoon.
0: Okay. Kong, dito ako sa impeachment, ano, sa lakad ng impeachment. Kasi maraming nagtatanong, yesterday or kagabi lang, dumating na din yung ano, no, transmitted na ano, ng impeachment for Vice President Sara Duterte. But Kong, this is the time na daw mag-convene ang Senate. Because it's already arrived the impeachment from the House and then nasa Senate na. So kailangan na talaga mag-convene? Ganun? Yung Senate?
1: Yes,

0: court? Talaga? Kong?
1: Wala kasing balita noon, katropang Andrew.
0: Yes, ma'am.
1: Kasi ngayon, weather po.
0: Yes,
1: supposedly, walang, ano, no, walang plenary. Pero, siyempre, okay. Ito ay impeachment trial naman.
0: Yes, ma'am.
1: So, pwede. Kaya lang sa nababalitaan natin, parang wala namang ina-announce si SC Cayetano.
0: Okay. Oo nga, no. Because, we can understand naman kung na kasi nangyari kagabi, so there is a big influence din sa decision na gagawin ng mga senador dyan for the pag-convene na for the impeachment, no? Kong?
1: Yes, oo. Mm-hmm. Malaki yung ano, no, malaking epekto.
0: Okay.
1: Yung nangyari kagabi, mm-hmm, na magiging big debate talaga, no? So, ngayon, parang tinitig lang kung wala mangyari convening.
0: Yes, ma'am.
1: Kaya baka sa Monday, tignan natin sa Monday kung sila ay magko-convene.
0: Okay. So, Monday yung expected na araw for the convening ng ano, Senate. But kung ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga Pilipino na nakikinig sa iyo ngayon, Kong?
1: Well, sa ating mga kababayan, ano, nakita natin ang nangyari ngayon sa Senado na palagay natin ay ano talaga ito, pinlano, orchestrated para makatakas sa pananagutan itong si Senator Bato. So, kailangan talaga na muli tayong magkaisa para talagang ano, no, talagang maaresto, mahuli, no? I-push natin ang lahat ng mga government agency na talagang mahuli itong si Bato para panagutan niya yung kasalanan niya sa ating mamamayan.
0: Okay po. Kong, thank you very much for this discussion and sa inyong time. God bless you, Kong.
1: Thank you.
0: Yes, ma'am.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Congresswoman Franz Castro, former representative sa ACT Party List. No? Well, di kabalo naman kita, mga katropa, given naman yung ACT Party List nga they are against Kidya sa Duterte group, no? But mga katropa, we need still more information, no? Mga katropa, para sa sining insidente. Kaya hindi man kita maka-direct silingin nga, oh, si Senator Bato, why na sa Senado? Diba si Senator Bato yan, natulugan na to yan. O kung naburawan lang ba? Siyempre, kapoy man mo, no? For how many hours man dira siya daan ng mga katropa, nag-stay dira sa Senate, di, wait na kabalo kung ang iyang pagpahuway, husto, kung hindi. Siyempre, mga katropa, ha, ang iyong pagpahuwaya, basta imo balaya, basta hindi imo, basta wala kasi imo balay, laing gini yan. No? Basi kapoy ka lang. No? Basi, ti, kinanglan mo lang yung jabla mga katropa magpaliwaliwa, dira. Patawaya mo na ibingin mo kapinsar kaya bangod sa insidente kinagamong nagkakalatabo dira sa sulod sa building. Ikaw mismo ang apektado man na. Halos na nani. Mga media to. Oh, national media. Mga empleyado sa Senado, tinagkramaal to bangod sa
2: Sentro.
0: Amo na lang nagkakalatabo dito mga katropa. No, which is at stake tong kabuhi sang tanan. Diba? Oh, nabutang to sa risgong sang kabuhi, ang kabuhi sang tanan. Bangod sa natabo mga katropa nga pagbayloan ay sa lupo.
2: Sentro.
0: Tika delikado na ya, no? So ito yung mga katropa, we will wait for the further announcement, for the further investigation sa sining insidente dito nga natabo sa sulod sang Senate building mga katropa. Kaya ang Philippine National Police gani sa karon, no? Nagambal man sila nga they will have ano mga katropa meeting para mabalaan kung si Senator Bato de la Rosa ang arap pagyapon sa sulod sang o sang Senado.
2: Sentro.
0: O konti confirm gid man mga katropa nga nalagyo na siya, no? So amo pa na ang hindi pa maano gid sang aton nga gobyerno o ang mga otoridad dito mga katropa, which is again under na magani sa full alert status ang Philippine National Police, eh, no? Ginander na sa ano, sa full alert status ang kapulisan after natabo dito sa sulod sang Senado ang amuto nga insidente.
2: Sentro.
0: Ito gid man ay, no? Hindi naman punggan ang reaction sa tanan bao Diyos ko.

0: ano ni Slaman? Makauluya gid man. No? Makauluya gid man tuod. Diba? So, let's wait and see kung ano gid man ni mga katropang ilang investigation sa sining natabo dito nga kinagamo Linok Panay do tayo na lang magpinatsyanay sa sulod sa Senado mga katropa.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:25 nasugpunan ta kay iti mga katropa lega problema dito sa Dinak Panay kay Senator Bato. Are ay tampa sa Pilipinas. No, ting presidente ta din ko no. Silipas ang iban nga ba siguro ginpukaw lang isa ka lang murag-muragan siya tao. No, abi kay tuyo ginpukaw niyo mo tiyo isa kabalong nga kalatabo. Are mga katropa oh. Ang Kapigaduhon. Istorya sa Kapigaduhon. Mahal sa balak, kamahal sa Balaklon. Kagun ano pa daw mga katropa nga may kangtanan sa ekonomiya nga which is number one issue sa karon sa pungsod Pilipinas. Kag amuni mga katropa gina prioridad sa mga pigado ng mga Pilipino. Kung paano ta masudlan tinis da kanta.
1: Sentro.
0: Sa pangadlaw-adlaw tayo nga galastuhon para may kaunon ta upod pamilya ta. Mabatas mo bilang pamilya mo nga may kaunon? Tulukol mo lang nga ginagutom. Aring mga katropa, after sa mga kinagamo nga nagaluntad sa Senado, ang kagutom sa pungsod Pilipinas, nagsaka mga katropa ito 23.2% ng kagutom kuno. Almost one in every four Filipino families experience involuntary hunger in the first quarter sa sininga tuig. Based ni mga katropa sa reports ng Social Weather Station o kung survey ni nila. No. Ang ining period mga katropa, gin-record na nila starting from March 24 up to 31. Survey, ginpagwa ang survey, ang results ng survey, kahapon, considering gusto na din mga katropa, nakita nga may ara sa pagsaka, ginman, sa naka-experience sa gutom sa Pilipinas. 23.2% mga katropang saka sang ginagutom. No? Ang ininga kagutom mga katropa it is linga why ka nagkaon pamahaw, why ka nagkaon panyaga, o kung why ka nagkaon sang panyapon. Ambot silingon ni mga katropa sang sininga gutom, waay nagid kaunon.
1: Sentro.
0: Oh, wala nagid kaunon at least once sang tinalikdan nga tatlo kabulan.
1: Sentro.
0: Te. Ano pa na wala mga katropa? Masolusyonan ni Blayhan sa sining mga itabo kinagamo sa Senado impeachment o kung whatsoever ng mga pabolitikal nga pabolitika nga pangatakis bo.
1: Sentro.
0: Kay tay mga katropa last November 25 or 2025 nagsaka manidaan mga katropa into 20.1% ang record. No? May kang tanan sa ginagutom ng mga Pilipino. Ngayon sa mga bulan, sang Marso, mga tropa, actually May naman kita. So, ang iniing survey na kuha ni in the period of March. So, sa sinanga bulan, 23.2% ang ginagutom. So, amuni sa mga katropa, at least once in 3 months. Why naging kaunon? So, amuni ka pait sa aton, sumong kaluluo yung Pilipino ng pigado. Gamo kili sa ginagutom.
1: Sentro.
0: The latest hunger rate mga katropa na comprise 17.7% based sa mga respondents ha? Nga nagsiling ang ilang pamilya naka-experience ang moderate hunger from 15.6% and 5.5% ang naka-experience ang severe hunger. Ito mga katropa at least no last year hindi kaya tanto mo nakadamo. Kahit nahot lang. Very, very seldom, guru mga katropa, seldom. No? Minimal ang inang akaso, ang inang insidente nga, waay nagid siyang kaunon o kung gutom nagid bilog nga lang. Tingnan mo na subong mga katropa nga ito, nga pinigin na punto talang diri vlogin na palabot talang subong sa publiko. Ang ini nga mga hitabo sa Senado, sa Kongreso, kag mismo ang presidente naton, why ni nila na ibaluan yung mga katropa? Why ni sila labot? No? Di ni sila magpadalom sa sining mga issue. Di na itong promisa ni Kiko Pangilinan to ng Pilipino Pilipino nga magutman during his Senate campaign to. Oh. dosugid man is Kiko na eh. Kiko gito. Eh. No? Ba? Do, dumduman yung mga reaction sa unang, do Kiko ka? Oh? Ang Kiko at termino sa unang, do kung makakaladlawan, bla, do kumidyante ka? Do ka muna mga katropa. Tiyari subongo, ang sinatanay nila ni Ruben Padilla, ya mo itong iyang ginapadalman man. Eh, dari mo makita mga katropa kung ano ka mga, ano no? Ka mga immature ang aton ng mga ginpangpili ng mga senador. Agod nga magdumala sa aton. And kung sino pa ang mga kongresista, ang mga katropa nga, wala sila ilabot sa aton ng mga pigado ng mga Pilipino. Magotman ka tayo, tulukol ka lang nila. Ya? Sino ka gidyaw? Oh, sino ka mo? Inyo na yung desisyon, nga ginpapungko nyo kami eh. Ba? Malabot kina sa punto mga tropa nga mamun sila sa aton. Why naman ni ba ang basulong kundi ka muman? Pilang buto bakal nyo, bakal namon sinyo, plow?
1: Sentro!
0: Ba? Pila lang to kalibo ang nabato nyo, pero nga mo niya, binilyon ang kamol na mo niya. Kati, nakong pasalamatan namon sinyo, kay kami ang ginpapungko nyo dire.
1: Sentro!
0: Kaya mo na sila subong mga tropa ka mga wala kuya. Eh, mano kita ang mga Pilipino? Hindi mo ni mga basol kung tanan, nag-alsa sa ilang baluta, no? Gano na sila, gareact na sila, pinangakig. Pila ka mga unrest, mga katropang nagpabilin si Gapon sa puso Pilipino. Pila Gapon ka mga protesta nga itong ma-experiensyan kay because sa sining pagdumala, kagpagkapyot sa aton, sa sining mga politiko, na kung nabigin sa liga na aton during the election, bangod nga abi mo, grabe, puro ka matura ng ginabuya nila. Sang aran sila galay mismo mga katropa sa pwesto, puro na lang kabutigan.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alason sa media na mag-a-pause kita na for a while. Sugpunan taning ibang pagiging mga updates and developments. Pagbalik sa Sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: The Secrets of Health.
4: Kaabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunson Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System pain. Ako si Danny. Isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Angtapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
3: Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Centro.
8: XFM News.
9: Centro.
10: XFM time, alas 11.44 ng mga tropa nagabling na ito ko pala tuntunan ng sentro. Patayin rin ako po si katropang Franz Sandro Burgos. Kaagtingwanta ni makapakigangot with Sir Jake Lawrence Mercado, ang focal person sa prisa. Mga katropa, no? Ang ibaluon tani. Ano ang sabahin sa sa organizers, mga katropa nga amuning natabo, no? Nga may actually do may statement of dismay ang KBP sa mga organizers, mga katropa sa nga prisaa. No. Mas may nang mabatian tani sa bahin sang prisa akon nga amuni, no? But ti mga katropa and then involved pa diri ang ano naton ang iban nga mga radio station ti why naman tada may mihimo da kay ti ilaman amo. No? Ano pa man tada bigay ti. Syempre mga katropa nag-initiate man sila ya nga mangin as the media partner, no, for this prisa. Ti ano ni ang sa bahin niya sang organizers nga which is ti dapat maging transparent sila makatropa para sa media agud nga makakover sa event, no, and some other sports makatropa nga nangin kaba or kabahin sang prisa subo. Mga katropa, well ga ano man kita subong ga expect man kita nga makatag sila sang komento kay ti doon naghatag na ni Subong sang or nagpabutsyag naman ni mga katropa sang pagkadismaya ang KBP. No? Dapat tani mga katropa maano ginis lang ito. Doon naman yung natulapang dahil naman kita bala sa prisa. No? Nga doon hindi nis lang magbukas para sa aton sa media. Kagi sa pati dapat ang media dara doon tananda doon nagluyag man mangin mag-cover dira. No? Pagwa man sang dugang mga detalye impormasyon sa natabo ning sporting event kani. Mga katropa, makaupo naton sa piyak linyang focal person sang prisa si Sir Jake Lawrence Mercado. Mga katropa, oh. Para sa sining talakayan, oh. After sang statement sang KBP, mga katropa. Sa piyak linya si Sir Jake Lawrence Mercado, focal person for events sang prisa, mga katropa. Sir Jake, good morning. Welcome to sa XFM. Sir, kaupod mo subog si katropang Andrew.
9: Hello, sir. Good morning.
10: Yes, sir. Sir Jake, thank you sa imong time, sir. No, Sir Jake, welcome to sa XFM. Si katropang Andrew ni sir. Ah. Sir, ando ni sir ang comment sa karon sang prisa after the statement yung pagwa kahapon sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kung KBP, sir, about their dismay regarding sa organizers of this sporting event, man. Sir?
9: Sir, medyo choppy. Doon hindi mayo sige. Klaro.
10: Okay. Sige, mabalik kami. Sige, sir. Balikan ka naman, sir.
9: Sige, sir.
10: Okay na, sir. Okay na, sir. Klaro na.
9: Medyo
10: okay, sige. Balik. Okay. Centro. Balikan ta si Sir Jake Lawrence Mercado, focal person sang prisa ama katropa. Mas may na lang gini kay may focal person sila, no? Para makuhaan ta man sila sang side. Mga katropa, no? Adjust lang kita anay gamay. Sige, nga gabong ko lang ni siya katropang Chris. A short discussion lang ni sa iya. Kay basing oras ta malang-alang man mala, no? Sige, balikan natin Sir Jake. Okay. Sir Jake. Good morning, yes, liwat. Okay nang akon sulod? Okay na?
9: Yes, okay na.
10: Sir, ang ako lang hindi nga gusto ipalabot nga pamangkot, sir. Dapat may comment ni ang organizers sang prisa kay kahapon do may gin pagwa ni nga letter ang KBP nga they are do na dismaya sila sa organizers sang prisa and especially for the pag-cover sang iban nga mga media. Entities sa sining sporting event man, Sir Jay?
9: Sir, as the regional executive director, I am not really authorized to answer the question regarding sa KBP natin na concern. Si Doc Mark, our national president, yung magsasagot, sir, no, regarding sa concern. And okay. As far as I know, nag-usap na sila. Yung KBP and the rest okay. of the member of the media,
10: yes,
9: Doc Mark met them already and I believe na discuss na po yung mga concerns regarding doon sa issue na na-arise sa amin as organizer.
10: Okay. Pero Sir Jake, possibly there is misunderstanding lang ni Ayhan.
9: Siguro I leave na lang to Doc Mark regarding sa KBP talaga na okay. Ano sir, no, na issues.
10: Mm-hmm.
9: And I believe it was already resolved by Doc Mark and our committee
10: so member
9: for BPR relations.
10: Okay, so that's it.
9: And
10: no?
9: Na-meet na niya lahat yung mga
10: members
9: sa KBP and napag-usapan nila yung mga dapat na pag-usapan.
10: Yes.
9: And in terms of communication, in terms of misunderstanding, it was also raised during their meeting and it was already resolved.
10: Ah, yes. Okay, mayumang galing, no? That's it, no? Na-resolve naman. Pero, Sir Jake, ano so far ang, ang mga, kamustang inyong ongoing ni nga sporting event, sir, sa Prisa? Kamusta, sir?
9: Subong, sir, manugtapos na gita niya sa mga hampang.
10: Okay.
9: Nag-championships na gita ang aton ng mga games. Bululungan, ganit. Subong ang mga awarding, I've been going to a venue from one venue to another. Bililungan gid. Actually, ari ko din sa bong sa Saints ko.
10: Yes, sir.
9: Para mag-attend sa awarding. Itapos naman aton nga table tennis. Ang aton nga basketball men. Tapos naman dito sa araw.
10: Okay.
9: Ang football naton, tapos naman sa bago kag sa UNOR. Ang softball naton, tapos naman. Baseball, tapos na. Badminton is ongoing. Our basketball boys karon sa hapon sa SM City Sky Hall. Tapos ang aton nga volleyball, tapos naman ang beach volley may ara pag itiapon hampang buwan, championship buwan. So far do alos tanan nga mga sport tapos na gid subong adlaw except beach volleyball.
10: Okay.
9: Yeah.
10: Sir Jake, do may mga ano lang kami, do may mga na-receive man kaming information bala. Kamusta ang safety and security for our athletes man ya? So far.
9: In terms of security and safety, very responsive ang aton nga mga police.
10: Yes, sir.
9: Very responsive ang aton nga mga barangay panot naton.
10: Yes, sir.
9: In terms sa mga security, if kilanlan nga kay ma-add sang security just like sa mga basketball na kilanlan SWAT. Ara sir ang aton nga PNP no,
10: yes, sir. Yes, sir.
9: Sa first response.
10: Oo.
9: Not only sa city no, but outside the Colod ng mga playing venues naton. Very visible ang aton nga mga police. So security, in terms of security and safety, wala naman masyadong concern na na-arise yung ating mga delegates.
10: There is a ano lang sir, do may question lang sa amon no, nga gipalabot. Because there are vans which is may mga ano sang prisaang nagagwa sulod sa mga subdivisions there is Bacolod. Regarding sir sa housing may mga nagrent ng mga ano ng mga athletes or do nagatransient lang sir.
9: Yeah, sila na ang mga nag-internal actually gapangita pala sir sang pasok man sang ilang budget.
10: Okay.
9: So gakwa sila sa mga Airbnb, mga rental.
10: Na.
9: So actually sa region na nasa naka ano sir no naka depende ano kasi do ginaano man nila na maka aircon sila
10: which yes, sir.
9: Wala exist sa aton nga mga visiting centers kay ara kita located sa mga detached school.
10: Okay, but Sir Jake, may information kami nga nakita because may ano may naga-transient or naga-rent diri sa isa ka subdivision sa Barangay Kabog sa Bacolod nga ginaaligar ginkawatan sang basketball shorts na report ni sa inyo sir.
9: So far do wala kami sir kabaton sang abo ina nga report.
10: Oo.
9: Ang aton nga security and safety nga committee do wala git kabaton sa amon sa mga information.
10: Oo.
9: We will try to coordinate with
10: kay,
9: the regional president.
10: Oh, kay ang information na receive namon from Region 12 SOC Sergeant na player taga Jensan, babae, basketball.
9: Sige. Mm-hmm. We will try to find it out sir.
10: Yes sir.
9: Our security and if confirm namin we will do something about it.
10: Okay, sige. Sir Jake, with this, thank you very much for your time and for this information. God bless you sir. Thank you very much. Kinaligan mga tropang suspect, mga minor de edad. Grabe tripping nila mga tropa, basketball shorts. isang atlet ang ginputerya sa sining mga individual.
11: Sentro.
10: Why nais laguro sa lukso ko? Namuning nga nangawat, nananis na. Sige, ang oras na doon kinakulabos na kanami, panitanit talakayon sa ibang pagiging mga issues mga katropa. Ho. Oh. Pero ano yung mga katropa, mga produkto sa Yes to Health sa mabakalinita na sa Yes to Health Wellness Center ng Tandres sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. And don't forget sa online, sa Shopee, inyo man ini nga mabakal.
11: Centro.
10: And for the greetings, good morning. Dali lang kayo na happy birthday. Liwat kayo ng Daisy daw, Daisy Frias.
12: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
13: Wow, ka-perfect.
10: Happy birthday ng Daisy, ah. No? Thank you, Ged, no? Salamat, Ged, sa imong pag-effort sa pagluto sa panyaga sa amon. And also sa tanan mo da nga bulig mo man sa amon diri sa mga empleyado sa XFM.
11: Sentro.
10: Dali-dali kami da kay nang DC. Salamat, Ged, ng DC. Happy birthday, Liwat.
12: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
10: Kag sa mga katropa naton dira, kay Ma'am Franny Baroquillo, Leah Fuentes, Miriam Kawit, Leonisa Tekta, Kelvis Gonzon, kay Melanie Martisano, Chris Palera, Beverlyn Valdez, Regina Baradas, kag Raymel Mamilia. Good morning sa inyo, tanan. Salamat, Ged, mga katropa. Baka din nyo na paglisoan inyong mga radyo kaya magabulos ng XFM Network News for the national and regional news. Mga katropa, saliwatin nyo ang korban si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapasalamat gayon man yung Udto and God bless us all mga katropa.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Ito nga pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold. Dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
14: Cellphone Plus Gold.
16: Mas pinalakas.
14: Pinagaling.
16: Pinahusay.
14: Cellphone Plus Gold.
17: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
18: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
23: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
22: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
23: Santone Plus Herbal Oil,
22: ang pamahit
23: ng all-in-one sa presyong magkaan.
22: Santone Plus Herbal Oil,
23: System Pain.
24: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kada siglang magpadula sa pain. Isa lang, tula tayo ng pain.
23: System Pain, tanggal ang pain.
1: clean, fast, and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: tuned now with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Senado. Senator Aime Marcos Binaticos naman ang pagkantala ng impeachment transmittal.
2: Senator Aime Marcos nanawagan sa Pangulo na pansamantalang sibakin ang ilang NBI officials.
1: Headlines. Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado.
2: Headlines. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posibleng hindi na bumaba sa pwesto dahil sa isinusulong na charter change ayon kay VP Sara Duterte.
1: Headlines. Department of Energy, mga katropa, inatasan po ang NGCP na resolbahin ang transmission constraints sa Luzon at sa Visayas grid.
2: Headlines. Balitang regional, 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard.
1: Balita international naman, Hanta virus. Hindi po panibagong COVID-19 pandemic ayon niyan sa World Health Organization.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, kasani na Bea Alonso at Vincent Ko kansilado umano dahil sa prenup agreement.
1: Headlines. At sa sports, tambalang Alex Ayala at Hailey Baptiste laglag na sa doubles ng Italian Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Pananghalian po ng Webes, katropa, 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overas.
2: At ako naman si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafield nitong Wednesday, ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 989 kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa nakatakdang paglilitis sa Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, tinawag na Senator Aime Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohan. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
1: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague kaugnayan ng tensyong nangyari sa Senado. Binatikos ni VP Sara ang anay kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kalyado para magpabot ng suporta kay De La Rosa.
2: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC Detention Unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang na mamonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni de la Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inaresto po ng motoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalampa ng pulisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Aimee Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali. Git pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluwensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
0: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad ang naganap ngang pamamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinwestiyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na mahigpit na protocol sa seguridad.
3: Kasi ang daming tanong, may barilan. Maraming CCTV doon. Hindi man naman nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dingding yung tinamaan. So what is there? Mm-hmm. Ang heavily guarded, di ba? Mm-hmm. Andun yung PNP. Andun yung USAA. May militar pa, may marine pa. Tapos may nakapasok.
1: Mm-hmm.
3: I don't want to span any malice, but it sounds too good to be true. It sounds too staged.
1: Apo.
3: I could even say it's a badly written script.
1: Bigyan din pa ng political analyst na ang daming kinakailangang sagutin sa nangyaring insidente Lalo na't hindi dapat basta-basta nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
4: Pinumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay naka-alerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Nakaalerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon online patapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, maigpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbudyok, nakaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, mariing pinunanamana ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbanga para takasan ang pananagutan sa batas. Aniya handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands na ang isinusulong naman na charter change ay maaaring magindaan daw para manatili sa kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtuunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Tropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live
6: Biyaheng Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad dito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan inaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Nagain po ng resolusyon ng mga bayan blocks sa Kamara para paimbestigahan ang umano'y red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni na Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at Act Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na umano'y nag-uugnay sa mga bayan block at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na nai-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCAC.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inatas sa Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakaka-apekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Tropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
7: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
8: Sa 10ID area of responsibility, no, which covers the whole Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginatag-agrespeto ang sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens.
7: Ayon kay 10ID spokesperson Major Ruben Gadot, ginagalang nito ang desisyon ng Australia sa paniniwalang bahagi lamang ito sa inisyatiba o kanilang precautionary measure upang matiyak ang kaligtasan ng Australian citizens. Gayunpaman, ipinaliwanag ng 10th ID na generally stable ang security

0: saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala bahay ni former Emlang Vice Mayor Jose Lito Piñol kaninang alas 5.15 na umaga. Ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pamamaril. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na Taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Orion ng XFM Tugigaraw.
4: Nagtagpuan niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunod sa karagatan ng Sitio Carillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima na si Ramdol Salvador, isang gold medalist sa larangan ng Taekwondo. Ayon kay Joviter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre ng ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng Barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng mga magulan ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa Taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuluyang natagpuan ang biktima. Nagpahatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulatan mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Tatropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa patalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayam, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga container sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid, ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang verifikasyon na tumutugma ang mga container sa listahang uno nang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnayan ang Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,900 master cases ng umano'y illegal na sigarilyo. Tinataya nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na kargamento. Patuloy pang imbestigasyon o pamatukoy ay ang mga nasa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At mga katropa, may gigit sa 1,500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo.

0: City. Nabigyan po ng 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
1: Sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa assistance to individuals in crisis situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa dalawang mga covered jeeps sa distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatanda ang Abril 8 nang unang nabigyan ng kagayang cash assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasi at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas.

0: tropang Melanie na tili na lamang bilis ang LPA, ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Birang Catanduanes.
1: Patropang Buddy, dahil dyan, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
0: Tatama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur, habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa NAIA at sa Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang alas 6:16 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bagamat seryoso ang Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tinatang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain, kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
2: Showbiz News!
1: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasala ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Nabea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
2: Balitang Sports.
0: Segway tayo katropa sa balitang sports. Atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Pilipina tennis star Alex Ayala at American partner na si Hailey Baptiste, matapos silang patawbihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1 sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila po ng pagkatalo sa doubles, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon po ang pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Sa ngalan ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay!
1: Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Plus Gold.
1: Sahod Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy.

0: nasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Good, mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Ang drama mo!
9: Exciting!
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagparamati sang para programa The Secrets of Health. Alay naman isa ka edisyon sa ato sa ring pagparaga. Dagod to nga mag istorya kita ka mag-discover sa mga sikrito, sa mga pwede ta sini makaon. Ang iban sini way kita kahibalo nga pwede gali makaon kag damo gali sa sustansya kitang makuha. Damo kita sa nutrients nga makuha. So subong sa ato sa ring programa at kita mag-discover sa ila sini mga sikrito. Importante ini nga mahibaluan ta, number one, kung ano ang maginatago nga mga nutrients kag para sa ano nga ginabatsyag ta sa lawas ta ini nga mga nutrients kag ano nga mga pamalatian ang posible ta malikawan kung aton nga makaon ang mga abinaton way ginakaon gali imo kay very very rich sa mga nutrients. Sunod siniti makakinot man kita eh, kay abinaton gali iban yung mga gatulubo sa ato siring ogsaran abita hindi pwede gali makaon gali mo pwede makaon pwede makapian-pian hindi lang sa vitamins kag minerals para sa ato siring alawas pati man sa kagutumon tayo ha. Sa ato siring pagparagad live kita nga mabatian sa tanan siring mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may ara kamo sa mga palamakotanon concern, may kang tanan sa ato siring na discuss ng mga topiko, kalakip man ang inyo siring concern sa ikayong lawas, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe. Pinagi sa ato siring text hotline 0950975-6970 or hindi gani comment sa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iriro Facebook page. And ang ato siring pagparaga hindi kompleto without ang ato siring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siring pagpangalagad. Sa kinandan, kaupod sa aton siring mga suki ng mga tagpalamati. Kag isa na naman, katupigo nga amon siniga share sa inyo ni Sir Josil, na hanungod din ibala sa mga bagay o kung mga parte, Sir Josil, no, sang tanom, sang prutas especially, nga abita bala nakabintahan na ta. Nakakaon ako sining prutas daw ang benepisyo sa gina-expect mo amoy nakadako pero likom gali sa aton ihibalo may mga parte gali sina nga hindi lang gali amo sinang aton mabaton kun natunaan naton kun ano pagin ang makuha naton sa mga parte sang prutas ang tanom nga ginahaboy naton
0: kay kun kaisang iban yung mga parte sang tanom ginapilak talang hambal nila eh kun sa terminolohiya sa umab ginapilak ginahaboy ta lang gali kay dira sa ginahaboy ta mas damo gali dira kita sa makuha nga sustansya Doc Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: So aton nga pagadiskusyonan diri man sa ato sa ning pagparagad. Ang mga pagkaon bala katulad sa mga prutas, kararuto no kon mga vegetables man nga ang ila sini nga mga nutrients nga mga content kon aton sini nga kaunon halos nagabinuligay sila sa sulod sa ato sini nga lawas. In short, nang pwede naton matingob bala sila in just one eating session or kon ara man ina sa ato sini nga suplemento, pwede naton madungan ang mga suplemento nga inisang inom bangod man kay ang iya sini nga mga ingredients, ang mga nutrients nga ara dira, may ara sang synergistic effect o kon pagbinuligay, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josel, no? Kulang lang ina sa kalabanan kag sama-sami kulang lang na Sir Josil sa maid-id na ton nga pagtuon sa pagtukib sa mga sikreto sa likod nila.
0: So amo ning kinanglan to kibuntang ila sa mga sikreto. Hindi lang sikreto sa tupad balay ta sikreto sa mga prutas, vegetables kag mga kararuton ha nga pwede nato sini makaon. And today yung ato sini paghambanan actually isa ini sa mga ingredients or prutas. And kung may mga titulo kag ginakoronahan amo ni siyang isa sa mga queen nga aton sini nga ginahinambit permi sa programa ta Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, kami ginasiling gani nga matiga ang iya alukaba pero mahumok ang iya tagipusoon.
0: muning akon magbakali ka akon kay isa doon nanugon ikaw sang kwarta mo kay mahambal ikaw nga oops dodamo pang ginapilak ko sang sa ginatulon ko dokleo.
1: Tama Sir Josiel kay may time nga medyo badamo lang ya sa ninyo alukaba ako niya sa ninyo panit. Pero para mabalaan mo kuno Sir Josiel nga bisan paano bawi-bawi ka sa sining prutas, tanawon mo kuno ng buli niya sini.
0: Oo.
1: Kung ano-kuno kadamo ang da bulak-bulak kinabla sa buli ya.
0: Oo.
1: Amo man ako no kadamo sang liso niya.
0: Oo.
1: Kung isipon mo.
0: So may baluan mo na kung damo sa unod nga liso kay ang bulak-bulak ya sa kung pila ang daw petals niya.
1: Kung may anom o kung may lima like that.
0: Kay ti kun duhala da karon but tambalon sini dagko matod pero duhala lang kabilog iya sini nga liso no.
1: Basi damol man kurap ya.
0: Amo ni nga budlay kon sa amo ni nga mga lugar kay nali ka gani pungkuyon sini mamungan ka laban-laban na gwa man stars matamo sini kag.
1: Kag ang kolor sang panit na sini do amo man ang mangin kolor sang panit mo man.
0: Ma granate git panit mo tawag nila kag. Ang ini nga sangkap actually isa or ini nga prutas isa ini sa mga ara makit-an sa ato sa ning Sunthorn Plus Gold Capsule, ari man ini sa makit-an sa Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, ara na Doc Leo. Yes. Present ini siya.
1: Correct Sir Josiel.
0: And ini siya ang iyang unod sini. Inang tawag na ito na subok ya bala. Ang unod ya, kulamog ya, is colored actually white. Pero ang iya sining panit sa sagwa is colored purple. Kung kaysa nag-darken lang yun is because of kung kaysa dugay na ma-harvest bala dokleo, ga-darken ng pagka-purple niya. Mm-hmm. So we are referring sa isa sa pinaka dako nga sources sa ato sining ginapangita sini nga vitamina kag minerals and actually may anti-cancer properties. We are referring sa ginatawag nato sining mangosteen Doc Leo.
1: Tama Sir Josiel, aton to kibon kun ano ba mga sikreto sa likod sining mangosteen kag diin aton makuha ang mga benepisyo nga nagadulot sa aton sinisang pagpakamaayo.
0: Ang mangosteen actually hindi patama diri ka damo sa aton sa Panay Island and the Negros Island region. Damo ang mangosteen nga nagatubo dito pa iya sa Mindanao.
1: Yes.
0: Sa mga mabugnaw sining mga lugar, madamo pa sa nagatubo sining mangosteen. Pero actually, pwede mabuhi ang mangosteen diri sa aton sa isla sang Panay. Only that, mabudlay ini sa patubuon from the start Doc Leo.
1: Tama Sir Josiel no, pero kabalo kita nga ang nagatubo dito sa Mindanao nga mga prutas like mangosteen tagiban pagid sarang man mapatubo diri sa aton balandog ni bisan gani durian. Pwede man diri gyapon sa aton.
0: May ari na diri. Daw ay isang prutas nga ato sa Mindanao nga why diri sa ato na sa isla sang Panay or hindi gani that includes sa Negros Island region. So ginaamat-amat man aton dito dalawat ang mga prutas kay damo prutas dito yas Mindanao compared mo diri sa aton. Amo ni nga nagamat-amat na lapta hindi ka nakinanglan pa maghulat nga deliveran kita sang for example Chimpo iya sang mag-abot bare months damo de lansunis, damo de durian, kaigiban pa isa na yung mga prutas from Mindanao, hindi ka na maghulat dito, mambasan upa magdungka ang kumpit diri sa Negros Island region kag diri sa Panay, kay may tanom na kita, particularly, damo sini sa mga tanom, pa, sa mga prutas, yan pang mentionar ta, dito halin sa may Aklan area, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, no? Kailan mo, depende man sa klima, sa duta nga kung sa diin na manaming ilas sininga pagtubo. Pero sumatotal, Sir Josiel, pwede gyapon maideyahan.
0: Oh. So, diri kita sa mga benepisyo nga makuha naton sa pagkaon sa mangosteen. Ano nga parte sa mangosteen ang may pinakadamogid niya nutrients nga dapat inita pag-ipilak, inita pag-ihaboy. Pero ang pagproseso aton pagid na karon nga istoryahan man, that's another thing. Now, speaking about ang iya sini pinaka powerful sini nga effect sa ato sini nga lawas once we eat sa mangosteen Doc Leo. Natumod na to ng iya sini nga bunga ha. Ano ang may ara Doc Leo sa mangosteen that could help sa ato sininga heart health, for example, Dok Leo?
1: Sa pangkabilugan, si Sir Josil, ang magustin ko naton siyang padalman, gid, no? I-detalye naton. Kung kauno naton, ang iya sininga liso nga may kulamog o kung may kurap, that is for nutrition. Kung kabalo kita magamit, siya sininga lukaba, siya sininga panit, that is for protection.
0: Okay. So, ari, for nutrition, buta malo may nutrients da.
1: Yes.
0: May makuha kita. Mm-hmm. Pero if you want more, mas more than that sa kulamog, ang ara sa iya sininga panit.
1: Correct, Sir Josil. Kaya dira sina makita ang most powerful sini. O kung dira sina makita ang pinakadakong puwersa na maghatag sa binipiso sa aton siya sininga panit.
0: May rason gali nga mas bugat ang panit siyang sa uno, Dok Leo.
1: tungkol sa binipiso, no?
0: Hindi lang takibalo magproseso sa aton sininga kapasidad. Abi bakalbi ka kita karon dito sa Mangustin pagkatapos testingan takag urabon mi ang panit. Ya kun makaya na to, Dok Leo.
1: Na kun makaya.
0: Oo. Oh. Kay ti hambal nila kuno bisan kanding kuno hindi kuno kasapar kun amo sa kadalok sang kanding pati hinalay mo way pili mo. I short, brief, pagadto sa gamit sa babae, usap sang kanding, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang panit kuno sa Mangustin, gadi wal man ang kanding nalikaw sa So maluwas nga matigana, ma-upload pa.
1: Tama.
0: Oo. So ti dari kita sa panit tani, no? Kag panit gi dapat. Now, kon paano nakaron ni process ari kita dari sa pag-istorya sina. Kon makakaon ikaw indi lang ang unod pero dapat pati ang panit sa mangustin. Kon pwede pa lang kag pwede gid pero pwede, dapat niya kahibalo kita magproseso. Anong madulot siya sini, Doc, sa pagbulig sa aton, sa nga hindi kita magka-heart disease, for example, or maglala, ato sining mga heart disease conditions, Doc Leo?
1: Ako, so nagpamangkot, Sir Josel, kung ano ko nung ara, dira sa panit. Sige lang, karon lang. Yambal na ton, karon na. Pero tungod sininga, ginatawaga, key compound, nga ara, dira sa Mangustin, nga most powerful, makabulig si Sir Josel, ano, para sa aton sininga kurason, makalikaw kita sini sa inflammation, nga nag-damage sa aton sininga blood vessels. Maprotehiran kita sini ang aton sini specifically kaugatan na batok sini sa oxidative damage, mabuligan nga makontrol ang aton sini nga blood pressure nga nagresulta, Sir Josil, sa pagpanubo sini sa risgo nga mabarahan ang aton sini kaugatan, malikaw kita sini sa heart attack, malikaw kita sini sa stroke.
0: So amo na ka powerful ah. In short, sini bisan sa mga pagtuon, bisan i-research ninyo, for example, mahapos mag-research subong just like sa Google or using the power of the internet, isadra ka dako yagid man mabuligan ang muning party sa ato sini nga heart or heart health. So makabulig ini, mag-reduce inflammation, at the same time ay nag-protect sa mga arteries from oxidative damage and so on and so forth. Now, dere kita, rundown sa mga benepisyo sa mga kondisyon nga most likely nag-suffer ang kalabanan sa aton or if not, madamo sa aton. Sa diabetes, Dok Leo, ano ang mabulig sa pagkaon sa mangustin sa may mga diabetes?
1: Makabulig sa Sir Josil, ano? Especially sa may mga insulin resistance, ang nagresulta siya sa type 2 diabetes. Ang fiber nga rin dari, nagapanubo sini ako nagapahinay sa sugar absorption sa aton sa nga dugo. Ang ining powerful compound, kagani nga ginatawag most powerful sini nga key compound nga rin dari, makabulig para nga aton sa nga lawas, magamit na to ng aton sa nga insulin sang mas maayo kag mas sensitibo. Nag-reduce man siya sa inflammation nga naangot sini sa insulin resistance. E nag-resulta, Sir Josil, sa aton mga tagpalamati, sa better blood sugar control and lower diabetes complications risk.
0: Oh. So kita niyo lang kung ano ka-powerful ang inatawag nga queen of all fruits. Amo ni siyang reyna sang tanan niya prutas.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa madalayawan pa kung fiesta, bala, ikaw ang reyna sang tanan niya mga, ano tawagan, isang mga ano, you're the queen among the ladies.
1: Ano yung gadayaw-dayaw ka Sahara?
0: Oo, gadayaw ka Sahara. So amo ni siyang koloronahan, kag nakoronahan na as the queen of fruits. Makabulig sa to sini nga heart problem, pagpaayo sa ato sining heart condition kag kun may type 2 diabetes ka. Anang isa dari Doc Leo is parte ini sa Alzheimer's and memory loss. Ang Alzheimer's actually is ang resulta ay sinamugin man na memory loss. Kapamangkot ka bala sa tubang mo kabalo, ikaw nga bata mo na siya, pero kapamangkot, sino ka gani? So, ina, basi ko nagasiti na sa imo ang natawag nga Alzheimer's, if you have Alzheimer's disease. So, anong mabulig yun sinin Doc Leo if you eat plenty of mangosteen?
1: Makabulig, Sir Josiel, sa Alzheimer's and memory loss. By the way, ang Alzheimer's, galing na Sir Josiel, ginatawag man isang iban nga researcher nga type 3 diabetes.
0: Okay.
1: Sa aton lang galing sini nga utok ang yas sini nga kag memory nga affectado sini.
0: So concentrated sa utok.
1: Yes, Sir Josiel. That's why gadula ang imo sini nga memorya paminsaron mo hindi na sa ginatawag normal. Pero tungod sini nga key compound nga ridere sa mangosteen, maprotect gani Sir Josiel nga sini nga brain cells from damage, ma-reduce sini ang brain inflammation kag mas slows ang build up of harmful or proteins nga nagaresulta nga ma-preserve ang memory kag ang aton sa nga brain function as we age.
0: So buta malo sini nagaproteksyon sa ato sa nga memory no nga magkami memory loss kita. So mo na gani ang mga nagpa 5-6 inyo the blind yung pagbaligian kag inyo yung pagtagaan sang mangustin Dok Leo. E basi ni malipat niya may nabilin ka pa to sa akon mo.
1: Sa mga fruit vendor dira ah. Nga nagapahulugan ka.
0: Pag ang bali gani nga niya doon ang imo ni baligya. Ang balon mo lang ho, ari lang imo lang, sunis lang, hindi ka lang imo niya sa mangustin. So ina iya sa ano ha, mabuligan niya kita para maano bala makalikaw kita sa inatawag nato sa Alzheimer's disease that causes memory loss. Sa arthritis naman kay mga joint pains nato, ano nang mahimo sang pagkaon nato sa mangustin sini Dok Leo?
1: Makabulig si Sir Josiel pakalma sang chronic inflammation sa aton sining joints o kung luta-lutahan ning pabalik-balik bala nga paghubag ug pagsakit sa mga joints naton. And the reduces swelling and stiffness, especially Sir Josiel pagkaaga bala manotice mo nga kabudlay ihulag sa imo sining butkon, siko, imutuhod. Tungod nagapalanig ah.
0: Kapin pa kon hambal nila bala. Ara ka mo bala higda sa hotel pagkatapos may karatula sa guwa nga just married. Kung kaysa maunay bala nga ma-unlan bala sang partner mo, Dok Leo.
1: Yes, so.
0: Oh, gapala maol.
1: Gapala maol. Pero ari, Sir Josiel, katigay hulag sa imo sining joints.
0: Oh.
1: Hambal galis ang gilala kung sinabagbugtaw sa agas niya, Dok, gapala niga kung sining tuhod. Mayo-mayo tani kung sa babaw-babaw sang tuhod.
0: Gapala niga kung luha tuhod, pero gapalang luya kung
1: babaw-babaw sang tuhod. Tungol ni Sir Josiel na, no? Sige na tawag, inflammation, swelling and stiffness man ang isa sa isang mabatyagan, ma-experiensyahan sa mga tao nga afektado. So kung may ara kita Sir Josiel, sige na tawag, nagapakalma. So chronic inflammation, especially sa atong sa joints, resulta less joint pain and slower joint damage over time.
0: Sa ano naman Dok Leo? Bacterial kag fungal infections. Amo niyang klasika medical conditions, Dok Leo, nga makati na masarap. Kay samtang nagakatol sa kaginakalot mo yakon may fungal infection ka, Dok Leo, kanamit sa pamatsagan mo.
1: Tama gid Sir Josiel, no? Pero kumbaga nanamian ka lang samtang ginakalot mo, pero ang after effect na sina hindi gid maging maayo, Sir Josiel.
0: Kay base kun may infection pagid, dako pagid niya problema.
1: Correct Sir Josiel, mabulong ang kakatol nga nabatyag, pero ang kahapdo sa kahapdi bala Sir Josiel. Magabulos pagkatapos sa sina. Pero may mugali na itong malikawan. Infections, tungod sini sa bacteria, tungod sini sa fungi o kung fungal infection. Makabulig si Sir Josiel papas kag tapna siniyo kung napahinay ang growth sang harmful microbes. Makasupport si Sir Josiel para sa itong sining immune response, mangin ma-abdik siya, no? Resulta, fewer infections and faster recovery, especially kung nagasugod kag mild ones palang bala Sir Josiel. Pero kuan ko lang Sir Josel, masalot ko lang ha. Kung gusto kita sininga hindi maglala bala ang aton sininga mga infection. Kag malikawan aton ang gitawag microbial resistance.
0: Oh.
1: Particularmente ang gitawag bacteria bala Sir Josel. Kung mimo pa lang likaw-likawan naton ang masaming pagkaon sinisang mga karne nga treated o kung samtang buhi pa ginatagaan sang madamong antibiotics.
0: Okay. Amo nang delikado kay kun kaysa mga sapat nga ginaihaw. Gini nga gawla na ihaw, bangod kay nagamasakit, kagini na makaya sa antibiotics. So, ang possibility siya na nga way mahugasan mayo ang lawas siya, way pamatagas ang epekto sa antibiotics sa sining lawas. Isa na sa rason ko nga, ah, masaming sinay na batyag ko ng isang tao, Dok Leo, una dira kon may hapo, kahapoon kay Gid. Si Pukarda yun ang hapo ni mo. Pagkatapos sa mga treated, if you speak about treated and at the same time, mga frozen, preserved nga mga produkto sang karne, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? That's why yung iban sini, kung magbatsyag sila Sir Josel bala sang pila ka mga infection bala may ginatawag kitang antibiotic resistance tungod ni Sir Josel sa masaming pagkaon mga pagkaon bala kapin pa akong kaisa muning hambal mo bala Sir nga especially sa aton mismo panimalay kung may mga manok kita like that magluwas pa abiya sa dlagko sini nga mga farm nga normal nga ginatawag tagaan sila sina. Tigapin pa ko na liba, mahiligyan kita sa magkaon sang kasudlan, sang atay, nga dira mo na ginasala. So pagkanto dari sa ito nung kaisa, may mga instances, Sir Josel, nga ang infection ta, hindi basta-basta matablan sang bulong, like antibiotic. Tigiban sa na, culture, para mabalaan ko na nung klase ito.
0: So amun na nga, ang mga responsible owners sini, ang mga sagwad, Dok Leo, pareho sabi manok or baboy, kanding, karabaw, basta ginakaon ang yasin nga karne. Tingwaan gid nila ina nga malampas sa isa ka semana o isa sa amon ng retention period before mawas out sa lawas ang sapat ang mga antibiotics. After nimo sang last dose of treatment. So paligadan mo gid at the very least 7 days, isa ka semana, or para nga may clearance, tawag nila bala, may ara pagit siyang washing period, dapat 10 days after the last dose sang treatment sa antibiotics, nimo i-dispose or iihawon.
1: May tayo ni Sir Josel, yung ginasunod yun na sang kalabanan na, no? Kamusun pa, no? Masulo safety mo na nagkakaon sina.
0: O, oh, galing kay Tim, mahambal nga, oh. Nim Tim, pagbalikyan niya, pwede tatakran, durong danto, gariyang.
1: Nga gawon to para makurtahan pa.
0: Oo, oh, bisan patas, hindi lang tayo mirdihan. Now, dari kita sa amuning masami na ito sinimabatian. The risk of having cancer is so stressful. Bangod man kiti, risgo pa lang na istoryahan na ito na, pero makabulig gali to reduce the risk of having cancer ang pagkaon na ito sa mangustin, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel, kaya nga man, nagabulig sa protect sa ito sa DNA from damage, nagabulig sa slow sa abnormal cell growth, kag nagabulig sa Sir Josel sa ito sa nga lawas para ma-remove na ito ng damage nga cells. Kaya ang problem sa ni Sir Josel na, no, sa kinatawag cancer cells, instead nga mapatay sila suno sa cycle bala, nagapadayon nga nagapadayon sila sa nisang pagdamo iya. Kag amo gani na nga matingala ka nga ang imo sini nga bukol nagamata-mata damol. Ang isa mo ka bukol karon is nadugangan sang isa. Amo ning bal sa kilala ko bala nga imo sini nga tumor nadugangan sang tumor.
0: Nahimo na tatlo eh.
1: Tatlo na.
0: Two more. Plus yung ang imo nga tumor.
1: Two more. Amo ni Sir Josel, ano, kung hindi ni matapna ning abnormal bala nga mga cellula. Tige na buligan na ni sa aton sa ning lawas para ma-remove ining damage cells sa bulig man Sir Josel, ano, kung may ara kita ginapasulod nga nagabulig pabakod sa manugbulig man aton susulod sa lawas. Isang makuhaan na ton sini amo ang mangustin.
0: Kay dapat na ton sa ning usisaon gig kay do karon ang kogalingon na ton sa mga ginakaon ta kung anong epekto yun sini sa ato sa ning lawas. na ibaluan tana nga may ara kita sang bukol-bukol sa lawas yung nagatulubo, Dok Layo. Mm-hmm. Na peg sa amin mo, binayin matuod, pero ang possibility sina of development or ang inatawag natin nga complications kung padayon nun ni mong i-feed ang nagakos ang bukol-bukol basi balakon mag-kansero sa ulihi.
1: Butang na Sir Josil nga hindi naman na yabi mangin kanseros ang bukol nga nag-exist.
0: No.
1: Ano ka kasiguradong hindi na magtubo ang iban pagid?
0: Oo. Oh. Amo nang problema, Dok Leo. Kaya ti, bisan hindi tuod kanseros, kung damo ka bukol sa lawas, mahambal na gwapo, tanin niya galing kay damo bukol.
1: Mm-hmm. Ti, kung dyan eh, dito ka na sa grupo ni Tagoy eh.
0: So, kinanglan naton niya, mahibaluan ang mga, tawag nato sa ni, the ill effects kung kauna nato ng mga bagay, kaya ginahambal sa ato sa mga eksperto, hindi anay pagkauna ina, kaya may ginabatsyag ikaw. So, ang pamangkot nato sinisunod is, anong may ara dira, nga ang ginalimit kita sa pagkaon, o ay nga, mahambal nga, hindi gida ha, kung makaon kay mo, ya, bisan makambal kayo nga, why kuya nagkaon, kung nagkaon, kakag, hindi ti mo manugit ituod, ti, after all, ang imo man ko galingon gapon ang imo sinaya ginabutigan kay napaantos eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, ina parte sa cancer risk ka, ma-reduce niyang risk of having cancer. Kon pala kaon ka mo sang mangustin, labi na gid ang panit. Pero na ibaluan ta, sa subong pa lang, daw ano na mo, dosilot sa inyo na kon panit ang ipakaon mo. Pero kon paano niya nakaroon yung proseso, hambalan ta diri sa ato sinaya pagpanagad. Now, sa digestive problems na ton, Dok Leo, ano ang mabulig sinisang pagkaon nato sang prutas, just like mangustin?
1: Yes, Sir Josil, no? Ang tanin sa balangari dari sa mangustin, makabulig si Sir Josil, ano? Fight sang bacteria, makabulig mo ni pahugot sa naton sa nga gut lining. Ang fiber nga rin dari nag-support man siya sa good gut bacteria naton. Para makalikaw kita, Sir Josil, sa pirasan ng mga infection sa aton sa nga tinai, and even gani, Sir Josil, no? Sa diarrhea, nga nag-resulta sa mas manami sa nga digestion and fewer gut infections.
0: Now, ang isa pagidari, Dok Leo, is our, tawag na to sa immunity. Our immune system. Masami sinikon magbalatian kitang hambal sa doktor ay nag-weaken ang imo immune system sila niya base may infection ikaw ipa-laboratory test ka. So kon ang imo sining immunity na mag-weaken, why naton kamo ginapahog? But we are just trying to educate you. Nga kon weak ang imo sining immunity, ang imo sining lawas is free for all sa tanan sining managadala sang infection. Kon anong pinakamabaskog dira nga nagakos ang infection, most likely siya na mag-thrive kag siya na to sagi kapanghalit sa sulod sa aton lawas kay sa if balay ta na sulod sang kawatan nga wala naton matalupang dan pagusto sa pangukay kag pagusto sa kapangkuha. Damo man ang kalimbawa sulod sa aton sining lawas kung weekend naton immunity is just like balay nga wala siya may nagabantay nga nasudlan sang kawatan.
1: Butante Sir Josel, may nagabantay man pero gabok man imo siniportahan.
0: Ah.
1: Imo lock sini medyo palyado man.
0: Mm.
1: Bisan sa mga windows sa nimo. Damo pwede sudlan nga avenue, Sir Josil. Pwede magagi sa kisame.
0: Ah.
1: Bintana, portahan na mismo. Kasubong naman ni Sir Josil sa ato siya ng immune system. Bala kung may isang nag-function sang maayo.
0: Mm.
1: Ara siya, pero mahina siya mag-defense o kung mag, what you call this, mag-protector. Sa ato no kung maluya. Samantala, ang mangustin gali makabulig para pabakod sa aton sa nga immunity tungod sa antioxidants ni, tungod sa vitamin C, nagpabakod sa aton sa nga immune cell activity, protect sa aton sa nga immune cells from damage. Nga nagresulta, Sir Josil, nga kung tiyempo sa tag-trangkaso.
0: Hmm.
1: Butang ta. Tapikan ka man o kung malatunan ka man, pero hindi siya mag-dugay.
0: Isa pagidari, Dok Leo, ang muning masaming nga ginamuno na ito nining chronic inflammation. Kaya ang chronic inflammation, amuni sa ang silensyo kon ka isang nagakatabo sa ato sining ilawas. Kini na ito ni makitan kay ara susunod sa ato sining ilawas. Nga amu ina kon ka isang ginahalinan sang malala na ito sining kondisyon sa lawas or masakit, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, kay ang chronic inflammation, low-grade inflammation, why kita sing may mabatyagan sa primero?
0: Ah.
1: Pero amat-amat sa Sir Josiel, kumbaga, halimbawa, bala, sa anay, bala Sir Josiel, kung agay-ay.
0: Hmm.
1: Once dito, sa susulod sang kahoy, tanaw mo bilog pa.
0: Oh.
1: Pero panit na lang galina ang purma bilog. Huwag nasasang unod, Sir Josiel.
0: Hmm.
1: Tungod niya nag-amat-amat ang chronic inflammation niya ni isang guba damage sa sulod sa aton sa dinga lawas. Kag kung magsigisigi, Sir Josiel, ginaangot niya sa nagkalain-lain niya mga problema kung balatian sa lawas.
0: Oh.
1: Lakip na dirang insulin resistance, lakip na dirang diabetes, lakip ng fatty liver disease, iban pa ganyan mga metabolic conditions nga naangot dira. Ang ginatawag isa ka key compound nga ridere sa sininga mangustin, makabulong ulig sa Sir Josiel para makaligaw kita sa fatty liver, cardiovascular disease. Kaya nga man, gina-turns down niya ang inflammation signals sa aton sa ringa lawas nga nagaresulta sa lower risk of many long-term diseases.
0: Okay, now, speaking all of these things nga mahimo sa mangustin kung magkaon kita or generously mag-intake kita sa mangustin, and that includes ang sininga panit kay Rodira, ang madamo sininga mga makuha na to sininga mga nutrients o kon mapuslanon sa ato sininga lawas. Ano ang may ara sa panit, Doc Leo, nga as much as possible, ha, we should prioritize dapat sang panit kaysa sa iya sininga kulamog o kun uno, Doc Leo.
1: Ngari diri, Sir Josiel, no, most powerful ginatawag na ton pwersado sining antioxidant ngari sa alukaba o kun panit sinisang mangustin amo ang xanthones.
0: Okay. Ining xanthones speaks everything, no? Sa sulod sa ato sinaya was is we speak about protection, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josiel.
0: So, initanan nga mga mabulig niya is through the xanthones nga ara da sa panit. Ang problema lo galing kiti hindi naton may baluan kundi dampi ini sa panit ya, Doc Leo. Ara lang nagkabit-kabit da sa sulod o kon ari ni sa sagwa sa panit, because if we speak about panit, amo nang mas damo siguro mambal ka 60% sang imo sininga mangustin fruit ara panit na, Doc Leo. Alukaba.
1: Mm-hmm.
0: Mga 40% landa ang unod o kon ang kulamog nga ginatawag ta, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josiel, no. Pero man ang silim lang sa Josiel nga kung sa taxi pa bungkit urot pala.
0: Yeah.
1: May pamagi kita. Para nga din man ang sa nag-uyong, makuwagin sa naton.
0: Pero waay ti may makauyon sang panit, Doc Leo. Mm-hmm. Hindi gani kauyon ang kanding. Amo na ginag sa kadalok na pati gani ang imulinatag to nga brief mo ginakusap pa gani sang kanding kung waay natalarbon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gani kagwanta. Amo nang question kung paano naton ini siya makuha sa panit sang mangustin kag mapasulod to sa ato sining lawas. Paano naton ini ipreparar? So, ang pamangkot, paano naton ini intake? Paano naton ini pasulod sa lawas naton, Doc Leo?
1: Sobra patas kanding, sino mo kung mapasulod ta?
0: Pero sigurado kita ang kulamog, ang arasaya sining aliso, ining outer covering niya, Doc Leo. Baka konsumo kita tara.
1: Yes, Sir Josiel.
0: Pero ang presence ang xanthone, ara iya sa panit, not that much sa iya sininga kulamog or sa covering sa iya sininga liso.
1: Correct, Sir Josiel. So that's why may mga pamaagi kita dere kung paano naton nina ma kuha kag masulod sa aton sininga lawas.
0: Mm.
1: Best way to eat mangustin for health benefits. Kano naton ang iya sininga kulamog? For nutrition. Best and easiest di siya, no? Alang-alang matudlo pa man ito, Sir Josiel, kung paano nila i-book-on ni kung o kung buksan ang mangustin. Kabalo naman kita.
0: Mm-hmm.
1: Kasubong mula kung nagbuka ka sa santol mula o kung nagkuhan ka, pugaon mula na siya, kung pisliton mula na siya, mabuka mo lang ng mangustin, no? Inaya, kung prutas nga ton kaunon, Sir Josiel, kung niya sininga liso, kagang niya sininga kulamog.
0: Mm.
1: Pero pag-abot sila sa ginatawag for protection, added protection pagyadaan na ton, pwede na ton gamiton, Sir Josiel, ang niya sininga peel o kung niya sininga panit o kung niya sininga alukaba. Magluwas sa niya sininga white flesh. Dira ang niya sininga pwersa, kung dira, Sir Josiel, ang niya sininga power. Best for maximum benefit, Sir Josiel, himuon naton siya nga tea.
0: Okay. Maghamal kita nga tea, ato ni nga gaon, Doc Leo, or buuan naman sa ininit.
1: Yes, Sir Josiel, pero ang himuon na nai naton, paugahon na nai naton, ang iya sininga alukaba.
0: Ha, hindi galinga direkta nga hilaw pa. Ila gaon mo lang Dok Leo ha. Mambal nga idol na gani do parehas lang mula sang ano ginger o kun luya nga ginalaga mo lang Dok Leo. So ughon mo gid anay.
1: Yes Sir Josil no, ugasin ni nga panit ta sang mangustin.
0: Okay. So after that sa pag-uga Dok Leo, anong himuon ta kay dere kita nagakatalo actually sa preparation. Kaya dapat very very careful man kita. Samtang ginahimo tininga prosesong pag-uga, pamangkot sini air dry, pwede ta mabulad sa adlaw or ano ang plastada sini para masigurado na ton Dok Leo. Nga waay sang higko ini makamangan sang ipis. Hindi maitianda karon sang sapat-sapat. So dapat masigurado ginaton ina. So di inaton ini Dok Leo, pwede ini ibulad na to sa silak sang adlaw?
1: Yes Sir Josil, pwede na to nabulad. Kag actually subong may mga dryer na Sir Josil nga may mga screen bala.
0: Oh.
1: Kag layer by layer siya.
0: Mm.
1: Pwede mo siya actually mabulad sa silak sang adlaw sa lugar man nga manami man ang airflow Sir Josil.
0: Mm.
1: Kung nalusot-lusot sini sang hangin. Kag once gani karon ang maugana siya. By the way, kuan gali ang aton sining proportion na muna eh. Isa ka litro nga tubi, duha sini ka bilog nga mangustin o kon panit sang mangustin nga dried na.
0: Okay. Maghamal ka nga duha bali apat ka bilog kon mapihak nimo by twos.
1: Yes Sir Josiel.
0: So bali apat ka pihak-pihak.
1: Oh, apat ka pihak-pihak
0: sa kalitro.
1: Yes Sir Josiel, sa kalitro nga tubig kag aton siya nga lagaon. Pabukalon anay ang tubi and then pagbukal ilunod naton isip kita 10 tub-tub 15 minutos. Pero naminto nga paglaga ning pabukal nga hinay Sir Josiel
0: o
1: kun arangay sini nga pagpabukal.
0: Kag as much as possible ikaw kita sa paggamit sa mga aluminum made sang palabukalan.
1: Mas manami kay Sir Josiel no. Kun diba may stainless kamo dira nga palabukalan or pinaka common Sir Josiel I don't know no kun may ara padamo gagamit sini. Pero namin kung common kay inaton gid. Ini blang kulon. Pwede naton gamiton.
0: Ang ina pamarhan sa una blaka no, magbakal ka salmonite kag aloy. Mambal sa kuron lang to. Made of clay.
1: Yes.
0: Pero daw ay not managagamit sini kay very very delicate ni Dok Leo. Kay ti gamay mo lang apos ang mawasak ining clay.
1: Kundi ka mahinalungon si Sir Josiel, no?
0: But
1: actually, kung normal man lang nimo nga paggawi si mo sa niya ang kusina, tinsantamon man ganyan, so pila-pila naman katuig, kaya magyapon naman kulon,
0: ah. Oo, amo man akong kaysa, kati mahambal nga, bao, hindi lang kita magamit sini kay dasig na sila niya, maguba, dasig sila niya, mawasak bala, labi na gid siya kung hugasan niya. Kigan ka pa nanay mo, hambal nga. Nalo kag panghugas ako, sobra ng bigha limon na sila nga mabuka pa itong kulon. Kapahugas ka lang, gid, mabuka pa.
1: Sobra naman ang ulagi mo karon.
0: So, amo na ha, pabukal doon mga 10 to 15 minutes. Apat ha, buta mo doon duha kabilog ang magustin. Tunga nyo, bla, nung magkawang mo, duha man na namo. Tungon yung tunga, subali apat sina, duha ka mangustin, isa ka litro, pabukalon, 10 to 15 minutes. And then, anong himuon dayon, Dok Leo? Kasi may tubig, kag may panit pangabilin, Dok Leo.
1: Kwan mo lang, Sir Josiel. Atol lang siya nga sa laon.
0: Ihaboy itang panit.
1: Ay na ng panit. Kasi na-extract naman na ito no, sa atol. So, pag-arangay sina, na-extract naman dito naman sa panit. And then, ang aton, sini Sir Josiel, nga ginatawag consumption, step by step.
0: Okay.
1: Like for example, kung beginner ka pa lang, pwede ka makainom sini 1 cup per day. Pagkatapos, pwede mo ni masagisigil Sir Josiel 1 to 2 weeks. Samtang ginapanilagan mo ang reaction o kung response sa imo sini nga lawas. Especially pag-abot sa imo sini nga tiyan.
0: Okay. May ara possibly kasaho sini sang amoning sahi sang ilimnon Dok Leo.
1: Hindi lang possibly may ara Sir Josiel pero sa akon yung pagpanilag basi sa pagpulo pamangkot ko sa nakatilaw sa niya doon di manggit kalabanan sa napamangkutan ko lang ha doon di kalabanan makauyon sang sabor sa niya.
0: Okay. So kung makadhat ang iya sining panit kung kagto ni mo most likely ang iya sininga duga sa imo sininga linagaan makadahat man doktor.
1: Amo man Sir Josil mapait-pait nga may upload-upload ikaw sininga masaburan.
0: Amo ning masami bla masaburan yung sa liso bla magkaon kamo liso for example. Masami ning inausap naton kung mausapan ta kun kaysa pares bla sang santol. Ang iya sininga liso ma-upload. So da mo amo na ang iya sininga taste pero mas ma-upload pag idini kay basing on the taste mismo. Sa panit niya sini, kung magkaon ikaw, kung makagat ni mo ang panit, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil. Pero, Arya, kung gusto mo niya sang kaayuhan sa imo sini nga lawas, panilagi, 1 to 2 weeks. Na imo nga pag-inom sini, 1 cup per day sa mga beginner, ha? Amo na lang aton sa ding ideahon. And then kung gusto kaya sige na tawag regular nga pag-inom preventive use, pwede ka makagamit sa ni Sir Josil. Isa ka bulan, tubtob 2 ka bulan. Nga 1 cup per day man o kung pwede ni mo himuon Sir Josil nga 2 to 3 times per week.
0: Okay.
1: Ang imo sini nga pag-inom, kun ang goal nimo sini masuportahan nimo sini nga antioxidant, may anti-inflammatory effect kag pampabakod sa aton sini nga immune system. Pero kung gusto ka pagid sini nga do extend kadto nami pagid ang nung epekto sa imo sa gitawag regular kag preventive use nimo, diri makita sini sa long term kag sa maintenance. Pwede na aton sa Sir Josil no, ma-repeat ang cycle every few months ang frequency naton sini iya kun long term and maintenance naton 2 to 3 times per week. Sundon lang naton ang regular preventive use bala naton sa sulod sang duha tubtob sulod sang isa tubtob duha sini ka bulan. Pwede kita maka-break sini sang aton sini nga cycle isa ka bulan kag balikon naman naton siya Sir Josil without overloading sang aton sini nga system.
0: Okay. So para hindi ka mo magsala, para sa mga first timers, dapat 1 to 2 weeks, 1 cup per day. For beginners, for first timers. And then after sang 2 weeks, break ka mo. And then repeat the cycle to regular preventive use for 2 months.
1: Pwede man Sir Josil kung nag-start ka, no? 1 to 2 weeks. Pag-observe nga dumunami, how? Doon nagnami ang pamatya ko, doon nagpagsik ako. Ang mga pulupalanakit ko sa kalawasan, doon nadula, doon ang mag-anakon sa nipamatya. From 3rd week to 4th week, sige lang gyapon.

0: week. In short, pwede niyo himuoni every other day.
1: Yes.
0: So, ang best time sa pag-inom si Nidok Leo.
1: Pwede sa mainom, Sir Josil, sa tunga-tunga sang pamahaw kag panyaga, tunga-tunga man sang panyaga kag panyapon, like mga 10 a.m. and 3 p.m.
0: Oh. So, that's it. Kabay pa nga ninyo paghihaboy ang panit sa inyo sa inyong mangustin. Nintindihan tada mo ang nanamitan sa mangustin, mag-usop sa inyo siningalisong arad ang kulamog. Pero ang makaon na ito sinaktuali kung tingbo ni mong liso, tingbo ni mong panit kag kiluhon, ang bilin sang isa mo ka kilo nga panit 3/4. Mm-hmm. In short, ang kulamog yaway gani kun kaysa 1/4.
1: Mm-hmm.
0: So 1/4 lang ang napuslan mo, 3/4 ang ginhaboy mo nga pwede pagali na mapuslan. More than sa nakuha naton sa pagkaon sang iya sini nga liso or kulamog.
1: Tama gyud Sir Josil, kay didto ang most powerful sini nga antioxidant nga sunthorns.
0: Mm. So amo gali ini ang proseso, Doc Leo. Kun nga amay ara kita sang sunthorn plus gold capsule, Sunthorn Gold Coffee Mix kag Sunthorn Plus Coffee Mix ngalun sa may mga mangustin, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. In fact, ang ngalan sang product na to niya na amo na yung Sir Josil ang isa sinika sa key compound nga Sunthorn gani nga makuha na to sa mangustin.
0: Ang manami lang sa Sunthorn Plus Gold Capsule kay takos na ni nga daan for the needs sa ato siling alawas, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, kag pwede sa for daily use.
0: Mm. Adlaw-adlaw, pwede ka mo kainom. Pati gani ang Sunthorn Plus Coffee Mix, you can drink actually as long as you want in a day. Ninyo lang pagpataman, gigabutod man tiyan ninyo, mambal nga kadauras, mga pika mo, mabutod man tiyan ninyo hasta mag-gabi ay.
1: Bisan ano nga bagay, Sir Josil, liwaton na ton, bisan mayo pa kung sobra, hindi mayong resulta.
0: Make it kung mambal ikaw nga mga pi, nga tis ako sa kuon, kung may ginabatsyag ako, no. Make it nga sa coffee time manimo nga schedule. Hindi nga kumo kay may ginabatsyag ka pagkatapos i-mambal, i-double dose kong kape ko. Bala, instead nga kakape ako sa aga, in between sa morning meals and noon time, tapos hapon, tatlo ka pangape siya kada adlaw, himuon mo nga anong kay may ginabatsyag ka na, no, don't do that. Kiti, sana siling na naton, dapat nga sa primero pa lang awa ay pa may ginabatsyag aton sini nga lawas, that's the best time para nga mag-inom sini, mag-consume sini, so that hindi na kita maglabot sa punto nga kinanglan mo i-double dose ang imo sini nga pag-inom bangod kay may ginabatsyag ka na, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag case by case basis sina. Hindi na applicable para sa tanan, pero ang siling naton, Sir Josil, nga pwede sa halos kalabanan sini pag-abot sa prevention. Gusto kita sini mahalungan aton heart, mahalungan aton sini nga brain, aton sini nga memory, mahalungan ng aton sini nga ginatawag sugar dira, hindi kita magka-insulin resistance. Subong pa lang adaan, Sir Josil. Pwede kita makainom Sunthorn Plus Gold Capsule. Pwede ka makainom sini sang Sunthorn Gold Coffee Mix and even Sunthorn Plus Coffee Mix, Sir Josil. Most especially ang premium D3 Coffee Mix, Sir Josil. Manami gid nga inumon kag kun maugali nyo pagid nga pagkagabi, 1 hour before bedtime ga inom kamo sini sang isa ka maalabaab nga cup sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Manami gid na, Sir Josil, sa prevention. Actually, bisan i-rotate mo niya, Sir Josil, ang coffee mo. Sa pag-inom mo pirmi, as long na huwag ka pa sing ginabatyag sa lawas, tignamo sa niya health considerations, kay conditions, pwedeng-pwede gid, kay nagabulig sila, Sir Josil, pabakod sa ngaton immune system.
0: So, amunikon, may ara ka mo sang kondisyon o masakit niya ginabatyag, or you are trying your best para malikawan ini magka-diabetes, pagkatapos mag-heart problem, and then the possibility of having Alzheimer's disease, makalikaw ikaw sa mga bacterial kag fungal infections, makalikaw ikaw sa risk of having cancer, makalikaw ikaw of having digestive problems, makapapagon sa imo sining immunity, makalikaw sa chronic inflammation, all you have to do, sa subong pa lang, inom na kamo sang mangustin tea. Kung wala ka mo sa mangustin pill o kumpanit, inom ka mo sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Sunthorn Plus Coffee Mix, kag Sunthorn Gold Coffee Mix. Updan nyo na lang sa Premium D3 Capsule or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, kag Sunthorn Vitamin C.
1: Yes, Sir Josil, no? Para bala pangkabugusan na lang bala ang benepisyo.

0: nga ila sa nga mabaton. Kay nga man nga kinanglan siya ginasadyas gid na tuloy nga to ni Ultimate Trios or Jocil nga ilagid magamit nga nagaupod. Ina tungod nga ang pagpanghikot sa sining tatlo, hindi sila masiling naton nga, although may efekto man Sir Jocil kung isa lang imo sa nga imnon. Pero mas nami, mas broad, mas damo ang benepisyo kung iupod naton ng tatlo tungod sa ila sa nga pagbinuligay sa isa kag isa. Ang Santhon Plus Gold kinanglan niya ang Premium D3. Ang Premium D3 kinanglan niya man ang Vitamin C. Ang Vitamin C kinanglan man balik dito sa aton sa nga Santhon Gold Capsule para sa aton sa nga benepisyo.
1: Amo ini nga ang natawag ba lang komplikasyon sa sulod. Kay abi mo kay may tubig ang imo baga, sa baga ka lang may problema.
0: Mm-hmm.
1: Most of the time, ang doktor sina mahambal sa imo. Kung kaisa hindi tanan ha, ang tubig sa baga is a result of a weak heart.
0: Mm-hmm.
1: So kung mahina pitik sa imo korason, there's a big possibility nga mag-accumulate ang tubig sa imo sininga baga.
0: Mm-hmm.
1: And that's a coming from an expert. So with that, ang komplikasyon gali also sang weak ni mo sininga heart, probably apektado ang imo sininga baga. Amo ini kun nga we need sang holistic approach nga treatment nga hindi lang makabulig sa isa ka organ but makabulig sa bilog tangalawas, Doc Leo. For example, ang makuha naton sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Doc Leo.
0: Correct Sir Jocil, no, because our body is a complex machine.
1: Hindi
0: abi naton ma isolate ang isa ko organ sa isa. Hindi naton pwede bulago ng isa ka system sa isa ka system. Tungod nga may nagainangot-angot sila sini nga ginatawagin ng himo nga nagabenefit sila sa isa kag isa. Butang balon, kinanglan sang isa ka system, ang isa man ka system nga nagasupport sila sa isa kag isa sa isa ka common goal nga mapadayon ng aton kabuhi.
1: Amo ni nga kung may masakit ka bala mahambal nga nagatake sa imo sini nga lymphatic nodes or lymph nodes. Mahambal na dayon ng doktor, siya bantayan mo gid ha, kay kung lymph nodes mo gani or lymphatic nodes mo ginatake, it could be diri sa imo sini magtimbang ang hita.
0: Yes.
1: Diri sa imo sini magtimbang hawak sa likod.
0: Mm.
1: Diri sa imo magtimbang ang ilok or diri sa magtimbang mo sini nga liog.
0: Mm.
1: So halong ikaw dira.
0: Yes.
1: Amo na ang ways ang ginatawag nimo sini nga lymph nodes or lymphatic nodes, connodular ang travel sa imo sininga balatian o komplikasyon. So amo man ina nga kinanglan bulngon ta mahambal, indi lang ni paras pa ako, bulngon mo pati ang saliog mo. Kaya ang posibilidad of complication dako, Doc Leo.
0: Correct Sir Jocil, kag speaking of lymphatic ano, di why ni siya sa dugo.
1: Oo.
0: Pero may kwan sila Sir Jocil, may connection sila.
1: Oh.
0: Nga nagatabuay sila kag ang lymphatic nato din sa bisan sa brain kanina to nag lymphatic man kita nga ginatawag eh. Naglimpyo may isang brain naton dito.
1: Oh.
0: Kag ginaula man na pagwa sa aton sininga lawas. Ang manami sa ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, makabulig Sir Jocil sa aton sini pagpaninlo pinagi sa dugo.
1: Oh.
0: Makabulig man pabakod sa aton sininga lymphatic system para sa paglimpyo man sa mga parte sang lawas. O kung may kinanglan limpyohon dira, nga hindi iya magyan sang dugo.
1: Ang kinlain niya sang lawas sa tao, for example, mambal do makina. Kaysa makina, ya pwede mo iya ma-bypass. Mambal ka nga, ang imo sininga tanke sang gasolina, naguba ang iya sininga pump.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ni mo iya ma-bypass. Mambal ikaw, butangan mo lang sang hose, kagbutangan mo na lang sa plastic nga sunudlan kag idiritso na lang to kundiin sa gatayon ang imo sininga gatong pwede.
0: Mm-hmm.
1: Bypass ang tawag. Pero sa lawas ta mabudlay ang bypass, Doc Leo, kay nga te alang-alang mo bugtuon ang ugat mahambal nga pare ni kalaton ni sa piha kong organs nga bugtuon ko na dirigagi sila nga cancer haw.
0: Mm-hmm.
1: Ibog kuson ko na hindi pwede, Doc Leo.
0: Mm-hmm. Yes Sir Jocil, no? Tuman ka komplikado.
1: Oh.
0: Unlike sa salakyan nga masami makabaka lang kita sa mga auto repair shop or sa mga accessories dira nga nagabadidya. Do lawas ta may amo man Sir Jocil. May mailis man kita sa mga parts ang lawas naton. Pero unlike yasang salakyan, kalayo na Sir Jocil pag-abot sa aton sa ninga lawas kun may maguba, may balana kag may maisla na.
1: Muning hambal nilang okay man silingya daw o rig man silingya ang dalagan ka sa lakyan ko. Haygin islan ko silingya sang spare parts. Pero lain gidya kun urig pa ang tanan.
0: Yeah,
1: niya.
0: Tama.
1: So amo man na sa lawas ta, lain gidya kun wala ka pa nakaagi magsakit. Kay kun magmasakit kagid man, dasig ang lawas mo makarecover. Pero kun may masakit ka na, kay may bagina ng lawas mo, amo nang hambal nila nga, mabuhi man kita, Dok Leo, nga isa lang man kidney ta mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero lain gid kun kompleto.
0: Yeah, tama.
1: Kay ti gambal ikaw nga I need to reduce ng gidiya ti magamuna piyak na ng bilin 50% gidi reduce mo sa consumption mo sa matambok sa maasin sa maaslum and so on and so forth. Pero kung wala pa ya damage kung kaysa makambal ka nga pwede pa masagang-sagang jagamay kung kaysa bla gusto mo magpasaway ko galingon mo bla pag-abot mo sa blind titampawin mo galingon mo nagpasaway ka naman to ngatayin mo gibi.
0: Okay lang Sir Jose, yun ka ba lukas ang ginatawag ng bulubalanse? Kumbaga may ideya ka sa paghimo sa kung paano mabulubalanse ang mga man-neutralize ang hindi mayong efekto sa pagpatuyang nimo. What if kung ngayon mo nabalaan karon timo lang at timo? Dira ang problema, Sir Jose, nga nagalala.
1: Ambalan mo lang ng atay mong pipes, atay, may baga pa man.
0: Pero ang baga, may kahuyango naman.
1: Oo.
0: Problema again.
1: So, initanan nga mga produkto yung pamuno naton that may ara sang Santon. Kaya may ara sa Mangustin, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Gold Capsule. Pagkatapos may ara pakita sang Santon Plus Gold Herbal Tea.
0: Yes.
1: And then updan ninyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule or sang Premium D3 Coffee Mix plus ang Vitamin C nga Santon Vitamin C kompleto na kamo ha. Mga kinanglanon man sa lawas ta halos makumpleto na with all of this supplements nga pwede niyo mainom. Initanan mo bakal niyo sa mga suki niyo mga butika kag pharmacy. Pero kung sa Bacolod ka mo, makakadto ka mo sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Marayo Bank. Ara dira ang Yes to Health Store. Pwede ka mo dira kabakal sang ginapang mentionan na ito sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagkondiri naman sa siyudad sa Iloilo. Kadto lang ka mo sa A Young Building, Yulu Street, at uban na sa Midtown Hotel. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Clinic ina, may consultant kita dira para nga mag-assist sa inyo sila yung makinanglanon. May mga program of supplementation niya gina-offer. Depende sa inyo sininga health condition o kung sa gusto matabo. For example, gusto ninyo magpa-weight loss, gusto ninyo magpa-niwang gamay, or magpa-weight gain kay daw kanipis sa lawas ninyo. Kadto lang ka mo dira kay assistiran ng kamo sa pinagi sa pag-offer sang program of supplementation. Amoning dapat mo kaunon, amoning dapat mo likawan sa pagkaon, sa morning, sa noontime, or sa evening. So visit Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Pwede man kamo kabakal dira sa mga produkto nga ginpang-mention nata. In some other areas nga wala sang store, wala sang clinic, kadto lang kamo sa mga butikang suki ninyo, labi na gid sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, Tichipi, All Green Pharmacy, pwede kamo dira kabakal. Available man ini kung gusto gid ninyo sa Shopee kag sa TikTok Shop. Well, so that's it para sa ato sila nga mga intakes sa may mga Santon, ha? Nga makabulig sa ato sila nga lawas, labi na gid ang inakabalakaan ta in diabetes, heart disease, Alzheimer's, pagkantuya sa possibility of having cancer. Now, dali kita. You know, abinin niyo kung internal organ talang nagkakancer. There's also skin cancer, Dok Leo.
0: Tama.
1: Ang ato sila nga panit, hindi talang pagpag-usahan kaya nga, skin cancer could also occur sa aton sininga panit. So amo na nga dapat limpyuhan ta man ang panit ta. So we have this Santon Plus Gold Herbal Soap or Santon Gold Herbal Soap. At the same time may Clear Skin Beauty Soap kita for clear skin. Sa ato sininga guya especially para sa mahamis na ato sininga panit, Clear Skin Beauty Soap sa ato sininga guya. Sa ato sining bilog nga lawas pwede pa makakuha kag makapatay, makakuha sa mga ano labla BO body odor kag makapatay sa mga microbes o kon mga bacteria da that causes body odor, Doc Leo.
0: Tama Sir Josil no, nagambal ganing kilala ta pagabot bala sa cancer Sir Josil sa panit.
1: Mm.
0: So tama na Doc nga mas high risk ang mga puti.
1: Oo.
0: Ang mga fair skin sa skin cancer kumpara sa mga itong tera Sir Josil base sa pagtuon mas taas yung manang risk sa mga puti.
1: Oo.
0: Pag-abot sa ni sa ginatawag cancer. Tapos nandun din ako magamit sang clear skin na beauty soap.
1: Base yung puti.
0: Siguro hindi man din siling na magputi as yung mga puti suno sa emosin ng imahinasyon no, kung suno sa emosin na ginapaminsar. Nagabulig siya para nga maging fair nga ton sa nga padit. Hindi ka subong sang puti nga gina-imagine mga puti iya sa mga puti it bala.
1: Mm.
0: Base sa imo iya nga skin tone. Magpulupog is ang emosin nga panit.
1: Madula bala yung natawag nato sila yung mga pores. Ang balikaw bala nga may ara balaan ang fair skin yung ginatawag ta. Makitaan mo lang may manipis nga nagatulubo sini nga balahibo sa guya mo, Dok Leo. Pero hindi mo makitaan kag wala naga protrude kag nagadalom ang iya sini nga puno.
0: Correct Sir Josil no. Ay nablang matermino bala naton Sir Josil na kalmado nga panit.
1: Habis.
0: Habis. Hindi akig nga panit. Nga tanan nga buho da karon visible. Tungod nga inflamed kag irritated siya. Mabuligan Sir Josil nga mapakalma ina ang isa nga nagabulig dira VCO.
1: No.
0: Ara sa clear skin beauty soap. Ara man ang moringa oil na nagabulig Sir Josil pahamis sa kutis. That's why ang may mga blackheads, whiteheads, may mga pimples, mabuligan niya Sir Josil. Ano? Lakip na sa body odor, pag-abot naman niya sa aton sa tingin lawas, te, ang isa siya na makabulig Sir Josil, dahon sang bayabas.
1: Oh.
0: Lagaon mo, kag ilanggas o kung ipaligo mo, kung may mga samad ka, mabuligan niya man niya maayo. Kag ara na nadira Sir Josil isa kasanggap sa ton Sunthorn Plus herbal soap. That's why damo na kanotar sa Sir Josil nga may ara nga nasolusyonan Sir Josil ila sa nga body odor.
1: Mm.
0: Pero may ara Sir Josil nga medyo may isog-isog ang report subong ang feedback na baton na ton na buhin-buhin na naman bisan paano.
1: Oh, at least towards sa reduction kita matamat lang na.
0: Mm-hmm.
1: And even ang ginagamit din sa mga moisturizer actually they're using mild sining mga sangkap hindi maka-irritate sa skin and most of it may ara sa mga good oil nga pang deep skin cleaning.
0: Mm-hmm.
1: Which is also present sa ato sini nga Sunthorn Plus herbal soap kag sa clear skin beauty soap Dok Leo. And ang isa pagidari ang protection tagid sa kutot sang lamok. Amo gini nakabalakaan sa ato sa mga kauturan. You know, delikado balang sa tao, sa bata na multiple times ka na nga magkadengge.
0: Mm-hmm.
1: Bangod man kay masami nabatian na nato ng advice ni isang mga expert just like doctors. Selling niya first time, selling niya second hindi niya pagtuguting maigo kamo the second time because ang iya sining simptoma kagang iya sining effect mas fatal kag delikado para sa second time sa third time na nga naigwa ni ikaw sang dengue wala abi ikaw sang immunity sa dengue abi Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Mambal ikaw nga ay nakagat na ko sina why na effect sa ako sa akon na-injection na ako anti-rabies sina hindi na mag-effect sa akon I have the protection for a year for 2 years for 3 years pero sa lamok sa dengue ya Dok Leo bisan wala ka pa magayo gahuyango ka pa gadaride ka pa kay wife ka makarecover pang lawas mo sa dengue infection mo pwede ka pagin ma-reinfect Dok Leo kun makutot kay gihapon sang lamok.
0: Yes Sir Josil no kag dapat gid na halungan.
1: Mm.
0: In fact daw medyo may makahalamot gani nga scenario sa una sang nag-orient bala about sa dengue disease GFT bala Sir Josil nga career. Sa sining dengue mosquito marking sa niyo kun identification sa nimo ning lamok bala nga may white marking sa iya sining nga lawas
1: daw zebra
0: oh kag sa iya sining nga tiil.
1: Mm.
0: May nag raising hand Wala na kami time. Mang dakop si nakamagtanaw. Kunding kay career ko dahil si Jipte ba rin ka? Klase sang lamok. Actually, Sir Jocelyn, hindi lang dengue. Ang kita dalasin na, ara man ang Zika, ara ang chikungunya.
1: Oo.
0: Nga pwede nga maghalit pagin sa aton dugang, maghalit dugang sa aton sa nga lawas. Tada, ano bala ka perwisyo? Kag hindi man, sakto na eh. Di kita makaisa-isa sa lamok na karoon nga nagalupad kung career na kung hindi.
1: Mm-hmm.
0: Palatandaan talang ting oras.
1: Tano, mga teleskopyo lang takalamok. Siya, oo, oh, mas ano to daw, zebra look. Looks like a zebra. Siya, laban-laban career to sa dengue.
0: Pero ang pinakasigurado si Mr. Josil, naton nga safety net nga hindi kita mapalapitan kung madapuan sang lamok.
1: Oo. Oh. Ang madapo sa aton, ang makapanimaho lang, mamba nga, daw ka namin iya sang humut sang imo nga ginapamanyos. Ano inaman?
0: Mm-hmm. Daw ka makapakalma, makaparelax.
1: Oo. So kinanglan naton nga mamanyos sang daytime or nighttime. Nagapalamaho lang lawas o kunwai. Kunwai gapalamaho lang lawas para nas lamok. Especially during daytime, kay day biting mosquitoes ining Aedes aegypti,
0: mm-hmm,
1: nga nagadala sang dengue. Kumanyos ka mo sang Santon herbal soap.
0: Mm-hmm.
1: Sa gabi, Santon plus herbal oil.
0: Yes, Sir Josil. Sa adlaw.
1: Sa adlaw.
0: Pero sa gabi, pwede man gyapon magamit. Kung gusto mo nga ikaw ya ang maglinamok.
1: Ah, ikaw ya mangutot, no? Mang injection. Mm. So kinanglan naton ini for the protection naton para ini magpalapitan sa lamok. Kay may ari ini sang sangkap nga nagapatabog sang lamok. Actually, hindi mauyunan sa lamok. Ano pa kay nagapalagyo sina ang lamok? Ara nada sa Santon plus herbal oil. So pag katon sa opisina, pag katon sa bata sa eskwelahan, banyusan nyo ang ma-expose nyo nga party sa lawas, kagpabalunin nyo ng Santon herbal oil para nga kung dito na sa eskwelahan, basi kung grabe, gidya ka damong lamok from time to time, bala masunod isang banyo sa lawas siya para hindi siya mapalapitan sa lamok.
0: Yeah, correct.
1: Ang isa pag-idari nga ginarimay natin sa tanan is the protection sa ato siling matabaw. Amo gining isa sa mga bagay nga may na istorya ako, nagligad lang siling gabi, doklay, ambal na muno kita nga, ayon tati ng cellphone mo na o, tanawab lang mata mo, nagahalob na ang dalom sa imo siling mata, ang imo siling eye bag. Pagkatapos, wala man gapon, sige man gapon, sang tamo sa cellphone, anay kay nagunta sa cellphone, siya nga daw hindi na ko kakita how.
0: Mm-hmm.
1: Ina sa sobra kakapoy sang ato sining mata, so pahuwayin niyo sa pagatubang sa mga gadgets, and dapat may suplemento kita nga mainom nga rich in lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin, which is present ina sa Visionix Plus, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil, upod ina dapat no sa aton sining healthy lifestyle. Pero mas labi kag labaw sa tanan na kinanglan non, Sir Josil, supplementation kun pida sila o kun pida kamo magkaon sa mga utanon kag tas nga maging source ninyo sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene nga nagapabakod sa mata.
1: Oo, inang mga tao balang naligan eh, magsudan sang kalabasa. Ang kalabasa nila daw ginahimo nila daw kahon palibot sang pinggan bla.
0: Mm-hmm.
1: Pamatsyagan mo, kung kaysa ginamunuhan mo, oops, may baha nga manugabot. Nga man, tida puno sang kahon ng pinggan mo, ha? Kaya radang binilog kag pinihak sang kalabasa sa palibot sang pinggan, kini kauyon.
0: Nakahilira?
1: Oo, nakahilira.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos bangilan niya sang, ano, Dok Leo, sang kapsina,
0: mm-hmm,
1: ukra.
0: Mm-hmm.
1: O, ara man na, latoy, ara man na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, sabaw lang ang hinahigop mo.
0: Kag na, kag maisip ya pa, Sir Josil, ha?
1: Oh.
0: Ang sinipad sang dahon sang balunggay.
1: So, kinanglan tagid ang Visionix Plus para sa protection sa ato sa ringa mata. At the same time, ang para naman sa pananakit sa ato sa ringa lawas, kung hindi gid kita kagwanta na kag kung may importante kita matransaksyons, nga gusto naton makapakondisyon para nga makapaminsar kita at mayad. Para sabi, maten ka mo meeting, maten ka mo sa mga gatherings, for example, din kay mo kagwanta, doon niya makyaw ang baga ko ni Hao, daw sakit niya tutunlan ko, inom ka mo sang pain reliever. Amo ini ang cease the pain, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, kay ang pain actually is a warning signal. Dapat mangin maalamon man kita no sa mga ginatawag signal na ginahatag sa lawas sa aton. Kapin pa o kung pag-abot sa pain, may acute pain, may chronic pain, may nerve pain, may referred pain kita nga mabatsagan sa aton sa lawas. Pero Sir Josil, may mga time nga kung ano man na nga pain, yung kinanglanon, magigit balay, Sir Josil, nga maghulag.
1: Mm.
0: nag-recommend kita, no? Pero hindi kita magsalig, ha? Pwede kita mabuligan sa pag-inom sa niya kapag tumarasang cess the pain.
1: Amo niya, basta ganyan magpala nakita ang lawas mo, no? Ika na gana maghulag, Dok Leo. Luwas lang kung kuhiton ka. Psst, sinadali nang tulog na ta. O, sino bi manghindi, Dok Leo? Mahambal karon lang ko, ha? Laban-laban gin pagkatapos sa habuyan niya kasang santon plus herbal oil, mahambal ba niyo siya na ilikod ko?
0: Bala mo na na.
1: Pero ti, kumo can I excuse myself for a while? Why English na? Kumo dali lang, itang kuha na yun, din yung tago, turbo ko man.
0: Para may kuhan ka, may bala ka?
1: May bala. 30 minutes na yan before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kag ang pag-inom sa turbo, hindi lang nga makaparaw sa inyong kana, sa inyong sining sexual activity, kundi nakatakos man ina, kung bala maayo ang blood circulation sa imong lawas.
0: Correct, Sir Josil. Kag sa problema, specifically, Sir Josil, sa mga kalalakinhan bala pag-abot sinin sa paghina sinasiring sexual performance, ang maka kaglabo huwas ka, Sir Josil, may specific yung efekto para dira. Kag kung ang mga factors, Sir Josil, like stress, pagmabot sang libido, imbalances ang hormone, mabuligan niya makorekt ina sang turbo dietary supplement.
1: Kay kung kaysa si Mr. Gahuya-huya pa mag kalabi ka mga misis na lang abi mag-order to sa clinic abi hindi gani sa mga ano bala drug stores bala ka muna lang to bakal sa turbo pagkatapos medyo putsun nyo lang sa ano bala ampaw ampaw para pagbuka dya that is more than a bundle of money Doc Leo.
0: Yes, Sir Josil.
1: Kaya nga, upodira, hindi lang, Dok Leo, ang simpleng santon or ang turbo dietary supplement for men mo, kundi ang pag-ulikid kag pagpalangga.
0: Tama nga, Sir Josil. Kumbaga buligay, ka-obligasyon sa isa kag isa. Pero may isa, Sir Josil, ka pamaagi nga na to ipan sa makilala ko eh. Gordon na lang sila online.
1: Tood, no? Why pa, no eh. Door-to-door delivery. Kagway man na ginabukad, actually, isang rider.
0: Yes.
1: Kamahambal, ay, kay sinuhuning turbo, wala kayo naputos eh. So you can do that online through TikTok shop or hindi gani sa Shopee.
0: Yes.
1: Okay? So, hambal ni Ma'am Ilma Sobrevega, sila niya, Dok Leo Katropanyo, sila nakikinig po ako sa inyo. Bumabili ako ng Santon Plus Gold. Pag nakainom ako at bumaba ang iyang cold o kon hilanat, palang lamig. Ang sugar namin ng asawa ko at Vision X Plus, maganda rin kasi hindi na lumuluha ang mata. At ang kafe ko premium D3, hindi ako inatake ng acid. Bumibili ako boxes o box by box. Kaya yan ang ginagamit naming mag-asawa. So very good. Healthy living na subong sila Elma Sobrevega dito ya sa San Jose Antique, Dok Leo.
0: Amo nang ginasilin sang kilala to Sir Josil nga kun San Antique bala. Rata na.
1: Ti daw amuran mayad nah. Amuran nami.
0: Yes.
1: Now, kag sa kay Mama Loha boy ko, thank you for listening diri kay Elma Sobrevega. Galing gid daw alang-alang na kami ni Dok Leo's Chimpo.

0: Hatag naman kita sa inyo sang informasyon, edukasyon, kag mga mapuslanon sini, nga mga sinipad sang mga ginatago nga sikreto sang tanom, prutas, or ni gani kararuton, agud to nga may baluan ta kon paano naton ma-maximize ang nutrients sa mga ginakaon naton. Lastly, kuantan lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Doc,
1: sa pag-prepare naton sa mga pagkaon naton sa Radyos Hill sa mga tagpalamatiin naton, normal nga may panit no ang prutas, normal nga may panit sini ang mga utanon. Pero pag-abot sa prutas, sining panit protection sa prutas kag tanom mismo nagaprotect man sa aton sining lawas. Gani padayo naton ito kibon yadtong mga pagkaon nga makabulig ang ilang sining panit para sa aton sining ikaayong lawas. Kaya sa mga benepisyo man, no, nga madulot sa isang quality ng mga food supplement for our prevention. Sa mga ginabatyag na ton, makabulig man paayo, palikaw sa balatian, pinaagi sa pag-ugali na ton sa pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Gani subay-bayan ang padayo na ton sa ringa pagsipad-sipad sa mga sikreto sa mga tanom may benepisyo sa ton sa ringa ikayong lawas. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man manginuli ang tanan. Kaya sunod pa sa Gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa inyong programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mga tapos magtapag lang, mayarap ka sa mga balita. Lalo sa amin, pagkita mga DJs na lalakad.
2: Wala sa konkreto nga sabat.
3: Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
4: Imo!
2: FM 103.9
5: Sampo Plus Gold.
6: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sampo Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
7: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
8: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Gratis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-system pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. System pain. Ang bibili sa mga butika.
4: Mga katropa. Exciting dito.
5: 106.5 XFM Rojas, Cagayan Street Health Incorporated. Ang nagpapasalamat kayo sa ato mga naging katropa partner sa bagulang hagtapok ng servisyong katropa karawan sa Barangay Libas, Rojas City. Gardens Socialized Society International. More back.

0: Lunes, alas 12 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
3: Solis, ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sangakon ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo palilig. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
5: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, o, 1,500 ina, ha? Abi, abi.
1: City Capiz, katropa mo, exciting!

0: Roja City Capiz, and all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Aira. Kaka Katropang Joy. Maging kaupo niya kami subong ni Katropang Joy at isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Today mga katropa is Webes na. Webes na, Webes na talaga. Kag syempre boss, Friday na. Sa liwat mga katropa, hati. Subong adlaw, Mayo 14 to 2026. Kamusta, kamusta? Wala mga katropa peeps naton. Kamusta ang bag-usweldo? O kon pa si ubos na ina. Sige lang, pero ang iba na fresh na fresh pa yung ilang mga kasweldohan wa ipabuhin na wa iman kulang. E, kamusta na mga katropa? Nakapanyaga na bala ka mo? Ang iba nag-preparar na inisang ilang palamahawan. Di mga katropa, standby na naman kamo ha sa ito na programa subong. Kiti para ululupod na naman kita nga mag-istorya hanay.
1: Magdamiawanay.
0: Kag syempre, mag-bardagulan. Updan nyo na naman kami subong ni Katropang Joy. Alright, at yung mga katropa ha, ang ato na ay pagpanamyaw sa ato ng mga katropang listeners sa radio. Ngati sa subong at inio, nakasaksak na may volume ng ilatag sa tagsa ka mga radio. Transistor, radio, manina, ukon, Bluetooth speaker ang inyong ginausar. Mga katropa, may diet nga afternoon. Sa mga nakapwesto na dira, nagahilay-hilay sila ng mga sofa sa tagsa-tagsa nila ka mga payag. Ukon, nagaguyan-duyan dira. Di mayong hapon dira sa inyo ha, mayad-ayad nga pag pamati gid subong nga Webes.
1: Yes, of course, sa katrapang ay,

0: listening sa mga nakasundi na ka-monitor na sa aton subong ng mga tinioz. Di makabaga ka barangay andri sa aton sa syudad sa Rojas para makamadira sa mga kabanuhanan. Andri sa aton sa bugos nga probinsya sa Capiz. Kag syempre sa mga kaiting natong nga probinsya sa bilog ng Western Visayas. All over the Philippines, kag all over the world, manikaw mga katropa. So thank you so much once again sa walang isawa sa pagpili sa amo ni katropang Ira. Aba, wala sawa or wala choice. Sige lang ka. Thank you so much sa pagpili na naman sa extra rated program bilang background program na dara this afternoon. Kagtiga ba pa nga sa liwata makahata kita sa good news, good vibes sa inyo tagsa kahapon dara.
1: Yes, tingin mo yung hapon na dara ha, sa natin yung mga katropa pips, especially na sa atin yung mga solid nga katropa nga nakatune in na subong nga hapon kay Uncle Armando dara sa Barangay Talon. Kamusta, kamusta ikaw dara ko? Kamusta ang mga ano dara ni mo, mga kaisdaan, ang mga ka ano mo dara sa kwan, ah, sa imo nga sangha. Shout out lang dara sa imo mga kaupdanan man nga mga tagabantay ng sangha. Kag syempre kay katropang Jolan dira man niya sa may bahin sa Hamindan Capiz sa yung family Lorenzo. Kay Uncle Pinky sa Barangay Dinginan, amo man dira ha kay Uncle Dudong kag sa partner niya nga si Auntie Susan sa Barangay Dinginan. Good afternoon gid sa inyo tanan mga katropa peeps. Subong nga webes nga edisyon sa programa nga X-Rated. Ano na naman bala ang aton pagasabton nga question? Masi wala mag ililingi naman sining ulo sa mga katropa naton. Katropang nila na aton nga question subong nga webes sa oyara na ho. 30 seconds. 30 seconds lang makita sa mata ko. Alright mga katropa peeps, ara ha, makita nyo na sa inyo ng mga screen. IT ko nga sa radio lang kamo nagapamati idara sa inyo ng mga dalunggan kay ipamangkot ina ni katropang Ira. Mga katropa, kung hatagan ka sa 30 seconds para makaistorya ang Totgamo o kunang the one that got away, ano ang gusto mo nga ihambal sa iya? Paano ni katropa Junior ay kusina? Pass ako na yung mga katropa ha, kay Tiway ako Totga.
0: Ay, si katropa nila lang ba?
1: Ay, oo. Oh, sige, katrapan nila lang masabat. Sino sa atin na question of, ay, why man siya?
0: Ay, man po puro wala.
1: Si Kualan Sinayatot, gaya ang mga kwandra o mga hero sa Mobile Legends. Alright, hati, katrapan dyan, mga kutadra itong mga katropa.
0: Oo, sa mga katropa natin, hati, ang mga totga natin dira. Or katropang Ira, basi ba lang iba, hindi wala naka, ano, no, sa mga, ano bala, hati, basi hindi sila familiar sa totga or sa the one that got away. So, balila ka tropang Ira, ti ang totga ko na muna sila mga tao nga ti, in short, mga former lover or someone nga naka connection ni mo before, romantic connection, pero ti naudlot ang inyong communication or kung relasyon, kagtigin free mo na lang siya. So, kayo man hindi bayo ang timing or ano pa man nga rason. So, busiling yung ginano mo siya ka tropang Ira, gin let go. Nga wala sa oras. Wala sa oras.
1: Pinaubaya mo sa iba.
0: Oo. Wala nga. Balita nga. Ano kano ganina. Tingos nga lang. Nga tiara mo ko ng love. Pero hindi nyo yatay. Wala nga.
1: Ay, tamang pag-ibig sa maling oras.
0: Oo.
1: Para mga katropa pips, ha, kay tiway kami sina ni katropang Joy.
0: Tapos 30 seconds.
1: Ay, grabe, kabudlan
0: mo siya. Kung di ka man sumang dara, ala lang.
1: Di ba, si kamundara mga katropa, ha, kasi may mga unfinished relationship pa kamundara sa inyo na mga past na di ba, si gusto nyo balik-balikan o kung ba, si gusto nyo na may ihambal kamo mensahe kamo sa sulod sang 30 segundo. At ipa butsyag na dara sa atong comment section.

0: pa-i-drop na hangin yung mga answer sa atin yung comment section. Mahambal ka rin mga katropa. 30 segundo? Anong mahimo, sinakmay? Piyong kagmoklat?
1: Ilok lang dia.
0: Bisan mga katropa, abisan. Masubra na lang abi at i-drop yung tira akay man. Why ka? So basta mga katropa, ginakonsider ina. Hulto na muna ninyo mga sabat ha. Kay timyara kita mga katropa nga sa subong single sa gihapon. Kaya basi may gina hulat-hulat sila bala nga dati nila nga naging ka-fling-fling. Dati nga mga gina-admire nila. O kung dati nga ilan nakaraan. I-drop na dila sa atin comment section mga katropa peeps. Hey tiyo, basa akong ina namo ni katropang Troy. Sa subong nga hapon na nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan. Sang inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan na dirang inyo mga radio, basko ganang inyo ng mga volume dira sa inyo ng mga speakers, kuna Bluetooth speakers, para ti matayog pagidang malabutan sa ngaton nga programa subong nga hapon. Siyempre, kitang babatian sa FM band sa 106.5 MHz diri sa probinsya Sangkapis. Kag siyempre, ti hilo-hilo man dira ho sa mga katropa pips na ton halabot man kita dito sa XFM Antique sa 93.3 MHz. Kamusta, kamusta mga katropa na ton? Dara, nakaigma na bala ka mo. Ano bala, ihan ang mga dapli nila. I-share nyo man rin sa atin yung comment section ha. Kag syempre, dara man sa XFM Bacolod. Labot man dito si katropang Iran, katropang Joy sa 96.7. Sa 106.1 MHz ang XFM Bacolod. Bangkalan at damo-damo man kita yasang listeners dito nga naga labay man rin sa atin yung comment section at salamat idha mga katropa peeps sa 87.5 MHz ng XFM Sagay City. Syempre may mga katropa man kita dito ay labi na si katropang Naranyan Alakapa ang kiss anaga tika-tika man sa atin yung comment section. Dira man sa mga katropa naton sa XFM Kanlaon sa 98.5 MHz. Kamusta, kamusta ka modera tanan? Bisa na gapulo pa wati dira sa radio. Bardagol na ka modera sa atin comment section ha. Kaya siyempre para masadiya kita dira tanan. Hello, hello git sa atin yung mga katropang sister station nga naka-hook up na subong nga hapon naka-monitor na at iya mayong hapon lang dira kag hello, hello git sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga station manager. Kaga siyempre pa mga katropa at isasubong nga hapon wala lang kita nagapalayag dira sa inyo mga transistor radio or sa atong Facebook live man this afternoon. Kamati siyempre mabatian makita pinagi sa atong XFM radio app. So idandod lamang ang XFM radio network sa tag sa inyo ka mga cellphone or tablet.

0: Tropa live naman kita sa atin nga secondary Facebook page. Wow! Ang XFM Rojas 106.5. Natisubong nga Webes. Mayari na inisang 1.9 thousand followers. Good news mga katropa, at least nakaabante naman kita sa isa ka 100. Amo na yung manami kay nagadinamo kita apisar nagapinitan siya nga aton nga main page at why kita nadudulaan sa panglaom nga ibalik ina ni katropa nga meta. Gani mga katropa, salamat gid sa padayon nga pagsuporta sa naka-like and follow. Thank you so much. Sa mga wala pati ano pang ginahulat niyo, pindutan na dira ang like and follow button para updated ka mo sa mga nagkakahilitabo sa aton. Ay galing, basi maglingya lang ang ulo niyo. Pero sige na mga katropa, ay hindi na dira maghuya-huya, i-click na dira kay Tia para aware gid ka mo sa mga bagay-bagay diri sa aton nga kalibutan. Kag syempre, ayaw nyo gid pagkalipatan nga i-power share ang aton live subong para mas madamo, mas masaniya kita tanan. At sa ato niya comment section, pwedeng-pwede gid mo ka-comment mga katropa peeps sa inyo mga pa-shout out, mga talamiyawon, mga greetings, yudra, birthday, manina, anniversary, fiesta, kasal, reunion. Ang inyo, yudra, mga ginabatsyag subong. Kung tuman ka mo ka-in love, abi i-shout out na rin inyo mga palangga sa kabuhi. Kag syempre, ang inyo, yudra, mga crush o kung nang ginalainan sang buot niyo. Go na mga katropa peeps sa ating comment section kay ti basahon tayo na tanan-tanan.
1: Kaga syempre sa mga nag-consumer

lang sa numerong 0908-862-5225. And of course, ang atong magpag-inggan nyo sa inyo at lo mga katropa ha, na mag-subscribe gid sa atong official YouTube channel. Pangitaan nyo lang sa YouTube ang 106.5 XFM Roca City Capias. Or pwede man gani nga, i-click nyo dara sa ating comment section or sa caption sa atong program this afternoon. Ara dara ang mga link sa atong mga social media pages, ang atong YouTube account. I-click nyo lang na kay Mati Magadiretso na ikaw dito sa YouTube channel namon. Kaya syempre, don't forget man nga mag-subscribe. Ha, mga katropa, wala gin sa bayad mag-subscribe sa atong official YouTube channel. And don't forget nga mag-pindoton ang notification bell, ang bell icon, para ti always ka mo updated sa mga nanarisari ng mga balita sa Subong, mga katropa. Especially na gin Subong, no? Nga ti naga kinagubot dito sa bahin sa Senado, mga katropa. Yes. So para hindi ka maulihi, mag-subscribe ka na dira para i-notify ikaw every time na mag-start na mga public affairs program diya sa XFM Rojas. Kaya syempre sa ating TikTok account, don't forget man mag-follow kag, mag-like sa ating TikTok account ang 106.5 XFM Rojas. Kaya syempre ginagamit natin sa mga secondary Facebook account ang XFM Rojas 106.5.

tro pati sa subong webes ang ara diri nagapanguna sa atong comment section. Walang iba kundi si Toto Vala Dizon Escalada sang Pure Flow Water Refilling Station diri sa may dao ba. Hindi ka busy subong to nga ti ikaw ginang una-una diri sa atong comment section ho. In love na naman si Toto Vala, wala gid iya absent ang iya mga pa-emoticon kada hapon sa programa nga X-Rated. Thank you katropang Toto Val sa pa-highlight. Kag mayong hapon katropang Iron Joy, kabalo ka mo mag-langoy. O langoy ko no nami maglumpat sa suba. Puwerte ka init na sa 43 degrees. Yahoo! Yahoo!

walang dalumpat, kay hindi kami kabalo maglangoy, kay man malamig mandriya sa amon. Ati, practice ka na, idirain kay para hindi ka man malunod. Sikat ropang, si Audrey Balang nagapangadwa sa bunga hapon. Uy, sikat ropang Mamu Liza Di Kala. Number one is always ang XFM Rojas. Thank you, Mamu Liza Di Kala, sa pa-highlight and pa-followers. Kaga syempre, third honor naman si Katropang Dui Arthur. Good afternoon, Katropang Iron, Katropang Joy. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz. Hello, hello lang sa mga Katropa Pips naton, hadre sa may bahin sang Maayon. Di man kamudra nga bahin nga kabaranggayanan, bisan magluwas sa West Villa Flores. Di, syempre amon pagpanamiyaw hati, dala na kamudra tanan. Yes, of course, Katropag Ira. Di bago kita mag-proceed sa ato ng mga Facebook Live messages, adre kita na sa ato nga serbisyong Katropa Panawagan. Sumanawagan na ni kita subong hapon, Katropag Ira. Sa kung sino man, mga Katropa, nakakita ha, sang isa ka nadula nga ido o kung na missing dog, adre sa bahay sang phase 2, Bilaw sa Piang Capiz, sang tinilikdan niya adlaw sang Domingo, Mayo Jess, Taknalas Jess, si Midja sang gabi, mga katropa. So kung nagalanto kami sa ating Facebook Live subong, di makita nyo da ang litrato o kang picture sang nadula nga ido. So ginapanawagan ginsang tag-iya kung sino man nakakita o kung may impormasyon sa namtangan sang nasambit nga ido. Palihog lang mag-contact sa numero nga 0910-589-1470. O kung pwede man nga mag-message, magpalabot sa mensahe sa messenger account sang tag-iya nga si Queenie Alonso. Alerta mga katropa. So sa mga katropa pips nato dira ha. Base ko na may impormasyon ka mo sa ginahamtangan sang iya na dula nga ido. So palihog lang paabot sa netungdan. Hambay pa sang tag-iya katropang ara, tinakita ko na sa CCTV nga may nagalaga sa nasambit nga ido kag pagkatapos si dati wala na siya nakapauli sa ilang apuloyan hasta sa karon nga mga tinio. So lugang pa niya nga hindi magkahadlok nga mag-contact sa gihapon sa tag-iya, no, bisan pa or may kabuhi man kun wala ang missing dog nga ido. Na sa hambal maniya gina kuan maniya nga taguon ang imong identidad sa sino man na makahatag sang impormasyon kag duwang pa nga may padsa nga pagabatunon, may reward money nga gratanyag ang tag-iya sa sino man nga makahatag sang impormasyon or makatudlo sa ginahamtangan sang nasambitan nga ido. So palihog lang sa mga katropa pips nato, especially na sa mga taga kuan deraho, sa mga taga phase 2 Bilaw sa PN Capiz, magpakigangot lang mga katropa sa mga ginsambit na ito nga numero ko sa messenger account ni Miss Queenie Alerta. Thank you so much, mga katropa. And of course, balik kita sa ito niya comment section, katropang ay, dali lang kayo nag-dubli-dubli na

0: transsexual. Siyempre, magluwa sa ating first, second, third honor. But, di ari man siyempre, of course, ikatropag, Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Wala na nagpaulihin, nagpa-highlight na, nagpa-followers pa sa ating comment section. Gagti nag-drop by mo siya sa iyang kung ano, emoticon, ano niyo siya, ido man, na may pa-heart-heart. Wow! Dog lover, go to si Ma'am Emmy. Sige. Thank you so much, Ma'am Emmy. Kagmayang hapon ang dress sa mga kapdanan umayin sa bahay St. Jack's Laundry Hub. Thank you so much. Si katropang Sir Melvs, ari naman, good afternoon ko na XFM Nationwide. Kag mga katropang worldwide, especially na sa inyo mga chika babes. DJ Ira ka, galigaya, mga guwapahon.
1: Yahoo!
0: Sige. Thank you so much. Kagdugang pa ko na ni katropang Sir Melvs. Nagahulat na ko na siyang pasararaud. Siyempre, ang mga pumpkin boys niya, kay Foreman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kag kay Bonbon ni Mikay. Sa boss nila nga si Junjun Arlon, kay Darwin Pogi, kag kay Buko Guapo. Kag of course, hindi maulihi ang sir nila nga si Justoni, Tisoy, Lodi Pet Malupa. Thank you so much sa mga Pumpkin Boys sa pag-monitor as always dere sa X-Rated program. Si katropang Louie Arthur, syempre may pa-emoticon man. Bawa nag-apaintis-indi sa mga katropa natin sila nga mga emoji. Sige, kanyang-kanyang drop ng emoji dyan mga katropa peeps. Kay Ma'am Liza Tigala, mayong hapon. Katropang two beautiful ladies, DJ Ara and DJ Joy, nagatutok na ako dere sa radio. Pa-shoutout out man ha sa Family Digala kag Family Divino. Kamusta ka mo dira, Ma'am Liza? Wow, nagainano na bala dira ang pamilya mo. Nagahuluhilay na bala dira kag nagatulotambay kung diin man na nga tambayan. Sige, salamat gid sa pagtutok ha, Ma'am Liza Digala. Si katropang Nilo Zada ang ato nupod sa technical side subong nga hapon. Nagpa-followers naman kag nagpa-highlight. Thank you katropang Neil, hambali katropang Lloydie Navales. Good and sunny afternoon, katropang Iran, katropang Joy. Oh, not just the age doesn't matter, and also the distance has no matter. Ay, grabe, bisan ano ko no, hindi lang ko no ha, nga age doesn't matter, apisar ko no, malayo ang distansya nyo, hindi na ko no rason para hindi maging kamo. Yudi, katropang Lloydie Navales, may gina, oo, ano guro ni si, may gina pabati-batian guro ni si katropang Lloyd sa malayo nga pungsod. Sige, katropang Lloyd, ayaw na maghuya-huya, dira, ano bala, direktahan na bala, kay ti para mag-updanay na kamo. Si katropang Solomon, ari naman subong, baw na ulihi siya, pero ara, sige hapon.
2: Oh no!
0: Number one man, syempre as always, kag nagpa-cool emoticon pa. Si katropang Rafael Dick na mayong hapon, mga guwapahon. Diwata DJ Ira and diwata DJ Joy, nagatutok na kami din rin ng mga tirik toda sa X-Rated program ninyo. Thank you katropang Rafael Dick. No, shoutout man rin mga kaupdanan mo dira nga tirik toda. Kaya para malingaw man sila, mabatinaan nila dira sa kahanginan. Sa kahanginan ang ilang mga pangalan. Sino pa dyan?
3: Sige, sa katropang Lloyd Diaz, linya, love is untouchable. Pag ikaw na katropang, ay, feel that my heart just cannot deny. Opo, nag-rhyme pa. Sige, and each time I look at in your eyes, or I look in your eyes, I know why. Sige, wow! Ito mga lyrics naman isang kanta, katropang Lloyd.
0: Basi, lyrics naman na katropang Lloyd. Abi mga i-drop na lang yun, mga pick-up lines ang kuwan lang, ang hiligay no lang naton dari. Para maka-inchindi man ang mga katropa peeps naton. Naragapamati.
3: Sige, thank you so much na katropang Sir Lloyd D. Si katropang Solomon na nagkinadlaw naman niyo kag si katropang Crystal T. Ari, may pa-heart-heart in lababo ang first one. Tiga katropang Crystal, I know ang hindi gini ko yung mawadaan sang totga. So, ano ba lang imo nga mensahe? Sa imo nga the one that got away, Ma'am Crystal Maria Joy. Base ba na nag-lantaw siya subong? Or nagapamati siya subong sa itong X-Rated program? Para ti siyempre, pinagi sa itong programa, mabalaan niya kung ano mga inughambal or naghambal lang ha, wala sang kaking subong. Sige. Si katropang Pasete, Kenneth, sa linya, good afternoon kuno katropang Ira and Joy. Panagiin kami nagapamati dali sa barangay, Poblacion Norte, Sigma, Capiz. Pa-shoutout lang kuno sa iyang crush, si katropang Jen Rose Del Mendo, sa barangay Amaga, Sigma, Capiz. Ragid ha, nag-lanog sa kahanginan ang pangalan sa crush ni katropang Pasete Kenneth, si katropang Jen Rose Conobi. Katropang Jen Rose, ganawin mo na ang baso, magparamdam ka na dito sa comment section. Ilagi ko dirigin ang name drop sa imong admirer nga si katropang Kenneth. Si katropang Ton Palma, mayong hapon. Katropang Iron, katropang Joy, hambal niya to hong heist. Mabran out gali ka ron hasta gabi, hasta sa gabi, katropang Ira and katropang Joy. Ay, tira lang niya sa inyo, katropang Ton Palma. Ay, tiyang himuon mo sinakuan ka na lang sa guwa katulog sa ninyo nga balay kasi para hindi ka mainitan, hindi ka maganutan kay malamig-lamig ang hangin sa guwa sang balay. O galing, damo lang galupad-lupad ng mga lamo. Pamaypay ka na lang, katropang Ton Palma. Kaga, syempre, tiya, ilong-ilong, idra ha. Kaga, salamat kita sa pag-comment masubong sa aton nga programa. Si katropang Solomon Antonio, mainit-init nga hapon. Two beautiful ladies, katropang Iron, katropang Joy. Yahoo! Watching live na subong si katropang Solomon, samtang nagapulupahuway, nagahilay-hilay sa idanom sang mangga, timay na grabe ang init. Samtang gapamati sang X-rated, nagalanog na ding XFM, asamon niya banwa kay naka-bluetooth speaker ako. Thank you ka, God bless mga katropa. Thank you man ha, same to you katropang Solomon, kag-syempre kanami sa inyo mga pa-food so online, mga pa-dessert niya, kag mga pa-ice cream, baw bulong ina sa kainiton. Abi, pag bakalabi din ang katropang Solomon ice cream, ako may maglabay kiti para hindi ikaw mainitan. Kay katropang Crystal, good Thursday everyone. Hello katropang Iron, katropang Joy. Paki-shout out naman sa family ko dira sa Roja City, Capiz. Especially ko na sa Barangay San Jose. Yahoo! Saya ko nung guwapang girly na si Rogelyn Crystal Joy Libardo. Ginapatulog gid ni Mother Maria Libardo na always gid gapamati sa programa niyo. Thanks gid, kag more power pa para sa inyong programa. Thank you katropang Crystal, kag sa imo direk nga mother nga full support man diri sa aton nga mga program sa XFM Rojas. Kay Rogelyn dira habi pagkatulog na ayaw na dira pagpauta sa si Lola mo Maria. Okay katropang Pasati Kinet, good afternoon katropang Ira and Joy. Pa-shout out lang po sa tito ko pala. Komentaryo, bisan komentaryo ka po tito ko man ikaw giyapon.
1: Oh no!
3: Do every day, ninig na shoutout ni katropang Kenneth. May ginapabati-batian siya. Sige, agabay nga mabatian ni nasang tito mo. Abi, name drop ang tito mo. Ang ala niya. Joke lang ang katropang niya pa sa tikinit. Sige, ati. Dugang pa ni katropang Solomon Antonio. Pa-shoutout makunodara sa may or kay bro Walter niya Delphine. Ang tag-iabras ang ice cream or Karen ice cream. Sang barangay Malagit Pontevedra, nakalansag ang ilang radyo sa XFM. Thank you so much katropang Erin, katropang Joy. Thank you as always sa bahay sa Karen Joy Ice Cream sa barangay Malagit Pontevedra, Capiz. Thank you so much gira sa paglansag kada adlaw dira sang X-rated or sang XFM sa inyong radyo mga katropa. So dali lang katropang ay nagga-loading na naman kita bo. Do ato nga comment section do kita lang kag nagga-loading manu.
0: Amo man diri sa akon katropang Joy, damo gina bala artist si katropang Meta ho.
3: Sabay man siya no. Sige, lagi ko ang katropa pipsa. Refresh na lang ato niya. Ang ato niya comment section. Di ba, lawig-lawig na yung mga nag-comment. O, abay, ready lagi na. Si katropa Solomon, di ato na na-shoutout na ang tagiyasan Karen Joy Ice Cream. Thank you so much. Kaya siyempre, si katropa Solomon, naglatag naman sa iyo mga panamiyaw. Siyempre, as always, sa iyan ng mga katropa class members. Di ba, na nanila ko sin o sila. Lawagon talang din yung mga wala subong mo sa ating comment section. Si katropang Taimoso, kay katropang Ryan Sena de la Cruz, kay Yanyan Horario, kag syempre kay Chris Brandon Blanca Flor, kay Nene Bacas de la Tena, kay katropang Eric, kay katropang Bernard V, kag syempre kay Ma'am Seneline, kay Toto Joanne, kay Sammy de Landau, kay Ma'am Leles Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay syempre kay katropa niya Lloyd D, kag ang pinakauli higid, si katropang Joel Billiona Sang, Hamon Amon na Panay Kakias. Thank you so much, katropang Solomon, na shoutout ng imong mga katropa peeps, mga class members naton.
2: Yes, tisaliwat mga katropa, hangin nyo mga comment, i-comment lang tira dugang pa ninyo nga pag panamiya, mga greetings sa ato nga comment section, kay tisubo nga nga tinion, maghaboy lang.

0: Ay, dali lang mga katropa, kaya nga ito nga tech nag-CR pa. Alright mga katropa, sa liwat, ang oras, alas 2:41 na sa hapon.
1: X-FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May nacular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero ito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si... Vision

0: Siti?
1: Yes, sir. Nagamito sa barangay, bilog-bilog, and once I'm a recycling, overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Samson Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Samson Plus Gold and Samson Vitamin C.
2: Samson Plus Gold. Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Samson Plus Gold at Samson Vitamin C. At sa loob ng isang buwan,

0: inom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang meron Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay numublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Gusto Plus Coffee Beans. Mabibili sa mga butika. Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can.

0: si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawon sa akin dahil mabilis akong kapinta. Pero, dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, paghimo sa gintingog na prutas, pagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, nanakaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty.

0: sakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Sanson Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Sanson Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi Rita.

0: kontakto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
1: Ako si Susan Cabio sa Barangay Binan, Rua City, nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Melimilito o sa akong dagaan nga 3,000 piso kas gani kamutira magka-intraman sa Santon Cab XFM, libo-libong pa-premyo.
0: Ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaong sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

0: Pilipinas, alas 2:53 na sa hapon.
1: Katropa, inani nga programa ang Builogang Gradulong sang Xanthol Plus Herbal Soap. Ang Xanthol Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa ngatong nga kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthol Plus Herbal Soap ang imo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa ngatong nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwedetipunan sang balhas kag higko. Ang Xanthol Plus Herbal Soap ang miyara sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang humol sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa mga ginagabi nga good carrier oil. Kag sa Nico Herbal Oil, mga katropa, nga kung nilakot mo sa iba ang ingrediente, hindi maguba ang yung properties kag-epektibo. Garero pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag-Xanthol Plus Herbal Soap ka na. Babakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ba add to cart sa inyong mga Shopee kag-TikTok shop. Xanthol Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: sa atong programa subong nga hapon. Yeah! Sa gihapon, nagkapamati ka mo sa XFM 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Yahoo! Sa programa nga, X-Rated. Wow! Alright mga katropa, tingato na nga pagpanamyaw sa atong mga katropa, gidriho sa Eker Multipurpose Building dira sa Philippine Crop Insurance Corporation. Siyempre dira man sa dalom sa Mia Drug Mart at sa Gene Access Boutique. Good afternoon lang gid kay Ma'am Catherine Famula nga bisibisihan gid sa pag display man dira sa niya mga baligyat sa mga nagapangita dira ha dira sa Capiz Doctor Hospital. May butika kita dira sa Gene Access Pharmacy. Kadto lang kamo dira kay Ma'am Catherine Famulag. Kag syempre dira ba sa Acro Refilling Station dira sa atong yung mga delivery boys salunghalong gid kamuha. Kag syempre sa Tres Marias dira sa mi admin section kay Ma'am kay Daphne Valbaraz, kay Ma'am Annalie D. Gala, kag kay Ma'am Desiree. Mayong hapon sa inyo. Kag syempre amuman kay Ma'am Emmy dira sa may bahin San Jacks Laundry Hub. Aba, tumudang mo naman siguro ang mga customer ni katropang Ma'am Emmy.
1: Kaga, syempre nga itong may nga pagpanamiyaw sa mga katropang security guards na ito, mga katropang SGs na ito, nga ti-always ginaka-monitor. Dari sa X-rated, while nag-duty sila sa ilatang sa ka mga opisina or establishment nga ginadutihan. Dari sa mga katropa na ito, dira ha, sa bahin sang Pueblo di Panay, sa mga taga e-performax contact centers. Kaya syempre, sa mga nag-duty, dira nga mga SGs na ito, sa bahin sang Capelco. Kaga, syempre pa, mga katropa tagi doon, di tagi pagkalipatan ang mga katropang SGs naton, mga maukod gid nga taga subaybay sang X-rated sa mga taga Calspol 3 Supply dira kay katropang GK Willard de San Dave, kay katropang Giveheart Celero, kag syempre sa kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. always gid naka monitor dire sa aton. Thank you so much mga katropa ha, sa solid gid nga suporta sa inyo nga mga chicken babes dere.
0: Sa aton man mga empleyado dira ha, sa pribado man o kung pampubliko ka mga opisina nagapanrabaho sa mga negosyante naton dira sa nanarisari ng mga establishment, ilabi na dira sa mga mahugod naton ng katropang vendors dira sa may lipunan. Ara man ka mo sa public market o kung ara lang banda sa mga talipapa, di may ka mga bahin nga section mga katropa peeps dira sa may Chidoro Arsenal Trade Center o kung ara man ka mo sa Burgos tali Papa. Shout out na dira sa mga katropa peeps nato na nga nagpulupamati na sa XFM Rojas. Mayong hapon gid. Syempre sa mga pinalangga naton nga mga mangunguma, mamumugon, mangingisda, mailang gid nga pag panrabaho sa inyo tanan. Kag syempre halungan gid nga aton nga mga kalawasan. Dapat wag og kita dira magsubaya sa mga lawod, magarab dira sa mga kauyaparan, dapat kondisyon gid ang aton nga lawas. Sa balon gid sang tubig mga katropa peeps, okay, para ukong hawon ka mo tikmay dakpon ka mo kag may inumon. Syempre labi na dira sa aton nga katropang solid sang hamulawon panay dira kay katropang Tagmoso kag kay katropang Eric Biring ang mga mangingisda naton dira. Sino pa?
1: Kaga syempre katropang Ira at isa mga katropang driver sweet lovers na ito nga nagabihay subong sa ito nga mga karsadahon kaya ang iba nagapulupahuway man sa kainiton sang tiyempo. Sa mga jeepney drivers na ito, mga bus drivers, mga van drivers, mga tricycle drivers, kaga syempre sa mga motorcycle riders nga nagaparik-parik pakanto pakari ma-deliver lang inyong mga parcel kung ano pa man na inog-deliver dira. Kaga syempre sa mga katropa na ito nga nagabiyahe subong nag-drive sa ilang mga privado ng mga salakyan. Thank you so much mga katropa. Kag thank you guys sa pagpili sang X-rated bilang background program dira samta nagabiyahe kami sa atong karasadahon. Kag syempre nga itong ikaparugyan drive safely gid mga katropa. Kag mas okay na lang ina nga ma-safe nga makaabot bisan hinay lang kaysa naman paspas pero hindi ka sure kung makalabot kaysa imo padulungan. Kaga syempre sa mga katropa

inyo nga mga pasahero. Ari na subong, nakaupod sa aton nga programa si katropang Ma'am Eleanor Gati Logo. Good afternoon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Yes, mga fidugay-dugay, watching and listening here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Ari kami di sa Danumsang Kakahuyan, kay puwerte ang kainiton. Watching and listening together with my husband, June. Amo na gayon, ano ka mo dira sa Kakahuyan ka tropang Ma'am Eleanor ha? Basi hindi na ina pagpulo pa nga pidrang inyo ginaubra. Joke lang ina ka tropang Ma'am. Hay tiyara ka mo dira sa mga ininit nga tubig. Sige aha kuta na dinang imo mga termos ako magpulo pa nga pinasamtag. Ginahangin-hanginan sa mga Kakahuyan. Manami idang hangin basta halin sa mga kahoy akay man. Ang huyop sang electric pan niya subong. Init naman. Tuma na ganyan kayo niton sang kalibutan. Sige ma'am at salamat ganda sa pagpamati. Sige tropa ang Ton Palma. Abaw nagapangakat siya ko. Katropang Ira ML ta. Sige tropang Nilakata. Yahoo! Hey ma'am.

Karapang, Lloyd Navales. So I love you. Please say you love me too. Ay, do pa naman ini nga kanta. I love you ni Celine Dion. Sige, asingoy na bala ka, Tropang Lloyd, ang ginatumod mo. Be mentioned dari sa ato ng comment section. Kika Tropang, Cruz Blanco Flor Concepcion. Mayong hapon, DJ. Sa watching live, dari isa Kapagaw, Panutan. Panitan, Samtanga pa Machoy. Ah. Pero panot, dari ngayon muna type, sir, ha? Sige, wow, sa stuma na kainito, nagapin na Machoy, paka mo yung katropang Sir Chris. Sige, abasi, wala, kuha nini, hangover ang mga katropa natin, abasi, nagapangita lang yun ang inhawa nila sa mainit-init niya, Machoy. Wala, yun ang dala sa pagkulukaon ng katropang Sir Chris, kay man, kung busog ang katropa, yati, lipay man rin mga katropa niyo. Sige, sa katropang Ma'am Sanalin, finikito tabigit, yari naman nagpa-highlight, nagpa-tough one, kag nagpa-followers na sa ating comment section. Watching now, kuno siya, katropang Ira, sige, thank you so much, kinawag katropang Ma'am Sanalin, mailang nga pagpulo pa matidra sa bahin sa nga lutod-lutod sa imong mga kaupdanan or pamilya mandira. Si katropang Dudoy, Tupas Dumali, para kadalikyat si Dudoy ho, nagpa-highlight na sa sumong hapon, kag sa niya, good, hello, good afternoon to beautiful DJ Ira, DJ Joy. How are you today afternoon, or how are you today afternoon? Sige, okay lang kita, Dridoy. Thank you so much, kira sa

0: emoticon. Heart-heart, nagpa-kiss kag nagpa-cool. Sige nga, super, yun ka nung kainsang hapon. Mga gwapa ko.
1: Oh, no!
0: O, sige nga, Patol Val, kamusta ka mo ni Tol Chris? Aba, nagpa-kamusta mo siya sa mga katropa peeps dali sa comment section, katropang ay. Si katropang Fritz, I'm willing to wait for you.
1: Wow!
2: Sino yan? Katropang Fritz, sa may ginahulat-hulat ka na gali ha. Dapat, wala ka na yung agahulat. Dapat dumadamoves ka na. Basi agawun, pinakaroon sang ibaan. Tapos kagid.
0: Sige, si katropang Menias, Leonard. Arima siya sa ating comment section. Maayong hapon ko na Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Pag-greet man sa Ribisco kag Creamline Warehouse sa bahin sang lawaan. Thank you sa takang tropa pipso. Wala ginaya absent man sa ating comment section every time. Si katropang Menias, Leonard. Thank you so much kung sa mga kwandera ha. Taga Ribisco, Creamline Warehouse. Sa mga gwapahon, dara ng mga sekretary. Sa mga gwapahon, mga tiso yon ng mga warehouse men, mga drivers, kag syempre, hindi maulihin nga itong atiso yun, mga katropa, si katropang Menyas Leonard. Thank you so much with mga katropa sa solid ninyo nga pagsuporta.
1: Yahoo!
2: Si katropang Dudoy Tupas Dumali, ginagreet niyo gito sa mayong hapon, dira sa may bahin sang Pontevedra, gapamatigid always, si paring Artem, kag Chef Crispin, kag kay Lola Norma, most especially sa two kids ko, kay Jinwen, kag Jewel. I love you, miss you, mga anak. Love gid ka mo ni Papa. Don't worry, mga anak. Kay makaplastar na ko diya, sugaton ko kamuda, kag diri na ka mo mag-eskwela, mga langga ko. We love you and God bless. Abodo ka sweet subong ni katropang Dudoy. Sweet daddy siya subong, ho. Sige, boy, grabe, gid ang naging impluensya sa imo sang Manila. Though, nabigid siguro mga abiyan mo dira. Kay katropang Menyas Leonard, Ma'am Ira West, Philippine Sika ba? Uy, nag-pick up line siya. Ara na, katropang Joy, ang bala, bakit?
0: Sige. Ikaw yung katropang, ay, kay ikaw
2: yung... Ako gali yan.
0: O, sige. Sige. Siling niya, Ma'am Ira, West Philippine Sika ba?
2: Bakit?
0: Kasi, kahit pinag-aagawan ka na, patuloy pa rin kitang ipaglalaban hanggang sa huli.
2: Aba! Kabalo, ang si katropang Menyas, mag-pick up line kag ara, galing mga linyahan kag. Oh. Dugay mo na tani, digin pagawa. Napahuyo na lang si Toto Val.
0: Grabe si katropang Menyas ha, talaga sa lang pick up may agi man ha. Sige ha.
2: Si katropang Ma'am Sobre Vega Elma. Hello mga guwapang DJ Ara and DJ Joy. Good afternoon. Listening naman. Yes, alerto na sa pagpamati ang duwa kadalunggan ni Ma'am Elma Sobre Vega. Thank you as always Ma'am Elma sa pag-monitor sa aton nga programa. Kay katropang Anski Bueno Delmino. Hi nang, I'm back mayong hapon sa inyo. Thank you katropang Anski. Kaya mayong hapon mandra sa family Jaime nga nakatutok subong hapon. Shout out lang dira sa barangay Dinginan Sitio Centro. May lapit-lapit lang dira gari ang fiesta sa inyo kag. Di anong handa tadaway gida? It's a hila kami ha katropang Ma'am Anski. Hambal ni katropang Sir Chris Otolval. Ikaw lang una lumpat da sa suba kay lapit di sa water station. Ang ano? Sige ah, kamo bahala dyan.
0: Sige, si katropang Ma'am Elma, wala pa nagkalipat ka magpa-highlight. Thank you so much Ma'am Elma. Kag syempre si katropang Anski, nagpa-cool man sa atong nga comment section. Kag si katropang Chris, siling niya okay lang ako tuldoy ari bago lang tapos pamatsoy, solve man kain nagkakaon na siya subong tapos na.
2: Importante solve. Namiid ko rong batsoy nga nagkaon ni katropang Chris ha. Okay man, satisfied it siya.
0: Sige, si katropang Dudoy, tinsiling niya si Joy, DJ Joy, kung okay sa imo, so gato, nakada, dali ka na lang sa Maynila.
1: Oh, no!
2: Oh. Hambal ka tropang Tatawal 1991 Daomag Matagnop Bridge.
0: Si Toto Balba na. Doon naga, ano ba?
2: Naga pa indes si Katrapang Lord. Abo, sige to, importanteng imo banuwa yung imo ginapabugal dira.
0: Hi, tiyanong emoji sila kay Sir Lloyd ya pag saksakan. Imo yato, ana, yato.
2: Mga tulay eh. Pwede ba mga galon sa tubig? Ambali ako. Okay lang di tuldoy, abuhi pa kami di may atay pa man kami tuldoy. Sige, abera-bera lang yung totoo valmetras may atay tuloy ang kabayo. Ambali ka tropang Fritz, yung totga pala it means you have the right love at wrong time, Emmy.
1: Yeah!
2: Oy!
0: Si Ma'am Emmy.
2: Si Ma'am Emmy. Kamusta na rin ginatukod mo katropang Fritz nga laundry hub? Ay, gabay nga na human na ina. Pero hambali, totoo ba niya? Harap naman siya sa pick-up line. No?
1: Ayoy!
0: Hindi mo siya po niyo.
2: Ano ko nung hambali, katropang Joy?
0: Masiling niya, Ma'am, ay, kape ka ba?
2: Bakit?
0: Kasi sarap mo kapiling.
2: Abo! Short but surely.
0: Dibatihan ko naman ito.
2: Oo, dudugay naman na ito. Dugay naman na, Abby.
0: Eh, katropang nga, Menyas, yeah, do updated to yan.
2: Oo, about sa mga West Philippines. Dapat about naman sa mga Senado.
0: Ang relevant man dito.
2: Yes. Bali, ni katropang Rafael Digno, shout out lang ko na sa mga tirik toda, bau arigid. Subong niya lang niya gin-shout out to kay Ryan Boreros, kay katropang Robert Hicalde, kay Ruel Leonardo, kay Ayan Dalmasyo, kay Jason Binliro, kag sa founder sang tirik toda nga si Sir Melbs Anisco. Opo, kadamo galit siyang members ang tirik to, dadara, pero si katropang Rafael Gadya ang the best man. Siya ang founder sang turbo.
0: Sige,
2: Ari, may pamangkot ako. Ma'am Joy, pinakbit ka ba?
0: Bakit?
2: Kasi pinatitibok mo ang puso ni Dudoy Topaz na wale. Bawa, kabalo man na ito si Dudoy maghimo sa niya pick up line. Siya bala pa himo, kay lain-lain man siyang imo na winakal.
0: Basi maungusan ka pa ni Dudoy. Sige, si katropang Mark Rio Bagoy. Sali niya mayad niya init-init nga hapon. Di katropang Ira, kakatropang Joy. Gapabati ako via transistor radio. Nagapahangin-hangin ako dyan sa Babaw Lumboy. Samtang nagapabati sa X-rated.
2: Uy, ara naman siya sa Lumboyan. Nagsaylo na siya sang pwesto kay man. Paragid ko na yung nakikatropang salumuan ng idalom sang mangga.
0: Nagigad katropang ay sino to ganyan sa avocado.
2: Ay, ang but ah.
0: Daw si katropang ano man to ba lang? Mark Rio, subong sakwa naman si Lumboy.
2: Ay, sige ay, hindi ka gapong kaluwas. Gai kami din Lumboy. Kay butang namon sa uluna namon. Ang baliya, mahalin ko bala puno kay man ga pangayo sila mangga.
0: Makwa na naman tada karon ng munuhan. Sige, may napagpulo pa mati dira ha, katropang Mark Rio nga nagpulo pa mati mas X-rated subong at iba sabi gusto ka man dira isha route mga kaabyanan mo dira uya or kapamilya katropang Mark Rio at feel free lang nga i-drop na sa ating comment section si katropang Anski abana mo at katropang IC Mahambal.
2: Basi may lechon sila to.
0: Pwede isharo no.
2: Mm-mm.
0: Sige, si katropang Tristan Wyeth Gulay, sila niya

Visayas, hambali katropang ton, katropang ay, bilog ko nga Visayas, katropang Ayra, ma-brownout, dala ang cabies, 4 to 9 p.m. Legit, ina katropang Joy? Wala, magani ko kita advisory, pero check na lang ka doon. Andam ko lang. Katropang, sino to si katropang Ton Palma? Ay, sige, karon Ton, aabang-abangan namon, mayo lang kay ti, astaman alas 4 nga mun nga programa. Si katropang, bali, totoo valho, sigurado ka ba si Aladondon ka man? Hello? Ah, why na siya? Ay, totoo, Valbad, ina to, habo na aking na si katropang Ton Palma, ho. Ay, bardagol, Andres, sa GC, baro may trust issue na si katropang totoo, Val. Iman, damo na ginang nagpanunto sa iya. Pasensyahe lang siya, ha, katropang Ton Palma. Ti sabat niya sa imo, ho, sensya, hindi ta kakilala, nugay, kahilabot sa akon. Ay, bardagol, ang pala mga katropa, please, why lang wala inaman? Ay, si totoo, Valgid, wala ang pasimuno sa tanan-tanan na ah. Kaya nga, mula to sa Senado to, hindi na mag dugang din. Si Katapang Crystal, may sabat sa ato ng question for today. Sali niya para sa akon. Kung natagan ako sa 30 minutes, gindi ah? Hindi 30 seconds, sige lang ka. Para mahambay kong akon nga the ones, buong puso ako nga magpasalamat sa iyo dahil kahit masakit man ang situation natin noon, mga, or nagpaubaya, salamat ako mag dadi lang. Buong puso akong magpasalamat sa'yo dahil kahit masakit man ang situation natin noon, nagpaubaya ka dahil gusto mo makatapos ako ng pag-aaral at may magandang kinabukasan someday. Wish ko sa'yo sana nakatagpo ka rin ng tao na minahal kang tapat. Yun lang. Yahoo! Wala ka lang po 30 minutes katropang Crystal. Ay, sige, ay importante malawig ang iyang mensahe para siya nga totiga. Pero siling ni katropang Ton Palma, totoo, walipos ka kung nadira.

Siling ni Tato Val, buhi pagalit ko ex. Ko mga ma'am, nag-PM siya, hay ko no hambal ko, buhi kapagali. Oh, po, grabe ka din yato. May mga ex ka man gali, dumdum ko, ay gil. Grabe, gina si Katropag Aira, ay Tato Val. Kaya, lagi pagalito, abi ko magani, wala man.

0: Katropang Fritz, request ako ng Katropang Ayos ang kanta. Just Give Me a Reason by Kylie, even though di ako or di ko po marinig. Thanks in advance. May requested song.
1: Sige, ate, bantayin, dira, kay dapat marinig mo yan.
0: O, si Katropang Don, Katropang Ay, nag-request man ho. Katropang Ayra pag, or Katropang Joy, Only Hope Puno by Mandy Moore. Ang iyang requested song.
1: Sige, ate, ipatukar tayo na gani. Pamatigid ka mo habang nga Katropa Pips. Kaya dira, pang tutukbal naman niya pa, dinarda lang mga ma'am. Manghilalay o kuna, mangilalahay tayo. Ay, di kilala ka manimo nga katropa to ayaw wala magpinang-away, dira. Sila ni katropang Fritz Ian Paranio in a relationship pa kasi siya. Kaya I'm willing to wait, magbe-break din yun.
0: Ayoy!
1: Guwapo, galiin! Ayos, ah, sige, ah, hulat ka dira sa magputi ang mata mo, katropang Fritz. Siling ni katropang Dudoy, may request man siya, ho? DJ Joy, DJ Ira, pa-request ko multo, minumulto na kasi ako ng damdamin ko kay DJ Joy. Dumay mga unod ang mga katropa natin subunod. Doon nag-aandar ang mga utok nila. Si Toto Balang hinarik-ik na nalang may pick-up line si Dudoy. DJ Joy, pares ka ba?
0: Bakit?
1: Kasi sarap mo ka pares sa araw at gabi. Yahoo!
0: Yahoo!
1: Uy, dubag, uy, ni sa dalunggan ko, ha?
0: Sige, Doy, may score ka din sa
1: very
0: tali.
1: Very good, Doy, ah. Humani ka, tropang Mark. Kaon, takalumboy ka, tropang Joy, kakalumboy. Ginakaon ng lumboy.
0: Ginakaon ng lumboy.
1: Feeling ko wala. Basta nagpinangatchi na ikaw dira ka.
0: Ay, lumboy? Naprutas mo niya?
1: Ay, feeling ko yung lumboy na ginabutang sa ulunan.
0: Lumboy na?
1: Ay, hihala ko. Pabalik, galiyan. Ay, sige, aprutas galiyan lumboy. Sorry lang, ha? Mapatawad niyo pa si katropang Ira. Tingala ko man, huwag mo kayo na ginahambal. Ay, tiyo.
0: Hindi, subong ko malang gani. Kinagpati mo ko sa imo, ginabutong sa ulan.
1: Buboy, tiyo galito. Ay.
0: Sige, now we realize, katropang Mark. Sorry, kid. Sige, si katropang Tutubal. Ari naman niya, un.
1: Ay, nako. Hashtag lumboy.
0: Si Toto Bad, siya niya undang. Oh, lapit-lapit ka lang nito. Nakapukaan ka, gilgag. The second, the super typhoon in the Philippines.
1: Yahoo!
0: Sige, ah. Si... Ay, doon ka na uyaman. Ikay ka trapang Markman.
1: Why, abi, samon po, no, nga, lumboy, eh. Why, kung sila kakita nga, putas, amo na nga, why, kabalo, si katropang ay na. Pero nakimbod ako sa mba niya, makaon, talumboy, eh. Ginakaon, galing. Sorry, nang ginaga, trapang Mark Rio, bangoy, baudabo, gigili siyang kaprutasan, dito nga, tanom, si katropang Mark, ah, nagasaylo-saylo lang siya, kisara sa mangga, kisara naman sa lumboy. Kay katropang Dudoy, namin gina-shoutout sa hodara ko no sa gina-shoutout na gali ang mga kaptanya niya dira sa dalumsang Kasia, Akasha, Goroniga Park, gapahuway-huway sa biyahe pa kanto Bigo, Bicol, mga katropa.
0: Yahoo!
1: Sige, halong-halong kamo sa biyahe niyo, katropang Dudoy at Tupaz Dumali.
0: Sige, tibiyari, pwede katropang ay... si Dudu Falo. Oh, grabe ka makuno ka. Grabe ka naman, Ma'am Ay.
1: Hambali, ano to? Nag-bisyo na naman si Meta, pero ari pa si Subong ko, may panamiyaw man si katropang Anthony Albert. Shoutout man kay Master Albert Alborte sa Kudyan, Ibisan. Master for Bone Alignment. Uy, sige, shoutout na rin sabihan mo, katropang Sir Anthony Alborte. May dayad niya ka hapon kagti, kwan lang, may dayad niya pagpanrabaho lang kung ano man darang ginahikot ni katropang Albert Alborte. ang bani katropang Tuan Palma, hindi na rin natin pagbasahon ah. Pero siling ni Toto Val, grabe ka man kuno. Sige, shout out sa liwat ha kay katropang Anthony Alborte, especially na dira sa barangay Dinginan. Bawa nagadamo naman ang aton ng mga katropa sa barangay Dinginan. Ho, lagi na rikik na lang si katropang Mark Rio Bangoy.
0: Ayoy!
1: Sala mo gindi. Sa bus, di naman ang target mga puno ha. Dabi, kung prutas, ina-drop na nga daan.
0: Emoticon. Sige.
1: O, si Tutubal Kadlaw mo siya ho. Sige, si Katropang Rafael, sa akin ko no, Totga, or sa iya ko no, Totga, mensahe ko, sa diin ka man ngayon, sana sa mabuting kalagayan ka kung gusto mo magpa-turbo. Aray lang ko. Bogey dia number one, si katropang Rafael, si Kia. Si katropang Nilo, ang banya, grapes lang abi, ang kinakaon mo ay

0: mutabi sa mga pangalan sa mga bagay-bagay nga kisalain-lain madali sa aton. Amani, ito malong nga orange. Mga orange kag apple kinakaon ni Ma'am Ay. Ang lumboy ikis na sa iyo.
1: Oh, but lagi niya. But lagi kong rich kid katrabang tutubal, no?
0: O, Bugnay, pag ito. O, Bugnay, kilala ko yung Bugnay kay Mamiara dito malapit sa amon. Inang may, inang gagmay nga bilog-bilog na may color ito, may pula ka green kong hilaw pa.
1: Oo. Chakto. Tapos kagapon, ang gagmay na siya, di ba katrapang ay?
0: Ay! Ay! Hindi ko magtulok si mo katrapang ay kaya doon kinadlaw
1: na ako. Tapos kagamon, ito diba kung katrapang ay, diba naghambal si katrapang ano nga iya ginaluto nga pamahaw lang kuga. Tapos wala man tayo idea sa lang kuga.
0: Ay, anong lang kuga? In search mo?
1: Wala, pero doon duman ko, ano na siya, duwit-tuit man siguro, diba?
0: Yes, sambal taga ni wit-wit, no? Kaya man doon nabatian ko na ito eh. Sang sarad to nga panahon.
1: Pero sa buong gidya, okay lang, kay galapit man ang alungboy, kagbuboy.
0: Yes, nag-aray man ang mga katropa. O, siling ni katropang Ton Palma, sari-sari ya katropang Ayas Amugani, iman kong dira sa inyo sa Bacolod. Lain ang pangalan, diri sa Kapis, lain man. Oo, sa Antique, lain man.
1: O, di Ma'am Elma, lain man.
0: Yes. Pero ambal ni katropang ni katropang Crystal, in love kag idya katropang Aira na panungduman ko na ginakaon ang buboy po. Ano ko no? Sige. Pero, wow, li, haha, buboy, amo dya ang ginakaon. Ang lumboy, amo dya ginahimo ulunan. Sige nang baliskad, pag dya si Toto Val. Sige na, mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman ang mga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan subong nga Webes. Inibala ayhan, makahatag naman sa aton sang leksyon.
1: Inayhan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
0: O kung basi, konsumisyon. Gala mga katropa, balantaya na naman inihakag sa aton pagpanumbalik. Ato na inipagabasahon. Time first kita na sa mga lumboy kag mga buboy ah. Haboy ka tanay mga commercial mga katropa pimps. Gani, standby.

0: Bound for Gold, Coffee Biggs.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa binunga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko to pinasahili nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manalit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with Steviol Glycosides, Mangosteen, and Vitamin D3.

0: essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Milk Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire's Key.

0: present of Yesterhills Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desmenorrhea.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: System.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa contrary. Sa mga butika.
1: Nagabulig pugong sa paglaptak sa mga cancer cells. Protection. Nagudmalayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barley grass. Kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May kape ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

oras alas 3:30 na sa hapon. Tropang inalay nga programang bulog nga ginadulong sa Zanton Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa peeps. Ang Zanton Gold Herbal Tea, marami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunawang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Tungod ini ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark na magaranong gid sa health benefits. Ginapatamis man ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga panalawas. Gali sa mga tropa na aton diraha nga nagasupreher sa diabetes at hindi ka mo magkabalaka. Tungod mayari man ini sang santong sa isa ka antioxidant gikan sa prutas ng mangustin. Gani ka kasge ng mga toxic kagaya iklan sa aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ng mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. Kag syempre, pwede man ninyo mabakal online at pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. So, balik na kita ha, balik na nga ton pag Bardagul subong nga hapon. Hindi tayo ni pagpadugayon ato na inibasa ko na nga ton nga istorya subong nga hapon. Kag mga katropa, ang iniang ginting unuhan, kasal na ako kag nagpakasal naman ang friend ko o kunang friend ko nga guy, pero ay may pero, yun lang. Di baluon naton kung ano bala ining pero nga ginamin ni

0: Tag 2021, may nakilala ako nga gay sa kapamilya namon. O kon sa kapilya namon. I am 21 years old at time. Bag-o lang sila transfer sa amon nga lugar. Pila ka bulan ang nagaligad, naging close kami. Tungod, malapit siya sa Ginoo. Mga DJs ang bugos niya nga pamilya, nagasimba nga dungan. Mabakod gid ang iya pagtuo, kaga sobra sa iya kabuot. Natabuan man nga sa amon kapilya, may ara kami sang pag-groupings, kag isa siya sa kaupod ko. Kada may gatherings, okasyon, kag iban pa, piyermi kami upod nga duwa. Ang iban gani, ginapanungtom nga may relasyon kami. Ginasunlog-sunlog man nila kami. Pero wala gidiya mga katropa.
1: Mga DJs, pila ka bulan kami nga pirmi mag-upod. Kag nagakadto sa balay sang isa kang isa. Siyempre, upod ang amon ng mga pamilya. Kaya hindi pwede sa amon nga kami lang aduha ang mag-upod. Bible study, family gathering, lunch, dinner, kag iban pa. Halos na nga okasyon, magkaupod kami, mga katropa. One time, nagahampang kami sang utod ko sang Minecraft. Kaginakat namon siya. Abaw, ginbike niya lang. Halin sa ilang balay pagkado sa amon para lang nga makahampang kami. Crack lang ang app kag nakalan lang kami para nga maka-join or maka-join sa isa kag isa kay hindi pa man namon ma-afford ang authentic nga game sa duanay. DJs, gulpi lang ko nga nakabatsyag sang iyang agbay sa akon. Biskan nga ara siya sa atubag sa manghod ko. Kaga pa simple ba nga nagsandig siya sa akon, abaga. Dayo, nabatsyagan kong iyang malumok nga bibig sa akon nga guya. DJs, kabalo ko nga sala. Kabalo ko nga hindi dapat. Pero nakabatsyag ako sang kalipay ang gulpi man na bayluhan sang kasubo. Sang gulpi siya naghambal sang hinay, hindi kita pwede. After sa tuging kuha niyang iyang pagsanding sa akon, nga abaga, kaging kuha niya man ang iyang kamot, kag nagtadlong sa iyang pagbungko. Kadasig sa mga natabo, DJs. Kabisan gani ako, nakibot man. Mixed emotions gid ang tanan. Hindi na ako makafocus sa akong hampang, bisan nanon ko nga tutok sa cellphone. Duwala naga sink in sa akong ang tanan. Tapos, nagrason na lang ko dayon nga nakapoy na ako.
0: Halin sa to, nagdistansya na siya sa akon. Ang movie nights kada kaptapusan sang bulan, wala na siya nagaupod. Wala man siya nagasabay sa family gathering, Bible study, lunch kag dinner. Kagpiyerme na siya late sa pagsimba. Kag kung kaisa, wala gid gani. Sadto ginagreet pa niya ako pagkatapos sang pagsimba. Pero subong, diretsyo na siya puli. Ginbaton ko lang ato tanan. Masakit. Oo. Pero wala ko na lang ginsapak pa.
1: naglikaw man ako sa iya. Ginkalipatan ko na lang ang amon nga friendship. Kayman, wala naman ako nag-aupod sa family gatherings. Asta nga nadula na gid at all ang pag-upod namon nga duwa. Years passed, nauna ako nga ginkasal. Masadiya ako kag maswerte sa tawo nga napangasawa ko. May baby naman kami sumong. Pati ang mga upod ko sa kapilya, mga friends inside and outside sa religion namon, pareho nga masadiya kag nag-attend sang kasal namon. Pero inang abiyan ko sang una, wala gid siya magkadto. DJs, pagkaligas ng pilakabulan, pagkatapos ang akong nga kasal, napatay ang akong nga amay. Nagkadto ang pila ka mag-abyan kaga kaupdana namon sa simahan. Kaga isa na gani dira ang ginatawag kong kuya. Pero siya, ang friend kong magay, wala ko gid nakita. Bisan pa ang mga ginagana niya ara. DJ sang ara ko sa kusina, gin-istorya ako sa ginatawag kong kuya. Dito ko nabalain nga may girlfriend gali ang akong friend nga guy. Sang panahon nga nagsiling siya nga hindi kita pwede, may girlfriend na gali siya sa do. Nag-ako siya sa akong ginatawag nga kuya nga may ginatago siya nga pagigugma sa akong. Pero nagduha-duha siya sa pagpili between sa akon kag sang iya nga girlfriend. Sang uli higin pili niya ang iya nga girlfriend kag amuto gali nga nagdistansya siya sa akon kag naglikaw sa mga gatherings. Tungod nga hindi bautismado ang iya nga girlfriend, kinanglan man niya sa do magpili kung ang Diyos o kung ang iya nga girlfriend. Kaga sa tunga tayo, maging pili niya ang Ginoo. DJ, sa linsang nagpakasal ako, nagbalhin siya sa nga kongregasyon, kag nagangkon man sa bago nga mga abyan, kaga wala na ako mayabatian, parte sa iya. Ang ulihi ko na lang nga balain, parte sa iya, among duha ka tuig pagkatapos ang akon nga kasal, nagbulagay na magaliit sila sa iyang girlfriend. Kay man, ginpili niya ang Ginoo. Pero DJ Subong, nga kasado na ako. Kag nabalaan ko nga nagpakasal naman si Carl, nga adaw may tunokya sa akon nga dughan.

ako mga friend apotos nila? Ang engagement, pag-wedding preparation. Suddenly, my heart sunk, naman masakit. Naman nagtulo ang luha ko. Naman dumay pang hihinayang, kag hinulsol ako nga nabatsyagan. Pila kaadlaw ako nga halos hindi makakaon. Nakonsensya ako kay wala man sang may sala. Ang akon bana sa akon. Pero nga amay kasubo kag pag hinulsol ako para sa tawo nga wala man naging kami. DJs palangga ko nga akon bana. Pero nagalibog ako. Kagdaw sala ini nga pamatyag. Wala ko kabalo kung may mga friends ako nga makabati sini. Pero gusto ko lang magpagwa sang kabugat nga akon nabatsyagan. Sa kadaagi nila sa akon nga newsfeed, hindi ko gidya malikawan nga istok siya. Kagang iya bag-o nga asawa. Matahom, manggaranon, namigid sa nila nga wedding venue, kagsang ila nga kasal. DJs, doon nakabatsya, gina kuya sang kahisa. Kisa, ginahuna-huna ko pa sa kagulingon ko. What if ako to ang yara sa litrato? What if amon ato nga kasal? What if ako ang nakabayo sang puti nga gown kag nagakapot sa iyang bisig? Kabalo ko nga sala ini. Amo nga gusto ko mamangkot kung nga aamusin niya nga ko na nabatsyagan. Tungod bala nga hindi ko karelihiyon nga ko na napangasawa amo na nga may paghinulsol ako? Madamo gid nga what ifs kag kabalo ko nga sala initanan. Paano ko balayhan malikawan ang mga sala nga ini? Paano ko balayhan mapunggan ang malain nga mga ginabatsyag ko? Abi mga katropa, palihog, buligin niyo ako. Ini na lang si Mori, kag ini ang akon ex-rated story.

katropa, ginaya nga programa ang Buylog ang Granulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper imo ko galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang Glota Kojic, kag Virgin Coconut Oil, kag VCO, nga nagabulig, agad nga mapungga ng early signs of skin aging o kag pagtigulang sa ngatong selula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ngatong supat, gamit ang natural nga mga ingrediente nga aras sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap. Ganin mo ang natural ang pamaagi sa imong pagpagwa pa mga katropa magamit ang Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap

0: pang join masubo nga to yung story ha.
1: Gani mo na si Marahan lang ang pasubo.
0: Story. I think sa katropang sender nato niya si katropang Mori sa nakambad mo kasal ka na. Kasal

0: ila sa nila nga friend. Mm-hmm. Kag sala gid ato ya sang friend mo kay man. Gingkisan ka pa niya sa guya kag na kutik-kutik pa siya sa imo. Ay kundi way mo gid manilipatan.
1: Mm-hmm. Kay galing may girlfriend mm-hmm. naman siya sa
0: asta yanda inadala-dala gid ya sa Gyapon ikatropa ang Mori. Ay kaya mo lang na kay hindi ka man aware na may girlfriend na siya gali iya. Ang buali ito nga may feeling sa gali sa imo kaso may girlfriend na siya. Kaso nagdamoves pagid sabi iya.
1: So siguro katropag ay sa lalaki man to ya. Siguro after niya nagbulagay sila sa first girlfriend niya, pag-check niya may asawa na si Mori. Kina-decide pa siya yung mga asawa na lang man siya.
0: Yes. Sa TY Manila na pala ano, siguro nagbantayan na yun sila sa mga update sa nilang buhay-buhay. O ay masang communication.
1: Kung nagsali si Highland sila.
0: Yes. Amo gani IT sumo nga sinahambal mo. Okay man ang bana mo ah. Kag na-concern siya kagani kiman nga manakabatsyag na anakabatsyag kapasang amo sina sang mga minagabalatsyagon nga hindi dapat kiman maibana ka na. Ay sa imo katropang Mori ha. Okay lang na imo ginabatsyag. Lipas din yan. Pero ayaw ganyan maghimo sa mga bagay-bagay ha nga makapaguba sa inyong marriage sang asawa mo.
1: Yes, kaga sana mention mo na gani eti okay man ang imong asawa, wala ka man sa problema. So siguro hambagin ni katropang ay lilipas din yan.
0: Yes.
1: Amo na na napanumduma kag of course ti dapat focus kaya sa imong ano nga marriage or sa inyong nga pamilya katropang Mori.
0: Yes, hambagin ni katropang Ton Palma, focus ka na lang kuno sa bana mo Mori, subong kag palanggaan na lang siya ang bana mo. Pangamayui ang bana mo nga makaupod mo siya sa inyo

0: Color the City o si Katropang Tonya Palma.
1: Yeah, sama naman ni Katropang Crystal. Sander, ang advice ko lang sa'yo, huwag mo nilang balikan ang kahapon mo dahil wala naman naging kayo. Magkapatid lang kayo sa pananampalataya sa Diyos. Ang what if mo, hayaan mo na. Focus ka na lang sa pamilya mo at magiging sa anak ninyo. Dahil kung hindi ka pa magka-move on, ikaw din ang masasaktan. Tapos may emoji nga, let's go!
0: Let's go, move on na lang kay sa Katropang Sander. Duwa ka marriage ang gubon mo. Gubon mo ang inyong marriage. Ay, paano na lang ang ila? Di maguba man. Tapos ang ending, hindi man ka mo magdayunay. Triple kill ka gani. Pahimudong ka na lang dira. Kuha na lang batuna na lang inang imong marriage. Subong ka. Siyempre, i-treasure mo man ang imong memories dira sa imong bana. Hindi ka na mag... sige, okay lang na imo ginabatsyag, pero ti ibuhos na lang ina sa asawa mo. Kalibdi na lang ato as ikatropang Carl, kay man happy naman siya sa iyang sariling buhay.
1: Yes, ang babagani ni Katropang Fritz, emotions can be confusing, but boundaries matter. Kagambarito to Valsander, basi kinikilig ka lang, pero hindi ka iniipin.
0: Uy, kapulit-ulit na lang ito. Kapahapon pa na kag.
1: Sige, happy-happy fiesta ko no para buwas. Dira sa Banua it Pontevedra, Viva San Isidore of Pontevedra. Sige, doy, happy-happy fiesta para buwas. Sigurado damo naman dito handa ang katropa nato, labi ng family ni Katropang Dudoy Tupaz Dumali. Sige, si Katropang Ronald Abracuzo, Katropang Ay, arigali sa ato nga comment section this afternoon. Thank you so much, good Katropang Ronald Abracuzo, sa paglabay man din sa ating program.
0: Yes, thank you, good mga Katropa, ha? Kag isa na naman, kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan, nga puno sang leksyon.
1: Puno man sang inspirasyon.
0: Kag puno sang consumption. At the same time, kasubo. Sige lang, kaya mo na nga let go kag mag-move on ni Katropang Bam Moria. Gani sa mga katropa naton nga syempre nagbardagulan sa atin nga comment section. Sa mga katropa naton nga tik na willy man sa pagpamati dira sila ng mga radio. Thank you kin mga katropa sa padayon nga suporta. See you naman tomorrow para sa Friday edition sa programa nga X-Rated. Naging kaupod nyo na lang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Ang oras, alas 3:59 na sa hapon.
3: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanctum Plus Gold. Mayaman sa Plus.
4: Mabayagtaan sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM
6: Pakulor sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Yes, to hell!
7: The secrets of hell.
8: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
9: Yes.
8: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo si ni Dok Leo?
9: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Nun ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglano ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
8: Mm.
9: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
8: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
9: Mm-hmm.
8: Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na.
9: Mm-hmm.
8: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka, fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
9: Yes.
8: Kung wala na gid.
9: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
8: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Supple Plus Gold. The secret of health.
8: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
9: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sa fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
8: Hindi na sa kabatsyag.
9: Yes.
8: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
9: Again.
8: Again.
9: Yes.
3: Gusto mo ba ng

0: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa rin mga joints, posible mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa kinatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang kinatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sergiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
5: Correct.
4: Kag sa mga kababaihan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
5: Correct.
4: And imbalances.
5: Correct.
4: So pwede ina mga biyan makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
6: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
5: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secret of Health.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akumulan sa Sister Pain para derog-derecho ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Sample.

0: sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag Evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: X FM.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Good afternoon, mga pinalangga ko nga katropa. Natingala ka mo nga si Sexy D lang kay nagka-emergency ang aton nga guest sa subong nga hapon tani ara sa subong sa ospital ba kaluoy kay mamang Jan Rose no ang aton nga kainday si Buana Vlog wala gid na dayon kay tungod nga gin-admit siya sa ospital. Get well soon mamang ha kaga kung importante gid siya is maayo kada iya subong don't mind kinahuya gid siya kuno grabe gid ang pangaya pasensya kay titungod nga abi niya madayon siya pero wala gid na dayon kay titungod nga hindi man hungod nga ospital sa no. Get well soon mamang kag see you soonest. I-rescued na lang na liwat. Anyways. Mayong hapon sa inyo tanan. Isa na naman kahapon nga pununta ang pagkadlaw no hindi nga rakak ta naman di kay nga kagapon nagsalalakit ang akon nga pang mga katropa sang sige kakadlaw ba grabe eh subong kay wala ta guess so pwedeng nyo gid si Sexy D matawgan kay ma on air call naman ta di or maka-advise ka true call pwedeng gid syempre alas 4:30 na sang hapon mga katropa kag ang petsa subong Mayo 14, 2026. Siyempre, nakatutok mga kamugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday 4 PM to 6 PM. Siyempre, kaupod ang inyo nga Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, dali lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod! Ay, siyempre, sa aton da nga mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman sa akong subong background music sa subong nga hapon, no? Kag sa mga nakatutok naman sa aton live, maaniya gid nga hapon, kag maayo lang nga pagpamati kapag lantaw, siyempre. Pwedeng-pwede gid ka muna yaka comment ya sa aton niya nga live ya. Kag syempre speaking of lantaw, of course pwedeng-pwede niyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Syempre kung gusto mo ya balikan niya ang mga live or ang ganap kung anong ganap diya sa XFM yang page namon. Pwedeng-pwede mo gid tuya ka doon ya. Kag syempre subong naga-live kami sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung may ara ka daya greetings or ipa-shoutout or ipa-tamiyaw, pwedeng-pwede mag-idya makomment sa aton na live. Kung syempre, do like, share, and follow. Ginaya pera mo. Ay, para at least, bala, mag-grow ta nga mag-grow. Kung kagapon, pag niya ang akon niya cellphone, doon nag-abisyo. Do hindi masyado visible ang nagalantaw sa akon ha kag ang naga-comment. So may mga comment gid iya nga mga katropa nga hindi gid ya makita ni Sexy D unless ha igo ko na madiparahan i-review ko na ang live ko after. Kag da ko na makita ay nag-comment din si Amoy. Anyways, kung daan naman ang imo cellphone, kung gusto mo yung magtawag ya kag mag-advise sa katropa ta nga nagpadala sang sulat, pwedeng-pwede ka gid magtawag sa XFM official hotline number ta nga 0915-628-7926. Kag syempre, kung gusto mo makipag-chismis kay Sexy D, pwedeng-pwede ka gid magtawag kag kung anong opinion mo kaya may harap man si Sexy D nga opinion, pamatian man ni Sexy D pag gidang imo man opinion. Bakag anyways, mga katropa, sakit-sakit, gijagyapon ka init. Bakag sakay kakigina si Sexy D nga nag-duty sa Camel? Bah, ang akon nga upod sa ginasakyan ko nga tricycle, mga katropa, nagakumod-kumod, gambal, bah, grabe, gadyang init, yaday, no? Kasakit-sakit, gadyang kainitan mo ko gani, manta, bah, ang biyamayo na lang tadi, gani, yaguro kami mga kapunuan pa tadi, kung ano pag ginayan, nang gakatabo niya sa syudad niya, mas init-init, pag ginigong labi na kuno sa mga squatter area, bah, init-init, ginya, mga katropa, muna gani, stay hydrated, gada, kag kung nga pwede yung kaanom, kaya maligo, paligo, ah, ako gani, wala gani ga untat ang balas, kuya, sa kalawasan, kuya. Pero ti, ah, sige lang niya, ah, amot man si sexy di, ah. Anyway, sa speaking of chimpo, no, sa amon nga chimpo, syempre, kinanlan, gadya nga protektado, ya, ang lawas. Takag, syempre, ginaindurso ko sa inyo ang aton paborito nga, ultimate trio nga, ginapangunahan sang Santon Plus Gold. Syempre, ang Santon Plus Gold, ta mga katropa, supplement nga may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. So kung permi kaya ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo yung maging healthy, perfect gid ini para sa imo. Kagang nami sa Santon Gold Plus ta mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients, kag isa na inaang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Syempre ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo, malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat, amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, among aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ikaduwa ta naman nga produkto mga katropa, amo ang aton nga premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi niya makumplito ang aton ultimate trio kung wala ang aton Santon Vitamin C. Isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung sensitibo ang chan mo ya or acidic ka, pwedeng-pwede kag gidyagyapon mag-inom niya. Kaya hindi magsulab ang imo nga sulok-sulok. Siyempre, nagapadugang pagidyapaligun sang imo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig iniprotect tahan ang lawas ta batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kabalubala ka mo, mga katropa, nga antioxidant protection pagid ini nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig man magpapugong or dutay, padutayon niya ang pimples mo kang mas glowing kag healthy ang imong nga skin. Anti-inflammatory effect nga makabulig magpabuin sa imong hubag o con inflammation sa lawas. Energy booster amo na gani mag-reduce ang imong nga kakapoy. Ara sa inyong screen, mga katropa, nakita nyo na ang taang aton nga tatlo ka ultimate trio. Syempre, ang mga produkto ta nga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health. Kag available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mo kakadto sa Yes to Health Wellness Center kay available dira ang aton nga mga produkto nga ara sa may Door 46 Vinco Building Lizarre Street, Barangay 39 Bacolod City. Syempre kung tamaran ka naman magwaiya or magkadto sa butika lalo na nga grabe ang init, pwedeng-pwede ka gid mga katropa mag-order sa through online. Akong syempre available ina sa Shopee, Lazada and TikTok TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.

0: Bogart. Okay lang yung madam na ito. Maga salamat sa pag-greetings mo dito. Number one supporters gudyan sa amo niya live ya permia kaga thank you so much gud sa adlaw-adlaw kag walang sawang pagsuporta sa XFM family de ba. Thank you. Miari ko digali nga greeton nga birthday niya subong. I would like to say happy happy birthday sa pinakagwapo nga coordinator ka CCC. Wala ka agi dulaan CP. Wallet kag wala ginalagas ka mga agi. Ang pinakaloyal sa 12 kababayi nga lain-lain ang SIM. Happy birthday gali kay Sir Lauren D. Ocampo. Basi bala magsunggod si Sir Lauren kung hindi ko siya paglawago na. Okay na, sir. Wala kita da panset, sir. Siyempre, sa akon, pag hindi nga isaman ka coordinator, nga si Yam Alim Gumba, nang gupagwapa kung nga coordinator, nga wala, gaka-stress, siya kag always happy, langgid niya. Mayong hapon ni, kag sa mga nagagandahan, kuda nga mga TL, kag nagagupuhan, si Mamang Daisy, si Mamang Konya, siyempre, ang mga TL, kuda nga gupuhon, si JR, si John, si Dandan, si Rain, na mayong hapon, gid sa inyo, kag kabay pa nga, mayo gid ang hapon nyo kay do kalain kay init subong. Kaga mga katropa sa liwat, ang bako sa inyo, pwedeng-pwede gig ka mo magtawag sa aton nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Siyempre, kung mabasa ka ron si Sexy Disang sulat, naging padalas ang aton nga katropa, pwedeng-pwede ka gidyan mag-advise ya, true call, kay istorya hong kan Sexy D. Kag maulat si Sexy D kung sino ang matawag sa subunga adlaw. Kay wala, tag-guess? Kagang isa, taka-guess, nalang-alang si siguro natulugan kaya pang masahe to sa kung ano buwas na lang ang aton nga isa kagesa. Wala piyo gito guro si Michael sa pang masahe sa iya mga customer no. Kaga mga katropa, mamati kita anay sang gamay nga painumdum mabalik lang si Sexy Diha kaya mabasa na kita sang sulat nga ipadala sang aton nga katropa. Kag syempre kung mayara kamo dai gusto man i-advise sa aton nga live, pwedeng-pwede nyo man ma-comment, hindi na ya maguya-huya pa. Ibasaho ni Inisexedy. Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
1: XFM 103.9.

0: Exciting! Sample
1: Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: System pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
0: Santone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede

0: maganda ka pa.
1: X. XFM. FM.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang nato ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kun sa diin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kun responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Do tayang ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santone. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.

0: akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.

mga pinalangga ko, and welcome back! Sisek na di, wala nang kakaurungan. Ito ka dalong, yung kaginapaminsar ko, kasi siguro, sweldo, boss, ay. Ito ginapaminsar ko, ano naman, backloan ko man. Nakibot na lang, kuya, malaka wala na yung sound. Anyways, mga katropa, alas 4:44 na sang hapon. Kag ang ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Siyempre, para na yan sa aton mga beautiful eyes. Kung may problema kaya sa mata like glaucoma, pterygium katarata, solusyonan ta ina paagi sa paggamit sang Vision X Plus. Kaya ang aton Vision X Plus, mga katropa, may ara ini sang lutein, beta carotene, zeaxanthin nga magaprotekta sa aton mga beautiful eyes again and again. Drain! So, sa atin daw mga lola, kaglolo, no? Especially nga nag-weak na yung eyesight, taya. Pwede ka mo yung mag-inom sa aton nga Vision X Plus para at least, or sa mga medyo arapon, sa samtang timprano pa, or arapon pa palang kaya, pwede na tapnaunta na lang ni paagi sa pag-inom sa Vision X Plus, ta. Thank you! Anyways, may mga katropa tadi subong nga bago sa ato live kagari di siya. Katropang Sir Lloyd D. Navales, good PMSD. Love is like a fire, dangerous thing to play with. dangerous gid man niya ang fire. Pero kisa hindi ka man makapaminsar Sir Lloyd D. Kung hindi ka man makapaminsar nga delikado na kung hindi mo matistingan. Anyways, thank you so much, Sir Lloyd, sa pag-agi. Kagari man diri siya, Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, sexy. Good afternoon, Madam. And thank you for watching or pag-standby. Di kag salamat gid sa permi nga pag-subaybay man sa amon, Madam Elvira. Thank you so much. Ako, mayara ka madaya nga i-advise sa aton katropa nga pagabasahan sulat subong ni Sex Edia. Syempre ang aton nga sulat nagakaangot subong sa tawo nga mga sala, char. Mga tawo nga mga sala. Batayan yung mga katropa kaga. Pwedeng-pwede gid kamo magtawag sa amon nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. So kung gusto nyo daya mag-advise, pwedeng-pwede gid kamo daya katawag ya. Kag sa subong, magabasa na si Sex Edisang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. May pagabasaho naman kita subong sulat nga ginting uluhan sang buyan ang kaugalingon sa sala nga tawo. Dear Sex Edie, taguan na lang ko sa pangalan nga Tom. Nga abala, kabudlay magpalayo sa tawo nga hindi man sigurado sa imo. Bisan, kabalo ka nga, kapoy ka na, nagalaom ka gihapon nga basi sa pila ka adlaw, piliun ka gid niya sang bugos. Kapoy na gid ako, Sex Edie, sa pagulat. Pero, masami hindi ko mapungga ng akon kaigulingon nga magpalagyo. Bisandamo na kami sang mga disappointments, kagdamo naman kami sang tion nga upod, daw ako lang gyapon isa, Sex Edie. Kisa, mapinsaran ko nga may kulang sa amon relasyon. Pero, basi ara man sa akon ang problema, tungod sa akon tindog kag prinsipyo sa amon duwa. Palihog ko tani Sex Edie, sang advice kung ano ang husto ko nga himuon. Kay bisan sa akon kaugalingon, nagakabudlayan ako kung paano ako makabatsyag sang kalinong kagkatawhay sa tagipusoon ko. Saliwat, ako gali si Tom, kagmadamo gid nga salamat.

0: Anyways, thank you so much katropang to, no, sa pagpadala mo sang sulat. Ang imo ni nga istorya medyo mahapos nga do, medyo mabudlay man. Pero ara man nagyapon sa imo. Ikaw man gyapon makadesisyon na. Pero ang advice lang si mo ni Sex D is wala kaya sang diferensya. Hindi kaya magamba nga ikaw ang may diferensya kag hindi kaya magambal nga tungod sa tindog mo kon sa prinsipyo sa imo ka ugalingon amo na nga amo nagakatabo subong sa relasyon mo. Dapat gani mas mangin malipay ka kay nga mas grabe ang paghatag mo importansya sa inyo relasyon nga duwa biskan ikaw lang isa ang nagabato. Imagina bala kabalo ka nga biskan kahapaw lang isang tubig sa bubon maabot gid na iya ang chimpuya nga mamalana, di ba? Biskan ano pa na iya ka may times gid nga muna balang balila ang baldi ga kapuno man pero as long as kaya mo pa pahalagaan or kaya mo pa iya agwantahon, sige lang, go on lang, kati basi sa ulihi. Ma-realize man sa imo partner nga amo nang ginahimo niya sa imo. Kag relate gid ko, kaya ako kaagi man ko na that time nga gingkapoy ko sa isa ka relasyon. Pero muna gani, kis makibot ka na lang nga pagbugtaw mo, wala ka na luyag sa partner mo. Oh, may mga times ginaya katropang ton nga nagaabot sa punto nga nagakadula ang spark tamo sa aton nga mga partner. So depende na lang naya sa inyo or sa imo kung paano mo inaihandol. Muna gani ang balnila ko no within 3 years, 7 years, 11 years naga toxic na na ang relationship niyo. Kati do katalaka na gid man na iya, di ba? Magamuna pero tiya nimuan yung gid na isang butang kung paano naman magbalik kung pwede nga pangaluyagan mo siya liwat or kwaon mo naman liwat ang kilit iya. Pwedeng-pwede mo gid iya mahimo iya kag ang sitwasyon mo subong di man na permanente, temporary ma lang na. So tanan nga problema, ya may solusyon ginaya. Bo sila ni nini o correct kok bao. Pwede ka di katawag ni para at least maka-advise ka man bala ni. Anyways, mga katropa, pwedeng-pwede gid ka mo katawag sa 0915 bari sa screen ta ha, ara o sa punta. Ay no naman. 628-7926 kay gawalat ni si Sex D kag katropang Tom kinanlan mo lang na nga kumbaga ma-refresh ang mind mo para basi bala pananaw mo lang niya amo na iya pero ang partner mo hindi niya amo na basi bala feeling mo lang kahit itungod nga sa kadugayon siguro or sa kabisihon. Tandaan mo katropang tan man kuya. Ang relasyon mo kinala na iyang alagyan or kumbaga taytay na iyang mangin inspirasyon mo. Kaya hindi niya pwede nga doon ni gusto nga kinanlan ipalaguon mo man bala. Di iya nga kung naputo na imo ni gusto pabayaan mo na, di ba? Ang negosyo kung maputo, ginabatak mo. Pareho sila nagyapon sa relasyon. So kung banta mo nga medyo nagalubog na, no, to my heart will go on to. Kung banta mo nga muna, bataka pababaw baga. Kung hindi mag-work, tidra ka na decide Pero as long as kaya pa, gunta halang kahit kasi kami nga mga babayi mga lagtukon gid man kami kag mga moody kasi gusto lang naman kasi labing-labing ya. Pero ang ano pag ginada is tagai ma-heart to heart ka mo sang partner mo tagai nyo chimpo nga mag-open communication ka mo sa isa kag isa kung wala amo to ba ko kung hindi mag-work ang muna na siguro ang sign niya, piliun mo naman ang kaugalingon mo. Yes, I would like to say hi to you, my coordinator Yam Alim Gumban, again mention niya si Lauren, si Sir Lauren Dio Campo, kagina pa ko din nakahambal mi. Ang nga naghambal ako, happy birthday nga abag u ka lang yung nag-abot ya. I-review lang ara to sa una-una ang akon nga ginambal nga nag-greet ko. Kung ano bala ginambal mo, mo't bala ginambal ko mi. Pero anyways, katropang ton, hindi mo yakinan lang mang limus ang effort, oras, or assurance. Kaya nga, kung insyakto na sa'yang atawo yan, hindi na naiyakinan lang nga hambalon pa. Kumbaga, given na iyang ginahatag sang isa takak partner niya. Di ba, me? Anong ma-advise mo sa atong katropang Tommy? Nakapuy na siya kuno sa i-relasyon, me. Kaya do wala, naging spark. Kag do feeling niya, do siya nalang gin isa. Yes, I would like to, grabe, do gatokar ko, di ba? Shout out, gali kay Sir Lauren Dio Campo. Siling ko di kagina, happy, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ang pansit ko. Uy, gito na, pansit? Pansit, abis, sir. Oh, okay na to. Kantahan tapagid ka. Happy birthday to you. Wow ha, special ha. Doribisco ka ba apat? Special ha. Basta nga ba kung pansit ko, sir, pwede mo ko masendan. Hindi mo makaibaka ko na lang pansit. Anyway, Sir Lauren, basi miyara ka i-advise sa atong katropang Tom nga pag pwede kagid katawag kung gusto mo magstoryana ita di on air. Sir Lauren, pwede mo madial ang 0915-628-7926 kay diri kita mag 2626. Sir, pakuga, sir. Padala ko na lang da ang Jollibee mo. Wow. To, da bala. Ang last bala ka nagpasalig sa akong ginasindihan na lang subong. Wala. Hindi ko yan bala. Oh, hindi ko yan bala. 18 years old bala, Sir Lauren. Takang ko na idaan sa mga wala word of honor. Ay, good afternoon kaya Ton Palma. So, ano mahambal mo di katropang Ton Palma sa aton subong katropa nga nagpadala sang sulat nga nakapoy na siya kuno. Katropang to, nakapoy na siya kuno sa iya relasyon. So, anong ma-advise mo? Or, Sir Lauren, tawag na ka mo mga katropa sa 0915-628-7926 kung gusto mo yung mag-advise nga on air. Hindi matakilala, i-anonymous na lang ka kung magtawag ka gidman. Hindi mo makakilala, hindi na makakilala. Kasi diri pa lang tayo magkilala na eh. Wow. Saan o? Okay, Sir Lauren, mapabakolo daw. Kaya hulaton ko. Ano oras? Kaya sugaton, takasupport. Wow! Tinonto ito. So, sir ha, ang Jollibee ko ha. Gusto ko ang ano ha, big parts. Big parts nga crispy. From the top ni kay nahuli kami sa top, naulihi kami sa topic. Nini, Esmeralda, ang istorya, nakapoy na kuno si katropang Tom sa iya nga partner. Tungod nga, do wala na sila kuno spark ni lighter. nagkaka-fall out of love na do feeling niya do siya na lang kuno isa, do siya na lang ang gasik oras, ga effort or ga hatag assurance sa iya partner. Ang iya nga partner do wala na niya time sa iya yan ni. So pwede ka nakatawag ni kung gusto mo. 0915-628-7926. Kay diri kita mag 2626. No, mga katropa no. May mga times ginaya mga katropa nga ginakapoy tayo. Kag kung kapoy na, rest gamay ah. Balik layo ni what? Hindi actually hindi malang ya relasyon ang kapoy mo. Sa adlaw-adlaw nga tanan sa pagpangita sang kwarta, sa pag-ubra, sa pag diskarte mo sa adlaw-adlaw pagpabiskan gani maminsar nung bakal sudaan or maminsar ka kung anong sudaanon mo subong. Kakapoy gani. How much more nga muna? Di ba? At Depende na lang na yan sa imo katropang ton kung paano mo nadalon kag motagriamba ko si imo liwat. Pangalo ya giliwat ang imo nga nubya be or asawa da. Basi pa man lang magbalik ang spark. Kung hindi, bakal ka na lang lighter kag sindi hi charot. Para wala ka na asawa. Uy, wala ka na nubya. Kakapoy. Total kapoy ka na. Ay, sindihin na lang. Patuluga. Bala kang iba siya. Bala krudo. Kag sindihin. Para at least tapos ang istorya. Wala na. Hindi na ito magpagamu. Wala. Sa liwat mo, kakatropa. Pwedeng-pwedeng ikamuya ka. Ombal ni katropang Nini Esmeralda ho. Ahay, bakal nilang bago sa Shopee. O, pwede ka mo na makalunong bago sa Shopee sa Nubia. Kung nakapoy na siya, mi, nga apilito niya, gid, talk sila, mi, kay basi gamay lang na nga istoryahan na. Very good. Kaya namin ka mga advisor ka subo. Thank you so much. Kapag advice niyo, may na-learn, gid ko yan. Yes, kung nakapoy ka na, bakal ka nalang Barbie doll sa Shopee. Kagamutong prakti-praktisi. Ara, iya. Kayo, wala ka daya og tasal. Ara, way na igahambal. Wala, blatsyagon. Wala tanan. Di ba lang, normal. Mala na sa relasyon kasi nga nag-toxic ta. Pero depende na iya kung paano ito natawiron. Mala, kung baga tabukon ang muna ang mga sistema. So, yung kabalo ko, biskan ikaw, uro kagi ka man ang may mga times ginakapin pa nga wala kwarta po raot. Tapos libog pa damo pa utang. Post partner mo, amo pa na. Bah, kapoy naging man na ito o dyan mga katropa. Sana ko, ama, mapakuno-kuno na lang ko na iya nga isda iya. Hala, makuno-kuno kong isda kag makadto ko sa Iloilo, kadtoan ko Sir Lauren Dio Campo. Ma-out na ko, madam. Hindi ko ka-relate kay NGSB ko daan. Wow, no girlfriend since birth. Virgin, galing ang nga Lauren Dio Campo. Abi pulit din sa bakulod kay iano ta ka. I-virginize. Sige lang, kay makita na itatudluan ta ka. Kung giin ka ma-start, kagong paano mo taposo. Wow, no girlfriend since birth ha. Bala, ano masing mo itsura ah, nga duwala ka kaginubyo, duwala, hindi ka blast stressor. Sana all. Anyways, thank you so much, Sir Lauren, sa pag-agi kag. Once again, happy birthday, gid kag enjoy lang daan. G4. No girlfriend. Girlfriend since birth. Ano na? Ano lang, Jay? No gay. No gay since birth. Tsakta, muna sa me. Anyways, liwat, katropang to, ma. Thank you so much, Gidliwat, sa pagpadala mo sa sulat. May na-learn naman ko subong nga hapon sa emo. Thank you! Basta ang jalibe, Kuya Sir Lauren. Hindi pagkalimti. Kay Suktanay, gita yung aduway. Ayan, no, tagig kaya. Ipatulpo. hindi lang pagkalipati. Anyways, mga katropa, mamati kita ang isang gamay nga pahinumdo mo. Kaya pagbalik ni Sexy D, magabasa naman kita liwat sang sulat. Kaga kung gusto nyo nga magtawag through on air or on call, pwede ka mo magtawag sa 09-15-628-7926 G-Spot. Wow. G-Spot, I like a G-Spot. Lai-lai ninyo ah. Kabalo ko na bala kung ano na bala ang girl spot. Ano na sa menstruation. Ang muna malaki na mabang, ay, na-G-spot ko. Ay, naka-menstruation ako. Hindi na ako magpadugay. Mabalik lang ko kung gusto nyo nga mamati liwat sang istorya. Standby lang ka muda. Siyempre, drillin sa inyo nga paboritong estasyon nga. 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
1: XFM 103.9

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Himalo ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center, bukas Domingo, tugtog Biyernes.
3: Ako galing sa mga si Mom. 24 years old sa ako. Polisyon strip lang mo lang. Basta, produkto ni Remilito. Oy, tama, ipag-tibo. Sanfon Plus Gold. Sanfon Minsi. Sanfon Coffee Mix. Makabuli di kalawas ka tao.
4: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease? Kalabahanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang.
5: Mm-hmm.
4: Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalit son.
5: Uh-huh.
4: Ang mga pigado iya sa una ito gabang lang kag okrang ginman tinerto sa uma.
6: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao labi pa kung pigado kita bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension pero ginadinay naton okay ni kaya ko pa ni. Amo na kung kisa may ara mga kautura naton nga yara sa uma na abutan sang ilang nga stroke na nagka problema kay wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure. Kaya ang pag-sige man kaon sang mga maasin or
4: maalat
6: mga pagkaon, isa na sa kabangdanan man gataas imong blood pressure.
5: Yes, so, kay kung gisa, Dr. Irwin, ato ka nagit sa bukid, ang kararuton bala, kararuton mga root crops, damo dito.
4: Sumuran ka na?
5: Sumuran ka, dahil umun sa banwa.
4: Bailuhan mo sang?
5: Uga.
6: Uga, tinabal.
5: No, nga, maayodian niya, Arya, okay, bailuhan ko giniginamos. Pagpuli sa bala. Ang dala mo, higinamos ko di. Halos sa atong makauturan sa buong gataas ang blood pressure. Sa una mo na yung balis sa Rizal. Sa una yung mga manggaranon lang naga problema sina. Pero sa buong niya, pati ang mga pigado naga problema sina. Kaya nga, kung tanawon mo ang komunidad, sa buong anong kinalain sa garanon ng pigado sa buong sa pagkaon, ha? Wala na sila masyado kinalain. Kaya nga, kung pigado, gakaon man to sila at matambok ng pagkaon. Gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Sanfon Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sanfon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan gin ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product.
5: Sa buong panahon man, Sir Jusel, makita natin itong mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mo pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga di daw wili sa cellphone.
4: No.
5: It's a high time sa buong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sa vitamin D na kinahanglano nila nga mag-protection sa ilalawas. Pabakon sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inaki nga mga bata. Sa buong hindi na halos magpainit. Hindi nakita bata sa buong nagpainit. Hadlok na sila kay nga. Uso, TikTok mo mag-itong kuya karon lawaay ko. Oo. Di, muna sa atong mga kauturan sa buong. I-encourage na ito na itong mga bata. Inom sang Sanfon Plus Gold Premium D3. Nga malayo sila sa balatian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilagana nga hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila Premium D3. Nga

0: acidic. Muna siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa aton tiyan. So ang aton nga Santon Vitamin C is unnatural ni siya kag non-acidic.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kung naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
5: Inanyang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
5: Ay,
6: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala, may harap yung mga balita. Wala, so, namin, kaya mga DJs na lakad.
7: Wala sa konkreto, mga sabat.
8: Wala sa katumbas na rason kung naka-X.
7: Simply,
4: may how, kita, pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
7: XFM 103.9.
10: Welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Alas 5:24 na sa hapon mga katropa kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo. Turbuhi ko ga. Siyempre, ang turbo ta, mga katropa, gawa sa maka at clavo. Waska nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang kalawasan sa mga kalalakihan. And at the same time, ma-enhance man ang ilang performance pag-abot sa bed scene. Siyempre, kung nagapalay-palay na dayang imo nga patola or talong or kalubay, Tistingi ang aton nga turbo kay base kon gulpi lang to ya magkawayan. Kay nga mga katropa, sa turbo, wagas ang lakas. Thank you! Bambal niya, Mami Yamho. Imo bala istorya, Lauren Diocampo, basi masilipon sila sang hibi. Wow. Tistingan ta be. Kumang talangso gitman. Anyways, mga katropa, so magabasa ni si Sexy Disang, ikaduwang sulat nga gimpadala sa aton sang katropa. So, sa liwat, mga katropa, sa willing mag-advise, pwedeng-pwedeng ikamuya ka-advise ka, matawag ka mo sa XFM official hotline number ta, 0915-628-7926. Kagdira kita niya mag-tusik-tusik. Siyempre, kung gusto niya on-air ang pag-ano mo diya, pwedeng-pwedeng kagidya. Kaga, pwede ka magka-comment sa aton nga live, hindi na maguya-huya, kay basahon na ni Sex Idea. May pagabasahon naman kita subong masulat nga gintig-uluhan sang dating app. Dear Sex Idea, tawagan na lang ko sa pangalan nga Ramona. May ara ako live-in partner nga si Kanot. I-share ko lang sa imo Sex Idea, apat na kami katuig, kag isa kami kabalay. Pero, ang setup namon Sex Idea daw ka-casual relationship. Tungod nga, kada puli ko malakat man siya. Then kada puli niya, malakat naman ako sa ulubrahan ko. Kag isa ka adlaw, nagpangayo ko kay Lord sang sign Sex Idea. Kung padayunon ko pa bala ang amon relasyon or hindi na. Kag timing nga nagakatulog si Kanot, kag nagsulod sa akon mind Sex Idea nga i-open ko ang iyang phone. Gintaray ko man lang hulaan or pakton ang password Sex Idea. Pero wala gid ako nag-expectar nga mabuksan ko. Amo to nakita ako gid Sex Idea nga kadamo sang iya ka-chat. Kagdamo sang iya nga dating app. Kag-adlaw-adlaw gali Sex Idea, lain-lain man ang girl nga iya gina-meet up.

0: mo lang pwede ko himuon sex di. Tagai ko bisang advice kung paano ko siya balaprang kahon. Nasakitan gid ako sex di kay tungod nga amutong nakita ko ara balang abi ko okay lang kami. Pero wala ko kabalo nga amo na nagaling ginaubra niya sa akong sex di. Saliwat, tawga na lang ko sa pangalan nga Ramona. Kag madamo gid nga salamat. Thank you so much katropang Ramona. Nagmayari ta di bag-o nga katropa nga si Jelwin. Good PM Sexedy. Nagapamati lang ko di sa takuling. Thank you so much katropang Jelwin sa pagpamati. Kagkabay pa nga mag-unay ka dira. Kag hindi ka tani maghibi. Ito ka subo sa atin na nasubo. Anyways, mga katropa sa liwat, sa gusto magtawag na mag-advise on air, pwede kag ikatawag sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kay diri kita ya mag tusik-tusik. Pero samtang wala pa may nagatawag, kag hindi na kamo maguya-huya mga katropa kung magtawag ka mo kaya... Si Sexy Dia, willing Dia mag-istorya man sa inyo. Wala na di huya-huya dapat. Kaya wala ka man gaubang, mahuya ka di man. Anyway, sa ton katropang Ramona, iya nga ba na si Kanot? Baka nami ka pangalan ba? Si Choy Kanot. Ay, may color kita sa bong. So, hello?
1: Hello, good afternoon.
0: Ay, good afternoon.
1: Ah, nasubuan ko ba na sa imong story?
0: Ay,
1: nasorbot.
0: Ay, dali.
1: Nasorbot ang lalaki, kaya wagas ang lakas.
0: Oh. Dali lang, gid ba lang, ma'am? Ah, what's your name, Danay B, ma'am?
1: Pangalan ko gali si Kwan Moonlight.
0: Moonlight? Gabi ba doon siya sunlight? Sa taga-diin si ma'am, paano ka nakabati isang aton ng istorya, ma'am?
1: Nagasumbag ko. Anang, sir, may kagatanaw si imong ma'am.
0: Ah, thank you so much, gid mama, sa pag subaybay mo man sa amon nga programa, eh. Anyways, nakabati ka man sang istorya niya katropang Ramona ta, ma'am?
1: Abati ko ba lang bilib ko sa lalaki kay gaturbo na sa guro.
0: Gaturbo? Anong advice mo sa atong katropang Ramona, be ma'am?
1: Turyaw niyo na lang ang lalaki ka. Kung ano mong kaangay, bulagan niya na lang. Kay ano adlaw niya pala yung babae yung pinamit-up na bawdso. Ko? Ano sa grubo?
0: Uy! Oh, gani, ma'am. Bawadlaw-adlaw. Si dako to siguro, ano, ma'am, bitsokoy.
1: Basta puro, ano, aling gusto tumag sa pag-story at ang talo.
0: Oo, basi siguro, ma'am. Basi kung ginaligid-ligidan niya gito ang mga babae mo na guro nga, grabe man ng mga girl, no? Kaya, hindi man nila mabisto nga lain-lain ng partner sina or may partner na ina.
1: Oo, ako siyempre, ako kaagi makulitin mo kag ang mga amo na yung dapat. Kamula na yung aduwagihin mo sa inyo nga balay. Pero ang makita mo yung adlaw-adlaw kaya nga kinamit-up, hindi nga na iya sila yung habitual. Sakit mo na iya. Ang balon niyang lalaki na sa konsulta na lang.
0: Gani man, ma'am.
1: Konsulta, orasyonan mo na lang.
0: Orasyonan? Paiwitan. Paiwitan, butangan. To bala mga kalunggo ang iyang patola.
1: Pangadian.
0: Oh, pangadian. Pero, anyways, anong ma-advise mo yung sa aton nga katropang kanot, be ma'am? Kung amo na biin mo ba na, ma'am?
1: Ay, taguon yun na lang. Kasi makadito pa sa akon. Siyempre, bulagan ko na lang na.
0: Oh, yes. Correct.
1: Hindi na adlaw-adlaw ang mamitaap ka, sakit na na siya. Feeling ko may sakit na na siya niya tawag, galangan niya pumilyak. So, normal na adlaw-adlaw, yun yung lain, dinamitaap mo para makapautuwas ka. Sakit na na. Or basis, naka-attract lang siya kaya hindi enough ang attraction niya para pinakagising. So, siguro, I guess, kaya mo na may enhance lang siya sa ugali niya physically. Kailangan niya man i-build up ang kaugalingan niya para paano niya diba makuha ang loob ng lalaki na si Kanyot. Ito na, ipang nakapangalan niya kay The Highlight.
0: Yes. Yes, very well said, Gideon, ma'am. Nice advice, Gideon. Ka very good, Gideon. And check to, Gideon.
1: Babae, manta mo, hindi naman pwede na uupo na sa isa katawo. Like, for example, 4 years na sila. So, comfortable na siya sa ginaupo niya. O is, kapag may live-in, manta syempre. Iba na tayo, i-bracket at sulod balay natin. Kay, kita naman nila bilog sa halawas. Nang lang taman iinan ang kaugulingan niya. Kay, sa 4 years niya ina, hindi naman ma-deny ang kamaturan niya atong ng mga karelasyon, wala magkakasumudan sa atong.
0: Yes, sakto again.
1: For example, ma-set up man ta sang time na palang kamu gagaw, kamu mag-dinner, kamu suryahan yung heart to heart kung ano ang mga kinanglan niya. Kailangan ba nang mabagugon sa inyong mga duwa? Pero kung hindi na siguro madala sa storya, so the best option na lang siguro is nga pala ang lalaki. Kaya, you know your worth and know your value and add worth on it. Or, tax na lang. Kailangan mo naman kung may tax ang gobyerno. Kailangan mo kung saan mo man tax ang paugalingon mo.
0: Yes.
1: The only thing that is yourself lang din siya. So, ang mga nasusekti kayo, syempre, siguro ikaw na, yun mo man na, babagi ka.
0: Yes, ma'am. Ikaw yan, ma'am yan. May bahan na ka man, ma'am.
1: Hindi na,
0: pero siman siya yun. So, mag-amuna, ma'am, naka-agi ka naman nga do amuma na bilang set up nyo nga do ka casual lang. Ano to, irregular? Ano to, empleyado?
1: Wala ko na li-off. Tama, do, siyempre, do, ganyan sa blasa bar ko, sexy bitch. Mm-hmm. Nakita ay naman, exciting. Kaya naiyay sa kaya kadlaw. Hindi ako pala mo, ipul na yung suot ko.
0: Ay, toon, ma'am. Sana all. Sana all ang gidno. Ga pala moy poy. Kaya ako duway gid kuya ka agi. Nagpala moy poy gid kuya sa kakapuyon sa mga amo na iya.
1: Siyempre, kita lamang bala ka tuwing na aral lang sa subar. Hindi man na pwede magpulay dito. Pakapayon ka lang iya nga talo. Siyempre, tinanglan, it's a new creation. Mala sa adlo-adlo nga tanan na makapdanay ka.
0: Yes. Pero ti anong ginimo mo yan, ma'am? Nagpagwapa ka gidya, ma'am ay.
1: Hindi ka naman. Guwapa, no?
0: Yeah. Oo, guwapa ka na. Pero tigit, what I mean, balagi nagadugang kapag ipagwapa, ikati, syempre, bag-ula ka mo nagkita, nahihidlawan na, isi. So, dapat presentable man ang itsura mo, eh.
1: Oo, iba ako magpuli. So, iba pa rin, band ko na yada yun. Syempre, mambang sa'yo, kagwapa ka, asawa ko. Hindi ka makami asawa, hi. Keep-in lang. Ito ka, do ka live-in partner.
0: Oo. Ganyan
1: kami, isa na katuin.
0: Sana katuig. So, nang kanami, gid ma'am, no, kaya at least napaminsaran mo mga magtawag sa amon nga estasyon kung mag-share man sang imon nga opinion, eh. At the same.
1: Okay na initiate, di ko gid sa lalaki. Kaya, nadumduman ko ang ex ko sa iya, nga do ka-amo-amo man sa iya, dalahaw. Na,
0: ay, too odd.
1: Nainit ko. Pero, sang labas, nanabatian kong imo nga storya, na-appreciate ko sa Ramona kaya siyempre nara siya bala sa isog sa iya nga isugi ang iya nga nagpagan. But at the same time, nasubuan ko support niya bilang babae. Kaya kung kita mo na sa iya nga sitwasyon, mag-uun na ka sa iya. Pero ang mga ganyan, siya lang din makabulik sa ugaling.
0: Yes,
1: kata, kaya kailangan nila mag-forward and to look better na para ma-galing kita budlay muna natin mambalon kaya hindi makita sa sitwasyon.
0: Gani, oh, correct.
1: Siya.
0: So, kahit tayo siyempre iyaya do, out of the blue, malang to iyaya nga mga yun, saya sign mo, diba? So, wala siya yet na nag-expectar nga amo niya ang ginahimu, gali siya sa partner niya. So far, sabong siguro, ma'am, si katropang Ramona ta, do, medyo ang utok yan, siguro sabong nagagumun-gumun, ganyan, kahit tungod nga, imagine bala, 4 years ka mo, niyara, bala nga kisabi, mga kitabi nga mga babayi, bi, mga kampante lang man tabi mo kung nga ara, daba na, ta, kampante lang, tanga up the night, tanga duwa, do, mula bala. Pero, why ka nagali ka balo nga sa sulod na isang pag-up-danay niyo ya? Gina-gigi yan na kaya gali ya, ma'am?
1: Siyempre, kaya kong sabol to sa ilam mo. Pero, muna gali nga, sinanglan man na iinhan sa man ang kaugalingon. Saka, hindi ba't yung ganun na naupod na ipakataw sa mga laba nga tiyon? Hindi man na, present ba't yung ganun, niara na sila for me. Mangita, di na saraya iba niya. Pero, maabot ang tiyon, mabalik man sa radyapon sa ilang apaborito. Ang mga balabitin, ano mo pa kadamo nga nagustuhan ng mga sidaan, mabalik ka mong yapon sa paborito. Galing kay sa imo na naiya kung batunan mo pa siya doon.
0: Yes.
1: Pero kay tender, kay Ramona, kung nagapamati ka man subong, sikira sa bay. The woman nga nagahatag ng advice sa imo sa amon ng CD, kay siyempre, so mamba nga ara ka sa sitwasyon mo, pero gakapil ka namon, ara ka sa lowest situation pang kabuhi mo.
0: Yes.
1: Kahit ba lang ang mag-updanay ka mo sa isa kabalay, tapos to ka casual lang din inyong routines at adlaw nga tanan. Kabudla, kinang lang naman kita.
0: Wala ka mo ya kakibuanay. Do, mga housemate lang ka mo do. Mga kulang na lang tenant sa inyo nga balay na kag manukot na sang renta.
1: Oo, doon kakasya mo. Kakasya pa tenant. Ang sila makadot. Siguro, di sexy di ay para kita si Big Brother.
0: Ang pumangkot nung kay wala di may ginbotang address si katropang Ramona ta. Pero, ma'am, anyways, ikaw being asawa bi as a girl man bi ano man ang ginahimo mo para hindi mag luib si mong imo bana
1: ayo ka budlay na ilang pamangkutan kung syempre bago mo ya mag-o kuya makadto sa imo gintinguan mo man niya nga mapasabat mo kung oo galing kay sa ara mo kuya si imo galing din nabaliwala mo na kung so kung dala ay nakakuwala mo sang spark. Siyempre, kinangan nga doon mag-istoryahan ay kung ano yung better na mahimo ni sa relasyon niyo.
0: Mm-hmm.
1: Ako hindi ko nakasabat directly kay wala makuna sa iyang sitwasyon din. Daling kiga ka, batsyagan ko man bala kung ano ka subo na kita nga mababali, kinangan pa malaki sa atong pagpalangga na dapat link sa ating partner. Kay
0: at kahit
1: magpamilya, ang ikaduwa mga tao nga magabaton sa atong kag, maka-appreciate is ang atong na partner.
0: Yes.
1: Daling kay so, amo mo lang ng sitwasyon na gusto ng partner nung hindi mo masigiran sa imo mga problema kag ginatagaan ka niya sang kahinta sa imo mga kaugalingon paagi sa pagpangita sa iban, then better na lang siguro nga magpalayo ka na lang. Take a step to move forward para na lang makakita ka sa better person. I mean, healing ang grief or ang healing, hindi mo na siya agad-agad. It takes time. It takes a lot of process na kinanglan na mag-heal ang sakit na nabatsyagan mo. Pero at least nakahalin ka na sa dark moment ng kabuin. Mayala, tablang niya tawag na kung cancer survivor ka na, hindi mo na gusto nga magka-cancer doon. So parehas na nakaiya nga sitwasyon na kung makali na dahil kay kanot, hindi ka napabalikan kung hindi gusto mang isa ka-cancer, magka-cancer.
0: Correct, good job, ma'am. Very good advice, good job, ma'am. Huwag salamat, good sa inyo, ma'am. Manami advice. Akag, syempre, di bala, ma'am, nang hindi man rason yung kisa kita nga mga babae nga lawa ay nata, hindi na yung valid reason niya nga kung amuta na, mangita na sila dayon yung lain nga putahi, di ba, ma'am?
1: Correct.
0: Di ba? Kaya kung love tayo nila, ya mamya, pwede malang ta nila mapuna or mahambalan nga bawga. Do, mga ariga o oh, kwarta, ga o oh, pa-parlor, to blaga kay do ka-dry na kabuhok mo, di bla?
1: To ka-dry, ga ba kasi na higata, ga mo sa'yong buhok mo, ka-dry niya.
0: Baka nila virgin coconut, to blanay, blaga, o, oh, ay, ay baklan ta katurboga, pero at least, di bla, ara mo nag-yapon sa lalaki mo.
1: Ang
0: lakay
1: magamit
0: yung
1: turbo para
0: wagas. Oo, yes. Kaya, balaan mo, ma'am, nang cheating is not a mistake mo. It's a choice. Diba?
1: Oo,
0: choice mo na iya nga ginhimo na. So, biskan ano po na iya nga rason niya, kaya pwede mo malang mapranka im partner kung kapoy ka na. Ano nga, anong rason mo iya nga ma-cheat ka pa yabi? Di ba la?
1: Kung anong rason nga makapoy, ay magurugurit bit si Ramona.
0: Tumbot na ba? Sige, nakugos siya to yung mom.
1: Tukod siya na, amuna siguro, wala siya galuhod.
0: Oo, oh, masi.
1: Saan mo man na, kaya para, hindi ba lang makita iban yung manugluhod? Galing kayo sa sitwasyon siguro ni Kanot, di Kanot pa nga luhod ngayon mo, unyak muna, kung hindi yun nagid siya kaya. Pero may point man, no, nga aman busy Kanot, hindi niya papagbayaan si Ramona kung gusto niya malang mangita iban.
0: Di ba? Gani, no?
1: Amun ang line, galing kay feeling ko, deep inside, parang gaya mo si Ramona. Pero at the same time,
0: pero hindi lang mabulong ang pagkalalaki pag abot kay Ramona.
1: Ito gusto nga, hindi buro matahi-tahi ang dalan. Napaka-tahi ka no. So, bali, nalagid na si Kanot si Iban na pwede yung mapautwasan sa iyang talong gear. Nalagi na itong takbo niyo, guro, ma'am.
0: Ah, ano ito ganit liwat, ma'am?
1: Nalagi na guro itong turbo niyo.
0: Ah, saan turbo? Wala na yung sala mong turbo, ma'am. Magtali ako. Gayos mo ko turbo, ma'am, ah. Oo, ma'am, ginilanat malang ko da, ma'am, ah. Mas ikaw, ma'am, gusto mo mag-try sa turbo namon, ma'am, magpuli-i mo ba na?
1: Eh, galing, diba, bulo, sublang alakat yung last ng video na bulan.
0: Ay, to, ito,
1: parang gamit.
0: Pero anyway, sa basi, mayara, kada gusto nga i-shout out or greetings na, ma'am, pwedeng-pwede mo gid ma-shout out, ma'am?
1: Wala na, wala na sa TV, thank you, gid, kag, thank you so much for it. Sa time na ginatag, masubong para makapag-advise sa kay Ramona. Kag sa imo, Ramona, kung kapamati ka man subong sa XSM, take it as an advice from us. Kag kabay pa nga makahaling ka na sa scenario nga ara subong si imo, kag pray lang nga buligan sa kaginoo nga ma-overcome ka na na ginabansyag mo.
0: Well, thank you, Gida. Thank you, good mama. Kay, pero at least, bala, nang ikaw wala ka man nagduwa-duwa nga magtawag sa amon, di nga XFM hotline number. Kaga, syempre, hindi lang ako ang may na-learn di eh. Pati si Ramona, naka-learn gidiya. Kati, imagine, bala, nang amo man agali. May mga babae, pagali nga naka-relate man sa iya sitwasyon.
1: Correct. Okay lang ang magtawag ko ka and Nicole. Makubas tao, ganda kaliwat.
0: Naglain pa. Ate, sige, ma'am. Anyways, madamo, gid nga salamat, liwata ka, tropang moonlight. Liwat ngalan mo, ma'am, no?
1: No, lubalig ako ka motidilight. Basi sa mga gatalan na order, motidilight.
0: Oo.
1: Pari yung comment para
0: ma-PM
1: ko si Sexy
0: B. sige, mama. Mani gusto to din.
1: Kasi si Fer, kami tali with the Negros.
0: Ha?
1: And ang kinanglan nilang bayaran ang shipping fee. Message lang, comment down below lang kamong gusto yung mag-order isang kamuti delight. Kahit makilawan yung kamuti delight ko, ma'am, bali. Anong pangalan ko? Malimutan, hindi ng una nga pangalan.
0: Oh,
1: so,
0: yung
1: comment.
0: So, oh, sige, and, sige, mama. Thank you so much, good mama. Anyway. Hasta na lang kita din, ma'am. Thank you so much, good mom.
1: Pahuway na
0: sexy. Oh. Anyways, thank you so much sa aton katropang moonlight, no? Baka nami ka, nami bala ka pangalan yung mga katropa, no? Kaya, nang nag-rhyme sa iya nga negosyo nga delight, kamote delight, moonlight, kamote delight ni moonlight na amuno siya mga katropa. Kaga, kanami kaya wala naguya-huya siya ma-moonlight, no? Or si katropa moonlight sa pag-advise. O, oh, saan bali ito ko na sa mga gusto mag-order, pwede kayo gumukan nung kachat kay Sexy D, kaya ka-deliver sila ko no nationwide, ipa-deliver nila sa inyo door to door. Gusto mo window to window pa. Anyways, liwat ka tropang Ramona, big hugid para sa imo. Kung nga rin ka di, kag kung kilala, hailan ta nga doon, ginhag ta nakakitia ng biskan ako mabutang sa sitwasyon mo, kalain gid man niya ang amo niya nga sistema, yara mo na nga, wala mo wala gina-expectar nga tuntuhon ka sang bana mo, pero nahimo niya, tungod lang sako ka, or tungod lang may ubra ka permi, wala, wala. Anyways, mga katropa, guys, sa mga kalalakihan, daa, kung tak-a na ka mo sa babae, uli nyo na lang sa ginikanan bala or prangkahan nyo na lang nga hindi na ka mo. Hindi nyo na pag-ituntuha. Kahit kumbaga, pag-hatag niya sa inyo, sa ginikanan nila sa inyo, why na niya pilas ang heart niya. Tapos ibalik to yung may pilas na ang heart niya. Kalain man na sa part. Kung mga cheat man lang ka mo, why not mag-prangka na lang gitya nga. Takaan ako sa imo, hindi na ako sa imo. Mas may patapuson ta na lang gini ang relasyon. Kahit kung mabalaan niya na nang kung sige-sigihon, tapos niya duwa, kumbaga, nagtuon ta man lang kagyapon or mangita mo kagyapon ibang babae, mangita mo kagyapon ibang lalaki. So, ano pa yung ang rason para padayunon tani nga duwa ni kati total wala na kuya mayo minabatsyagan si mo muna bala biskan sakit tuod sa babay ba kami biskan sakitan kami sa ginyo ginapanghambal ba tunon anamon pero masakit tuntuhon kumpara sa harap-harapan kaya prang kahon di bala. Anyways, luwak katropang Ramona, thank you so much Lidno. May na-learn naman kami sa Subo nga hapon kaga kay Madam Moonlight dao kay nga katropa ta. Thank you so much man sa pag-advise liwat madama. Nagkabay pa nga mag-advise ka diliwat. Thank you! Anyways, mga katropa, hindi na magpadugay si Sex ED kahit tungod nga damo naman kumusok sa ako na-learn. Wow, damo naman kamo na-learn. Basta na lang ipadayuno ng atong nga chismis. Siyempre, nang diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting! Bye-bye! XFM 103.9

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Sanfon Gold.

0: dito sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: XFM time, alas 6:08 sa gabi, mga katropa. Gikan sa 103.9 News Center, sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Palasyo sa Malacanang nagpayag halin sa Office of the Sergeant at Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca, aguna nga nagpalupok sang warning shot nga ginturaan sang pagbayluhan na isang lupok. Natumod naman sa kapulisan kung nga kanday sino ang nakapalupok sang armas ang mga hitabo sang Miyerkules sang gabi. Sa bahay sang Philippine National Police, wala sang elemento sang kapulisan ang yara sa building magluwas sa mga naga-duty bilang security. Wala sang kapulisan nga nakapalupok sang armas sa muna nga hitabo. Payag sa investigasyon sang PNP nga hindi masobra sa 30 ka mga lupok ang nabatian. Samtang ginaligar nga isa ka driver sa empleyado sang National Bureau of Investigation ang ginaresto matapos nabatian nga ang paglinupok sa sulod sang Senado. Ini ang ginkompirmar sang Pasay Police. Ang suspect ginkilala kay Mel Orang Oragon, 44 anyos, kag ginasiling empleyado sang ahensya. Wala sang may napilasan sa muna nga pagbayluhan na isang lutang apang nagtugas ang panic sa tanan nga yara sa Senate building kag nagtugas ang kakulba bangod sang linupok. Inang aton nga balita sa 103.9 XFM Bacolod. Yan ang sang libido sa lawas sa mag-turbo dietary supplement para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
0: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
0: XFM Bacolod, and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM Extra.

0: na.
1: But steady na ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
0: XFM time, alas 6:23 na sang gabi, mga katropa. Welcome, welcome sa aton nga programa ngang Extra Drive. Kaupod, solo sumong si katropa ang James King. Kapag di ka bala kay Lolo, kung kay Lola, madugay na, di bala? Kung luyag mo bala mapamatiin ko no, ang trending, viral sa social media, kabalo ko, updated ka, katropa.

para sa imong ikaing lawas, mga produkto nga makabulig para maka ma, you know, ma-prevent ang pagtubo sa anuman nga balatian no kun masakit, mga katropa. Gani, ikaw mag-avail ka sini, i-try mo na sa so wala pa nakatry. Sa mga nakatry na, padayon, katropa! Pwede nyo ni mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga butika nationwide, no? Labi na ginatong Santon Plus Gold, kagang aton nga Santon Gold Coffee Mix, katropa, no? Available sa Rose Pharmacy, Gold Coffee Mix, no? Ang iban nga mga produkto, of course, no? Available sa Mercury Drug Stores, South Star, TGP, Generica, Drug Stores, Rose Pharmacy, Negros Grace, yan, sincere, available na mga katropa sa Watson. Mga mangkot ka muna kay may-aragin ng aton ng mga produkto, mga katropa. Nami man kung ikaw makabisita sa aton ng Yes 12 Store, dinamtang aton ng Yes 12 Store, ara lang sa may no, Lizarra Street, no, sa Barangay 39 na, sa may Vinco Building, mga katropa. Dira lang sa may, ano, sa may Bangga Lizarra Saraneta. Ara da, makita nyo, Yes to Health Store. Yeah! Pwede nyo man mo order online, mga katropa. Kagawan sa makabil ka mo sa mga produkto nila, binigid ang Santon Plus Gold, Premium D3, Turbo Dietary Supplement, kagang Santon Gold Coffee Mix. May chance ka mo nga makaentra. May kayo ganan, makaentra sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premio! Kag chance magdog every week sang 3,000 pesos. Sa grand draw, well, malawig-lawig pa na yung mga katropa, no? Mag-entra ka na sa atin nga weekly draw nga tag 3,000 pesos. Sa atin nga grand draw, 50,000 pesos ang atin nga grand prize. Second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 kag may aras ng tag 10,000, tag 5,000 pesos, mga katropa. Nga consolation prizes. Kaya hindi magkalipat, maghulog sang inyong mga entries. Buhas mag-abot ta, katropa. Apot subong ano na, no? Deadline sang hulugay sang inyong mga entries, mga katropa. But then anyway, updanay kita sa programang Extra Drive si katropang James King all the way down till 8, mga katropa. Nung mapamatian nyo kami sa 103.9 XFM Bacolod, pwede man sa 90.3, pwede man sa 96.7, sa Facebook sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Yon! Mga katropa, mayang-mayang gabi lang sa mga nakatutok sa ilang mga panimalay sa sininga mga oras, mga katropa. Himalo naton kung anong latest, no? Labinagit sa mainit ka panahon, weather naton, mga katropa. Makakun mo na ka, 49 ka mga localities, ha? Sa aton pungsod ang nag-forecast nga aras sa danger level. Pusing ka naman taas, gid katamang heat index. Makakun mo na, 42 to 47 degrees Celsius ang kainiton. Sininga adlaw sa Webes, mga katropa. Ang mainit kang humid nga condition ang nag-persist, nag-apadayon sa bilog nga pungsod. Pilipinas, mga katropa. Hindi lang sabi nyo, dito lang sa Senado, dito mas mainit dito, mga katropa, no? Pero ang temperature naton, no, labinigid sa mga taga Butuan City, Ginatuan, Surigao, naglambot 47 degrees Celsius ang kainiton. Sa Burungan City, Kamiling, Tarlac, no, kag sa San Ildefonso, Bulacan, no, Luzon, no, 45 degrees Celsius, mga katropa, makakainit, no? And of course, sa iban pang mga lokasyon naman, localities, no, naglabot 44 degrees Celsius. Ariyan, Kasiguruan or Kasiguran, Aurora, 44 degrees Celsius, katropa. Pati ang Cavite, init mong gulo dito, no? Cavite, Curon, Palawan, Cuyo, Palawan, Dipolog City, no? Dumangas, Iloilo, 44 ang kainiton sa ila. Iloilo, 44. Oh, sa Maasin City, Surigao, no? Tuguegarao City, no, dara, area 43, ha? 43 sa Labat, Quezon, no? Sa Balera, Aurora. Aurora po sa ano, sa mga sa Southern Tagalog ni, no? Katarman, siya Northern Samar, no? Sa Daet, Camarines Norte, Dagupan City, init mo, no? 43, no? Echague, Isabela. Oh, Ariay, pati ang Giwan, Eastern Samar, Infanta, Quezon, Human, Sorsogon, Masbate City, Science City of Muñoz. Oh, may mo nagali, may Science City of Muñoz. 43, Olongapo City, Pasay City, San Jose, Occidental, Mindoro, ang Tacloban City, baka batsyag man sila init, 43, Tanawan City, Sambuanga City, 42, ha? Oh, sa Burlan, Palawan, Bye Bye City, Bayombong, Nueva Vizcaya, Calapan City, Katbalogan City, Davao City, Ima, Zambales, 42 niya, ha?
Legazpi City, Los Baños, Laguna.

0: Lumpat ba? Pero muna yung mga localities nga ang ilang heat index ha. Mambalacat City, Mambusao, Capiz, Sapili, Camarines Sur, Puerto Princesa City, Quezon City. 42 katropa, no? Na makon mo na na 49 actually ang ginano tadi. Ariya, Sikihor, Tarlac City, Tayaba City, 42 degrees Celsius. Under naman sa 42 degrees Celsius mga tropa, no? Kag 51 degrees Celsius heat index, no? Ani ang ining kainiton ha? Ang pwede mabatsyagan heat cramps, heat exhaustion, posible prolonged, kung may prolonged exposure sa kainitan, posible ka man ma-stroke, maghalong-halong katropa, mag-inom damo tubig, no? Paligo perme mga katropa. Mas mayo hindi ka sigigwa, no? Ako kagina, sigi ko gwa, kalain sa pamatsyag mo, mga katropa. No? So, kagapon yan, naglabot man sa 47 degrees Celsius ang ibang mga labinigid, ibang nga localities na binigid sa Butuan kag Hinatuan. Grabe, no? Init mga katropa, no? Tapos, by ano pa ko, no? May araw pa na sang ginahulat kita nga daw, El Nino. May El Nino pa nga mata. Ano muna ni kainit? Tapos may El Nino pa kita ginapang. Oh my goodness. Sige lang ha. Nanda lang kita. Basta't kabalong kita ng mga precautionary measures. Ano pag-iimo nato na para makalikaw kita sa ginatawag nga halit sang init katropa. Ang atong oras, alas 6:31 na sa gabi. Bob na kita. Ini ang Extra Drive sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.

0: Exciting!
1: Samsung Plus Cold.
2: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Yung ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Cold.
3: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3,
6: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: Mga katrupa, exciting!
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Katrupa, exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanthol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustine na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo
5: magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa kabas driver. Pagpunin sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-apot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyo.

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Woo! Food supplement for men.
2: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Sigari mo sa ka-service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, kay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugs napit sa inyong mga lugar.
8: Mga katropa, exciting!
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Xanthan and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
10: Nga XFM kid how?
11: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
10: Nga XFM kid.
12: Inami ang music ah.
10: Nga XFM kid.
12: Ay pula ka lang music magkatapos bugtaw ko bla may arakis mga balita bla sun nami bigit mga DJs nila kan.
13: Wala sang konkreto nga sabat.
14: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka ka X. Simply
10: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
10: Nga XFM gidhaw.
15: Timo.
16: XFM 103.9. X

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Let's call it a night, baby. Yeah, so 7:16 ang atin oras. Mayong-mayong gabi sa inyo tanan. Ang oras ang ginatulong sa inyo mga katropa sa Version X Plus. Possible lang may araw ka mo katarata, may tiridyo mo kung glaucoma. Well, may solusyon da ang Yes to Health Incorporated. Mga produkto sa Yes to Health Incorporated para sa Vision X Plus. Ang atong Vision X Plus mga katropa, may araw na siya ingredients ka makabulig masolusyonan ang problema nyo sa mata. Present Tridium Glaucoma Katarata. Kaya man, may ingredients ni Tridium. May ingredients ni mga katropang lutein, beta-carotene, vitamin E, kagziasantin. Ini mga ingredients para masolusyonan ang problema sa mata o kunang malabong ang mata. Vision X Plus, mga katropa. Nasa ranggit mabakal sa mga butika sa inyong lugar or online. Order ka mo online. Kung labing ka mo sa may Lizares, ardang ato nga, Yes to Health Store. Luyag lang natin pasalamatan kag ang mga katropa natin sa ating kamigani kag nagdigad para sa ating class sadya. No? Nalipat ako to sa barangay mga katropa pero salamat gid nga madamo sa ila. Yeah. Barangay! May memory gap tagid ko yan. Sa mga drivers natin, mayong-mayong gabi, kamugida nakatutok sa inyong katropa station, ang 103.9, tanda na ginang mga frequencies, 96.7, kag 90.3. Ha? Pero sa mga radyo niya, pangitaon nyo gina ang 103.9. Na. Okay. Kag syempre sa mga classmates natin, kumusta ka mo? Ready na? Naka-enroll na ka mo? Mag-enroll na? Ulat-ulaton talang gamay ang brigada eskwela, no? Kag magbuligid kita manindo sa inyong mga eskwelahan. And of course, sa mga katropa natin nga daw graduate na mga students, nagapangita na, nag-job hunt na, amugid na yan. Amat-amat lang ah. Hindi pag-i-pressure ang kaugalingon ah. Kaya kinanglan mangita ka musto ang pagpangita sa ngobra hindi bala dali-dali. Kinanglan na although of course madamo mga kumpanya nagabangita sa mga baguhan, di okay na makakuha ka mo bisan paano mga experience. Pero later on makita niyo gid ang pinaka naming nga obra para sa inyo. Basta panikasog lang ha. Paninguhala mga katropa no. Sa mga luyag nga magbulig sa ilang mga pamilya. Hindi nyo lang pag-i-pressure katamang inyong mga kaugalingon na. Kaya kung ma-pressure ka mo, daba, ma-stress ka mo yan, anxiety ka mo na yan. Pero speaking of mga balatian, mga katropa, no, may ara makabulig na ang aton nga mga Yes to Health products. Okay. Iyan ako sa share ko sa inyo mga katropa ng aton nga premium D3. No, may virgin coconut oil, may malunggay oil, no, kag vitamin D3. Ah, no. Sarang nyo mabakal ni sa mga butika sa inyong lugar kag sa aton nga Yes to Health store. No? Katropa, sa mga padayon nga nakatutok sa mga mainit ka mga balita, no? Papamatayan nyo manini mga katropa sa inyong, of course, katropa station. Sa aga pa lang, no? Sa Exciting Pilipinas with Katropa Wendell. Pagkasundan ni nasang express balita. Makupod nyo man dahil si Katropa Wendell kag si Katropa Franz Andrew Burgos. Pero kung Sunday, ya, kami ni Katropa, ano, kada Domingo, kami ni Katropa Wendell, si Katropa Edses, si Katropa Wendell Valinario, no? On weekdays, si Katropang Franz, kag si Katropang Wendella. No? Pagkasundan nila sa Bulsa with Katropang no? Erwin Salinas, no? Ang Bulsa. No? Pagabot naman na alas 11 naman sa aga mga katropa, ang Sentro with Katropang Franz Andrew Burgos. Siyempre, may ara kita da, no? Sa atong drama, Sugod alas 9. Pagkaabot naman sa alauna yung medyo sa hapon. Pero hindi magkalipat. So of course, kabahin, perme nga, kabahin sa aton nga mga programa o everyday mga katropa, ang aton nga secret of health. Ang secret of health nato, na muna yung mga impormasyon nga namin nga mapamatian, nga mahibaluan ninyo kung paano nyo mahalungan ang inyong health mga katropa. That's why we call it, ginatawag nato yung nga secret of health. Ayan. Pagka alauna yung medya, ang aton nga X-rated. Yan. Pag-asunda naman dahil in isang extra service. Yan. Kag, weekdays sa Gyapon, kada gabi, 6 to 8, ang aton nga extra drive. Pag-asunda naman dahil mga katropa, no? Sa mga katropa natin, sa Sagay mismo, no? Mapamatian nyo man sa 103.9 ng aton nga phone file with katropa, katropang Troy Tuzoy and company. And, sige, 7:21 ang aton oras. Patay lang sa pagtutok. Pupunyo si katropang James King. Ini ang extra drive.
0: Extra.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya
3: tungkol sa Supple Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Patatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kagkola.

0: mga katropa. Dalhin na, try mo kung inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabaskog, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na!
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Extra Drive. Extra Drive. With Mommy G and James King on X FM.

Thank you so much, everybody. Salamat kamadamot sa pag-upod sa ating programa sining gabi, ang Extra Drive. Well, it's Friday. It's Friday tomorrow. So, updanay kita sa gihapon ha, para sa mga balita kag impormasyon. And bantayan nina mga katropa, dugay-dugay. Upod naman ninyo ang programa ga phone pal si katropang Troy Tisoy at company. Padayon na pagtutok sa inyo katropa station. Ini ang 103.9. Ako si katropang James King. Kaya gabi sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
4: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santong Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo ang pag-inom sa Santong Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, may ang kaon mo and then after sinaya nabusog ka na after 30 minutes sinaya amo pa pag inom mo sa Santong Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo naga suppress lang ang gana mo. Ang Santong Plus Gold naton namin si inom mo naton 2 to 3 times a day.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan lang yung pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
4: And then, inong gid Vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges sa buong panahon tungod sa kamahal sini. So, ang Vitamin C mo, nga kinanglan, hindi mo gid makakuha Doc Irwin, so nung himuon mo, baka ka na lang sang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
6: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
7: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto.

0: Ang D3, adlaw-adlaw.
1: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the BCO,
2: yes,
1: ang virgin coconut oil. Suno, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang BCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang BCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Ang langit-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
1: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Samiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imong esophagus, pagkadto sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton, ini nga kombinasyon sang tatlo, amon siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amon na nga kung ang tao puno permis ang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung permis siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas, once nagainang kita sang premium D3.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: So, ba't inom ko sang premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas, nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nga nadula ng akong nga ginabatyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
4: SFM exciting.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting, bro!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 litro ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Plans, nabit kayo sa mga DJs na nalakan.
2: Wala asang konkreto nga sa wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how di dapat.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
3: Tipo!
2: XFM 103.9.

0: the pain.
1: Si Siren, isang Balbayro kasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige pa.

0: ka mo, kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga tulika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Whoa!

0: Sige, yata pa lang. Auto naman tadi karon to ito. Kaya ka, eh, natimprano kami end sa amang program kay basta may ara ganang importante ang mga lagkuhan na balita. Wala gid kami may mahimo nga mag-iboy kami sa XFM News and Current Affairs nga nagatalakay sa pinaka-importante nga balita sa bugos nga Pilipinas.
1: Mabugat to ang natabo mo.
0: Ha?
1: Mabugat.
0: Ano ka bugat sa kilay mo subo?
1: Ay, West na iya.
0: Grabe ang kilay ka, Curve.
1: Marcel Soriano na yung kilay.
0: So good lang kita ko kilay mo. No. Ginalanta ko na lang yung permission sa Netflix. Kinaruto na lang yung permit.
1: Nay, kumpararo mo naman ko.
0: Pero in all fairness, nag-effort ka rin kada gabi, no? Pero daw mamatsagan ko sa palabot rin yung December. Kaya ti, bati ko doon sa Ruhas, kiko na makasas party naman. Doon ka naman guro mga kuha sa grand prize.
1: Kabay pa.
0: Galing kay Kalabasa Award.
1: Ha?
0: Kalabasa Award.
1: Nga Kalabasa, how?
0: Ha?
1: Nga Kalabasa.
0: Mamangkot ka pa. Imo apelido, ano, how?
1: Langka. Dapat langka. Mamabasong
0: ko eh. Masinadya kita sa alas 12 sumungag gab isang
1: sang May 14, 20 and 26. It's a Thursday.
0: Laing gibang basa nakabato ng sweldo advance. Wala pa nabuhin, intact pa na, no?
1: Yes.
0: So meaning it's Thursday, tomorrow wala na kita duty kay syempre ano na naton day off na naton mo, no, di ba?
1: Yes.
0: Pero ang iban nga hindi malabutan alas 9, may duty pa sila ya. Mm-hmm. Kita wala na. So meaning mapuli ka naman gali.
1: Sa tomorrow.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ah, pero next week pagbalik mo gaanta na kasang balay nga imo na gid.
1: Wow. House and lot na gid na iya.
0: Yeah.
1: Te, amo ka man diya ka manggaran noon.
0: Yi, ambal ko na lang daan sa imo. Kaya para mapilitan ka gid nga mabalik ka pa Japon sa XFM.
1: Yes.
0: So may ara ka na sing balay nga imo na gid. May tubig, may kuryente, may electric fan, rice cooker. Lalaki na lang gid ang hindi pwede makasulod.
1: Bana na lang pula.
0: Hindi makasulod in the sense nga hindi ka man ma hindi ka man hindi mamanindog balahibo mo ang tupad sa balay mo simbahan.
1: Base con de la morto, ha?
0: So next week ma-operation tanom kita sa mga otanon. Kay para kung magtipon-tipon kita to sa payag mo. May sugba-sugba kita sing talong. May kaon-kaon sing okra.
1: Malaswata ah.
0: Yes. So sa subong ikaw na ang mayordoma sa payag ni Boss Rem.
1: Taas ranggo ko ba?
0: Alin sa langka nagmayordoma? Pati ka lang malasakon kay may ara gid ya Boss Damlag basta mapati ka lang gid. Hindi ka lang magpinatigas ang ulo mo kaya ang imo ulo-ulo hindi lagi man matiga. Kay taas imo sugar. Ano
1: gani nga wala ka tiga.
0: Amo gani kay taas imo sugar. So pati ka lang gid ya sa akon kay dalon kita sa
1: kalipayan.
0: Hindi dalon ta ka sa paraiso nga wala mo pa maagyan nga negatindog ka.

0: ba kami, ha?
1: Yeah, welcome to Nantan ng XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone pala programa sa Bilog ng Negros Island Region kag Panay Island. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, naka-tune in ang mga taga XFM Bacolod 103.9 upod da si katropang
0: Chris
1: Chief Junel. Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
0: Papa Rudel.
1: Correct! Sa Kanlaon, mabatean kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
0: Bibi Ron
1: Shorty Boy. Sa Sagay, mabatean kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13, Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay Manapla, Ibi Magalona, Victoria, Skadi, Sagay, Kagiskanante. Sa Iloilo, mabatean kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upunta si katropang
0: Alex
1: John Ray.
0: Oh,
1: John Ray.
0: Bakit?
1: John Ray lang be.
0: Oh, sige ah.
1: Sa Kalibo, mabatean kita sa XFM Kalibo.
0: Dali lang. Ano? Sa Bacolod, si Junel. Si
1: Junel. Si Chef Junel, ay ah. Masalot ka naman, sala-sala naman ha. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: James Dean
1: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Shemaine
1: James Dean.
0: Gabalin sa uli, aw.
1: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Noel
1: Neil.
0: Isa lang ako ni Takto ba?
1: Sino ka subong?
0: Si Kari.
1: Kari?
0: Pownut.
1: Habi ko si Vegeta sa Dragon Balls. Sige na, sa mga gusto magpasakop, tawagan mo XFM call and text line
0: 0912-0076-7939
1: and 0915-831-1431. It's 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone palupon nyo si katropang Troy Tisoy.
0: Kag si katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na, luy-luy pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Ini ang XFM, katropa mo.
0: Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganit ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: XFM.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
7: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 48 minutes after 9 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Excited!
2: Wala ko yun yung untat niya.
1: Wala!
0: Play ganun yung recorded.
2: Amali. One good man ko.
0: Uba, one man, zero ka pa iya.
2: Kada iya.
0: Amali, Dudoy.
2: Ano ko, no?
0: Sino na upon mo, Dudoy?
2: Nagbalik ka lamang yung soto ka pa karon.
0: Ari na si Dudoy to. Basta ka pa load
2: na siguro. Welcome back, Dudoy.
0: Ay, Jen Alipaya. Ay, may gabi. May gabi man kay Elzer Valiente, Juliano Taya Brapiz. Mayong gabi sa inyong atanan. Kaga... Ronwen Metoda Abuhat, good evening Troy and Baba Dolphy.
2: Baba man?
0: Ha?
2: Okay.
0: Ano nang baba?
2: Ha?
0: Baba?
2: Baba?
0: Babatayin kita. Ay, may gabi man kay Ton Palma, nagapamati ko di sa mong sa Bacolod, Reynold Templado, Templado ha, sigurado ka nga namin ka. Si Jaji Ilerio Puentes and Angel Gerald, Rizalda Gador, makadamo sila subong ba? Justin Tabunyar, mayong gabi, kag Lee Fardigno, mayong gabi, kag kay GG Dili Justin, mayong gabi, Et Sitin, mayong gabi man, kag Cheryl Panisa Caricula. Damo sila dol, parang lang lasa lang dol po. Arnel Badajos Amores. Hi, Dolphy.
2: Hello.
0: Pahaksa ko ga.
2: Sure. Hakos lang ang...
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, ang pinaka-the best nga kape sa mga coffee lover. Dira, sailo na ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen, manamit para sa aton nga kayong lawas. Makakape ka na, magwapa ka, gwapo ka pa.
2: Gagara man ang Santon Plus Vitamin C. Pabas ko ga ang inyo immune system, pinaagi sa pag-inom sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang talan ng Yesol Products sa ni Boss Rem, Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
2: Okay. Ano pa ginaulat nyo?
0: XFM call and text line. Dial na.
2: Yes. 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi man kay Stephen, kag Prince Charles Sarad, and Jose Moises sa Gaite, nagalantaw via TikTok sa Troy Tisoy Official.
2: Wow! Kaginagreet ko lang gali ang akong manghod, no? Si Francis Alacapa, happy birthday.
0: Happy birthday, Yasubong. Yung mo tapos na, no?
2: Tapos na.
0: Ah, month of May man siya gali.
2: Oo.
0: Nag-brown out dira, Troy. 4 to 9. Why man?
2: Kagapon niya eh.
0: Kagapon. Bag-ula ni Guru Bugdaw si Toto Balya. Kagapon ang may ara sing ano na, rotation brownout na alin sa NGCP.
2: More or less.
0: Oo, kay ginapatipid na kita sang kuryente kay Moman Japon. Arap man kita sa crisis. Ang iban, wala na guru nila na feel ang crisis kay tungod nga damo sila kwarta para si Dolphy.
2: Bawa!
0: Si Dolphy, hindi niya maka feel sang crisis kay tungod nga naka-aircon siya, naka-wifi siya. Ang iyan na lang ginigira paligban kung paano niya maintuan ang lalaki nga matilawan niya.
2: Kung may mga available na lalaki nga mapahinto eh.
0: Amo na ang advantage sa mga wala nagadali sa pangabuhi. Nga ra ba lang wala sila sing obligasyon kay tungod nga solo lawas lang sila kag na-realize ko man gani nga nagsala gid ko sa pagdesisyon
2: nga nangasawa ka. Tugid na ka.
0: Ha ha ha ha ha! Temporaryo lang ang nami. Lifetime ang imo pasakit. Pasakit sa balayran sa kuryente, balayran sa tubig, balayran sa tuition, balayran sa pagkaon nga may 12% VAT.
2: Sige lang bala, ah, himakas lang.
0: Sa bagay, bawion ko na lang ginambal ko basi ka pamati sa subong nga gabi. Halipay ko ng asawa ko kay isa lang kami lang akong mata. Ako na advantage si Dolphy, eh, lawa siya lang niya ginaintindi. Kung kaisa ko may sulusobra sa aga-bullying man sa kay nanay, eh, no, Dol?
2: Dapat lang.
0: Pero laban ka dyan sa lalaki.
2: Ha? Laban. Next question.
0: ang kay nanay niya na iya. Amo na ito, siyempre, ang mga parents niya, kumadumduman lang sa sila ng kabataan. Pero kalaban, ang gitsubong sa lalaki, ginigakadto.
2: Next question gani.
0: Deny mo pa?
2: Ha?
0: Pero may ari man siya pag hinulsol actually. Kaya nga ha, ang tanan ng mga lalaki lumalabay lang gini sa feeling niya.
2: Amo na ganing ang team song namon lumalabay nga daw aso.
0: Ano no?
2: Lumalabay nga daw aso.
0: Kaya mo na, amo man na Japon na. Either lalaki ka man o kung babae, agi o kung tomboy ka man. Hindi kaman perfect ang aton nga
2: correct eh nga kalbutan
0: nga kabuhi kay syempre hindi sa tanan nga tay mga lipay lang tanga mga lipay bisan ano ta pa ka pilit nga mga lipay kag kung may problema kita o kung may problema imong pamilya nagakaapektuhan man ka sa gyapon kung amo na imong mindset
2: correct kagapati gid kuya
0: nga kung may 150 ka may lalaki
2: hindi ah nga bisan ano pa ka baskog sang lawas mo Tunula ka kwarta.
0: Ah, mangluya ka.
2: Mangluya ka, Gil.
0: Ah. Dogi na pabati-batian mo ko, wow. Ang akon, Gildo, subong pizza 15.
2: Ano?
0: Mabakal naman ko sang mga galamiton para sa eskwilahan kag pa-enroll.
2: Ato, eh.
0: No, kay manug-opening naman bala ang klase. Yes. Tapos may maestra pa itong nag-request naman pintura kay Silhig.
2: Hmm?
0: Pintura kay silhig.
2: May nagaling mo pintura kay silhig lang.
0: Electric fan.
2: Di mo wala mo to.
0: Tapos hindi man ituon ang hangin sa estudyante sa maestra man ang electric fan.
2: Pagkatapos, hindi tanan niya maestra ha. Pagkatapos, hinabala.
0: Amo ta, tanan nga maestra.
2: Mag-ano na, magbuwi. Pinadala pala sa balay.
0: Ang electric fan?
2: Uwe.
0: Hindi, a wall fan. Ako niya baklon.
2: Sialan ba?
0: Siyempre, para malansang lang sa babaw.
2: Ha?
0: Para malansang sa babaw, hindi ma-ano, take
2: hindi home. Hindi siya makakas?
0: Yes. Pero galing kay isang una pa niya, subong ang mga classroom niya, ano na niya?
2: The aircon niya. The
0: aircon na niya, oh, labi na gigong sosyalan.
2: Private,
0: yeah. May ara gina window type aircon kag split type yan no. Aton sang una kay hindi pa gyud to init sang una. Ya sumong nga climate change ang gyud man abi to man gyud man kainit.
2: Amo gayon sa no ga mantinin lang kami sang ceiling fan.
0: Even ang mga public schools bala nagamat-amat naman sila adapt nga mag aircon na sila. Kay hindi na gyud magwanta ang init subong.
2: Correct.
0: Oo. Tugangan pag sa init sang itsura sang maestra.
2: Mayang tanim na kung gupagwapa.
0: Hulo, do ikaw man ang imo ginatumod.
2: Ano?
0: Do imo man ako galing ginatumod mo.
2: Never mind.
0: Amo galing nga wala mo ginpurso imo teaching.
2: Oo.
0: Oo, kay kainit sa imo itsura.
2: Ha?
0: Kainit sa imo itsura.
2: Kay nga, ha?
0: Ha?
2: Wala ko ginpursu.
0: Oo.
2: Ang akong teaching kay nga, ha?
0: Oo.
2: Budlay na malguyag si Jante.
0: Bawal na bala, no?
2: Gani, ma'am. Bakit pa mga si Jante? Gura, Max ka na yan. Sir, malguyag ka pa sa ako.
0: Amugid. Ti, imo ginahikuan ang imo nga...
2: Kadungog?
0: Ang imo nga kinatawo.
2: Oo, eh.
0: Ang pagkatawo.
2: Ang kinatawo, kuya, doon na. O, sige na.
0: Naligaw sila sa aton.
2: Mapala na, wag na ka mo kay madulaan man kami di...
0: Topic.
2: Panawag na ka mo sa 0912... 0976-793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Dahil lang yun. Humble Abi Troy. Brown out ko no, Troy. 429. Bilog nga bakulod. Kagkapis daw. Waay man istorya kulis ko sa sambot si imo. Kung nag-brown out, hindi ka naka-type sang imo nga data eh.
2: Sino na?
0: Sino ningala niya naman?
2: Si Dodoy naman.
0: Si Toto Valdizon Escalada.
2: Si Val.
0: Oo.
2: Toto diba Val. Si Dralo niya sa ano? Sa kapis?
0: Hindi, sa bakulod. Pag ikon, why ah, gasiga. So, bung, mayara kami ang mga ano ya, may mga in-house generator kami kag solar system. Kamayara kami ang solar system.
2: Oo ah.
0: Solar system. Ara dira Jupiter.
2: Ang pinakalapit Mercury.
0: Hoy panawag man ka mo be wala makamuga panawag di man ano ni sila man di ka mo magkawya kay hindi naman pag i-divulge ang inyo nga mga ano
2: mga real
0: inyo nga kinataa inyo nga pagkatawo
2: correct kaga nga mo di abli ang generator
0: oh no
2: mapati ka mo og sindi
0: oh
2: uling lang ya baga lang na yan. Oh, di ka ba nakita generator nga muna man?
0: Si ano tawag sina nga source of energy nga uling lang ang ginahalinan nga mga o sa tungod sa uling nga makakuryente ta ano na ba ang source ng energy nga akong pagatawgon?
2: Uling rator.
0: Uling rator. Nasa may tor no? Mayong gabi na gali sa aton nga mga katropa nga nagpasada subong gabi. Hindi gid pagsigi-sigi padlagan ang inyo da nga mga ano, inyo nga mga grab car. Para maka ano man kamo makakinot man kamo sang gas.
2: Yes,
0: at kid. The same time okay lang na iya ang mga naka ano mga naka electric nga charger sa nga salakyan
2: bradol. Man.
0: Ikaw gahandom ka man nga maka electric car?
2: Ah, depende lang na. Ah.
0: Electric chair.
2: Pasmayo pa.
0: Para itigaray ka na direct na.
2: Amo na ito, baga si Celia ka.
0: Ha?
2: Si Celia.
0: Bakit?
2: Si Celia.
0: Bakit?
2: Kasi ako si Celia electric car.
0: Dali lang, tuwag giman, no, may pipila ka mga lugar ang wala giman sing kuryente. So that is why nga, ang aton nga signal sa cellphone ga full of fluctuate man. Nga muna o nga daw, mabudlayan sila sulod. Ang akon nga smart di oh, ano lang, 2 bars.
2: Kabay pang
0: tawag, tising ako no tawag, kung makasulod yung matawag. Sa ano, sa? Aring 0912-007-6793 kung makasulod. Kay basta feeling ko mag 2 bars gani na 2 balls ganang guwa sinang.
2: Correct. Wala ko galing load.
0: Naway ka load?
2: Worry.
0: Nag-agi ka pa.
2: Correct.
0: Way ka pang load, nag-agi ka pa.
2: Correct. Kasalig sa wifi mo.
0: 0915-831-1431. Mayang gabi kay Mary Joy, Dolphy lang ka, nakasakay ka na sa Carabao?
2: Of course.
0: Really? Nakasakay ka toon?
2: Yes.
0: Sa Dina.
2: Sa Umae.
0: Sa Dinyuma.
2: Sa Minuyan.
0: Sa Murcia.
2: Yes.
0: Anong colors ng karabong sakyan mo?
2: Ah, pili ka lang. May atuman kami itong albino, karbaw.
0: Bo albino? Ang mga kano?
2: Oo.
0: Kano, oh, ang mga
2: kano,
0: puti.
2: Kano.
0: Puti na color niya. Oh, tapos?
2: Kaya ang itong pagid nga karbaw.
0: Daw hindi mo maglayo-layo nga nagasakay ka man sa kabayo eh, no?
2: Oo, correct eh.
0: Pero galing kay ang karabaw ya, piho gina nga mas kusgan ang karabaw.
2: Wala labot sina masapos sakyan ang karbaw san sa
0: abi ko gani wala labot sina dasig lang mahikapan ng itlog sa karbaw. Kaya nagagawa na nga daan.
2: Correct eh.
0: Mayong gabi kay Jan Ray Diita Pardo sang Barangay General Luna Sagay. Nagalantaw ako now. Hi Mary Joy, thank you for watching. 3 minutes after 10. Wala tula tonta nga maka power up ang aton nga mga callers subong gabi.
2: Gani man.
0: Save nyo lang ang amon nga mga XFM call and text line ha. 0912 007-6793 kag 0915-831-1431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig-a-tig-ana.
2: Tindog-tindog pa. Kag of course ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap. Kung gusto mo nga kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Ari na, nag-full bars ang akon nga smart. May color. May gabi eh.
2: Hello?
1: Mayong gabi.
0: Mayong gabi.
1: Yes, that's good. Ang 0912, kung makasunod.
0: Oo, nag-full bar, nag-full bar siya. Pagtawag mo, ngalan mo gani?
1: Yan, sir?
0: Oo. Di okay ka lang, da? Makasulod ka man, di ba?
1: Okay lang. Agapan niya, Ponder. Agapan niya, Ponder.
0: Amo ni si Jan ang nag-request nagligad. Ano ito kaya title? Ano ito para, ang kanta nga para sa imo nga brother gani? Ikaw to?
1: Oo.
0: Ano ito ganing title sa in-request mo nga kanta sa amo ni Dolphy?
1: Daw na ako
0: ang paborito ng kanta sang
2: brother mo.
0: Sang brother mo nga na patay na pala. Ano?
1: Kay Michael Cretto.
0: Ah, ang kay Love Me.
2: Oh, love me. Okay. Oh. Don't ever leave me.
0: Na? Gameplay ko na bala tong pag-request mo. Nabatian mo to?
1: Gameplay mo
0: tayo. Oh, pag-play na mo to. Do wala na nakatulog si Dolphy.
2: Love me, believe.
0: Kay kada balikay diyan sa Crystal sa amon nga announcer's booth. Hmm. Do ka kabatian niya si Dalungan nga may naga-hotex nga. Love me, believe me.
2: May dala pa lang ano.
0: Karo pa lang sa pungsoy ka ni Dolph.
2: Ha?
0: Uwi si nanay, si nanay. Agi si Dolphy.
2: Lain lang kung magtukar ang ili-ili tulog anay. Tuod, ito mo na sang timsong sa isang
0: manda. Loud and clear kita si Lilo, nakasulod ng amon migo nga si Jan nga taga ano, taga din ka gani migo Jan?
1: Iloilo City, sir.
0: Sa din to gani si Iloilo sa may
1: Mol Yeloni.
0: Salamat gid sir mayong gabi.
1: Oo, basta pwede ma-play sir ang we've got tonight.
0: Sino kayong kakanta sa We've Got Tonight?
2: Daw slow rock na siya nga.
1: Kenny Rogers kasi Sheena is
2: Nan. Daw slow rock na siya eh.
0: Sige, i-play na mo na ha. Thank you, amigo Jan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. So, may nagapamati igid gali. Hindi lang sila mag-intra kay tungod nga ang mga DJ, mga immoral. 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone balo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kinang XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
0: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
1: Siguradong sisiglang pakiramdam.
0: Salvon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one sa presyong magkaan.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Salvon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salvon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Salvon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Salvon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Salvon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Salvon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: Perde ka. Ambal ka naman na patas. Hinahapon ako pala.
1: Ano naman ko?
0: Balik na sa phone pa. Lupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Dosi lang ka.
0: Mayong gabi, ginadulong ni sa inyo sang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag sang Santon Plus Gold makabulig sa tanan nga nangyari nga balatian.
0: Ang
1: Santon
0: tanan,
1: Gold Plus.
0: Ang tanan yes, well products sa Rama Bacal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Ambal ni Veronica Amparo Troy diin na yon bag-o nyo nga station.

0: Pagkatapos, ang next nga building sa color blue, amo na ang bagong station sa XFM Sagay. Amo naman na ang ano, ang mansion ni Dolphy nga iya istaran. may deep well, may janitor fish, may goldfish, wow, kag may crabs.
1: Oh, kataw na lang kula.
0: Amo na gani ibutang ta kato kay ikaw ang kataw nila.
1: Oh, correct.
0: Bro, mayo magid magdakop-dakop nga animal ka. Tapos may mga punuan sang sarisa. Ano na sa inyong sarisa, sarisa man?
1: Sarisa man. Pwede man datilis?
0: Ah, datilis, oo. Kabalo-kabalang ang datilis, ang dahon niya sina, ang panit sang iyang puno, pwede mo na pabukalan kag imnon.
1: Yes.
0: Para ma-regulate ang imong sugar. Kag may aragid gani nga naumpawan sa diabetes, bro.
1: May ara pag ina nga na, ano sa ano cancer.
0: Oo.
1: Kay gin ano siya sang una, gin experiment na siya bala sa
0: Dota Iloilo, I think, ng mga estudyante.
1: Ng
0: Iloilo Science.
1: Ano pa nung siya gani? West Visayas State University.
0: Bala ka da, masala ka da.
1: Kay gin ano na siya, gin feature na siya ni
0: Corina.
1: Corina ka at the same time nagkarto na sa una sa piyak pata.
0: Oh. Yeah. So may ara gid sing ano, may ara gid pa matuod nga makaayo gid man saya.
1: Okay,
0: sa mga tawong nga muna eh ng ang sugar bala nila nagalulumapaw.
1: Nan.
0: Ti wala ka gina naglaga.
1: Wala pa eh.
0: Amo na to gani butang ta to kay ipalaga ko to sa imo tanan nasa nga malaya okay, ang datilis.
1: Kay hindi sad to say no na tani ng
0: suportaran.
1: Oh, suportaran galing
0: ang kay ang ina nga proyekto.
1: Supposed to be tani.
0: Kagaan sing nagakaigo nga budget para sa kaayuhan sang mga hindi makakontrol nga tawo nga mangin na available sa barato nga presyo tani ba?
1: Tani eh, gano'n no? Kati, wala man ginaprobahan mo.
0: Ati, amun ang problema di sa aton. Yeah. Kay basta may ara gani ka alaydan sa aton nga mga utod nga mga Pilipino, ginapabuyan-buyanan nila kay ang ilaunahon dito nga makaganit sila dalagkuan.
1: Oo eh, kati, siyempre, bisan paano, maperde man sila mo. Na.
0: Sino maperde?
1: Ang mga gabaligya bulong.
0: Ah, so meaning ang imong buot ipaintindi, nagapamalabag ang mga pharmaceuticals company.
1: Daw food and drugs, gito gani.
0: Gapamalabag ang ibutang na nalagid man pharma. Kahit ti,
1: oh, sige.
0: Ang ilang mga synthetic drugs hindi na mahalin.
1: That's it.
0: Oo, amuna ang mga pharmaceuticals company, wala nagapa-advertise sa XFM. Ama sila hindi kami daya. Amo na ba?
1: Basta
0: kay siyempre dol, whether you like it or not, damo gid dia ang nabuligan sang natural nga pamaagi.
1: Correct.
0: Most especially ang aton nga mga produkto nga ginbutang siya tuod sa capsule pero ang mga ingredients siya sinaiya puro sana natural.
1: Yes.
0: Oo.
1: In fact, ang isaya pag ina nga na-discover, hindi lang kay ang bark sang sina nga tanom ang datilis. Pati mismo
0: bulak.
1: Ang iyang
0: dahon.
1: Ka same time ang iyang
0: tanan. Pwede.
1: Ang iyang ano pa lang sa bunga.
0: Oo. Mahalaga ang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang mga dalan sa gabawi sa sina nga ano nga hambalalon.
0: Oo, pero galing kay ti wala ta day may mo iya kay guidelines sa nila.
1: Oo eh.
0: So masunod lang kita bilang pagrespetar man, ma-abide kita sa kung anong nagakadapat. Kiti sila nagakontrol sang tanan nga mga sang mga food intake nga like mga capsules na mga something amo na pero hindi man Japon madula ang may ano may kailabtanan Japon ang money talks.
1: Correct.
0: Are you agree or disagree?
1: I agree.
0: Malupad ka na karon sa kristal.
1: Lain gyud dapat kung nga isa batimo.

0: ay agi.
1: Tawag na kamo sa XFM call and text line Smart and TNT users
0: 0912-0076-793
1: Kag 0915-8311-4310 0915-8311-431. Pwede lang mo katawag kay para makaisoryanay kita. Bisa na nun yung pamangkot, asabto na mo nina.
0: Oo, ah.
1: Oo. Basta hindi nyo lang kami paghulmi kwarta.
0: Daw mo
1: klaruhon talang, klaruhon talang, gid.
0: Correct.
1: May caller sa line number one. Good evening.
0: Hello.
2: Good evening, Roy.
1: Hi, good evening. Pangalan?
2: Jason.
1: Taga diin?
2: Garalis, ma. Request na mo, Roy.
1: Ay, may nubya ka na.
2: Ah?
1: May nubya ka na.
2: Drone
1: of the ano yung request mo nga kanta?
2: Pagdating ng panahon, para siya.
1: Hindi naman ko na pwede ka-place ang pagdating ng panahon kay ang CD na mundi, gas-gas na gising na iya. Kantabi, kantabi, kito nalipat na kami kay kantabi, kantabi.
2: Pagdating ng panahon, baka ikaw natako.
1: Ate, wala na chance kay ex mo na gani, diba? Ma-request ka pa sing kanta nga muna sumining, gaasa ka pa nga mabalik pa siya si mo, correct?
2: Siyempre.
1: Ati, wala na iya chance. Ilabi na gid ko nangita na siya sa ibang dot, no?
0: Daso na nga, mundi ang pagdating ng panahon, lain na iyang tune, no?
1: Ano?
0: Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll na gagumaga.
1: Re-ex mo naman to, bala?
0: Gani.
1: I-revise mo na ang ano, ang pagdating ng panahon. Kay abi mo, sugiran ta ka, ang mga nagasunod sang sina nga kanta kag nanamian, ila naman ginpaiway sa ila nga bokabularyo, sa ila nga pangunahuna, ila binagid kay Dulpo, kay masakitan ka lang gid ya. Di ba? Dugay madula kag matahaw ang kasakit kung imo pinsaron pagidliwat ang kanta nga pagdating ng panahon.
0: Labi na gid kunya pabalik-balik mo lang.
1: Oh, so dapat ang ibulos gani ano to gani?
0: Ano? Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll ang kagumaga.
1: Eh? Eh?
2: Ay, ang pangarap ayun, Roy.
1: Mabuang ka lagi sa amon kung mabibisory ako.
0: Amoget.
1: Te, maliwat ka pa?
2: May harap ka ba? Single mom sa community center.
1: Amal mo, ma-request ka lang kanta. So, mong makita ka naman.
0: Sige,
1: ang mga ex-girlfriend na o kung ex-boyfriend, ubrahan nyo na lang na sila nga ano, inspiration.
0: Correct.
1: Nga kung ano man ang inyong inagyan bago ka magbulag, hindi na pagseryoso ha. Kaya importante sa aton kaugalingon, okay, may pagbaton.
0: Ibutangin na closure.
1: Oh. Batunon mo na kung ano ang imo nga swerte para sa imo nga ex. So, ini nga hugada, hindi ka para sa babayi. Para ka kay sino, mamangot ako.
0: Mayo balaan mo.
1: Tes, ano ka? Sana, ari maingan nyo kagini sa akong nga offer. Diba nabatian naman to sa intro na mo ni Dolphy Kaina. Awardan ko na siya sang iya nga house in lot.
2: Oh,
1: so ang amo location, may simbahan nga lapit sa wala kag sa tuo. So kinahanglan niya na nga mapamalandong sa imo nga payong. Hindi gali sala gali. Kinahanglan niya na mapamalandong sa imo nga parong.
0: Sa imo nga helmet ah.
2: Tapos naman tayo si Mana Santa, kag isa pa wala naman ni parong.
1: Ay
0: wala na na parong.
1: Ah,
0: oo, kung sa bagay. Helmet na na gali, no?
1: Ah, helmet na na, hindi na parong. Sige, ate.
2: Ano kaniya helmet, parong maglabit?
1: Te ano?
2: Kumplito ka sa kanan niya.
1: Te ano batuan mo, friend ko?
2: Kumayara ka lang na comment section pero nga mga
1: ano ko no? Kumayara sa comment section ko no? Kung may available sa comment section, so ikaw na lang dira scan kag pamati. Ilan tao kung nanday sino nagabilin sa number. Diba?
2: Uy, kung nun pang hitler, pang tawag na nitroy.
1: Ah, plug ka na lang sa imo number para hindi ka mabudlayan. Ano sa imo?
2: Uy, kaya dati lang, Voltron, yung may divisor. Pero yung...
3: wala pa sa may nakatawag.
1: Ayawa. Ayawa na kami kaya panglanggap sa mga babae. Hindi kung
3: natawag ni Samon.
1: Hindi na ni subong kalibutan ng mga babae. Basi kung... ginapang tuslok no to sila subong gabi kay mga inuras gani.
3: Pang-agi ka na lang bala.
1: Ano?
2: Wala po rin ibar sa agi ara sa gawin ang trolag.
1: Sa subong mula na nambal kaya wala mo pa matry. Pero matry mo gani. Mambal kagid niya. Dool, palang gaon takas.
3: Amo ginapang sila niya nga,
1: hindi, mama sa dool, palang gaon tagid ka hasta mabugtuan ka na sang ginhawa.
2: Tatlong M, sorry.
1: Ha?
2: Tatlong M.
1: Matandang?
2: Matandang, mayaman, matagal, mamatay.
1: Sala.
3: Apat man na.
1: Matandang, madaling, mamatay.
3: Na, tatlo lang to siling mo mo.
1: Plug na number mo ah, kaya para may ara ka chance nga may matek sa imo subong go.
2: Sige, may gabi lang magalo sa imo sa palmatik. Pero ay inyo nga doon dulo kayo pag sa kay...
1: Salamat.
2: Ano sino puting ah? Kay Dr. Nenito Oil.
1: Ba, kilalahis lang ni boss.
3: Oo man.
1: Kaya pasipsip ka sa mong boss, basi ma-apply ka di sa amo na.
2: Okay. Pwede ng Troy, kaya kumalim mo ko magdama, Troy.
1: Ba? Hindi na. Kay hindi ko man Japon makatayo yon sa amo na. Plug na sa number mo ah.
2: Pero na, ang gina pangita ko kulay, 28 to 32 plus yung edad ah. Single mom or dalaga.
1: 09?
2: Sades or Bacolod or Sagay ka. 0966-05-36-890.
1: Only what?
2: 0966-05-36-890.
1: Salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye. Along.
1: Oo. Ano gani ibulo sa pagdating ng panahon?
0: Panahon na para magsaya. Forget mo na

0: Kuha mo pa yan, no? Lampingasan na rin.
1: Mga pagdating ng panahon, ng imo, yan.
0: 40 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palubod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: the pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagkundin sa nawad lang ang pagbiyahe, ang says the pain. Hindi ko na dahan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inobus ang says the pain.
0: Says the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santong. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Haling sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butina. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanthol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

0: Pamuyon, wala nang hindi madula ang amo ning background. Wala nang ako nga ginasipit-sipit diri sa akong palit.
1: Amo na imo power.
0: Padayon kamo sa giyapon sa pagpamati sa programa nga phone palopod yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang sis the pain. Nagapalanakit ang inyong kalawasan. Sakit ulo nyo. Hindi magduwa-duwa. Tumarka mo sang sis the pain.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Ang tanan nga Yes Toll products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, tawag ka mo sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Mayang gabi kay Janel Jan Tumaob and number mo lang yung nag-join sa akong viewer sa TikTok man. Why pangalan?
1: Gani. Butangin yung ngalan nyo.
0: Ti ikaw gani, natakaan ko na lang sa mo FB Live kaya wala naging may galantaw.
1: Correct.
0: Gini-end mo na lang.
1: Bahala ka sa iya. Wala makamagalantaw. Magsige pa ko iya pa sundayag.
0: Paano mo mabalaan na may naglantaw sa imo kay puro sa tanan copyrighted kaya ginapang play ko, di ba?
1: Oh.
0: Masulod din na sa imo audio. Dapat mag-live ka. Dire-diretso imo hambal kag wala gid dapat may mabatian nga background si Facebook. Pero okay naman na subong kay pwede mo malang na iya maano ma dispute.
1: Oh, ah.
0: Nga hindi ma-block ang imong account galing kay wala ka man ga matter sang imong nga Facebook kay personal account mo man na.
1: Ngayon, na-share ko man sa public.
0: Pero what I mean bala, wala ka naman tayo gahandom nga mamuning tayo sa imong account, di ba?
1: Correct, kaya.
0: Oo, ang account gani, pabayaan ko naman lang. Since nga na-hack ang account account nga may 200,000 plus ka mga followers, nagbalik naman ko liwat sa 40K, ah.
1: Oh, at least, nagkasaka. At least, kasaka. Kasaka, ah.
0: Dunduman ko na nga grabe gina ang pagwaswas ang akon nga account during pandemic time. Kaya wala gid lalingaw ang tawo.
1: Gani.
0: Te syempre nakaano ka mo, naka lockdown tapos naka ara lang ka mo sulod sa inyo abala, hindi mo kagwa kung wala kasing blah blah blah permit amo ni amo na. So ila to kalingawan that time, Facebook lang yung social media, then radio. Eh hindi naman sila kagwa. Kaboring gali, no?
1: Oo, ah. During that time.
0: Dito ko na realize nga swerte pag itaya gali nga tao nga makalagaw-lagaw tabis kan papano. Paano na lang biyang iban nga wala nakadawa-dawa sa pangabuhi, no?
1: Amo to kanin nga during that time, may perte matong pangakig sa akon, ah.
0: Nga man.
1: Akon na to nga ano eh
0: nga aman dayon nga man
1: iti do sa ano lang bala nga hindi ka gwa hindi ka man ka ara lang ka muta lang sa kwarto
0: tinga nga makig pa sila sa imo yaw
1: nga
0: kay uluktasan ka man.
1: Hindi kay ti nang bawal ka man to ka kanto sa dalom kay kuno amon na siyempre dito ko na lang sa babaw eh.
0: Kag prone ka na nga daan sa mga viruses nga daan. Kay,
1: daan mo na bala?
0: Oo, kay siyempre may edad ka na, hina na yung immune system.
1: Sa pagid na?
0: Amo na nga, nga hindi kagid magpinasaway. Kung na. Ano ganing ihambal, patihon mo.
1: Depende.
0: Galing naman, kay ti, amo na gani, sa gusto mo man o kung hindi, basta nagkakaedad kita, rikot na gin man kita ya.
1: Oo ah.
0: No?
1: Oo.
0: Ikaw rikot ka o kung ano yun? Record ka kon pala.
1: Amo to eh.
0: Pala record.
1: Pala koot.
0: Te ang hanta virus naman eh, 'di ba? May
1: isa naman ka virus.
0: Oh, may isa naman ka virus nga nagtuhaw to sa ano to sa barko. Nga gid pang quarantine ang pila naton ka mga ano man ka mga Pilipino nga sakay sa to sa barko 42 days. So I hope nga maano dayon matap na dayon na ang mga virus-virus nga makalalaton bala.
1: Gani eh, kabay
0: pa. Kay grabe gito ya ang COVID-19, no?
1: Pero,
0: Ano to sa pamatsagan mo tong ano, ang COVID? Ano sa imo? Ano tong
1: imo? So far, ako ya ha, honestly.
0: Oh, wala ka gapati
1: to? Wala ko yung gapati sang
0: pero COVID. Na-try mo nga nadulaan kasing panabor kag panimaho?
1: Wala.
0: So meaning, makaambal kang sisiyaw lang sa imong COVID.
1: Hindi man nga sila nga sisiyaw.
0: Sisiyaw?
1: Sisiyaw. Kay depende na sa inyo kung nagapati ka mo o kung
0: pero ako bala, ya, Dolph? Sa totoo na, ya, Dolph?
1: Ikaw yan, again.
0: Ako nakaagi, diba? Kuya Dolph.
1: Muna gani.
0: As in, una-una ko gin sa bilog ko nga kabuhi nga nag-exist sa sinikalibutan. Nadulaan, kuya panimaho, kag panabor, gidya. Hindi gid man ko pala kaonsing ampalaya. Di may nagtubo nga ampalaya to sa amon nga kudal, Dolph. Di, during that time, nag-self-quarantine lang ko to sa balay. Ako na lang isa na bilin. Kay may ara na simptomas mo. Grabe. Hindi ka gid ka pa. Hindi mo gid masaburan ang pait-pait ng ampalaya mo. Tapos ang iba na bala.
1: Oo.
0: Di ato maslom na. Wala, kikuya. May na. Kung kikuya may nasaburan niya. As in. Tapos ang imo nga ilong panimawuan mo dumi ara lang gid naka ano naka sangal kag do asupre lang gid ang imo nga mapanimawuan.
1: Hindi ang gining ano ko lang natingalahan ko lang gid nga kung may COVID nga ang pag ereksyon gulpi lang nadula.
0: Hindi man ha kay ti siyempre lain-lain man kita ya naagyan sa mo tong time. Pero sa akong gidya nga part yan, do makambal ko. Makambal sila to. Oo, tayo siyempre, trangkaso. Gimana yan, no? Ako, kapila man ko trangkasoon, iguon ko sa trangkaso. Wala gidya nag-abot gidya sa akong kabuhi nga nadulaan ko panabor kag panimaho.
1: Ganyan kiti ikaw na experiensyahan mo.
0: Oo, pero amo to yung nga time, at least mild symptoms man lang nagali. Kaga wala gid nag-abot sa time nga kinanglan mo nga aron daw hindi ka nakaginawa nga isulod ka na sa ICU mahilo lang gid Dolph. Te gusto mo matilawan na natilawan ko?
1: Of course na. Hindi may nadumduman lang gid ko na sa COVID, no. Ini natabo man ni sa Iloilo. Hindi na lang pagmit lang ang
0: personal experience mo na o kung chismis lang.
1: Nakuha pa kami ng report sa to.
0: Wow, nakuha report?
1: Yes. Kay...
0: Kung maestro, maestro siya. Kung reporter man sa. Ano pa gaya? Ano
1: na tabo? Ano na tabo? Kay, kundi siling may COVID. That time, nabungguan ang isa ka bata. Gindala na siya sa Sinang Hospital. Sa Iloilo.
0: Tapos?
1: Pagkatapos nga, ano, nabungguan sa... tricycle ang findings COVID. Ano na bala?
0: Amo to yung time kasagsagan, wala takabalo kay tigin sulod sa hospital base may nahikapan, may namo na.
1: Oh, butang tap. Sorry.
0: Na aki ka do yan, puso mo ikaw.
1: Butang tap nalatnan siya sa COVID or what? Ang the sad thing is nga wala gid sila yan nagpabalo sa ginikanan nga gin ano gali nila gin cremate nila gali ang bata.
0: Okay, ti basta magpositive gaya sa COVID ya.
1: Tipo di gid ako sorry sila ni sang ginikanan
0: Ang sa una gani kung hilanaton ka hindi mo gid kinanglan nga magpabalo nga ginahilanat ka.
1: Kay ginahilana.
0: Hindi kay ginahilanat ka pa lang i-cremate ka na.
1: Yan. So amo to lang say mo man be bata mo pagkatapos ikaw yung ginikanan wala ka balo nga
0: gigremate na
1: cremate na galing bata. Mga ginakusar dito sila sa ginikanan.
0: Te ano ang ano anong judgment sang pag-akusar? Perde ang mga medical practitioner o kun
1: ginkuan sila lisensya.
0: Ay really?
1: Yes.
0: Parang tawa ko bisang ano na be sang link yeah. nga nabalita
1: ambot
0: na.
1: Ambot din na to. Kadugay naman.
0: 9 minutes after 11 o'clock, pwede ka makatawag sa XFM call and text line sa Smart and TNT.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-831-1431. Kag sa liwat, uy, Buwas Biyernes.
1: Yes.
0: So every Friday, nagapanghatag ang XFM sang tag 3,000 pesos para sa nagapadayon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Paano mag-intra? Bakal lang kamo sang mga Yes 12 products. Pariyo sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. And then isulod nyo sa envelope kag sulatan nyo sang complete name, address, contact number kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM stations sa bilog nga Negros Island Region kag sa Panay Island kag 11 o'clock or 1 p.m. 5 p.m. basta kada Biyernes may isa ka tagdaog sang 3,000 pesos nga cash kag may nagahulat sa inyo sa grand draw sang 50,000 pesos nga cash, 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos kag pulo nga tag 5,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Intra na sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
1: Yan. Kaya ang inyong mga basura imuon ta kwarta.
0: Correct. Ang oras, 11 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM. Katropa mo?
1: Exciting.

0: Chicken Plus Herbal Soap.
1: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit.

0: 33 minutes after 11 o'clock. Padayon ka mo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal. Upod nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, katropa mo.
1: Excited! Oh.
2: Pwedeng style dito.
0: Kami sa Gihapon ang nagpagalong sa inyo kagabihon kung naka-tune in ka mo sa XFM.
1: Yes, good.
0: Wala kami sing oras para mga subo kundi maghatag sing kalipayan kung masikaka ka mo sa amo.
1: Gani, dali di kay mga lipay kita.
0: Kag pinaka the best mong gabi, matulugan ka muna, abiskan mga pika mo sang Santon Plus Coffee Mix kay ti natural ini nga kape, wala sing side effects. Kag syempre para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Kag syempre kung nagapanalakit ang inyo kalawasan, mag Santon Plus Herbal Oil na kamo.
0: Ang tanang Yes Well Products ni Boss Rimi Lito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Ote!
0: Ay, ala. Lapit na lang tagali maurit, oh.
1: Ano ba itong bata color?
0: Siyempre!
1: Oh, sige.
0: Asa pa talas 12, ha? Katulugon ka na, ha?
1: Hindi pa man.
0: Bago lang ko nagambal nga may tululugan ka na, gadali ka na magpuli, ha?
1: Oh, panuwag na ka mo din sa 0912-007-6793.
0: Next week, kapagali ito mapuli. Yung pagitaan ka lang sa ngyabi, though, ako namin, kanami naging maghigda sa papag. Kanami, gindi akong ibalabag ko sa papag.
1: Kanami, sa papag nga may ginapag.
0: Ang globe nga linya, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Nagsaka ko sa rooftop, Baladol.
1: Oo.
0: Oo. Nagsaka ko sa rooftop. Kadamo, pagigali sa Gihapon, sang mga service, bala ka mga empleyado, sang mga central, ang mga nag-operate, bala sang tag 24 hours, bala nga mga kumpanya diri sa atong area. Puros na naka-XFM.
1: Wow, thank you so much for that.
0: So wala labot sina, meaning ang mga taga Bacolod, mga taga Iloilo, mga taga Rojas, Calibo, mga taga Antique. Ato pala na dumduman mong caller dato nga tricycle driver sa may 7-Eleven sa San Jose. Nagapamati sila gabi-gabi.
1: Correct.
0: Dapat i-greet gin sila gabi-gabi. Kung madumduman lang abi, pwede. Oh, gapamati man sila, no?
1: Ito may e-bike.
0: Oo, itong mga tricycle driver, pati mga e-bikes sa may mga, ano bala, may mga stereo sa ilang mga unit.
1: Yes.
0: So, XFM ang ilagi na pamatian, kag amo itong hambal ya ganing akong madumduman naton, gabi-gabi sila gapamati, basi mag-greet. Nan. Tapos, ang e-bikes, tuya nga namin mo ya, ang sa Bacolod, tuya. Atong taga-Calatrava caller ta. Tapos, nainggan nyo siya nga mag-intra tungkol kinabatian niya ta sa e-bike nga nagabiyahe sa Bacolod. Tapos ginsubaybayan niya na ta sa radyo, ginpangita niya ang frequency sang XFM Bacolod kay 103.9. Pag tune in niya, klaro-klaro ang signal. Amo man na di sa TikTok si Rogelio Arsenio, nagapamati man. Kag ang classmate sa akong bata nga si Bro Rafael sang Jan Ay Escalante. Mayong gabi, eh, bro.
1: Wow!
0: Classmate ni Kayla.
1: Oo.
0: Galantaw sa ginalantaw niya ako sa TikTok kay gambal siya. Amo na ni ang akong son nga papa magdalaga si
1: Glad ba? Tayo tayo, okay?
0: Doon man! Panilagan ko na ni Mayo ang papa ni Kayla kay muni ang akong pangasawon kag hibaloon ko kung ano iya ang mga paborito kay para kung magkanto sila balay mahagan-hagan ang iya panulok na daw sakit ako.
1: Mayo ko sa una. Ay, dalaman sa sigarilyo. Yeah.
0: Galing kay ti nag-evolve man ta mo.
1: Amo kay ti.
0: Oh, wala na ko subong gas smoke. Wala na ko gas smoke subong.
1: Yes.
0: Gaano na ko subong? Nga mo no.
1: Kasi ngot na lang na sa subong.
0: Nagano na ko nag hindi ko pwede
2: level up.
0: Hindi ko pwede ma-mention sa radyo kay damo pa may kapamati ang mga kabataan ko, mga teenagers bala. Amo na nga ako naging bailo sa smoke kay hindi na ko kasaho sang sticky nga ano? Sticky nga baho bala. Social.
2: Wow, social lan.
0: Astro mo lang ginasigarilyo sa una. Astro.
2: Correct, boss. Yung akin, boss. Dumduman ko gitna.
0: Well, dumduman sa Will Rose sa una, no? Ato-atubang morgue. Tapos sa fourth floor ta. Wala pa ganit sweldo. Boss ang amon sigarilyo. Kung makapang-release na si Mambing, kapamati man subong si Mambing.
2: Yes.
0: Di gani kapuli si Mambing sa Bacolod gani.
2: Libertad.
0: Hindi sa atong na atong balay to nila sa Panukoy. Panukoy kapuli si Mambing pro.
2: Basta ang nadunduman ko lang sa Libertad.
0: Panukoy na sa subong ila nagito ya balay. Manuel do na si Mambing. Piho na na ang Philip Morris ni.
2: Correct.
0: Dugay na tagalik kilala Hydolf no.
2: Oo,
0: may arat na ganit ka pamangko to kaysa sa ata sa ano bala sa FB page nga magutod ako nung adwa.
2: Wow.
0: Ambal ko yuck.
2: Wala ka magaling ano sa namangkot na wala ka man ginaingkanto.
0: Yuck.
2: Ang muna ganit natawa man bala yung tsura na
0: pero kung wala guro kamera pa sa bongga, wala sa social media, maybe may ano, may similarity ang voice naton magkadlaw. Magkadlaw lang. Pero kung magambal na gani, away gidya agi gidya yaya. Agi dyan, no?
2: Oo.
0: Pila nakabilog ng lungi mo gani?
2: Ha?
0: Wala ka pa may nalungi.
2: Ano nga wala man?
0: Nalungi bala namin ko, may nalungi ka nga babae.
2: Wala.
0: Wala.
2: Hindi.
0: Si Rocket.
2: Si Chay Bukay.
0: nakatilaw ka ganyan gali.
2: Ako yung iaging tilaw.
0: Pero wala ka sa imo panimuot. Some time nga itong iaging tilawan ka ni Chay Bukay. So wala mo na ano, wala mo na feel ang amo na nga babae. Babae gali ang natilawan mo.
2: Wala eh.
0: Pero as in bisan gamay nga kalam mo lagi may nabatsyagan
2: sa babae.
0: Oo.
2: Wala.
0: Si pag pagkaaga na abi anong imo nga nabatsyagan sang wala gi may nabatsyagan nga may natabo sa inyo ni Bukay?
2: Wala gani.
0: Araw-araw ta pa wala gid may nabilin nga basa-basa sa imo nga panty.
2: Ha?
0: Wala gi may nabilin nga basa-basa.
2: Paano pa bang basa ang panty mo kay inubahan ka na?
0: Amo gani. Wala gid may mga tagip-tip nga dogin asin. Nga daw ginasin-asin niya nabilin.
2: Tagip-tip.
0: Why again?
2: Wala.
0: Hindi ka lang mag-ako naton.
2: Kaya wala again man.
0: Yuck. O 11:41 na salamat sa mga technician on duty sa mga gabi. Nalingaw man kamo. Naton.
2: Ha? Amal ko na sila yung nila mo.
0: Nga?
2: Katalaka man isang ilang. Katalaka kag namati ka mo.
0: Sa ato ng mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas sa NIR, thank you so much. Hangalan sa mga gwapo na ito ng mga station managers sa tanan ng XFM radio stations. Kag sa amon man nga CEO at President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Don Silangka.
0: Adios amigos amigas.
2: No, chebue. Nas.
3: All the hits XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa luang kugit. At siya kugit na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. Bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa ginting og nga prutas.

para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nabon.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-sever agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para garo-garo-tso ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee

0: SFM Kid.
1: Inami ang music ah.
0: Nga SFM Kid.
1: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Wala sa amin mga DJs na lakad.
2: Wala sang konkreto nga sabat.
3: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
2: Simply,
0: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
0: Nga ang SFM Kid how.
4: Tiki mo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka saan, sinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Santon Gold, thank you no talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Ivon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po siyang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oo, oh, gali, diri yun.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumaro ko siya. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
11: Visayas,
12: XFM Pakulor sa XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nabon.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Tag-kape ka.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap ka yung mga balita. Wala ka yung amin, bigit yung mga DJs nila.
2: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
3: Imo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: System pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
7: This

sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagka

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagka

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuña. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy ng nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag, isa ka sudyante, kadang

0: Music ah.
1: Nga, it's FM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang, may harap yung mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sa konkreto nga sa wala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
3: Dito!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santo Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santo Plus Gold, Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santo Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santo kag Vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santo nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamitas. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty's

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansan Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Bibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus collagen and glutathione.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Pakulor sa XFM,
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
11: on air
7: and online. XFM Network Philippines.
11: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
7: saan mang sulok ng bansa.
11: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Parang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Kumain ka rin sa sentro. Kamusta, Bullseye?
4: Department of Agriculture.
3: Kamusta,
4: Kamusta? Hayop ha?

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ako.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon. Kag vitamin D3 sa madbalang at lomo pangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sunfon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukiga. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa numo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Naa, XFM, kid how?
3: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
2: Naa, XFM, kid?
3: Inami ang music, ah.
2: Naa, XFM, kid?
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Lapos yung amin, bigit mga DJs, nalakad.
4: Wala asang kongkretong asa.
5: Kag wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Naa, XFM, kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9
7: XFM

0: exciting Pilipinas. Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa

0: Good morning, good morning, good morning! Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad siyang Bacolod! Welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas! Good morning sa inyo dyan! Good morning! And sa mga katropa nato, yabog daw na! Eh! Mga katropa, live the live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Live the live na kita darahasin yung mga tag sa karadyo. And of course, batiyon kita darahasin ng radio frequency yung 96.7 and 103.9. And of course, sa mga katropa, May 15 na kita ha. May 15, 2026. Mayo 16, 2026. Biyernes nga adlaw. Makasinggit naman kita sa isang TGIF. Thanks God, it's Friday. Siyempre no kay mga katropa. Oh, dasig siyang panahon man eh. Imagine na Mayo, kita subong kibot lang tani, ma-Agusto na ni. Bala. So, let's seize every moment. Kiyambal nila gani, no? Time is gold. Anyways, mga katropa, salimutan, live na live kita sa itong official Facebook page. Nara kita sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. And syempre, mga katropa, don't forget man nga like, follow, and share ang atong nga official Facebook page para ti-updated ka mo sa atong nga nga mga ganaps. Dari sa itong programa, mga katropa. And of course, sa mga katropa natin na ganagalantaw na hindi mag-uwi-uwi ang mag-comment down sa inyong mga pa-shoutout today. Sa may mga birthday dyan. Oo, sa may mga kilala, dyan nga may birthday. I-comment nyo lang, no? Kaya ito na Tamiya Won ng Bonggang Bongga. Anyways, mga katropa, subong nga aga. Siyempre, ikaw po din yung si katropang Wendell Malinario. Ako man sa kihapon. Kagad yung mga katropa. Subong nga aga sa mga nagabiyahe na dira. Inahinay lang ha. Sa mga nagatigang mayo nga pagdigamo dira. Si Tita Salina Traje, subong nga aga. Wala ko siya nakita ang nagpanilig sa guwaan man. Absent si Tita Salina. Ako ng day off ya. Diba nilig na siya mo sa may dala noon dari sa bahin dari sa Tumbaka Fetibili Elementary School na. Siya nadagapaninlo. Subong doon wala siya. Anyways, mga katropa, sa mga katropa natin, good morning! Bugtaw na, bugtaw na sa mga wala pa nakabugtaw! Oras natin, oras! Alas 5:07 na. Samtang nagahikot ka muna ah. Aring mga musika balaw nga magkapadugang sa inyong kapagsik. Subong aga, makapadugang sa inyong mga positive thoughts this morning. And makahatag sa inyo siyang good vibes. Pero pag nahulat nyo, dasig na. Sabayin nyo ko sa otare. Wah, Hips Don't Lie by Shakira.
1: Babies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, oras natin alas 5.20 na. And of course, kamusta na kayo dyan? Kamusta na mga niluto tada? Kamusta, kamusta kayo dyan? Sa mga nag-inom sa ilang mga kape. Sa mga nag-biyahe. Good morning, good morning. Andariwa sa itong mga katropa nga nag-upod sa itong programa. Sa ilayan ni Arnais Irida, good morning. Kay Noiske Bilaes Francisco, good morning man. Sa kay Gino Marie Transpalma. Amali Noiske Bilaes Francisco, bisan ko nung wala akong makeup, guwapa, Japo na. Amo na, iyaw mga gusto. Thank you so much. Sa kay Rayton Nieves Pardillo, good morning. Sa kay Barry Ingada, mayong aga. Sa kay Jolly Antonio Sr., Amali Andre, good morning. Beautiful loss. Never. Amal rin ni Noiske Francisco Saton, nagtambok ka bala dol? Wala ka naka-jogging ha? Dumbalaan mo gidaw? Paningaon lang, ubra ko subong eh. Sa kay Rayton Nieves Pardillo, Malia, good morning classmates! What's up classmates? Aray na kami, ara sila ko sa may mang humay subong. Mahalong gid ko na always ako. Bravo. Dabang nga salamat sa inyo man rano sa may mang humay. Ang humay, ilihan or mailum. Mayong aga dira sa inyo. Sa kay Dexter John Merambel Centina, mayong aga man. Si Maringada, dedo hindi ako ang ginhayan niya. Do si Dexter din ginhayan niya. Bali Maringada. Hi, Sir Dexter John Merambel Centina. Good morning muna kay Maringada. Kay Randover Dan de los Santos, good morning man. Mayong aga. Kay Sancho Jomar, good morning. Kay Tonske Kaparida, good morning man. Uy, mayong aga. Sa mga ano na to na viewers na to, Facebook Live viewers, may huyang ang mag-comment sa inyong mga pa-shoutout or inyong mga greetings. Okay? Mayong aga, gitara sa inyo, Liwata. Mga katrapa, subong man galing adlaw sa Liwata, Mayo 15, Tugdusmel 26, sa May 15, 2026, sa Friday ng adlaw. Aton expecta ron ang mahinit sa gihapon karon nga panahon. Ang aton daan nga, ano driho, forecasted height, akon highest heat index, ara sa 41 degrees Celsius. Mainit-init sa gihapon, mga katrapa. So, bring your water, inom na mga tubig, apply your sunscreen, and of course, magpasilong kung kinakanglanon lang. Sa kay Stephen Wusha Wu, good morning. Kay Jacqueline Dia Kie, nga yung ginapas shout out. Good morning gid sa inyo. Sa ila ni Maria Sol Colito, good morning man. Sa kay Mama Elvira Gilugodra, good morning man. Sa mga katropa na to, sila ni Ma'am Lee Lombrado, good morning! Oras na to, alas 5.23 na. And dari pala ipakita ko sa inyo nga itong yung papagod vibes na naman na dari sa itong programa. Ano palang mga, ano nyo mga katropa, mga favorite nyo nga bayo. Ako nga suksukon, kung kamo ang magtulog, ano mga favorite ninyo nga mga attire? Subong yan, kainit-init na kachimpo, yodo. Ika na niya kapadya-padyama, kakalong-sleeve, long-sleeve. Namit niya, ano ka na lang niya, sando-sando na lang bala ha? Short nga lipot. Ibang ganiga, ano na lang, panty ka ga, bra. Ay, kainit-init, no? Ga, ano na lang ibang, gabre, oo. Tuman, nabi kainit ang panahon, kapaang-paang. So ikaw, ya, anong favorite mo nga sulubon, pang tulog? Aryo, kaya nga ito niya, ano sumang, TikTok and video. Ang iyaya ko ng family, aminin natin ang ating mga damit na pantulog talaga na totoong komportable at usually favorite natin. Ang muna may mga gisi-gisi. Kung may mga buho-buho nga bayo. Ga-agree man ka mo. Aryo, mga katrama, live the live. Sumang sa ating official Facebook page sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Aryo na! Tick-tick na! The best sleeping clothes always have holes. Sama nang bagya. The best. The best sleeping clothes kuno always have holes. Uy, ako, I can attest to this. Paano? Paano gid? I
can attest to this. Kaya nga, nami, kita ito sa lobo ng mga bayo na nagkakagisi na gina. Kaya meaning, amo ng pinakakomportable yung mga bayo nga you will never let go. Diba? Nami, sabihin, kita kong sa lobo mga itong tawahay-tawahay gids ang lawas. Mga itong daw pwede mo swing-swing ang butkon mo, magiho-giho ang imo mga kalawasan sang maayo. Sabihin lang doon ka nami, gitulog mo ko na muna yung mga bayo. Niyara ko na before mo sang ano pa ko high school. Do bayo ko pa siya halin elementary. Tapos amo gitong favorite ko nga pantulog kay may mga buslot-buslot di sa ilok ko sa tiyan. Tapos bi ang tela bi sa bayo nga to is tako hindi ko kulit kabalos ang tawag. Pero na wala kita wanang ka super humok siya ni peace and kamag-an. The first ni Manio sa ano sumungo sa aton nga TikTok kan video. That's why favorite ko dito siya nga pantulog. Pero bayo lang to siya, hindi to siya duster. Do know yak ko mag-duster, duster git sa bale. Amuto. Namin siya nga pantulog. Kamuya, anong inyong mga favorite niya mga pantulog ga bayo? Diba niya, wala na niya gabayo, pang tops na, o mga pang top nila, wala na na, kahit kaginot-ginot. Pero ang tigtunog na naman ay for the sweater, for the jacket, ang mga person. Am I right, no? Pero kung subang taginit ay balda bells, kidya. Tuon mo pa si mga electric fan, upon ang mga aircon. Sa kay Ashley sa Wayan, good morning man. Sila ni Tonski Kaparida ha, mayong aga man sa mga nagatutok sa tunyang Facebook Live sa buong aga. Good morning sa inyo. Amazing no, ngati may mga bagay man. Hindi lang tawo kung mga sapat ang aton nga hindi ma-let go. Pati man kagamitan, di sana dira ang bayo naton, di ba? Pero sa buong uso na abe, for example, mayroon na sa pre-love ng mga ginabaligya, ukay-ukay. Before abe, madunot lang na bayo mo, duwala ba lang siyang ginatawag ng ibaligya mo siya. Diba? So mong yan, like, it's a normal thing to sell your old clothes or your pre-love clothes as long as it's in a good condition, diba? Yung naman baligya ng butay-butay na to, kung nag-rat-rat na. Pero kung manggaranod ka tayo kagsikat, kaya ti, mas takot na dyan po ng value, biskan nga gunit-gunit na dahil. No? Amazing! Sige! Itaon ko naman bala ang akong favorite nga bayo. I mean, hindi ko siya pag-itaon. I will produce my new favorite sleeping clothes. Kamu mandira? Oo. Pero laban-laban, yung muna hindi. Kaya hindi niya paglaban-laban, ang muna yung kamito niya patulog everyday. Mga tol! Kamu na... Mga tol ka man na yan dyan, di ba? Oras natin na alas 5.28 na. Thank you so much. Good sa mga nag-upload sa itong programa. Dariya sa Exciting Pilipinas. May mga gagawin sa inyong atanan. Sa Liwata Friday na. Thank you. Tayo na naman kita sa Lunes. Saliwat sa mga nag-upload sa programa natin sa ilan ni Arnice Erida, Noise Kay, Belize Francisco, kay Geno Marie Transpalma, good morning. Kay writer Neves Partilio, kay Mari Ingada, kay Jolie Antonio Sr. Sa kay Dexter Centina, good morning. Padamag niya salamat sa inyo dyan. Ang balde rin nito, Ski Kaparida. Sa akong good morning, ma'am. Ang pitakag ba magpandisal ko di? Magpandisal sa kono. Wow! Perfect! Perfect, you know? Ang kape sa pandisalaga pa. And speaking of kape, mga katropa, nakainit ang balakamo sa inyong mga tubig. Ika pa nga pinabalakamo tungkol niya ako sang i-endorso sa inyong kape. Ang kape nga hindi lang namit, kundi healthy. Kaya makapagwapa, kagpagwapo pa sa inyo. Ining pinasahit natin yung kape, ang ating nga Santon Gold Coffee Mix. Ang ating nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mayara sang balunggay, mayara sang mangosteen, chia seeds, turmeric, mayara pagid sang coffee beans and ang ating niya santo na dindugangan pagkid sang glutathione kag collagen kun sa din mga katrapa nga makapanami gid sang imo nga skin makapagwapo kag makapagwapa pa sa imo ang kape naton nga Santon Gold Coffee Mix.
O makalinis sa mga butika, mga katropa, malapit sa inyong lugar. Pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health, ang Aton Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, ma-order man online, i-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Ariang, mabagalman sa itong mga Yes to Health store sa syudad sa Magalod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Magalod City. 5:30 na, mga katropa! Alas 5:30 na. Wala na kita sang oras. Pero syempre, padayon lang sa pagpamating. Hindi nyo pag-isawang inyong mga tagseka radio. Kay mga katropa, gulo sa ato ng The Secret of Health. And after that, balitaan naman kita mga balita sa lokal, national, and international. Nagkapun si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Good morning, Dimandre Iglesia ni Francisco Merido Rico. Ang isa talang din ang mga nagpamating. Isa to na sa ilang mga tags sa Kapani Malay. Kaya di naman ma-shout out. Wala tayo, hindi sila makita. Pero nagatutok din sa aton. So, good morning, good morning, good morning. And so, pong gali Friday.

0: FM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanin mawas. Magatudlong man sa maid-id kag natural ng mga pamahagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ninyo ikaw ang lawas, perimimo. Mga viruses, bakteriya, keep the drunk phone chai man nagadala bala infection sa ato sa ninyo lawas. Pero kahibalo kamo nga ang mga infection nga ini malikawan naton kon healthy ang ato sa ninyo kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bacteria, sang fungi ang ato sa ninyo immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sa ninyo kayong lawas, ang ato sa ninyo lawas sa masustansya sa ninyo mga pagkaon. Kag kung may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sa ninyo kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sa ninyo consultant dari sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ninyo text hotline 0950975697.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kagang ato sa ninyo pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ninyo kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
5: Welcome man, Sir Josiel. Kag amo man kina-welcome na ito ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka-importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayo ni Sir Josiel para sa inyo sini nga binipisyo.
3: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo. Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
5: Sir Josiel, ano may hambala noon kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ipamatasan madisiplina mo man.
3: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata kon hindi ta pagdisiplinahon ni tabla mga no. Hindi kita kay balo mag-say no sa aton sini nga baba, hindi naton posible ma-reverse or if not hindi naton posible mapaganhagan ang mga symptoms ang inyo sini ginabatsyag sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang

0: Seven Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Jose, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kauno that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa naton sini nga HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas ang naton sini nga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang naton sini nga blood sugar, kung makita nyo sa inyo sini nga mga results pagkatapos sa sinag pa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sini bangod sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapa-spike sa imo sining blood sugar, Doc Leo?
2: Ida, Sir Josil, kon iron mong emosyon ikaw galingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, ito ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong.

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kay kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa- inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition. Kung sa diin, ang ila sining lawas, gina-atake mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kung padlock. Pero hindi nag-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Kung simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Diri kita Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sininga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sininga buyon.
0: Hambal ni ako no, ang buyon not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes, na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
0: Kay kung why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong, bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gapon nga magbuyonan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat, yung natawag. Ibang sinatawag nila, beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano? Ilabinigin sa panahon na ton, subungan daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel. Kaya remote controlled na. Ultimo sa imo sining washing machine pagpanglaba, iset mo na lang tanatanang to fully automatic ng imo sining machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josil nga nagapahapos sa aton sining kabuhi pero nagapataas mo sang risgo sa badatian.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa nindok, Leo?
2: Amun yung mga kalanon, Sir Josiel, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sa sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
1: So, okay nang limit kita, dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamoon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigi sigihon. Ah, mambal, tigamay-gamay mula na kaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw niya kadawras.
2: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa ton pang ginawi.
1: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Dok Leo?
2: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josiel, nga hindi umanigin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamu sa inyo sa mga family members.
1: Manggad na lang?
2: Nga, abibalatian pa.
1: Oo.
2: Oh. Manggad na lang. Pero kung wahi malang si Manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josiel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda na ton nga hambalon nga.
1: Palanubli. Sulundon.
2: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
1: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nag-suffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. In speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
1: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
1: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
1: We will be talking about the holistic approach kung paano nato inimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sini, Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Josiel, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon ni mo nga ang ginatawaga mag-insulin therapy. But then again, ginasiling na mo ni Sir Josiel, didirin ni sa aton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.

0: now available in your nearest drugstores. The Secrets
1: of Health. Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sinin nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid,
2: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
0: The secret of health.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
2: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggesta naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung na ginakaon gid naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok, kag kung mahimo palang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastry, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawas sa dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang Sir Josil daway na sang buwas.
0: Seven plus gold
1: nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kun ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo,
2: kung ang damage Sir Josil hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa ring organs.
1: No.
2: Kay karon kun bulag ka na tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan no ba kadamo sang igasto mo sina dira, hindi na na mauli. Kun baldani mo sini kidneys karon tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon Sir Josil. Dasoy pinakamanami gid hindi kita magsalig kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal naton. Maninguha kita kun paano naton mabag-o aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng atong sininga blood sugar.
1: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ng atong sininga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Doc Leo?
2: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kay ng mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa atong sininga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D, D3, vitamin C, may mga benepisyo gali ini sila Sir Josil sa yadtong may mga insulin resistance.
1: And then this vitamin D3, no, sa premium D3 nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, ta Doc Leo?
2: Correct Sir Josil.
1: Ang sa prutas naman is ampalaya, sa utanon dahon is balunggay.
2: Yes.
1: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
2: As much as possible Sir Josil, kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
1: Di ka uyon ko nung kautan, mamal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
2: At tali Sir Josil, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe ra kun din ang una maubos.
1: Spaghetti.
2: Correct.
1: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
2: Tama.
1: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sini nga kanon.
2: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw

0: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
1: With that, speaking about this moringa o kanining balungay, sa Santon Plus Gold, we have this malunggay. Sa Santon Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Santon Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas nga blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compounds sa kanyang lanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sa fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive
2: again. Yes,
1: magluwas sinabi ang pag-take na ton. If we take it one by one, kun wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santon Plus Gold capsule, if you take that one by one, ano kinanglan ro pwedeng utanon, Doc Leo?
2: Nire-recommend, Sir Josil, nga raw.
1: Okay. Hilaw, ha?
2: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Santon Gold Capsule, tiyaway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, gina-recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, gina-recommend man siya nga raw kung gamiton man para dira.
1: Nga ang may garlic pa sa Santon Plus Gold, kagpwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
2: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
1: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
2: Yes.
1: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
2: Correct.
1: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Santon Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang premier is just for bone health para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
2: Yes, Sir Josil, no, that's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga taong deficient ang vitamin D sa ila sining lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
1: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o kon ining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
2: Mm-hmm.
1: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sa vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
2: Mm-hmm.
1: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
2: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amuning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
1: Mm.
2: Tungkol doon kaysa sa aton sinipersonal ng mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton tedaw budlay man bala kong kaisa lubagon.
1: Mm.
2: Pero ibasin naton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming pag-inat-inat sa aton sinikaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
1: Mm.
2: Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant na nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sininga cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nilimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sininga cellula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito kung may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sininga cellula, sunod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsige-sige taas ang aton sinikalamay sa dugo.
1: As a stepping stone sa aton sininga diskusyon parte sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sige-sige sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
2: Tama.
1: Ining pagdugo sa aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
2: gislo.
1: Gislo.
2: Oh.
1: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
2: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Max Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Environment T3 ka pa? Mabibili sa mga bulina. The Secret of Health. Sutun ang taman subong nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
1: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel, kay kung dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
0: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
1: Yes.
0: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
1: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concern sa iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sa ninyo blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sa ninyo blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sininga acid sa mga acidic din ang gusto magpangapi.
0: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga sukin ninyo sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually, pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health store sa Barangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang amod ang ngalan niya is Yes to Health store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pada nga konsultasyon kung magkadto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic ara di si Doc Rem Pinado. May mga program of supplementation yung gina-offer da libre ha, why inibayad. So kadto ka buda ra from 9 o'clock in the morning bukas ang clinic.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: Exciting, bro!

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sandon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sandon Gold Coffee Mix na.
3: Sandon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
12: Luzon,
11: Visayas,
12: sa XFM
11: Cebu, XFM Bacolod,
12: sa XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
13: Broadcasting live from the XFM News Center.
11: Mga balita nga una mo babalat.
13: Diri mo babalat.
11: Express Balita. Labas.
13: Ang eksklusibo mga nasaga. Pinangis ang ginti kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news.
11: Ini ang Express Balita.
13: Express Balita.
11: Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:12 na mga kasyudad sa Nga Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong apalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: At now kita sa buong mga katropa sa Biyernes, Mayo 15, tuig 2026. Kagsubong aga kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, transubong sa aton mga katropa, paagi sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Babatian nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Samtang sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 98.5.
2: Mga katropa, kita ang malantawan sa ato niyang Facebook Live. Mga katropa, sa ato official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron magkinasang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod masgin pahapos pa ang pag-access sa tanang mga istasyon sa XFM Philippines sa bilog nga Pilipinas. Inyo mga katropa, ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming app o kon mobile radio apps ang XFM Philippines sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-access din ninyo ang kapin sa isenta ng mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita ang mayaraman text line na diri sa itong estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:15 na kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa Biyernes ng edisyon sang Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga headlines sa balita sa lokal,
0: Express Balita, Local News.
1: Insidente sa Senado, ginabasol sa senador nga nagapalagyo sa proseso. Sunod kay Senator Risa Ontiveros, pasabto ng mga nagkonsabo sa shooting kag pagpalagyo ni Senator De La Rosa.
2: Sa panwasang Morsha, anak, kaginbuno ang kaugalingon nga amay bangod sa motor, biktima pilason.
1: Masobra 700 ka mga drivers sa Bacolod, nakabaton ayuda kahapon. Para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Pagwani ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, ginkumpirmar sang Senate Sergeant at Arms.
2: Impeachment proceedings, magapadayon sa pihak sang natabo sa Senado.
1: Kag para sa itong mga headlines, International News.
0: Express Balita, International News.
1: U.S. President Donald Trump mahimo mag-aayo kay President Xi Jinping sa China nga magpasugot sa peace deal sa Iran.
2: Italy gin-test sa hantavirus ang duha ka mga tao sa tunga sa quarantine measures.
1: Para sa itong karong balita sa sports, Lakers, luyag magpabilin sa ila team si LeBron James kag hindi anay magretiro sa basketball.
2: Samtang mga katropa, isa naman ka blind item sa showbiz nga isa ka aktres mga katropa, reklamador kag sagay panugo sa mga staff.
1: Kag para sa aton nga balita espesyal sa lawayon nga mga estudyante sa China, ginapaatipan ko no sang baby doll.
2: Sa ito naman mga katropa, nga balita karon sa health con healthy tips mga katropa, ito na ibaloon ang healthy nga benepisyo sa magkuha sa seaweed.
1: Alas 6:17 na mga katropa, inyo na batian ang mga pangulong dinalaan sa mga balita sa lokal, national, international, kaliban pa. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:17 na. Atong padulungan ng mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Baldita, local news.
1: Makabing at terrible kag makauluyang natabo sa Senado sa Pilipinas sa Miyerkules ng gabi kag ginabasol ni Senator Rizza Ontiveros nga bagod gid lang sa senador nga nagapalagyo sa proseso kun nga anatabo. Dapat manabat ang mga nagkonsabo sa shooting kag pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa sa Huwebes ang kagahon. Pagporma sa investigating body mismo sa mga katapos ng Senado ang himuon angot sa natabo. Sino kay Senator Ontiveros magatutok man ang Senado sa pag-usisa kung sinong naguna sa pagpalupok kag paano nakalin sa Senado ang persona nga under protective custody sa Senado. O si saon man sang matulid nga ginasiling nga rason nga nakagwa si De La Rosa sa Senado. Inaabangod mista o kon kabatch niya sa Philippine Military Academy o kon PMA ang pamunas ng Sergeant at Arms. Kago si saon sang matulid kung sino ang mga konsabo halin sa gabi tubtob sa kagahon. Isa man sang ipasiguro sa Senado among hindi matakpan ang mga ebidensya sa CCTV. Samtangin pahayag man ni Ontiveros na wala pa opisyal nga nabaton sa Senado ang mga articles of impeachment ngalin sa House of Representatives bisan pa ini nga nakaabot na sa Miyerkules ang gabi sa Senado. Nagasalig man siya nga tumanon sa Senate President ang pahayag nga insigida magasugod ang impeachment hearing kung mabaton ng Senado o kung nasang Senado ang articles of impeachment. Si Ontiveros ang yari sa Bacolod, Huwebes nga adlaw sa pagtambong sa business conference ang nakigsapol sa pila ka mga individual.
2: Makabig, makahuluya ang natabo sa Senado ini ang paglantaw sa grupo nga Bayan Negro samtang nagahimo sila sa mga plano nga protesta angot sa golpe nga pagkambyo sa liderato sa Senado kapag palagyo kay Senator Bato de la Rosa. Sunod sa kay Noli Rosales, may natalana nga anunsyo subong nga adlaw kung ano ang action rally nga ilahimoon angod pasabton ining Senado sa itabo. Magaagda sang pila ka mga kumalambal political analyst taga simbahan kag bisan non government organizations. Bisan ang mga labor groups ang may natalana man nga action protesta agud pasabton ang katapos ang Senado ilabinagid ang mayoriya. Ang karapatan Negros subong nga aga mag-anunsyo man sang resulta sang ila fact finding sa natabo nga encounter sa Toboso.

0: Nagtukod sa Special Investigation Task Group o kung SITG ang Police Regional Office Negros Island Region o kung pro NIR para sa investigasyon sa pagtiro patay sa isa Army Corporal kag Special Auxiliary Arm o kung Special Auxiliary Arm ba sa Barangay Makiling, Syudad Sangsagay, hapon sang Mayo 12. Kung madumduman ang mga biktima ging kilala sa kay Corporal Robert Dador, 42 anyos, Assistant Detachment Commander sa 79th IB, kag-residente sa Sarangay Iloilo. Kag John Raymond Catar, 26 anyos, isa ka SCAA, kag-residente sa siyudad sa Cadiz. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang Chief of Police sa Sagay City PNP. Gipatigayo ng backtracking sa kaso, kagpagtipon sa dugang ang mga impormasyon angot sa detalye sa natabong ang krimen kagpagkilala sa mga sospek na ginapatian nagasakay sa motor. Dugang pa ni Flores, may arasang saksi sa natabo. Ang insidente kag-iyaman nga ginapangabay nga magpakigangot sa kapulisan. Agon makatag sa dugang abulig sa nagluntag ng krimen para mapasaka nagkakaigong ang kaso batok sa mga sospek. Nagluntag ng krimen sa nagasakay sa motor kanday Corporal Dador kagamutakar gikan sa detachment agon magbakal sa pagkaon. Apang silang ginapati ang gintupungan sa mga nagangkasanay sa motor kaginpang tiro.
1: Pilason ang isa ka 25 anyos nga lalaki matapos nga ginbunos ang iyang amay sa Porok Gloria, Barangay Santa Rosa, Banua sa Murcia, gabi sang Mayo 12. Ang biktima gin kilala sa kay alias Jovica, construction worker, samtang suspek nga iya amay gin kilala sa kay alias Vic, 51 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Hani Labaro, ang Chief of Police sang Murcia PNP, gikan ang suspek sa balay sang iyang himata kun sa diin ini ang naginom kag nagpauli sa ila apang ini ang gilayon nga ginkomprontar sang iyang amay angot sa masamig nga pag-ili sa mga spare parts sang tricycle. Dugang pa nila baro naglunta ng komisyon sa duha sang duha sang mag-amay tubtob nga nagkuha sang patalomang suspek kag ilayon nga nabun-an sini ang iyang bata sa magkapila ka beses sa lawas samtang ang amay sini ang natigayon man nga madakpan. Giningagaw dala sa ospital ang biktima kag sa karon padayon nga ginabulong apang wala sang plano nga magpasaka sang kaso batok sa suspek bangod ang amay man nagastos sang pagpabulong sa iyang bata sa ospital.
0: Patay ang isa kamay matapos siningaging tiro sa wala makilala ang mga persona sa sulod sa iyang balay sa Barangay Minotok, Banua sa Calatrava, gabi sa Mayo 13. Ang biktima ging kilala sa kay alias Jerry, 53 anyos, mangunguma ang residente sa nasabit na lugar. Sa rigs investigasyon sa Calatrava PNP, nagalutong biktima sa panyapon para sa iyang pamilya. Kaginapatiyan nga may nagpanuktok sa ilang balay, kaginbuksan sang biktima ang pertahan. Gilay nga gintiro sang suspek ang biktima gamit ang wala matubon nga kalibre sang armas tutang nga nagresulta sang iya gilayon nga kamatayon samtang pagkatapos ng krimen ang suspek gilay nga nagpalagyo padulong sa nabukid nga bahin sang lugar. Sa karon nagapatay na investigasyon sa kapulisan awat sa motibo sang krimen kag pagkilala sang suspek.
1: Patay ang isa kalalaki matapos ini ang balumos samtang nagapanguha sang pakinhason nga diwal sa baybayon sakop sang Porok 4, Barangay Palakab, Banua sang Valladolid, aga sang Mayo 13. Ang nagtaliwan gin kilala sa kay alias Albert, 44 anyos, kag residente sang Porok Ilang-Ilang, Barangay Poblasyon, Banua sang Valladolid. Sandig sa investigasyon sang Valladolid PNP, ang biktima nagpanalom sang diwal upod ang iban pa apang ila nga nakita ang biktima wala na nakabutwa sa tubig kag sang ila iniliwat gag salom nakita ang biktima nga ara pa sa idalom sang tubig. Giningagaw pa ang biktima dala sa ospital apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor kag sa karon nagagwa sa investigasyon nga ang biktima nagalain ang pamatsyag antes ini ang magpanalom bangod nakainom ini sang tinalikdan nga gabi.
0: Pila sa nang isa kalalaki matapos nga gintiro sang wala makilala nga suspek sa Habitat Homes Barangay Hunubunob, siyudad sang Hunubunob, siyudad sa Eskalante, bagabi sa Mayo 13. Ang biktima aging kilala sa kay alias Glenn, 42 anyos, driver kag residente sa nasambit nga lugar. Sa next investigation sa Eskalante City PNP samtang nagapanglimpyo ang biktima sa iyang gamit sa guwas ang iyang balay, ginali na lang ining gintawag sa suspek kag gintiro gamit ang wala matubod nga kalibre sang armas. Nakaagom sa pila sa nawala kag natuo nga paa kag sa natuo man nga kamot ang biktima matapos ang natabo nga pagpanglutang kag gilay nga nagpalagyong suspek kag gindala sa karon sa ospital ang biktima kag padayeng nga ginabulong. Ginaibalo pa sa awtoridad kung anong motibo sa natabo nga krimen kag pagkilala sa suspek nga ra sa likod sang insidente.
1: Kapin sa 700 ka mga drivers ang jeep sa Bacolod na Kabaton sa fuel subsidy sa unang adlaw sang payout kahapon nga adlaw Mayo 14. Naglinya sing temprano ang mga public utility jeepney drivers sa Bacolod City agud makabaton sang tig 5,000 pesos nga cash assistance o fuel subsidy nga ginahatag sang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa idalom sang programa nga AX. Sunod kay DSSD head o kan DSSD head Dr. Rachel Mangga, kabugusan nga 2,111 ka mga jeepney drivers lamang ang na-include sa payroll nga may arasang pondo para sa tatlo kaadlaw nga payout tubtob sa Mayo 16. Ginpahayag man sini nga kon may mga driver nga wala nalakip ang ilang ngalan sa listahan kag magreklamo lang ini sa LTFRB. Gilayon man nga ipasa sang LTFRB sa DSSD kag ipasa naman sang DSSD sa DSWDNIR agud maproseso kag makapangayo pa sang dugang nga budget para sa nasyonal kunhalin sa national nga opisina. Sa unang adlaw sang payout kahapon, 705 ka mga benepisyaryo ang nakabaton sang ayuda. Samtang subong naman ni adlaw Mayo 15, 704 naman ang tagaan sa nga target nga tagaan sa gihapon sa bahin sang SM Bacolod. Kag 702 naman ka recipients ang makabaton sa katapusan nga adlaw sang payout sa Mayo 16.
0: Naglabot na sa 27 ka mga kabataan ang na-rescue sa Department of Social Services and Development o kung DSSD o kung DSSD Bacolod halin ni Enero Tubtob Abril sininga tuig. Sa interview kay Rachel Mangga, ginpayag sininga pinakahubin sa ilang mga na-rescue among isa ka bag-ong natao nga bata na ginupdan sa nga ginikanan sa pagpuyo sa dalan. Sunod sa DSSD, may otoridad ng Estado nga magsulod kag magkakaasang parental authority kung mapamatudaan na ginapabayan o kung wala sa nagkakaigo nga pagatipan ang mga kabataan. Sa kabugusan nga numero, 17 sa mga na-rescue ang kabataan ang yarasubong sa mga institusyon. Samtang ang iba naman ang gin-turnover o kung gin-refer sa ilang mga kaparyentihan. Sa pinakauli naman nga report sa opisina, apat sa mga na-rescue ang mga minor de edad ang ginaligar na naglabot sa pagsuyop sa rugby.
1: Rotational brownout ginpatuman kahapon na bangod sang mataas nga demand sang kuryente batok sa supply halin sa power producers. Ini base sa ginhatag nga anunsyo sang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sa status ng kuryente sa bilog nga pungsod. Ang bulos-bulos nga brownout natabo halin alas 3 sang hapon tob-tob alas 10 sang gabi. Pila na kaadlaw nga nabutang sa yellow kag red alert ang power status sang Visayas gani may 31 ka mga electric cooperative kag power distributors ang apektado sang rotational brownout. Ang Negros Power nagsugod sa pagpatuman sang rotation brownout Webes sang hapon bangod sang bando sang NGCP agud mabalanse kag mabulos-bulos ang area nga wala sang kuryente. Una na nga naapektuhan mo ang Burgos feeders. Nagahinyo sa karon ang NGCP sa publiko nga maghibalo sang power status kada adlaw agud magkaplano kun wala sang kuryente sa ila panimalay.
0: Nagapadayon subong ang voter registration sa Commission o Commission on Elections o COMELEC nga ginahiwat sa Robinsons Bacolod. Ginaexpektar sa COMELEC nga magadamo pag ina mga magaparestro tubtob sa Mayo 18. Ang registration nagasugod alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Sa karon nag-average siya sang 200 tubtob 250 ka mga aplikante ang ma-accommodate sang COMELEC kada adlaw. Sunod sa COMELEC, mas naganubo ang numero sa mga nagapadulong para magparehistro kada adlaw bangod na kalibot na sila sa pila ka mga barangay kag National High Schools para sa satellite registration. Sa Riksa data sang COMELEC sang April 21, yara na sa mas sobra 16,000 ka mga aplikasyon ang naaprubahan. Samtang halin na Abril 1 tubtob Mayo 13, mayara naman sang 5,000 ka-pending applications. Sa piyakabahin ng kabugusan ng registered voters sa Bacolod, sa Abril 21 nagalabot na sa 356,603. Nagapanumdum naman ang COMELEC sa publiko ngay preparar ang tanan nga kinanglano kon requirements antes magkato sa registration area agud malikawan ang pagdelay sa proseso.
1: Kapin sa 600 naman ka mga mangunguma sa Bacolod ang nakabato na sang fuel assistance. Ayara sa 613 tanahan o kung 613 ka mga mangunguma sa Bacolod City ang nakabaton sang fuel assistance. Gikanini sa Department of Agriculture sa idalom sang Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks o kung PAF 2026. Suno sa kay DA o kung DANIR Regional Executive Director Jose Albert Barugo. Tag 2,325 pesos ang ginbaton sa sa mga sangga mga rice, corn kag sugarcane farmers sa payout nga ginhiwat sa Bacolod City Government Center lobby. Wala pa nalakip sa payout ang mga mananagat bangod wala pa man ma-verify sang BFAR ang listahan sang mga nasambit nga benepisyaryo. Requirement man sa mga benepisyaryo ang RSBSA registration kag para sa mga rice farmers dapat hindi magsubra sa duha ka hektarya ang ilang ginatanuman. Ginpahayag man sang DA nga mahimo naman ma-claim ang kung makaklaim ang himata sang miyembro nga nagtaliwana basta April 2026 lang ininatabo kag RSBSA registered man ang benepisyaryo.
0: Alas 6:30 na, inyo nabatian ang mga kaundan sa mga balita diri sa lokal. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan ng mga kaundan naman sa mga balita sa national.
3: Express Balita, national news.
0: Senator Ronald Bato de la Rosa ang gingkumpirmar nga nakabiya sa Senado. Kagaon sang Huwebes, Mayo 14, iniyang payag sa Senate Secretariat. Mga alas 12:30 sang kagaon, isang nakalin si de la Rosa sa Senate compound matapos ang investigasyon sa natabong linok panay sa sulod sa ikaduwa nga panalagaan sa edipisyo sa Senado.

0: Castro Sang Malacanang ang nagpahayag nga halin sa Office of the Sergeant at Arms nga si Mao Aplasca ang una nga nagpalupok sa warning shot nga ginatunaan sa pagbayluhan ay isang lupok. Natumod naman sa kapulisan kung kandaisin o ang nagkapalupok sa arma sa mong hitabo sa Miyerkules ang gabi. Sa bahin sa Philippine National Police, wala sang elemento sa kapulisan ang yara sa building. Magluwas lang sa mga nag-duty bilang security. Wala sa kapulisan nga nagkapalupok sa armas sa mong hitabo. Pahayag sa investigasyon sa PNP nga hindi masobra sa 30 ka mga lupok ang nabatian. Samtang ginaligar nga isa ka driver nga empleyado sang National Bureau of Investigation nga ginaresto matapos nabatian ang paglinupok sa sulod sang Senado. Iniangin kumpirma man sang Pasay Pulisa. Ang suspect gin kilala sa Kaimel Oragon, 44 anyos, kag ginaisiling empleyado sang ahensya. Wala man na may napilasan sa among pagbayluhan ay isang luthang apang nagtuga sang panic sa tanan nga yara sa Senate building kag nagtuga sang kakulba bangod sang nilupok.
1: Ginakabing naman sang grupo ng makabayan nga isa ka insulto kag kahuyangan sa bayan sa mga pamilya sang biktima sa extrajudicial killings kumatod nga nakapalagyo sa Senator Bato de la Rosa sa Senado. Dako nga palamangkutanon sa bayan sa Senado kag kapulisan nga napalagyuhan sila sa personalidad nga dapat takpon bangod sa Warto Varese alin sa ICC. Ang makabayan group nagabasol man sa kahuyangan sang Marcos administration kag sang Senado nga wala nabantayan ang pagwa ni Senator de la Rosa. Isa ka dako nga salapton bago nagbunga sa dako nga kauyanan ang natabo. Nagapakita lang sang garok nga sistema nga ang mga poderoso lang ang may gahom sa pagdikta. Nagapanawagan ng makabayan grupa sa mga pumuluyo nga magpanilag kag magahod agud pa sabton ang responsable nga persona.
0: Ang Department of Agriculture ang magapatuma na gilayon sang bando ni Presidente Bongbong Marcos nga hatagan sang ceiling rice nga 50 pesos ang kilo sang imported nga bugas. Base sa Executive Order 118, kasusulod sang 30 kadlaw, maging 50 pesos na lang ang kilo sang bugas nga halin sa luwasang pungso tagod mapunggan ang pag-abuso sa merkado kapag pabilin nga estable ang stock sa karon sa mga merkado. Sang Miyerkules nga adlaw, ginpahayag ini sa presidente kag epektibo gilayon kung mapalayag na sa Official Gazette sang Malacañang. Suno kay Agriculture Secretary Francisco con Francisco Chu Laurel, dapat lang ay patuman gilayon ang kagbantayan ini nga ginasunod sa karon ang selling price.
1: Alas 6:35 na mga katropay niyo nabatian ang mga kaundahan sa mga balita diri sa National. Gini ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At napadulungan ng mga balita naman sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ginakabing ang mabakod gihapon ng relasyon sa China kag Amerika sa piyak sa mga madalong nga topiko nga ginambalan ng US President Donald Trump kag Chinese President Xi Jinping. Ang estado sang konflikto sa Middle East ang nagapanguna nga topiko. Sa naibaluan nga sa Iran, nagasandig sang dako nga supply sang gato nga China kagang nagakatabo o kung nagakatabo nga giyera sang Amerika kag Iran ang mahimo nakaapekto na sa ekonomiya sang China. Maimuhing yun ni Trump si President Xi ngayong yun ang Iran nga magpasugot sa peace deal nga ginatanyag sang Amerika. Isa man nga mabuling si China sa kalibutan ngayong yun ang Iran nga mabuksan ang Strait of Hormuz. Ikaduwa among sitwasyon sa Taiwan. Ginakabig sang kampo si Chinese President nga isa ka delikado nga agenda ang Taiwan kung hindi maayong pag-uyat sang mangin solusyon. Mahimo makaapekto sa relasyon sa duwa ka nasyon kung hindi maayo ang pag-atag solusyon sa territorial issue.
0: Gina-test sa karon sang Italy ang biological samples gikan sa duha ka mga tao para sa posibleng hantavirus infection. Ang natubod ng mga pasyente amo ang mga Argentina tourist nga na ospital bangod sang pneumonia kag isa ka lalaki gikan sa Calabria nga yara sa voluntary isolation suno sa health ministry. Naghalin ang Argentina tourist sa isa ka endemic area sang akon sang Abril 30 kag nagbiyahe sa Italy paagi sa Buenos Aires room flight antes ini nga nakadto sa Sicily sa diin siya nagbatsyag sa pneumonia kag indala sa ospital. Ginrequest sa local health authorities ang test sa pasyente kag indala ang sample sa Spallanzani Infectious Disease Hospital sa Rome sa diin ini ang iga-analyze kaupod ang sample gikan sa 25 anyos nga Calabrian nga lalaki. Ang natumod naman nga Calabrian ang nagka-contact sa isa ka babae nga Dutch nga sang ulihi na patay.

0: bangod sa nasambit nga virus.
1: Alas 6:37 na inyo nabatian ang mga balita sa international. Mga katropa, kagining inadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
1: Ato na padulungan mga katropa ang balita naman sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
1: Kung luyag ni LeBron James ka magpadayon sa pagampang sa professional basketball, luyag man sa Los Angeles Lakers nga sila nga sa ila na lang inigyapon magupod. Naibaluan nga natapos na ang ikawalo nga season ni James, kaupod ang team sining nga simana sa isa kakaperdian sa mga kamot sa powerhouse champion nga Oklahoma City Thunder. Sa pagtapos ng 41 anyos ka player sa iya 23rd NBA season, gimpayag man niya nga wala pa siya makaibalo kung magapadayon siya sa pagampang sa basketball. Nagalaw naman ang Lakers nga magpabilin sa ila si James para sa katumanan sa ila plano nga magtukod sa championship contending roster. Kaupo naman ang 27 anyos nga si Luka Doncic. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Atong padulungan mga katropa ang balita sa Showbiz.
2: Express Balita, Showbiz.
0: Mga katropa, isa to naman nga Showbiz Balita. Isa ka tahom nga aktres mga katropa ang gasinoplada suno sa mga staff kasi karon gina blind item sa Showbiz. Mga katropa, nagagwa na kuno ang tuod nga pamatasan sa isa ka beauty actress kon matahom nga aktres nga medyo madugay-dugay naman kuno upod sa mga production staff kag mga co-workers ni sa trabaho. To medyo dugay naman, dugay-dugay naman siya kuno nga do naga-acting sa television. Mga katropa, sa subong ko ng mga katropa, kainisan siya sa iya mga kaupod sa trabaho tungod permis siya nagareklamo sa mga production staff kag kun magsugo siya nagapamurugso ang nasambit nga tahom nga artista mga katropa nga yari sa blind item ang ginalikawa naman subong sang iya mga katrabaho kag iti mga katropa ang wala kuno nila na hibaluan nga ti may masibala maginapagdaanan lang siya kun may gina kimkim siya subong blatsagon abi kay ti ang mga staff kuno gida sungitan niya gina singgitan niya ka pamurugso wala mga katropa pero ti wala man kuno na ano nakita nga tindo may masakit siya abi or something wala man na pero subong kuno do nagagwa nga nagagwa ang iya nga batasan wala labot sa iya nga pamurugso o kan sa iya ning mga pagsagi panugo mga katropa nagagwa pagin subong nga may pagkalaitera kuno ko nagapanglait bala mga katropa nagapang nagapang chismis pagid ining nasambit yang artista kaga kung magtawag sa telepono tunog-tunog gid kag permi may ginakigan nga bation kuno sa sulok bilog nga dressing room mo kun sa bilog kuno ng mga katropa nga set nila so ti ginaturing kis nga do ka toxic sa iya kay biskan may ginatawagan siya sa iya nga cellphone akig siya tudutudog gid nagkakadistorbo pati iba ng mga upod nila o kung mga staff. Pero ang ginapahayag sang staff nga amuna siya behind the scene pero kung may mga press conference mga katropa o kung gina-interview siya sa mga reporters o kung showbiz insiders, tamaan ko na sa iya kamalambing mga katropa o kung mahinhin. That's why nga doon na init bagid ang pila ka mga staff kay kapretensyo sa iya. Tamaan siya kung lain kumbaga yung batasan off screen pero kung may kamera na ng mga katropa ay gatig baliw siya kuno into mabuot nga artista pero sa subong dawala pagid sa nga pangalan kung sino ining nasambit niya nga tahom nga artista wala man ginambal no kun sa diin ni siya nga network kung nga diin siya bala nagaubara pero sino ni siya ayhan kay amuna kuno ti basi may makita kamo da nga pa cute sa mga media interview kun showbiz interview gali kay siya na mga katropa behind the scene nga ti may batasan gali nga ginatago. Mga katropa, ang aton nga balita sa Showbiz ang ginadulongin sa inyo sa aton nga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap Mga katrapa, makaprevent ka din sa early signs of skin aging. Magkapanami gid sa ato mga panit. Nami ban gamiton adu adlaw sa bungos nga pamilya. Ini mga katrapa ang antibacterial, madula gid ang germs kag amoy sa imong lawas. Plus pagid mga katrapa, ini ang Santon Plus Herbal Soap may mga natural nga ingredients. Maysa pa man kita kahabon mga katrapa, ari naman niya para naman sa mahilig dra sa glutathione kag kojic. Nga ginimpunan pagid sang virgin coconut oil kon VCO ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6.42 na mga katropa, inyo nabatean ang balita sa showbiz. Kakatong padulungan mga katropa, ang balita naman. Balitang espesyal, kaupod sa kay katropang James King. Sa mga katropa na tondira, ano ba lang mga nagkalain-lain nga pabaagi sa disiplina? Sa una, ginabakol kita, ginaakigan kita. Basta kung gapasaway, may aragit sa nagakaigo nga mga pinitinsya o kung ano na eh, no? May mga gambal sila nga ba, pinitinsya kagin kaysa lawayon ka. O may mga disiplina. Yeah. Pero hindi man sila nga papinitinsyahon mo sila, no? Kahit may araman sila protektado, man sila sa ang layi, labi ng mga kabataan. Pero dito sa China, mga katropa, ano ayan ang impact sini sa isa ka estudyante nga sa lawayon? Kung estudyante ka nga sa lawayon, ginapatindog ka sa tunga, sa atubang, sa mga classmate mo kung diri sa aton, no? Napatindog ka kung ginapa-face the wall. Di, mga katropa, sa China yan kuno, ari pinasahi ang pamaagi dito sa China sa pagdisiplina sa mga salawayon ng mga estudyante. Ari, katropang James, naka-eskwela, ginisa sa China mo. Abi, istoryahe kami kung nanood ang imong experience sa silang eskwelahan.
2: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Kayo aga mga katropa. Good morning, good morning, good morning sa tanan ng mga nakatutok subong. Sa Express Balita, sa 103.9 XFM. Ako na din. Si Katropang James King, kaupod nyo para sa atong nga Balita Espesyal. Ang atong yung Balita Espesyal, siningaga, dito naman tayo mabalik katropa sa China. Kung sabihin, mayaras ang isa ka eskwelahan sa China, ginapinahan ng mga salawayon ng estudyante pag isa pagpukumpong sa ilasang baby dolls sa sulod sa isa kasemana. Siling sang kadaman, hindi mo mambal na mapudayang sa kabutang kung wala mo inilagyan. Sa Eastern China, isa ka pinasahi ng eskwalahan, ang gintuko dagot nga matubloan sa maayong mga pamindatasan ang mga dungol ng kabataan. Sunod sa report sa Yuanzhong Special Education School, kung makobras ang sala o kung hindi mahayong nga buhat ang isa ka estudyante, ginapakumpong ini isang baby doll sa sulod sa isa ka semana. Bawa!

Barangay. Ang mangingi sa kagilikanan, kaga ma-realizar, na hindi sila dapat papasaway, agot hindi manging dugang na ulugtasan. O diba, inahimo nyo man inapatroba sa inyong panimalay, panghilikanan? Ina ang atong balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Gusto mo bala sa masamis na kutis? Mag-clear skin! Para sa nag-ugyon ng Pilipino sa Pilipinas.

0: mo ng husto nga pagdisiplina. Okay, ti siyempre makatropa sa unaya, ginano tadaan, ginatawag na corporal punishment. Ginabakol, no? Ginapa-pa na kun sa makatigo lang. Ay, karong pa-paon, no? Pero ti may mga kanya-kanyang mga disiplina, ti isa daan makatropa, no? Kung masami ginakorporal punishment mga kabataan kisa duga ano sila duga tig-aulo pagid nila, no? Mas naga ano pagid mga katropa, mas naga hard-headed pagid sila, no? Do, hindi naging sila mamati kung sa bayon sila kahit amuna bala. May ara iba sa way of discipline nga ti amuning pamaagi dito o pakungkungon sang baby doll. Hindi kung ikaw yung lalaki ang makita kay ginagakungkong ka baby doll, kadlawan ka na sang mga upod mo, labi na sa mga classmate mo, no? Which is the lesson mo na na nga, oh, hindi na ako magpasaway kay ginakadlawan ko. Mahuyaan ka sa imong ginhimo. Same man to sa Singapore last time, no? Balbalon, dapat butangan, karton. Kung ang pako ng estudyante, kaslawa yun, may karton. O kung hindi nila ano bla, no? O kung hindi nila pagpatamaan sang hampak. Hindi dapat mamangkot anay si teacher sa parent. O, balbalong ko yung bata mo para may consent sa ginikanan nga. O, pwede mo siya madisiplina. Muna sa mga katropa, no? Alas 6:47 na. Mga katropa, ang oras na doon ginakulabos na. Pero before kami na magtakob ni Katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
1: Mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health ang Mabakal sa itong mga Yes to Health stores. So, sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ma-order man ni mga katropa online. I-search lang ninyo sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Siyempre, Mabakal man sa mga butika o kung parmasya mga katropa sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP.
0: Kag sa mga nagatutok sa aton, narin sila, good morning, may nga gadra silaw.
1: Yes, good morning sa ilayan ni Ma'am Lia Lumbrado, mayong aga. Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Madira sa ilan ni Sir Lloyd Navales, good morning. Sa ilayan ni Sir Ipihilie, good morning.
0: Good morning.
1: Kay Tristan Wyatt Gulay, good aga. Morning. Kay Remil Mamilya, mayong aga man. Sa mga katropa yes. Man natin sila mga tagsagapan ni Malayga pamati sa ton. Sa Mom's Chapter, good morning. Madira sa aga. Ito. Sa ilang tita Daisy, dira, ano, sa belated happy birthday sa kahapon. And sa mga katropa naton yung mga jeepney drivers nga nagpapamati man sa aton subong, good morning. Kag sa mga, ano, dira, mga TNVS drivers sa kisama magsakay ko katropang France, gapamati sila sa aton.
0: Salamat. Good morning. Morning. Nakabato na sila ayuda, tanan. No, ang sa jeep kagang sa TNVS, why pang TNVS ko natag na?
1: Wala pa.
0: Ah, okay, why pas lagali, no? Rara na may mga pangalan na itong aking pagwa. O, tiabang-abang lang kung saan ang announcement sa distribution.
1: Aria, ala, ikaduhanan ni nila, ikatupapas na nakabato na nila from LCFR.
0: Ay, oo.
1: From PSWD.
0: Yan ay ka-DSWD, no? Ba, di, bastante sila subong. Nako, nila nga bulig, makapiyan-piyan sila pang adlaw. Ay, ti sila ni ang numero nga apektado, no? Sa natamo nga krisis sa Pilipinas. May naman kod kanin sa akon. Oh, nga ang private employees siya wala aw. Kita na tamang ko no na tamaan, no? Mangkot ato si Tito Moral Pricto nga wala aw. Bisan pagpasaka lang ko ng sweldo wala gi. Gimpunggan pa nila. Eh, ginamo na sa Senado. Mga katropa, bantayin ninyo updates sa balita sa national kay magabulos na dugidugay ang bulus ay. Kaupod si Katropang Erwin Salinas. Mabantayan nyo daw mga katropa mga updates sa ginuwal sa Senado. Kagibang pagayin ng mga isyu angot sa politika na nagkakalatabo dres Pilipinas. Ay, sa mga nag-celebrate sa birthday, gali happy birthday, oh, May 15, happy birthday.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, sa mga nag-celebrate, rasang ilang mga kaadlawan. Happy birthday sa inyo subong mga katropa. So, buwas pa to ang kilala kung ma-celebrate bala mo, oh, May 16 or May 15 subong. Nalipat lang ko. Basta happy birthday.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Birthday kung birthday subong. Advance sa pagidbuhas. Advance happy birthday.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Yung mga nag-celebrate sa birthday bukas kay Sabado, i-advance greet na lang na sila, no? Happy birthday sa inyo. Sige, enjoy your day mga katropa, no? Weekend. No, weekend naman. So, gina-look forward man sang tanan, no? Sige, ang mga katropa, tutok lang sige po sa XFM 103.9 Bacolod. Ay, magabulos ng bulusay. Sa liwa, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendell Balinare.
0: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: The Secret of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ka dyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experience han sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sinin mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
5: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na. Ko inang kao nagkambiay, kao why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
4: Southern Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
4: The secret of health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
4: The secret of health.
7: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
4: The secret of health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
5: sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen dakong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga brain.
4: The Secret of Health.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil,
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, tula tayo ng pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Santone Plus Gold.
10: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.

0: man ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para derog-derogso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Sanfon Gold. Gold.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Na XFM kid how?
3: Kay pagbuktaw ko balita din mo.
2: Na XFM kid.
4: Inanyang music ah.
2: Na XFM kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music magkatapos buktaw ka pala may arapis mga balita. Lapsun, ari bigit mga DJs nila kanja.
6: Wala sa konkreto nga sa kag wala sa katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
2: may how kita pa.
6: Enjoy lang
2: nga XFM gid how.
7: Timo
6: XFM 103.9
0: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa X

0: kamaturan ang salandigan sang kanatarayan.
1: Before my president, and then show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko po ng bata, tapos may balay ng ipapisma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki naton nga tabalamati. Welcome sa pagpakalaganda diri sa Bullseye Another Day. Mga katropa, pinagi sa bago naman nga adlaw para sa aton nga pagpakalaganda this morning. How are you doing today? Mga katropa, TJIF Friday. Thanks God, it's Friday. Salamat gid, no? Ang grasya kuno naga ano na mo, nagatubod lang. Kagasama rin ka mga panahon, mga tropa. Medyo excited naman tanan. Kahit iluwas pizza 14 na. Biyernes na, biyernes bong. Pahuway sa mga trabaho. Pahuway sa mga obligasyon. No, boss? Para sa mga workers natin, mga katropa, sa sinipan ako. Kagpagkatapos, ang aton nga mga kauturan nga may ara sang nag-leave para boss. No? Like may ubrabi boss, no? Nag-leave sila. Para pa why for the next two days may katuan guro, may lagawan. May ano, may bilisitahan, di ba? May mga appointments kagunano pa mga katropa, no? Anyway, tiyan mo na sa no? welcome sa pagpakalagad natin sa atong palatuntunan diri sa Bullseye. And panibagong adlaw katropa, it's May 15, 2026. Pinsar ko 14, parang 15 na galing isbong. Bow, mayo man to. Nag-pizza 15 na. Ha? Tapos na ang pitaka di peligro. tapos na ang mga sakripisyo. Masakripisyo ko naman 5 kadlaw pa tapos, no? 10 kadlaw, so grabe.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Amo ning mga panahon na ito, mga katropa, no, na medyo mulo masadya-sadya kag grabe nga mga balita na ano ta na na batianta sa pila ka mga adlaw. Kag kita gaulat man Japon, mga katropa, sang posibleng ano, posibleng mga hitabo, no, diri sa atong lugar, mga katropa, kag amo ni tanahon ta ang pinaka resulta sini sang mga nagakalatabos politika sa aton nga pungsod, mga katropa. Advance nimo, no, ang gakalatabo ni sumo, ang gakalatabo sumo hindi na ni diri, but it's connected na para sa eleksyon, no, mga katropa. No, anyway, welcome sa pagpakalagad ta. Ario, ang atong gobernador sa Negros Occidental, Governor Jose Eugenio Bong Lacson, pahayag nga very embarrassing ang nagluntad nga ano, sigahot kag gamo sa Senado. Samtang mga katropa, samtang kita nag-ulo istorya diri sa pila ka mga ano, istorya natin diri, mga katropa, ang pinaka-latest natin sa NGCP, gin-lift na ang red alert status, no, sa supply sa kuryente diri sa bilog nga Visayas kag Luzon Grid. Kagabi, mga katropa, kadamo sa mga nag-post naman to, nagpagwa sang ilang mga makabig ta, nagwa sila mga panimalay because grabe ginot, no, alas 4 tubtob, alas 9 sang gabi, brown out. Tungod sang rotational brown out nga nagluntad kagabi, mga katropa, no, kabay pa hindi na matabos, no, isa pagkaginot-ginot gidya summer. Mariones. Mga katropa, ang registration deadline for next week na, tatlo ng kadlaw, para sa aton nga barangay Nesca elections, mga katropa, COMELEC naga panawagan sa pila ka mga kauturan ta nga magpa-rehistro na para sa daso, para sa antis pa man magtakop ini, mga katropa, on May 18. Tanawang tanak ka nun, pila ka mga latest update, pila ka mga latest balita sa mga katropa, no, samtang lalaki gipilason sa sudan sang Escalante, mga katropa, ho, suspect wala pa makilala. Balaan tara, no, karon sa pagpakalagad natin sa atong palatuntunan. Samtang, mga katropa, NBI, no, ginaligar sang Office of the Sergeant at Arms dito sa Senado, mga byan. Nga una, nagparupok kunong. Nagparinduga naman ang NBI, mga katropa, nga wala sila sa nasambit nga building. Wala sang instruction para dakpon si Senator Bato de la Rosa. Pero samtang pila ka mga balita update, mga byan, Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado. Why na sa Senado? Senate President Alan Peter Cayetano, mga katropa, nagtaas tingugya, no, sang patigayon nga press conference, no, kahit ang pamangkot nga paano mo mahambal nga it's an attack where nag-isa sa mga katapo sang Office of the Sergeant at Arms sa Senado, una nga nagpa-alarma, no? Nagpalupok una. Nagtaas tingog ni Senator Cayetano, mga katropa, medyo na bad trip siguro sa pamangkot sa mga katapos media. Lingyat, wala na sang lain pa, wala na sang ano pa, the Senate was under attack. Ang Senate was attacked during sang last nga hitabo sa Senado, nagligad nga mga inadlaw, mga katropa, no? Wala tonta niya, no, ang mga latest developments ng mga katropa, because ang investigation sa karon nagtutok Japon sa national members sa National Bureau of Investigation, angot sa mga katropa. Samtang Senator Aimee Marcos nag-sulat sa presidente, tribling mga hinyo sang senador, katropa, ang panawagan diri is i-relieve sa pwesto ang mga ara sa mga head ba na? Ang ginparawagan ni Senator Aimee Marcos, mga katropa, para sa investigation tuntuod kuno, no, sa nasambit nga natabo, no, NBI Director Attorney Melvin Matibang, dapat i-relieve kuno ang NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dungalio Jr. NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomidiano. Ang gusto nga ipa-relieve, no, sang senadora, katropa, sa sining panahon. Tanaon ta kung anong responde. Pero ang aton nga DILG nag-committer, nag-parindugan man nga hindi mapunggan ang investigasyon, no, ang fair and honest nga investigasyon, amumanin pa pahayag niya sa commitment niya sa Senate President, mga katropa. Tanawon ta na, no, karon sa pagpangalagad ta samtang pila ka mga grupo sang human rights group, mga katropa, kadto sa Toboso kahapon para sa independent nga investigation, fact-finding sa lugar ko din ang lunta dito, ang Toboso Massacre, mga katropa. Lantaon ta na karon, ha? Sa pinakamang update na ito, lantaon ta ang pinakamang latest development kung anong finding gidman sang ining mga human rights advocates kinagadto sa Banwasang Toboso, mga abyan, no, para ipatigayon ang isa ka independent fact-finding sa nasambit ng lugar, no. But anyway, welcome sa pagpangalagad ta, no. Ako naman si katropang Win Salinas, upod naton sa technical side katropang Chris Librando, mga katropa. Diretso Bullseye. Ang isyo ni sa presa, kaga sa isyo naman sa mga isyo sang media diri sa Bacolod, katropa, atin yun lang na. Nami man ang cookies, aga tingob-tingob ka mo para maghimo sa mga sentimiento nyo. Pero muna yung paminsaron ta, it's more than above, mga katropa, it's more than the paper ang aton nga ginalantaw di, no, statement sa pila ka mga grupo sang mga katapo sa media, mga amigo, tumani mo, no? I hope tani nga mabalance man, no, ang mga sitwasyon. pagkatapos sa prisa, let's just open our doors for information, because nga ti nakalakip da ang interes ng publiko sa sitwasyon sa mga aton nga mga sports athletes, no? Diri sa prisa, mga katropa, manug tapos naman nimo, no? Pero di, well, ano mo naman, diri sa tanantan nga mga radio stations, nagpangita man ta sang kinawala ta, pabaka-baka na lang. Madablang bang kugapon? Nga ako nakakuha ka mo sang share sang pie, nagpiait man tahaw. Siguro, ti amo na bla. Ay nako, oo. Ang kukisa organisasyon ta, kukisa mo man nagaguba sa aton. Ay. Oras na mga katropa, 7:28 sa pagpangalagad natin sa atong palatuntunan. Ari pa pinaka-latest development mga katropa, Senator Ontiveros, wala ginalauman nga matabo ang kudeta, no, dito sa Lirirato sang Senado. Samtang mga katropa, may ara sa 1.3 million pesos naman nga sabo na kumpiskar sa Barangay Juan, ho. Apisa na, no, natin di sag-a. Bisa na, no, sag-a natin sa sa aton nga mga ano sa aton nga mga barangay kontra shabu, kontra illegal nga droga ara Japon, na bisan ano palak pa naton hambal ta nga way na droga, wala na sa nagaklatabos nanti mga katropa milyon, no. Pero ti kudos na lang, no, sa aton nga mga alagad sa kapulisan for your effort to go after these drug syndicates, mga drug users, drug pushers, mga katropa, ha. Pero we hope mga katropa may ara sang advancement sang effort naton sa aton nga paglaot sa illegal drugs, no. It's just very concerning, very ano na, very doka haladlukan na, no, sa aton syudad mga katropa, especially para sa mga minors naton, para sa mga kwataan naton, ang mga nagagamit sang droga, nagaamat-amat nubo ang edad niya. Ang mga nagagamit sa droga, katropa, nagataas man ang edad, ha? Nagasobra sa ano, naga mga seniors na mo, no? Mga retirees na. Ha? Does it something to do with the crisis, the economic side, katropa? Kahit amo na blang hambal na tundo, ang droga, it's not just droga because gusto mo magbuang ka, maglain utok mo, ha? But because there's economic attached with it, mga katropa, amo na nga ginatangkili. Plus, ang health effect niya sa lawas naton nga once nga i-imnon mo ni siya or magtumarkas ni mga katropa, maghigop kagali, no? Right term ka, maghigop. Maghigop kasi ni, may dependency nga pwede matabo sa imo. So, i-adikon niya ka, nay, no? Papangitaon niya ka sa illegal na droga, ha? So kaya nag-antis ka magtulog, guro ka mangitakas na. And eventually mga katropa, you have to sustain sang bisyo ka na. Because kapangita na lawas mo, nag-take na sni, eventually, gagasto ka na eh. Lagko eh. Ha? Hindi basta timahal sa mong ang presyuan na isang illegal na droga. So kinahanglan mo magamit siya na, kinahanglan mo mabakal. Ha? Ti kung ang imo budget kulang-kulang man sa mga katropa, ang sadyada, din ka makuha sa budget, din ka makuha sa resources para i-gasto mo sa imong ano, sa imong bisyo, no? Siyempre, man, intra ka sa barigana eh. Oh, may inog-yop-yop ka na, may kita ka pa. Di ba? Oh, may

anan ho naton ah. May mga dagko ka mga opisyal, dagko ka mga politiko, dagko mga regusante sa likod sang ilegal nga droga nga negosyo. Headlines. Oras naton 7:32 mga katropa, tatlo lang ka mga produkto ang aton nga ginapaybalo sa inyo mga katropa, no? Ang tatlo ka produkto sa Yes to Health, ang Premium D3 Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. No, tatlo ka mga produkto katropa nga makabulig sa aton sa pagpataas ang aton immune system. Alright? Ang Premium D3, amo ni aton nga sunlight vitamin, usual nato ni makuha nga mga vitamin sa adlaw. Pero subong magpainit ka, budlay na, no? Basta mapaslot ka, kasakit kayo sa init katropa, no? Kag kung magpainit ka, pinagid lang mo na kauras man ang imong i-expose abi sa init sa adlaw tungod na init man mo, no? Init man kayo. Next, katropa, hindi ma-sustain ang kinahanglan nga vitamin D sa lawas na to. That's why kinahanglan ta supplementation. Ang virgin coconut oil, katropa, isa man sa mga nagabato, nagapaisog sa aton nga depensa kontra sa mga masakit, kontra sa mga infections. Okay? So, ginbutang mo ni sa Premium D3, no? Bulig, reinforced sa aton nga lawas para mag-angkon sa mga vitamins nga kinahanglan naton diri sa aton nga adlaw-adlaw nga pagginawi, no? Especially kung may ginobra ka, especially kung nara kita sa hard labor, katropa, mas tipigan talawas naton. Okay? Ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, may ari ni isang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga ingredients para magpataas pagid sang iya benepisyo sa aton lawas kun mag-inom kita sini mga abyan. Ariya amo ni ang bisyo nga naga sadnyog ang aton nga ikayo lawas, mas diri kita, mas pabaskugon tani ang aton nga effort para sa pag-amlig sa aton ikayo lawas. Amang gusto ni mga katropa, antioxidant ang palaya is naga ang main function niya git is ginamat-amat niya nga gina-control ang blood sugar naton katropa sa aton lawas, no? Especially kung nara na ang mga diabetic persons naton, mga katuran naton sa aton sa patag pangabudlay nga nag-adlaw-adlaw, bakbak, balbal sa trabaho, kinahanglan din nila, okay? Para sa mga katuran naton nga nang ara sa call center, kinahanglan taman eh, ng mga suplemento. Okay? Malunggay, garlic, kag spirulina, ang ating nga mga suplemento ng mga katropa, ang inyong dugo, kinakontrol man, di magtimbuok, ba na? No? So, amo na. Aton nga mga suplemento nga ginaduso sa inyo mga katropa sa sining panahon. Kag importante man nga ba vitamin C kita. Yara kita sa vitamin C mga katropa, makabulig sa pagpasanyog pagid sang aton nga lawas kontra sa mga infections kag pagpadasig sa mga proseso sang aton nga mga suplemento sa aton lawas mga katropa. Amo nang role naman sang vitamin C. Mabakal niyo na sa mga malapit nga mga drugstores, butika malapit sa inyong lugar, sa Mercury Drugstores, arada sa South Star Drug, sa TGP, kag sa Generica Drugstores Nationwide. Pwede mga mo kabisita to sa aton nga Health and Wellness Clinic. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. No, pwede ka mo kabisita to. No, may mga damo to nga mga produkto ang Yes to Health. You can avail or you can check dito. May ara kita sa Vision X Plus, no, gapasan yogs pananawan ta. Ato man to ang Turbo Herbal Supplement mga kabayanan para sa mga kalalakihan. Ato man to ang aton nga mga kape. Ang kape kita nga pwede ka damo pilian. Kung gusto mo mag-supplement sa vitamin D, pwede ka man to ka bakal katropa, pwede ka mo ka kaduto para mag-avail sa sining Premium D3 coffee mix. Kung gusto nyo simple nga kape nga may ara sang Santon, kag benepisyo sang Santon Plus Gold katropa, may ara da sang Santon Plus Santon Gold coffee mix. Pwede ka mo kakantuda kag magpamangkot sa aton pila ka mga attendants, no? Sa sining mga produkto sa Yes to Health. Alright, so okay, oras na ito, 7:34 sa pagpangalagad ta. Mapos lang kita gamay sa paghaboy sa mga obligasyon na ito. Pagkatapos, talakayon ta na ang mga latest development updates sa pag-abot
ni Senator Riza Hontiveros.

0: Ross Nagligad. Kahapon gali, no, kag ang ining insidente sa pag paniro naman dito sa isa ka lugar diri sa isa ka raid ginhimo sa isa ka sa mga personalidad na dakpan may ara sang 1.3 million pesos nga sabo sa Barangay 1 Katropa, no, karon sa pagpanobalik naton pagbalik sang Bullseye.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Sample Plus Gold.
3: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo.
12: Turbo.
11: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pa sang na
0: world. Santhon Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santhon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9. Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing nga mga komentaryo.
5: Hindi
6: nga nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
7: Oras ka tropa, 7:46 na sa pagpangalagad naton sa aton nga palatuntunan mga diyan. Antes na magdiretso sa pinakamatala kaya naton, kag pinakamalatest development, may accident tingin nagtuntad sa Silay na naman. Impormasyon daw may sakay but ang isa ka, I think, driver ba si na tamandit. Nakuha on to ng mga latest update para mga balita with the katropang Franz Andrew Burgos sa mga nagluntad ng mga insidente dito sa siyudad sang Silay. Plus nga ti may ara pag 1.3 million pesos naman to ang nakuha dira sa Barangay 1 mga katropa. Walang katapusan na to. Ganito na pa talaga ang mga nangyayari sa mga barangay ta. O, kuwaon na ng mga latest update mga biyan sa patrol with katropang Franz Andrew Burgos, Torihanta, ang mga nagkakalatabo sa aton nga palibot. Medyo halong-halo nga sa mga abyanta nga nagbiyahe sa mga lugar diri sa Negros Occidental mga katropa. Kung di man ang destination mo, double halong, no? Make sure ta nga ara kita permi sa safe nga sitwasyon, no? Kay kung magluntag gani mga incidente katulad sa nilo o itay, no? Kung maksidente ta may mga pamilya, may mga asawa, may ara sang mga nagulat sa balay ta, no? So, amo na ya, hulat-hulat on tanay ang pinaka mga latest development update mga byan with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa. Okay, sige. No worries. Convention tanay bla mga katropa ang aton mga nagkakatabo sa aton lugar di. Aksidente, tiruhay, mga away sa mga mag-asawa. Subong tuig katropa sa pagka grabe no ang tension bala, ang emosyon perme sang mga naulamid sa mga insidente katulad sa mga abyan. Aton lang ti hindi ta pagpatam-an aton nga nalawas mga katropa paminsan no. Anyway, oras na mga katropa is 7:48 morning sa kay Sir Lloyd Novales. Thank you, register now para sa mga barangay ni SK Elections ni no Sir Noe Hilyares, no. Thank you so much, salamat git. Sir Mamion Blia Lobrado may aga Pagkatapos sa kay Ma'am Shirley Arevalo, thank you. Kapita, katropa, Santon Gold and Kapis Namon Diris Balay. Thank you, Ma'am, ha. Salamat gida. Sige. Pagkatapos Remil Mamilya, Tristan Yat Gulay, Ma'am Chloe Frigidero, Fidero, no, morning sa Barangay Felisa ni MJ Metal and Stainless Fabrication and Services. Also from Felisa, Mom's Chapter. Thank you. Salamat gid, maing aga all the members of Mom's Chapter, Mom's nga group, no, morning. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga palatuntunan, no. Oras naton 7:50 na sa pagpakalaganta. Antes to mga balita, unahon to ni ang report halin sa pagbabisita ni Senator here si Risa Ontiveros kahapon diri sa Bacolod, nagkadto di sa mo, no? Kaging kadtuan man to sa mga katapo sa media, angot sini nagakalatabo sa Senado mga katropa. XFM Live Report. This time kaupod nato sa katropang France Andrew Burgos, katropang France may aga.
3: Yes, katropang Irwin, nagbisita diri kahapon sa siyudad sa Bacolod si Senator Risa Ontiveros. Actually, kahapon tagabote diri do damo pa sa magita dulungan, no? Kay ang kahapon sa hapon do may isa ni ka business conference ka sa Irwin. Kaya do ginapakulaan ni Tanya Philippine Chamber of Commerce and Industry na gusto mas ilaring ng mga negosyo ang do ginpresentar na rin. So, Katropang Irwin, ang atong rin nga tinutuyo man sa kay Senator Risa Ontiveros sa pagkadulong niya rin sa siyudad sa Bacolod is ang una, kid, no, na ito nga tinutuyo mahituluan kung ano ang bastante nga impormasyon ang what sinatabo sa sulod sa Senate building sa sinaliktan nga mga inadlaw Katropang Irwin, no? Kasi kung matunduman ta ni, may natabo nga insidente sa sulod sa Senado na nag-highlight dito sa Bugos sa Pugso, Pilipinas, and also nag-labot into international media, Katropang Irwin, ang ining na insidente na may natabo nga linok panay sa tulod sa Senado, no? So, dari natin din na pamangkot man sa dila ka mga katapos ng media ang komento ni Senator Risa Ontiveros kaya which is the Katropang Irwin para sa iya makauluya at teribligid ini, no? Kay do na this is the new low ano kuno mo no the my term sa nga this amo ni siya ang bag-ong nga trend sa pinakanubo nga estado sang Senado sini nga tuig kuno mo pinakanubo nga nahimo sa sulod sang Senado Katropang Irwin samtang siya mismo ang isa sa mga senador sang Pusod, Pilipinas subong ni nga mga subong ni nga administrasyon.
7: First time experience.
3: Kaya ang iyan nga din payag na dapat may manabat.
7: Oo.
3: No. So sino ni ang sa likod sa mga sambit nga incident kay Katropang Irwin kay kumadumduman ta ang ginugatan sa siningi tabo wala na sang iban pa, no? Kundi si isa ka senador nga tinalakon bangod kita pa rin niya asang warrant of arrest from International Criminal Court na ginaangot and also a suspect of the crimes against humanity na ginaangot man sa kay Pope President Rodrigo Roa Duterte nga tumatpo sa karon sa Daig, Netherlands kasi Senator Pato de la Rosa Katropang Irwin nga which is the last na Monday nag-appear siya sa Senate agod nga magtambong for the voting sa change of leadership or which is the allegedly isa kakodita, no? Against sa Senate presidency dra Katropang Irwin. So ti ang ugat sa siningay tabo ang pag-aresto sa kay Senator Bato nga after sa pag-lockdown sang Senate kag siya mismo ang aramat sa solution premises tiging ko ani sa kay gayunan sa National Bureau of Investigation nga iserbe ni Katropang Irwin ang warrant of arrest batok man sa iya ukod aresto hon siya, no? O gano'n si Katropang Irwin na wala ni siya nanti si Parman sang pulito na matabo ang amoto ng insidente sang linok panay ba't si apayag ni Senator Risa Ontiveros kahapon is dapat may manabas sa nasambit ni nga ano Katropang Irwin no? Sa nasambit ni nga hitabo kaya ang ato lang ginibala Katropang Irwin prior sa sining insidente maging pamangkot man kita sa iya o nang matabo to nga po dita during the last Monday to, ang appearance pa mismo ni Director Bato, kung na-expectar kin man bala sa senadora. So, gi-confirm niya sa akin personally, kay Papa Irwin, nga siya mismo nag-ibo, kagwa'y gini-expect.
5: Mm-hmm.
3: Nga abuto ang plano sa ibang nga, di, siyempre, minority lang yung nag-initiate for this GOMO.
5: Oo.
3: Na which is subong, nangin majority na sila sa Senate.
5: Mm-hmm.
3: This is the new majority na ni mo, no? Ginatawag na ni ganing nga Duterte group ni Papa Irwin.
5: Mm.
3: Ang new majority subong sa Senate.
5: Mm-hmm.
3: So, tingin pamangkot naman si Senator Rizontiveros, di payag yung ganyan sa ato man, doon nag-question pa siya ganyan, may 13 ba sila?
5: Oo.
3: So, siling man ganyan nila, sang iban mo kung nung Senator, base, gagawin ako ng Black Trapper Irwin.
5: Oo.
3: And then, surprise atong publiko, nga mo to, ay ka 13 nag-abot, no?
5: Oh.
3: Which is Senator Bato de la Rosa.
5: Oho.
3: Nga mo itong nag-complete sa 13 nga vote to ko.
5: Mm-hmm.
3: To initiate na ko para ma-isla ni Katropa Irwin si former Senate President Vicente Soto III, no?
5: Oho.
3: Nga busla ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: Oho.
3: So, din pamangkot naman kung this is an insult for the part of Senate President Tito Soto, but siling ni Senator Risa, hindi siya makambal for the side of former Senate President, no?
5: Mm-hmm.
3: And nindugam siya, katapang nindugam siya, katapang Irwin, nga, even though nga tiginibo nila sa floor, Senate, but konstitusyonal niya kuno ang pag-initiate sang ko against kay Senate President Tito Soto the Third. But katapang Irwin, di, may kalabanan itong mga pamangkot ganyan sa iya kung may manabat idman, no? Sa sitwasyon, angot sa Linok Panay dito sa sulat ng Senate, kay paninugan sa Senadora nga may manabat id. Kaya di, may mga pamangkot ng kita dito sa iya kung ano man balya ang which is si Senator Bato de la Rosa, wala ito sa premises ng Senate. Kasi siling niya, gina-update naman ng information kay nagalao mas nakatropa Irwin nga masiara pa lang sa Senado, kagkun mapamatudan nga nakapalagyo ng Senador, sigurado nga may manabat man ini katropang Irwin sa sininga bagay. Kasi siyempre, makabig na ni siya nga positive eh, no?
5: Oo.
3: Kahit bangod nga may warrant of arrest ka na from International Criminal Court, but fail, no? Nga ma-arrest ang Senador nga ginakabig na nga suspect sa ICC. Nakarong katropa Irwin.
5: Uh-huh.
3: So, pamatihan, tataba lang ako, nanggit nga, ang ako, nanggit nga nakat nga audio sa ato nga Facebook Live with our interview kay Senator Rizontiveros kahapon sa El Fisher Hotel, dali sa Dalalaksa sa Bacolod. Ang ko nga katropa Irwin sa tong pamangkot, no, sa ko, pag lusasang ko dita, batok sa kay Senate President Tito Soto III, katropa Irwin. Pamatihan natin.
8: Ako hindi. Oo, alam niyo naman, di mga untong over the weekend, pero talagang hanggang sa hapong iyon, wala pang klaro. Alam niyo rin kasi, kung dating pagpapalit ng liderato, usually ang ginagawa noon ay isusulat sa isang resolusyon na may nakapirma at istabilita. Tapos dadali nung bago pagsa-Senate President, dun sa kasalukuyang Senate President. And then, para pagbaba sa floor, magre-resign na lang siya at ibigay lang sa bago sa Senate President. Pero this time, ginawa nila on the floor. Kaya nung nag-move to declare all seats vacant, sinuspend muna ni David Senate President Tito, bumaba sila sa floor. Ang unang tanong ko sa kanila ay, depresya ba sila? Hindi namin nila.
9: Okay.
8: So sabi niya, bumaba si Senator De La Rosa.
9: Yes. Oh. Hindi ba masasabi natin na parang insulto sa former leadership ng Senate yung nangyari?
8: I can't speak for SPI, I mean for Senator Tito, pero what I can tell you is yung usual na ginagawang practice ko. Parang yung practice dati ng tatlong senator na naharap sa buwara.
9: Konstitusyonal po ba yun? Konstitusyonal ba yung nangyari na ginawa nila sa floor?
8: Of course. Okay. At lagi naman sinabi ni Senator Tito dati, itinatanong siya ng post change of leadership na, I still have pleasure of my peers, sir. Under the Constitution, we're done. It was constant.
9: So anytime can change the leadership in Senate?
8: Yeah. So may mag-move silang majority at yun yung gagawa nila.
9: Okay.
5: Oh.
7: Oh, Katropa France.
3: So, I'm not
7: get this piece na ni Senator Risa Hontiveros. Ang probability nga there's a codita, there's a coup sa Senado to realign the leadership again after Cayetano.
3: So ang probability amo nang ila nga ginaano man sa karon kay ang natabo kay ang ante si Senate President sa karon Alan Peter nga nagpungko. So wala gid ni nila gin expect nga amo nang timuon sa majority asa minority mo.
7: Oo.
3: Nga ta new majority sa karon.
7: Oo.
3: Ano ang payag ya is unexpected siya ganin mismo nagibot siya.
7: Oo.
3: Gawa man to ginalauban nga mo to galing himuon.
7: Oo.
3: Sa anay leadership mandira.
7: Oh.
3: Before the incident happened,
7: uh-huh.
3: I'm exposed sa Senado, katropang
7: Armin. Ano itong in-mention niya, katropang Winston, katropang France? So before sang mga motion nga na, ang attempt to change the leadership, may resolution ana i-lay down sa table? Antes pa lang?
3: Supposedly, amuna ang butilingon niya.
7: Ah. Okay. Uh-oh. Pero that so, time, why natabo? Ang
3: konstitusyonal sa nilhimo
7: kay
3: kinanglan sa resolution nga i-present. Para matigayon ina ang inang kudita against sa leadership sa Senate dira, no?
7: Oho, may ma-move.
3: So,
5: okay, aha.
3: So, dira, wait, nakabalo kung ang Senate Marwin, maybe si Gin Short naman, kung dido ka insulto sa bahin sa Senate President, so without any gusto ka proseso, initiate na po dito sa plenary nila sa Senate Katropang
7: At the end of the day, Katropang France, ang istoryahan dahil di numero eh. Kung ano ka mo kadamoon sa Senado, ano ka mo kadamoon to deliver the vote and consent sa majority sa Senado Katropang France. Pero ti, ano pa, mabago pa? Why nagkid sa chance ka magbago pa? Basta may mga effort man sila?
3: I don't know, Katropang Arwin, kahit siya mismo hindi man gani kahambal na.
5: But
3: di dahil may nakita kita mga information, may doon may mga initiative kuno ang minority sa karon.
7: Oo.
3: Nga basta pa lang, no? Nga to change the leadership naman.
7: Oo.
3: Katropang Arwin, na mismo sa Senate.
7: Mm-hmm.
3: At di ang, amo lang mani ang din talinduga naman ni Senator Risa, nga, para sa iyaya, tinanglan ibalik ang integrity dira sa Senate kay after sa kamutong nagipakita sa pila ka mga senador Katropang Arwin amo lang man ang iya gidyang gusto man ipabutsyag nga ang integrity and also ang value dira sa sulod ng Senate is tinanglan sang ano man da no tinanglan okay hindi ba sila nga tinanglan ligwaton pero ibalik lang gid ang ano ba to Farwin ang essence pala
7: kung
3: ano ang gusto nga pamatasan and also pamaagi dira sa lakas ng proseso man sa Senado kung ano nang ilang